0: ang primarily na utusan para gawin ang trabaho.
1: Ang pamayag ng MMDA General Manager Nicolas Torre III. O garoon sa Tumagdang International sa Lebanon, patay ni Sisayis kamatawa to sa Israeli strike sa Lebanon. Kininahitabo, pipila ka oras sumanahimong epektibo ang gimong ceasefire. Tali sa duha ka panig sumala sa Lebanon nga ang drone sa Israel migo sa ubay-ubay ka mga lokasyon sa South Oga Beka Valley. Samtang mingon usab ang Israel nga mibalos lamang sila, human matod pa nagpalupad og drone ang militanteng Hezbollah nga gingong suportado ang nasod sa Iran. O karon sa tugmagong business, gitakdang makasulod sa merkado sa Europa ang pinakaunang higayon sa premium nga mangga gikan sa isla sa Guimaras. Gingaw ang mga produkto maoy pinakaunang produkto sa Pilipinas nga nakaangkon og geographical indication kon GI registration. Ang GI mawang international and intellectual property nag-ila sa mga talag sa ong produkto sa matag lugar sama sa cube beef sa Japan, ingon man ang Himalayan Pink Salt sa Pakistan. Sumala sa Department of Trade and Industry kon DTI, nagpadala sila og sample sa Guimaras, Guimaras mangoes kun diin ang Dutch fruits importers. Una nang mabaligya ang maunga mangga sa Belgium, una usab kini makasulod sa Netherlands, Francia, Germany og Espanya. Samtang sa foreign exchange rate, ang usa ka US dollar nagbalaro karon sa 61 pesos o 53 centavos. Canadian dollar, 42 pesos o 84 centavos. Hong Kong dollar, 7 pesos o 72 centavos. Australian dollar, 42 pesos o 46 centavos. Taiwan dollar, 1 peso 91 centavos. Korean won, 3 centavos. O euro, 69 pesos o 39 centavos.
2: O karon sa itong Magnum Entertainment. Ni padayag si aktres Andrea Brediante sa iyong opinion kalabot sa cosmetic surgery ilabi na sa kababainan. Matod ni Andrea, nga suportado niya kadto mga kapaubos sa samang mga proseso apan miklarong kinanglan gihapon silang magbinantayon ilabi na kung himuon nila kining bukas. Sa publiko, particular na sa social media, gipasabot usab sa aktres nga posibleng dagang mga kabatanunan ang dili makasabot sa mga cosmetic enhancement o sundugon kini.
3: Opinions ko about cosmetic procedures. Mm-mm. My opinion about it is, wala, go. Wala, do whatever you want. Siguro, gets ko naman na you're promoting unrealistic beauty standards. Pero, I think just be mindful of the content that you post. Kasi nga, there's a lot of young girl that compare and watch our contents. Pero, ano din naman eh, nasa upbringing pa rin niya ng parents at nasa lifestyle pa rin niya ng tao. Kasi parang di talaga din naman tayo entitled sa magiging choice ng mga tao. Like, yung parang wag mo po siya kasi may mga bata na nanonood sa'yo. Parang gusto ko sabihin na, ay, look up to Kylie.
2: Ang pamayag ni aktres Andrea Brillantes.
1: O garoon sa itong Magnum Sports. Giandam karon na sa Ateneo de Manila University ang patayang lawas ni Nigerian player Divine Adele alang sa gitakdang pagdala ni ini ngadto sa iyang yutang natawhan sa Nigeria. Kini human nakamsan sa kinabuhi ang 21 anyos nga si Adele uban na Pinoy player nga si Rini Baterbonia human managsamang nalumos sa Aurora Province sumala sa AMBMU nga padayon karon ang ilang preparasyon o koordinasyon tali sa pamilya ni Adele aron hingpit makapauli ang patayang lawas sa Nigeria samtang dunay duha ka mga representante sa ADMO ang uban paghatod sa lawas ni Adele din usa ni ini mao si Father Monsieur Guzman og nanawagan ang Abdo ngadto sa katawhan nga unta ipadayon ang pag-ampo kang Adele og Barter Bonia. Mga higala na bati ang kinatibok ang detalye sa itong Magnum News Express karong adlaw Domingo, Hunyo 21, tuig 2026 o karon sa itong headline review. Magnum Lokal, Provincial Kagamhanan sa Misamis Oriental, padayon ang pagpangandam sa hulaw. Magnum National, Bantay Senado, may pasabot nga dili kinahanglan abogado ang magsilbing presiding officer atol sa impeachment trial. Magnum International, 16 kamatao patay sa Israeli strike sa Lebanon taliwala sa ceasefire deal. Magsatong Magnum Business, Guimaras Mangoes, lawmang makasulod sa merkado sa Europa sa unang higayon karong bulana. Magnum Entertainment actress Andrea Brillantes, dunay opinion sa cosmetic surgery ilabi na sa mga kababayenan. Ug sa tung Magnum Sports, patayng lawas ni Nigerian basketball player Divine Adele gitakdang ibiyahe pauli sa Nigeria. Mga higala, palayog, i-like, share, follow every page, Magnum Live, Instagram, Magnum Live 99.9, o Twitter, Magnum Radio 99.9. Timan ilamang sa usa kagawas nung katilingban, katawhan ang labing gamhanan, managlahi man ang atong baruganan, hukom sa katawhan ang matuman. Hangtod sunod Domingo alang sa tong Magnum News Express, kini, yung atig balita, Magnum, Chingintarina Enriquez.
2: Ug Magnum Kia Abilenosa.
1: Uban sa itong mga Magnum News Writer, Lani Delgado, April Burha, ug News Manager, Aileen, ako rin. Dinhi lamang sa balita ug serbisyo,
2: Magnum Radio.
4: Inyong nabati ang Magnum News Express. Hangtod sunod gayon, dinhi lamang sa balita ug serbisyo, Magnum Radio.
1: Oras alas 8:07.
5: Oras hatod kaninyo sa DTX 500.
6: Pirmig ka pangihi,
7: hanap ka paranaw,
6: ug pagpamhinod sa mga tiil.
7: Basin aduna kay diabetes.
6: Mag DTX 500.
7: Epektibo sa pagpamubo
6: sa blood sugar levels.
7: Di kaya ang diabetes.
6: Mag DTX 500.
7: Karun na yun.
8: Mabalik sa pinakadulong ng butikis sa inyong lugar.
6: DTX 500. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
6: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
8: Mabasa butika.
10: Wow!
11: Mighty C, ang kalain nga vitamin C na matulad sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatawang para makontrolar ang tanan nga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon, inom na og Mighty C.
12: Pahibalo sa tanang miyembro konsumante tag-iya sa Moresco One nga ang atong bag-ong partner paying station sa Lumbia mauna ang Cebuana Luelier nga nahimutang sa Lumbia proper at banggayod sa Simbahan Katoliko. Bukas ang Cebuana Luelier, Lunes hangtod Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Palihog og dala sa inyong pinakabag-o nga billing statement tungod kay ang mga data niini maoy inyong isulat sa form nga itunol kanimo sa Cebuana Luelier. Adunay dugang bayad o convenience fee nga 10 pesos sa matag transaksyon. Daghang salamat.
13: Mensahe alang sa maayong panglawas.
14: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed of having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the third day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
13: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
15: Ang toxins mudaon sa function sa blood cells nga may itigatod sa mga nutrients, oxygen ug tubig ngadto sa mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa toxins nga may hinungdan sa daghang balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease ug uban pa. Wag tanga ang toxins sa mga lawas nga may hinungdan sa mga balatian. Aron maangkon mo ang may palawas, inom atag adlaw ug Genetox Plasmal Capsule, ang pinakakusog.
13: Mensahe alang sa maayong panglawas.
16: Ako si Rosario Arisa, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take nako sa G-Detox Plus, after 2 days pagpagawas nako sa akong hugaw daghang kaayong ninggawas. Mao mi padayon kog tumara, ning ubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan ug nawala ang pag-cramp sa akong mga kamot.
13: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
17: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
18: Discover the beauty of playing brightly with NuStar, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
19: Nangita ka ba o gamit sa panimalay? Ato na sa Jugs Commercial, your one-stop ultimate bargain center. Ang tindahan nga namaligya sa barato o dekalidad nga rice cooker, blender, ovens, washing machines, electric fans, tanang klase sa stove, glass and plastic wares, plastic cabinets, drawers, chairs, trapals, floor mats, foams o guban pa. Ana sa door number 3, Tan Building, 12th Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Tawag sa 857-4694.
20: Mga higala, kini ang Life Extension Clinic o Life Extension

0: siya kay, uy, talira kayo ang imo recovery. Pero wasa kay baw nga akong ginom, Life Extension Vitamin D3.
1: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life. Mapadit sa mga butika.
2: Para sa inyo mga bangutana, mag-text sa 0915-773-4858. Karong adlawa, ang health condition nga itong isgutan, kaning colorectal cancer, o unsa na sa'y role aning vitamin D3 sa'ing aning kondisyon na. Unsa di ay ni colorectal cancer? Kining klaseng nga cancer makita sa colon o rectum. Gitawag sad ni siyang colon cancer for short. Usahay ang mga abnormal growths nga gitawag og polyps mahimo na colon o rectum. Over time, ang ubang polyps posible sad nga mahug sa cancer. According sad sa usa ka posta ning Department of Health o DOH, ang colon cancer pang-unom sa overall ranking tungod aning pagkamatay sa usa ka tawo. Sa Journal of the National Institute nga gi-issue atong February 2019, ang usa sa mga medical studies nga gihimo aning Harvard T.H. Chan School of Public Health na ibawan sa pagtuon nga naay kusog nga bone health ug syempre affected by vitamin D levels, na aray 20% low risk sa pagdevelop aning colorectal cancer kung ikumpara ni siya sa study participants. Ang kaneng mga vitamin D deficient, naani sila ay 31% higher risk nga magka colorectal cancer 5 years later. Maong gi-recommend gyud ni namo sa inyo ha nga mag-take aning Life Extension Vitamin D3 supplement.
1: Daghan na kaayong natabangan ang Life Extension Vitamin D3 sa bisag kinsa man ang naay mga sakit. Erlinda Caruana, Life Extension Vitamin D3.
3: Ako si Erlinda Caruana, 71. Perting sakita sa akong tutoy gyud, dili ko kaguwanta sa kasakit. Sugi iresetahan ko ni Dr. D Life Extension D3, 2 soft gel twice a day. Until this time, wala na'y sakit. So, happy ko aning Life Extension. Salamat kaayo.
1: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3.
2: Dinhi nata sa sigurado na masaligan pa ang Life Extension Vitamin D3. Usa ka kalidad, potent o labing nga concentrated nga vitamin D3. Ugahimo ni siya sa prestigious company sa Life Extension Foundation sa Florida, USA. Siguraduhon lang ang tanan nga soft gels nga mapalit sa pharmacy nga naitatak LE para sigurado original. Amping jud sa peke. Mga higala, dagan salamat sa inyong pagpamina o pagkuyog sa amuha. Ayaw jud ninyo kalimti ang Life Extension Vitamin D3. Gapakusog sa bone health o mas gapamubo ang risk sa pagdevelop aning colon cancer.
4: Life Extension Vitamin D3.
5: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Gipili inako ang Life Extension Vitamin D3 kay kani siya 100% gikan jud sa United States. The Life Extension Foundation na naay solid track record and credibility since 1980. Kaya ang Life Extension Vitamin D3 is prescribed and endorsed by medical doctors here and abroad. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
4: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
1: Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand nga narehistro sa Philippine FDA nga naay approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3, gama sa Estados Unidos, scientifically advanced formulated nga naay linibo nga mga medical studies, rekomendado sa mga medical doctors. Dinhi nakamutaya sa imuhang health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 nga naay tatak LE sigurado. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa Rika Drugstores, Save More Pharmacy, Rowan and Joanne Pharmacies, Diamond Drugstore, Save Wise and Save All Pharmacy, ug sa tanang butika sa CD and Misamis Oriental Province. Text or call 0961-413-8526 or 0906-164-2533. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
6: Mga Magdum Friends, karong adlaw maghiusa kita sa paghatag og pasidungog sa usa ka tawo nga kanunay anaa sa atong kiliran, ang atong amahan.
7: Bag-o pa ang araw, siya'y nananalangin.
6: Ang adlaw sa mga amahan, gisaulog sa dagang nasod, lakip na ang Pilipinas. Matag ikatulong Domingo sa Hunyo, isip pagpasalamat ug pagpasidungog sa ilang gugma, sakripisyo ug dedikasyon sa pamilya. Tungod kay para sa usa ka amahan, ang kalipay sa iyang pamilya mao ang iyang labing dakong.

0: Mensahe alang sa maayong panglawas.
1: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
0: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rika Drugstore, ug sa ubang mga butika.
2: Igsoon ang Jeditox Plus Herbal Capsule, usa ka natural detoxifier, tigwagtang sa mga toxin sa lawas. Usa ka natural remedy, tigwagtang sa mga balatian, ug puno sa nutrients, gumapalig-on sa mga vital organs. Aprobado sa FDA Registered Number FR-0715. Wagtang ang mga toxin sa imong lawas, nga mao hinungdan sa imong balatian. Lig-on ang imong vital organs, aron maangkon ang maayong paglawas, inom matagad daw sa Jeditox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog.
0: Mensahe alang sa maayong panglawas.
3: Ako si Beatriz Minguito, usa ka negosyante na puyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gaagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko nga detoxifier and Jeditox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure gud ko nga makaayo ang Jeditox Plus.
0: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butik.
4: Gusto mo pang mapalit og school and office supplies sa tindahan nga hassle ug stress free? Adto na sa Crown Paper and Stationery Supply, ang one-stop store nga naila sa ilang unique high quality stationery, competitive prices ug friendly service. Sila nagabaligya sa nagkadaiyang papel, computer products, office supplies, school equipment, sporting goods and furnitures. Crown Paper and Stationery Supply, Veles JR Borja Streets, Cagayan de Oro City. For free delivery, call 857-157 or 323-6201. Crown Paper and Stationery Supply. Your quality supply is our priority.
5: Ay, hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Na ay new messy poo pocket nga mosalo og poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
6: EQ Dry for a comfy sleep from day one. I-continue mo.
7: Life Extension Vitamin D3.
8: Ako po si Carmelita Siote. Nung magpunta po ako sa Life Extension, binigyan na po ni Doktora ng Life Extension D3. 77 po ako. Minsan lang po magkasakit.
9: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
7: Life Extension Vitamin D3 for long Live. Mabibili sa mga butika.
10: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
11: What you request is what we play.
10: Magnum Instant Request.
11: MIR.

Magnum Radio 99.9, your number one FM station in Cagayan. Di oras mga Magnum friends, ha? Sa mga itong igalang na natulog pa karong buntaga. Uy, bangon na mo. Kay ano na, atong oras may gala, alas 9.23 na. And syempre, good morning mga Magnum friends. Atong diha, maayong pagpaminaw sa inyong tanan. Salamat sa pagpaminaw, ha, sa atong programa. Kini ang Magnum Instant Request. Alright? Domingo na sa mga Magnum friends. And mag-uban-ubantahan to sa alas 11 sa buntag mga higala. Mayang buntag sa tanang mga Magnum friends natong karon lamang nakamata. Good morning sa iyong tanan. Salamat sa iyong pagpaminaw. Di hala pagpamahaw na Magnum friend. Kay Domingo karon. June 21, 2026, and today is Father's Day. Happy Father's Day sa tanang mga papa, sa mga tatay, itay, daddy, erpat. So kung may tinawagan yung may gala sa iyong papa, oh, happy Father's Day sa inyong mga papa diya. Atos lang pasalamatan mga Magnum friends sa atong atong mga papa. Kay kung wala tay papa may gala, wala tay motor. Ade, alahay man to na papa di ay. Sugar daddy man ito. Daw, so happy Father's Day sa tanang mga amahan. Nga naning kamot kayo may gala para sa lang mga anak. Aron makapot ang mga pangandoy sa lang mga anak. Naning kamot ang papa. Bisan pa man nga gikapoy na sa trabaho. Bisan pa man nga kadabitang kauli-on na. Especially sa mga nagtrabaho sa gawas sa nasod. But wala sila choice may gala. But maningkamot gayon para sila mga anak. Di ilalim may mong papa may gala. Kay ikaw gayon ang haligi ng tahanan. Kay ikaw gud ang dapat nga karapitang kanang ginaingon nila may galang strong foundation, di ba? Kay ikaw man ang haligi. Dapat maglikay-likay ka may gala kung ikaw ang haligi. Maglikay-likay ka sa mga anay. Matod sa uban may gala kung ikaw, kung ang asawa, ilaw ng tahanan. Ang bana, haligi ng tahanan. Ang mga kabit daw ang anay ng tahanan. Sa ano, kay haligi man ang bana. Ito, good morning sa iyong tanan mga Magnum friends. Ayo kalimti may galang atong i-greet ang atong mga amahan. Nga happy Father's Day sa ilaha. Bisan pa man nga wala kay mahatag nga regalo. Ang importante ang imong pagpasalamat kaniya. Nga imo siyang kanabitang palipayon, pinaagis pagpasalamat sa iya mga kanabitang walay kamatayan ng pagmamahal sa inyo. Happy Father's Day sa tanan, okay? And syempre today, atangin sa mga itong mga naguna mga musika o daghan pang uban mga Magnum friends. Yan sa itong programa ang Magnum Instant Request. Wanang padayan lang sa pagpaminaw, mga higala. And syempre, napo yung mga papa, mga amahan, nga gapang laba karong buntaga. Happy Father's Day! Love.

0: Okay, ha? Ayaw sa ipalabay yung mga papa, may gala yung mga amahan. Okay, para makapahuway sila karong panahon na. Kay Father's Day, biya, karong adlaw may gala, dapat atos lang ipapahuway sa karong adlaw may gala kay adlaw Manila, adlaw sa mga papa. Di ba? So, ipapahuway sa sila mga Magdum friends, okay? Kay atong hatagan sila special nga celebration. Kanang simple lamang pero special gyapon may gala, di ba? Na may mga inana mga Magdum friends. Di man kailangan nga kanabtong mahal kaayo imong paliton nga regalo para sa imong papa. Okay, ilabi na ko medyo pitos ang panahon. Dito tas medyo affordable may gala nga mga regalo may gala, no? Ang kalipay sa usaka aman may gala, madumduman ang nila bitaw nga gigreet kanya, gigreet ni mo siya nga Happy Father's Day, malipay naman na siya. Diba? So again, Happy Father's Day sa tanang mga fafa. Sa tanang mga amahan nga naminaw karon sa Magnum Radio. And oy, sana eh. Mayang pagpaminaw kay Jonex, Happy Father's Day po di mo diyan, Jonex, ha? Happy 22nd birthday today sa yung eldest may galang happy birthday kay Sean Perry Hamero. Happy birthday to you. Na timing po na Father's Day ang birthday sa yung eldest may galang si Sean Perry Hamero. Happy birthday kanimo dia. Okay, 22nd birthday. Alright, happy birthday po sa tanang nagsaulog silang adlaw na tawan. Karong adlaw. Sa atong mga Magnum friends nga naminaw sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental, bisan asa mangkakaroon panahon na basta naminaw sa Magnum Radio, maayong pagpaminaw sa tanan. Lakip na sa mga naminaw pinagi sa atong website may gala, ang www.magnum999.com. Salamat mga Magnum friends, ha? O sa mga mahilig mag-social media like Facebook mga Magnum friends, ayo kalimte Magnum Live. I-like, i-follow, and i-share para updated mo kanunay sa mga nagunang mga balita, impormasyon, og daghan pang uban may gala, og aron makalikay ka sa mga fake news, di ba? Manon siya mga Magnum friends. Guys, social media may gala na ay fake news po, gyapon. Nagyapon ang may gala, ga-exist na sila may gala para dagan mo follow. Oo, kanapitang mong buhat-buhat o balita may gala nga wadiri, wadito mga Magnum friends. Ang resulta may gala, ang uban sab kay mailad. Oo, mailad sa mga fake news mga Magnum friends sa mga social media. So, ingat kita na may gala, amping ta sa mga inana, ha? Dapat kabaluta kung asa kita kanang sakto nga source sa mga balita. Siyempre sa Magnum Live. Kanang na ay Blue Bunch may gala, ha? Muna niyong i-like, i-follow, i-share para di mo ma-behind sa mga latest nga mga balita karong panahuna. Okay, okay. Muna siya may gala. And syempre, tangin na sabo atong mga nagunang mga musika karong buntaga sa atong nga programa. And also, naputay talag sa akong pangutana, ha? Nga, pwede niyong tubagon, pinaagis pagtawag, or pinaagis sa pag-text mga Magnum friends, okay? So once again, ha, natay talag sa akong pangutana karong buntaga, nga pwede mo mutawag, pwede mo mutext. Og syempre, kung nakay pantawag, pwede ra kayo. Pero kung wala, pwede ra i-text para maka-appeal gyapon ka Magnum friend. Alright, syempre, ang atong talagsaong pangutana karong buntaga, mga higala, ato ng Masairan.
1: Walay personalan, lingaw-lingaw lang.
2: Talagsaong pangutana.
0: Alas 9.32 na itong oras may gala ng itong dalagsang pangutana karong morning, mga higala on a Sunday. Ang itong dalagsang pangutana may gala, syempre, basic ra kayo. Basic ra kayo kay about man is na Father's Day. Unsay imong gustong ihatag nga mensahe sa imong papa karong adlaw kay Father's Day man. Atoy balik may gala, unsay imong gusto nga imensahe sa imong papa kay karong adlaw Father's Day man, unsay imong i-message or shout out nimo siya karong adlaw may gala. Kay mo na to nga talagsaong pautana ha. Sa mga gusto magpa-shout out o maghatag og mensahe sa ilang mga papa, papa nga napadre sa kalibutan o sa ubang mga papa nga naano sa lain kalibutan. Kada bitong mingahon punta sila kay wala naman dire sa kalibutan but magpabilin sila sa atong kasing-kasing, di ba? Muna siya mga Magdun friends. Unsay imong Father's Day message para sa imong amahan mga Magdun friends. Sige be, kung na kay imensahe sa imong papa, buwata na karon. Samtang budaw na tag mga caller may gala, mga callers, mga Magdun friends, mo appeal sa o mutubag sa atong talagsaong pangutana karong buntaga. Unsay imong Father's Day message sa imong papa. Sa imong papa, Magdun friend. Let your fingers do the exercise. Ang number may gala muna siya mga Magdun friends, ha? 0995-322-6237. Atong ibalik para makuha niyo, Magdun friends. 0995-322-6237 para sa inyong mga mensahe sa iyong papa, okay? Sa inyong tatay, itay o daddy may gala. Hello, good morning!
3: Good morning!
0: Good morning! Yes, good morning si Kinsane.
3: Vicky,
0: kumusta naman ka, Vicky?
3: Ni Ana.
0: Ha?
3: Ramdam sabta.
0: Nagparamdam. Okay, na namahaw na ka, Vicky?
3: Mana.
0: Paniod to, wala pa?
3: Wala pa.
0: Ah, okay. No. Gagapo, no? Mana kagpaniod to?
3: Magpaniod to na po.
0: Bitaw, napabay, buhi pa yung papa, Vicky?
3: Wala na.
0: Dugay ra. Pila edad ni mo ato ni panaw siya sa laing kalibutan?
3: One ko. Mga
0: 50. 50 years old. Pila edad sa iyong papa ato?
3: One.
0: 85. 55? 80. Ah, 85. I mean, 55 na. Okay.
3: 85 na siya.
0: Ay mong papa taga Cagayan de Oro?
3: Di, taga
0: Kamigin,
3: may
0: Magnum. Taga
3: Kamigin
0: mo?
3: Taga
0: Kamigin. Di ba, kabaktulan man ka, di ba?
3: Oo.
0: Lagi no, mag, si Magdumancho, kabaktulan man gyapon to. Related mo, na mo eh, ano na? Kamag-anak mo?
3: Si Kanigbe na may ala sa
0: iyang
3: papa.
0: Second degree.
3: Abi na ako ang na siya.
0: Abi na ako ang papa ni Magdumancho, ex sa iyong papa, sa iyong mama. Itaw,
3: tagal
0: sige.
3: Tagal mo kung nakai sila nga kuhan. Ay, kasi kaya ko pa kuhan. Tagal mga ganyan mga kuhan kabaktulan eh.
0: Lagi no? Tagal kay kabaktulan ba?
3: Sige, ubalga. Ang daunay na mga ganyan.
0: Lagi. So, ang inyong kabaktulan is from ano? From
3: Kamigin. Kamigin yun.
0: Kamigin.
3: Kamigin na sila. Dili yun nga kuhan yun. Puna sila yun nga lungsod. Wala na sila.
0: Pero Kamiyaw. Dito po ka natawo sa Kamigin.
3: Oh, dito
0: na po ang tao. Dapit sa Kamigin.
3: Diyan sa Bonbon Sagay.
0: Bonbon Sagay. Di po ka nag-eskwela.
3: Ha?
0: Di po ka nag-eskwela sa Kamigin.
3: Tama lang sa grade 6, ito na ako sa kuan. Nag-kuan din na nakulong
0: siya sa book. Okay. Sige, sige. Ano, nakaabot ba ang Cagayan de Oro? Naminyo ka dire?
3: Oh, di na ako naminyo sa Cagayan.
0: Okay. Sige. Bitaw, unsa may imong ano, mensahe sa imong papa? Bisan pa man nga
3: sa mga
0: bisan pa man nga
3: wala na sa mga papa.
0: Sa imong papa.
3: Og labi na din sa akong papa.
0: Ah.
3: Mo nga ko kasulti gyud nga. kang mga sakdili yun ato mga kanang atong tinikanan labi sa atong amahan.
0: Oo.
3: Labi sa atong akong di tatay mga kusto. Tatay.
0: Oo.
3: Atong tatay.
0: Inatay, inatay.
3: Pinanga dito ato kaya nga ano sa manghuran baya ko. Pinanga dito kaya dito na sukay-sukayan ko sa buhok, kuan ko sa kuan.
0: Ang papa? Gasulay-sulayan yung buhok?
3: O makadumrum di ko magnum Gilbert, yung ano, bisan, yung una ko lang yung ato, anak ko, ako madamguhan siya.
0: Ah, madamguhan mo siya?
3: Madamguhan nga po lang ko siya, mara makahilak, makahilak mismo ako, hilom-hilom lang ko maghilak. Magkita na ako sa umpalit, hilom-hilom lang ko, kuan ba, maghilak ko.
0: So,
3: madumduman ko yung gibo sa ako kay ito siya kasi akong tatay sa una kung hihan kaayo nara may kopras kopras magkakamong kuan sa ministry pero aduna gi sa lain mo nay pambot nay sa kaya niya nga single bisa mo nagat manubanong man ako niya pagpanagat mangingko mag-uri ko mangingin ko tayo magkontag nupos kay kilaon ubanong niya kao niya pagkuan pagkakuan niya maghiripan rin ko maguli rin medyo kilaon niya namo na.
0: Ah, okay.
3: Na. Mula ko madumdum sa papa, atong papa gida, di ida sa makunan.
0: Ah, okay, okay. Imong ano, di ba naman kay husband?
3: Ha?
0: Na kay Bana?
3: Oo, ikaduhan na ni
0: Juan. Ikaduhan na.
3: Balo man ko.
0: Nakabaton mo anak, wala?
3: Wala.
0: Wala. Ah, okay.
3: Tigulang naman.
0: Tigulang na. Ah, lagi na. Ano naman, di na mo gahi?
3: Di na. Di na.
0: Ulo na lang mo gahi ba kanang gahi ulo. Bitaw na. So muna sa imong mensahe sa imong papa karon og sa mga amahan nga mga badlungon, mga pasaway, unsay mensahe nimo?
3: Bisa na sila pasaway pero adto na gapon ila pagmala sa ilang anak. Pero mura ko nga kuan nga kamo mga amahan, kinan ang pinang inyong mga anak. Kay kun ba tagko na na makatabang na sa inyo matiyulang mo. Mutay mo pasaway sa inyong mga anak mga amahan nga kuan.
0: Mga badlungon. Mga badlungon nga mga amahan lugar.
3: Mga pasaway nga amahan.
0: Tingin
3: niyo mga anak pangaan ninyo.
0: Okay,
3: kaya
0: okay.
3: Pagkatigilan ninyo, mura na mo kuan sa inyo, mubangon sa inyo. Tigulang mura na mo alaga sa inyo.
0: Alright. Sige. Salamat kaayo, Vicky.
3: Pwede mo kanta?
0: Mukanta ka? Kaulanon dra ba?
3: Ha?
0: Mukanta ka? Kaulanon dra ba?
3: Bala magulam di ang mag-girmen. Kanta ko?
0: Kanta ka? Ano sa may kantaon ni mo?
3: Kanang kuan, nauhang sapa.
0: Nauhang sapa?
3: Oo.
0: Uy, hapit na ba El Nino na? No? Mauga kita itong sapaan eh.
3: Subol sa nauhang sapa.
0: Chorus lang atong ano, chorus lang na part.
3: Walay sound.
0: Walay
3: sound.
0: Walay sound. Magbayad ka ano, ano, na talent fee ana para mangita mig sound. Wala man ko. wala may ano, wala may minus 1 pa ana, mangitaon pa namo na sa mong baon. Wala.
3: Lang ko, walay sound.
0: Kanang chorus lang na part ah, kay para di ta maot nag oras ha. Chorus lang, chorus lang. Sige daw, be.
3: Tama lang sa chorus.
0: Oh, taman, oh. Taman.

0: maglaom pabakaha ya mabanha katung sapa arul man arul arul mangalumot mangalunhaw nawadan na sa kauhaw. Thank you.
1: Ay, kisa na kanta na Taylor Swift.
0: Los Loritos. Oh, Los Loritos.
1: Abi na ko si Taylor Swift na kanta na.
0: Ha?
1: Abi na ko si Taylor Swift na kanta na. Bitaw. So, salamat kayo, Vicky, ha. Salamat kayo.
0: Thank you.
1: Okay. Salamat sa... Okay, mo ito ang mic doon, friend, nga si Vicky Maygala. Nauughang sapa. timing sa mga ano, no? Kay mag-El Nino na Maygala. So, mauga na itong mga sapa ni mga mic doon, friends. Sa una lang ganyan Maygala, no? So, once again, Happy Father's Day sa mga kugihan ng mga amahan. Oh, kugihan nga man chicks. Joke lang ha. So, muna siya Maygala ha. Kugihan kayo sa panagpagtrabaho. Anong kamot Maygala, mag-overtime kanunay para na ay extra nga ano, madalas lang pamilya Maygala. Alright. Sige ha, tawag lang mo Maygala or kung ganaan mo text, pwede kapon Maygala. Ang atong talagsang pauntana, unsa may imong matag na mensahe, Father's Day nga mensahe para sa imong papa. Karong adlaw, gisaulog nato ang Father's Day mga Magdum friends. Adlaw sa atong mga amahan. Unsa imong gusto nga imensahe Maygala sa imong amahan, okay? Karong adlaw nga gisaulog nato ang Father's Day mga Magdum friends. Good morning.
2: Hi, Magmugaw Bright. Good morning and happy Sunday.
1: Happy Sunday po!
2: Jukay kay ka magnunggal bird.
1: Ha?
2: Jukay ka ayo ka.
1: Jukay na da ay to? Mao di ay? Kumusta naman ka? Hi dear ones.
2: Okay lang.
1: Okay, Rob. Uy, pa'y mong fafa?
2: Dugay naman siya namatay magnunggal bird.
1: Pilay idon.
2: Kung siya nota, yung edad na matay kay Kuan, 65.
1: Ikaw, pala edad ni mo ito.
2: Nalimot naman kung magnunggal birth. Dugay naman good.
1: Dugay na? Nalimot or gore na good ta?
2: Gore na good.
1: Ay,
2: ay magbaginta pa ko po, Juan. Ha? Ah? September.
1: Kanos na ka mag 80?
2: September, 16 ako.
1: 80 na ka? 60 di ay pero tingnan unsa may mensahe nimo sa imong fafa sa imong papa nga nanas lain kalibutan.
2: Oh, mensahe na lang nako sa kong papa nga nasa heaven. Apa good morning ya. Pwede magya pa mang nanggal bait ba? Ma good morning no.
1: Oh, kabalo de ka nga buntag dito sa heaven.
2: Sige lang good.
1: Sige.
2: Oh, apa yung mensahe sa kong papa no sa apa salamat kayo sa pagpadako nako. Oh, gili
1: pa ko wala ko. Nidako ka?
2: Dili ka na. Pagkatiman ba?
1: Pagkatiman. Binago. Sige.
2: Wala ikaw. Wala po ko. Atong akong mama po na unong Gilbert. Salamat po sa inyong pagkatiman na po. Pagpadako. Dayan. Salamat sa tanan-tanan. Kay kung wala pa ka mo, wala ko derisa. Dili ko makagod sa wadnong. Char.
1: Tagasay mong papa, taga Cagayan de Oro?
2: Lumat mi, taga Lapasan. Lapasanon gud mi.
1: Ah, taga Lapasan gud ay mo.
2: Lumat mi.
1: Dahil kanidako sa Lapasan.
2: Ilado mi din sa Kuan, Magnunggal Bright, Lapasan.
1: Ilado dahil ka diya? Pwede dahil ka mudaga ng kapitan diya?
2: Ilado. Taga dito, baya mi. Lumat baya dyan ko.
1: Bitaw.
2: Okay. Ate na lang
1: Valentine's. Valentine's, eh. Valentine's ka. Sunod to'y patong Valentine's.
2: Hindi, di ay.
1: Father's Day lang sa.
2: Happy Father's Day sa tanan mga papa diha.
1: May pa si Vicky ni kanta. Dapat ikaw po mukanta.
2: Dili lang ko magkanta. Good.
1: Oh, tanawa si Vicky. Feel na feel kayo yung kanta.
2: Ayun, matingalaw niya sila magmunggal. Bait nga nung ikanta ko.
1: Pero on sa may.
2: Dili lang ko kay maulaw ko.
1: Maulaw pero video kay man lagi ka.
2: Ay, OK kira na video kay nara mas balay pero on air maulaw.
1: Maulaw dayon kay naminaw si Sinon Tabasan.
2: Always man yun na siya maminaw.
1: Ah, mo ba?
2: Oh, si Dad, apilis sining. Abi na ko gapipada. Apilis sining di ay.
1: Oh, wala pa man siya. Wala pa na anak si Sinon ba?
2: Kuano siya kanang ulitaw.
1: Ulitan? Na tao?
2: Ulitaw.
1: Ah, ulitaw. Ah, okay. Sige, sige. Alright. Sige, salamat kayo.
2: Happy Father's Day na lang sa tanan. Kag Sir Ed Barat, happy listening.
1: Mm.
2: Oh, sa tanan-tanan ako mga friends, happy listening sa inyo, especially ito, Ma'am Derama. Good morning. Sa imo Magnong Gilbert, sa imong co-pilot. Coming from Heidi Rons. Salamat.
1: Okay. Salamat, Heidi Rons. Bye. Ikaw, Magdon friend, unsa imong mensahe sa imong papa karong adlawa. Base nakalimot kang Father's Day karon, ayaw kalimti may gala kay Father's Day karon. Importante na di nato nakalimtan may gala kay ang atong mga amahan. Baya, mausay, mag-ilom-ilom. Bitaw na silang, gaulat lang bitaw nga imo siyang i-greet o Happy Father's Day, di ba? Oh, Happy Father's Day pa. Ano bitaw? Magulatuda to na sila usahay. Mura bitaw, feeling ni mo. Okay, raman siguro na kay Papa nga dili ko mag-greet o Happy Father's Day niya. Kay nanda naman namo ng ulay mag-Father's Day. Di ba namang kuy mga anak may galang nga maulaw mo ingon anak silang mga amahan. Nga mo ingon ka Happy Father's Day. O magod na anad may gala, no? Bisa ka na mo ingon bitaw nga Papa, I love you, Papa. Oh, murag. Adyo, dita anad ana ang uban. Oh, kay murag ulaw. Kay wa man anad may galang mag Father's Day. Karong adlaw may gala. So ikaw Magdum friend na base na kay gustong i-shout out or kanang i-greet og Happy Father's Day ang imong papa. Buhatan na karon. Samtang nalpatay oras may gala. Kay tama na ta sa las 11 sa puntang mag-uban-uban mga Magdum friends, ha? Kay limitado ra tong oras may gala kay siyempre naputay mga nakuna mga musika nga ipabati sa yung tanan may gala karong panahona, ha. So ayon na hulatang ugma pang mag-greet og Happy Father's Day kay karon beha mga gala ang adlaw sa atong mga amahan mga Magdun friends. Okay, ayaw kalimti mag-uban-uban tang sa las 11 sa buntag sa atong programa ang Magdum Instant Request may gala dini lamang siyempre sa yung number 1 FM station sa Cagayan de Oro ang Magdum Radio, mga Magdum friends. Okay, mag-commercial break sa tamay gala. Ang atong oras, alas 9:50 na.
3: Oras, hatod ka na to ni Kapitan Romeo Bacaro sa Barangay Tablon.
4: We'll be back in a moment, right after this station.
5: Magdum Radio, 99.9. News and music. News and music.
6: TJX 500.
7: Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom. TJX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
6: TJX 500.
8: Mabali sa mga butika.
6: TJX Coffee Mix.
9: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado, gidayon ang akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sa DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix.
10: DTX 500 ang labing maayong proteksyon para sa imong mga kidneys nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar, epekto sa sakit sa diabetes. Ang sobra nga pagtaas sa imong blood sugar, makaguba sa imong kidneys. Ayaw na pabutang nga maguba pa ang imong mga kidneys, mag-DTX 500 na. Ang DTX 500 makapaubos sa blood sugar, epektibo nga pangkontra sa diabetes. Para pagkunhod sa imong blood sugar, mag-DTX 500 ka. Usa ka kapsula, 2 to 3 times a day, inubanan sa exercise ug saktong pagkaon, bye-bye diabetes na. Ayaw na paglugay pa, pag-DTX 500 na. Ang DTX 500, mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro ug Misamis Oriental. Paibod si usab, ang libreng check-up ug senior citizens discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro City. Text or call lamang 0985-0132-198 or 0991-4504-163.
11: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
12: Golden Heritage Polytechnic College, one of the top performing schools in Region 10, is now offering Bachelor of Science in Criminology program. They also offer DepEd Complete Basic Education programs and Sunday High School TESDA programs and CHED Teacher and Business Education programs. Enrollment is now going on. Visit their their website at www.goldenheritage.edu.ph or contact them at 088-858-7326 or 0917-152-4297. Enroll now! Planning to build, renovate, or promote your business? Choose the experts at SRK Advertising and Integrated Services. We offer interior fit-out, construction services, demolition, kiosk, fabrication, billboards, and indoor-outdoor advertising solutions from concept to completion. Visit us at Capistrano Luna Street, Sitio or call 0917-868-0917 today. SRK Advertising and Integrated Services. Building brands, constructing futures.
8: Mga Magdum friends, karong adlawa maghiusa kita sa paghatag og pasidungog sa usa ka tawo nga kanunay anaa sa atong kiliran, ang atong amahan.
13: Bag-o pa ang araw, siya'y nananalangin.
8: Ang adlaw sa mga amahan, gisaulog sa dagang nasod, lakip na ang Pilipinas. Matag ikatulong Domingo sa Hunyo, isip pagpasalamat ug pagpasidungog sa ilang gugma, sakripisyo ug dedikasyon sa pamilya. Tungod kay para sa usa ka amahan, ang kalipay sa iyang pamilya mao ang iyang labing dakong kalampusan. Sa mga amahan nga nagtrabaho adlaw ug gabi, sa mga amahan nga layo sa ilang pamilya aron makapanginabuhi, sa mga amahan nga nagatiman, nagtudlo ug nagiya sa ilang mga anak, ug bisan sa mga amahan nga wala na sa atong kinabuhi, magpabilin sila sa atong kasing-kasing. Dili kinahanglan nga mahalon ang atong hihatag nga regalo aron mapakita ang atong gugma sa atong amahan. Ang ilang labing gikinahanglan mao ang atong panahon, atong pagpaminaw ug pagpasalamat. Tatay, Papa, Daddy, Erpat, o Itay, Happy Father's Day! Dinhi lamang sa musika, balita ug serbisyo, Magdum Radio.

0: Kung magtukod kag balay o building, magkalot og foundation, magbuhat og dalan og imong ipatamper. Ayaw imanumano, gamitig pisod og bako. Sa Sigar de Oro, ang ilang mga ekipo almost brand new. Kusog mo trabaho, tipid pa sa krudo, og ang renta barato. Sa manumano, langan ang trabaho, mas dako pa ang gasto. Magsikit pa ang imong ulo sa padlungon nimong mga tao. Sigar de Oro, sa National Highway, Igpit Upol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar de Oro, ang masaligan ninyo sa ekipo.
1: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
2: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan na ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw. Wala na ang dag-um.
3: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
4: Mahalang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Tanang bills, chukarun!
6: Chill lang!
7: Pagbayad sa GCash G-Bills, your bills in one app. Kibayran karon? Posted na dayon for select billers. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas.
8: GCash G-Bills.
9: Panahon na naman ang ubo. Si Pops at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andin lang ang Mighty! Panlaban mo! Mighty C! Na may superpowers, nalakas potential, at matalinaw! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C!
0: Kapanakit ba ang join sa imong mga tudlo? Nang hubag o nang bukol na bakini? Basig may gout ka na. Ang pagtaas sa uric acid sa imong dugo mo hinungdan sa gout attack. Busa, pag Mighty C na. Kini usa ka alkaline vitamin C nga mopaubos sa uric acid sa imong dugo, mapanalipod kanimo batok sa gout attack. Ang matag adlaw nga pag-inom sa Mighty C, muwagtang sa panakit sa imong tudlo o mopalig-on sa imong immune system. Kini mapalit na sa mga butika sa inyong lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Copimix o ang D3 Bio. Alang sa libre konsulta o senior citizens discount, doaw labang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Domingo hangtod Biyernes. Nahimutang sa may Market City, Agura Lapasan, Cagadero City. Text og tawag lamang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page, Klinika de Alternativo, Cebu.
10: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
11: Sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio.
12: What you request is what we play.
11: Magnum Instant Request.
12: M-I-R.

0: Magnum Radio Time is exactly 10 o'clock.
1: Oras atud kaninyo sa DTX 500.
2: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
3: Magnum News Alert.
4: Oras, alas 10:01 sa kabuntagon, mahigala ng balita karong orasa. Ipahigayon sa pinakaunang higayon na sa National Board sa Philippine Chamber of Commerce, ang Mindanao Business Conference sa karong umabot Agosto 11 hangtod 13 ning tuiga dinhi sa siyudad. Matod ni Oro Chamber President Engineer R. Marco Beto, na mismo si President Ferdinand Marcos Jr. ang impitado alang sa mga panagtagbo sa mga negosyante sa Dibuok nasud.
5: Ato gid nga i-take ang opportunity nga karong August 11 to 13 ang Mindanao Business Conference, no, gathering sa mga tanang negosyante, no. For the first time ang National Board, no, sa Philippine Chamber of Commerce and Industry mag-hold sa ilang board meeting diri sa Cagayan de Oro. As a matter of protocol, no, we really expect no less than the president. Kay ang atong record din sa Cagayan de Oro sa pag-sponsor sa maong business conference, no less than, no, the previous presidents sa Pilipinas moan higayod sa pagdawat, no, sa mga resolutions nga gipanday aron nga mapaayo, no, ang business community, no, kay mao man gyud ang atong tumong, no, advocates for transparent business practices para mapalambo, no, magpadayon ta sa paglambo in spite of kaning kakaitabo.
4: Ang pamahayag ni Oro Chamber President Engineer Al Marco Breto. Samtang giyawag sa Facebook ang publiko nga seryosohon ang nationwide air quick drill ang ipahigayon kini upat ka higayon sa usa ka tuig. Ilabi na ang posibleng pag-awot sa gitawag na The Big One. Matod ni Facebook Director Teresito Bacolcol nga kinahanglan palig-unon ang pagpangandam sa mga coastal area tungod kay magresulta kini sa mas peligro sa epekto kung kusog ang linog nga posibleng musunod ang tsunami.
6: Well, sa tingin ko successful naman, marami namang participate. But of course, we still have a long way to go, especially kapag when it comes to drills natin sa mga coastal communities. Basically, ang ginagawa natin, nag-duck over and hold tayo. Sa tingin ko, mas kailangan sa natin paigtingin pa yung drills natin sa mga coastal communities. Kasi nung nakita natin noong June 8, yung mga tao kumuha ng cellphone nung nag-retreat yung dagat, kung nagiging mataas na tsunami waves yun, di naging casualty pa sila. So, yun yung kailangan siguro nating paigtingin pa. Ito naman sa mga coastal communities.
4: Ang pamahayag ni Dr. Teresito Bacolcol, Director sa Favox. O garon sa itong Magnum News Hunter, pag-uswag sa agrikultura sa Region 10, suportado sa NIA 10. Sa balita og serbisyo niya, si Magnum Hunter 24, Jane Luna.
3: Magnum News Hunter.
7: Ayon ang National Aviation Administration, Kunia Region 10, sa pagkatugong suporta sa sektor sa agrikultura, pinaagi sa mga proyekto o programa sa irrigation nga nagtumong sa pagpalambo sa produksyon o panginabuhi sa mga mag-uuma sa Northern Mindanao. Gutsyag sa NIA Region 10 ang igo o kasaligan na supply sa tubig o sa mga importanteng kainanlan sa umahan ay nga masiguro ang maong yung pagtubo sa mga tumong o mas taas na ani. Tungo diini, gipadayon sa ahensya ang pagpaayo o pagpalapad sa mga sistema sa irigasyon sa nagkadaiyang lugar sa rehiyon. Pinaagi sa mga proyekto, mas dagang umahan ang nagkaangkon o mas maayong serbisyo sa irigasyon na nakatabang sa pagdugang sa produksyon na humay ug wapang ikusyo ang mga produkto. Balita gikan sa NIA Region 10. Kini si Magnum News 124, Jean Luna, sa balita og serbisyo, mag-gradyo.
4: Salamat ang Magnum Hunter 24J na luna o karon sa itong Magnum Public Service. Gipahibalo, ginapit ang tanan sa pagtambong sa Triduum of Masses in honor of our Mother Perpetual Help ngay paigayon sa Hunyo 24-25-26 sa Our Lady of Manawag Chapel, Lemkitkay Center, Cagayan de Oro. Sa alas 5:30 sa hapon, apan sa dili pa magsugod ang misa, ipahigayon una ang Holy Rosary sa alas 5 sa hapon. Ang kapistahan paga sa ulugon sa Hunyo 27 ning tuiga. Mga higala na bati ang Magnum News Alert. At ay duganghan ay sa balita sa musunod na takna. Kini si Magnum Hunter 16, Chingintirina Enriquez. Sa balita og serbisyo, Magnum Radio. Oras, alas 10:00.
8: Oras, hatod ka nato sa Mighty C, Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
9: What you request is what we play.
8: Magnum Instant Request.
9: M-I-R.

0: Mag them right now, 99.9, your number one FM station in Cagayan de Oro. Kaoban, pag-iapon ko ninyo may gala.
1: Mr. Talagsaon.
2: Magdong Gilbert. Magdong Gilbert. May sense na, may humor pa.
0: Nanakita sa atong final hour, may gala mga Magnum friends. Sa atong programa, ang Magnum Instant Request. Kaoban si Mr. Talagsaon, Magnum Gilbert. May sense na, may humor pa! Once again, Happy Father's Day sa tanang mga papa, sa mga tatay nga naminaw karon sa Magnum Radio. Unsa man atong buhaton niya, mag-shot-shot lugar niya, ne, kay Father's Day man. Mag-inom-inom lugar niya, ne, kay Father's Day man. Ne? Dila mo palabi may gala. Kung na yung mga inanang celebration, okay ra. Dila mo palabi may gala, no? Kay, gamay nga celebration, okay ra na siya. Pampabibo, rabi tao mga Magdum friends, no? Gamay nga inom, di okay ra. Di magpalabi may gala para dili magluya. Kay Monday, raba ugma mga Magdum friends. Ting trabaho na sab, di ba? Oo, oh, muna siya may gala. Ang atong talagsaong pangutana, karong buntaga mga Magdum friends, unsa may imong Father's Day message sa imong papa. Karong adlawa. Once again, unsa imong mensahe sa imong papa, karong adlawa, nga ginasaulog ba nato mga Magdum friends ang Father's Day? Alright, muna may gala atong talagsaong pangutana. Sa mga gusto mo tubag, pinagis pagtawag, may gala. Let your fingers do the exercise right now. 0995-322-6237 or send your messages giyapon sa maong number mga Magdum friends kay ato ng pagkapasahon may gala basta napatay oras nga naibilin mga Magdum friends. So kung sabi yung giulat may gala, imensahe na or itawag na mga higala mga Magdum friends ato diya, ha? Happy Father's Day sa akong Papa Nelson Magdum Gilbert. We love you very much. Alright. Gikan sa Sabio family. Oy. Okay. Happy Father's Day daw. And napadari maayong pagpaminaw sa akong papa nga na nakaroon sa laing kalibutan. Inaot pa papa nga mag-amping ka kanunay. Uy, mag-amping pag-yapon na sa laing kalibutan. No? Gikan kay Jojo. Salamat kayo. Sa pagpaminaw sa Magdum Radio. Happy Father's Day kay Dodoy. Gikan ka na kay Fatima may gala. Oy, Happy Father's Day. Salamat sa imong pagpaminaw sa Magdum Radio. Natay caller, hello, good morning.
3: Good morning, Magdum Gilbert.
0: Uy, Happy Father's Day.
3: Oh, Happy Father's Day, Magdum Gilbert. Oksa ka ng mga han nga naminaw.
0: Father's Day day, Karol?
3: Dili. So, Happy Ikaw. Father's Day. Oksa ka ng mga naminaw, ng mga amahan sa kanunay panabang.
0: Oo. Mga amahan nga dapat tabangan.
3: Mugiyon.
0: Bitaw. Bitaw, unsa may imong mensahe sa imong amahan? Imong amahan, naapas kalibutan or nanas lang kalibutan?
3: Ay, so to say, Magdum Gilbert, wala na akong papa 10 years ago. Wala na akong papa. Pero, kuan, grabe na, korap ko sa, wala na ako. I mean, wala akong kapanagang.
0: Father's Day, biya.
3: Kapanagang. Chance na pahatag ang message sa iya, ha? Kung naman dali, radyo ang langit.
0: O na, dito Magnum, rin na dito, wailain. Wailain, stasyon na dito sa langit, Magnum, ragad.
3: Madumog mang gali niya akong message, managin ko nga, kanang wala gyud ay

0: pag-grieve bitaw nimo sa isa ka tao, like sa imo ang ginikanan, makaiwan ka nga karon okay ka, pero naay mga punto sa imo ang kinabuhi nga galong ka sa ilahang pag-care, kada bitong ilahang pagpangumusta, pagpalangga nga bisag si kinsa walay maka-fill in. Kada bitong na tinahimo nga ka sa usak amahan nga napay mo pa abot sa imo pagpalangga, pag-care, kaya lahi naman ganang iyong papagid mismo mo ay mo hatagana sa imuha. So, maana ko nga kuan ka na pag-adlaw gihapon ako sa ginahandom ka ano ka nino gihapon ana, pero mas thankful gihapon ko sa iyang kinabuhi. Bisag wala na siya, ang iyang gugmang gipadangat kanako sa sukat pa sa una hangtod karon na dala-dala gihapon ako siya. Gihapon ako ang pangpanga kuan kanang gina-treasure gihapon ako ang mga panahon nga nakauban ako siya, nakauban na mo siya sa pamilya.
1: Okay, pila edad din mong nipanaw siya sa ano laing kalibutan?
0: On 30. Grabe, maimo na din ang matutal pila akong edad.
1: Imong papa, pila edad ato?
0: Ah, edad akong papa. Kuan, 67 yan age.
1: 67?
0: Yes.
1: Ah, okay. So,
0: so medyo, ano, dili pa kayo po ready. I mean, dili mo kita ma-ready. Never kita ma-ready. Bisag pag-unsa itong idara, magkinahanglan yung taginikanan. Pero, I mean, we have to, kana bitong, dawato na to ang realidad nga. May mga panahon, usahay mauna gyud ang nana na mga situation nga mobiya sila na bitaw.
1: Ana gyud.
0: Pero ano ginapa na ko sa Ginoo nga kumbaga enough ang gugma sa Ginoo nga magpa-feel sa ko nga bisag wala akong papa physically pero iyahang kung gyusa niya niya pagpadako sa una unsa iyang gugma nga gipa-feel niya sa una magpadayon to siya mo dito na lang nako ginakuha ang stress bitaw nga usahay dili naman mabalik ang panahon na makauban siya, but at least, pero at least ang gugma niya sa mo nagpabilin gihapon.
1: Ana gyud, okay.
0: Dadala gihapon namo.
1: Unsa man po imensahe nimo sa mga papang mga pasaway?
0: Dili pa ulahi ang tanan para mag-usab. Magbago siguro tano. Magbago gasawa, magbago ta para sa atong
1: pamilya. Mga inana.
0: Ani ra gyud siya Magdam Gilbert. Di ulay sa yon gyud aning kalibutan na. Mainahan ka, maanaamahan ka, maanak ka. Pero kanang tanan gyud maka pangayo gyud ta. Permanente gyud na nato pangayon ang giya sa Ginoo. Courage og strength gyud. Ato gyud ang paninguhaon nga pangayon gyud na nato sa Ginoo kay unending gyud na iyang grasya nga ginahatag sa tua. So kita like for example sa isa ka amahan, kung gusto ka maayo o kanang gusto ka kanabitong peaceful nga pamuyo sa imong pamilya, syempre magsugod gyud na sa imuha. Kay og kung giun sa nimo pag-nurture imuhang mga anak, ang imuhang pamilya, ikaw as haligin ng tahanan, ikaw man gyud ang sumbanan, kumbaga sa imuha magsugod ang tanan. Ikaw na lang dayon ang mura bitog gapa. Kumbaga, di ba, since you are the haligin ng tahanan, ano bitaw, ikaw gyud ang mas panindigan para sa imong pamilya. So just imagine kung kuan kada bitawng ikaw sa imong mind dili ka buo, dili pud buo ang imuhang ginapafeel sa imong anak. Kung unsa imong ginaparamdam sa imong pamilya, mo pud na ilahang maramdaman towards you. So kung like for example, mo nang usahay pag-usahay ng dako man siya kayo o role, responsibilidad ang sa kaamahan. Kay ikaw man gud ang haligi ng tanan, ikaw man gud ang sa imo man gud magsugod. So kung ikaw mismo wala kay direction towards your family, ano bitaw, wala kay goal kumbaga sa imo ang anak, wala yung sabihin si usahay mabungkag bitaw ang pamilya, ana. So pero kung na kay mga maayong tumong, mga maayong desisyon para sa imong pamilya, then makahatag ka o mga maayong butang para sa imong anak. Kay whatever na makita sa mga anak, mauman po dyan na ang ilahang awaton So it's up to you na dayon kung unsay gusto nimo nga sundugon nga mga maayong butang sa imong anak. So una siya, nang dako jud kaayo og role ang giamahan sa isa ka pamilya. Kay kung once bungkag ang panghunahuna sama an mabungkag gyud gihapon ang pamilya.
1: Bungkag so, una, mabungkag ang halig eh.
0: Dili kunang di kana nga mga kwan Magnum Gilbert, dili nato na siya dali-dali gaka-attain kana nga mga butang kung dili nato na ubanan sa pag-ampo, pagpangalagad sa Ginoo. At kung atin na nga itong pag-ampo, kay ang temptation na agad na kanunay. Si ang sis, si Sapatanas without Satan, always rigid na siya gapangita o pangaagi kung asa iyang maruin. Because Satan is very good in ruining relationship or especially gina family. So, kung ikaw wali ng tahanan, weak ka sa imo ana, lagi tendency nga, di ba? Lahi ang, kasi lahi nga mga butang imuhang masunod. Pero kung maayo imuhang tumong, gusto ka nga mabungahon o maayo po ang imong mga anak, tuhon, mo po nilang gusto masunod sa imuha, then, pag ang puwi yun na, kasag, kuan yun na, kanunay yun, i-anchor ni mo ang imuhang pagdala bitaw sa imong pamilya nato sa Ginoo. Kaya kung na-guidance sa Ginoo, dili na nadali-dali ma-break sa dili mga maayong butang. Kana siya Gilbert.
1: Okay.
0: Kana siya gusto ka nga na'y maayong kuan sa imong pamilya, then pray for your family. Muri ka na humayong sa tanang papa.
1: O sa mga amahan, sa mga wa nakahatak o flowers sa Mother's Day, unsa
0: mag-amat, panahon na ninyo nga mabalos.
1: Ana ra na, oh.
0: Para sa i-greet karong pa itong Mother's Day, ayaw i-greet
1: pagkapalit. Para, ano ba, para patas ang laban.
0: Magdong Gilbert, bili mo na na mga babae.
1: Ay.
0: There is always a room good sa paggigugma sa mga babae sa ilahang mga partner. Bisag pag wala na sila gipa, like na yung mga panahon na dili na sila madumduman, pero paano na sila, mo-greet yun niya sila.
1: Okay. Bahala, mga walay flowers atong Mother's Day, mo-greet gapon.
0: Mo-greet gapon. Siyempre gapon ni Karon. So mga mahan, enjoy your day. So gayo ka
1: nga. Dapat daw ang mga asawa kunyang gabi maligo para mag Father's Day.
0: Depende na nga sa sabot nila. Depende na sa sabot sa mga asawa. Why not? Puro man po na ikalipay sa mga papa.
1: Lagi na.
0: Padayon na.
1: Sige. Ay, salamat kayo ha. Happy Father's Day po sa ano sa inyo deha.
0: Happy Father's Day sa tanong Diyos. Papa! Maraming na sa enjoy the rest of the day. Huwag mga anak, ayaw kalimot pag-greet sa inyong papa. Huwag pagpasalamat, labaw na good provider inyong ginikanan, papasalamat igid ninyo ang inyong amahan. Kala lang naman po, Gilbert. God
1: all
0: bless.
1: Alright, so, okay. Happy Father's Day sa inyo. Salamat kayo!
0: Bye-bye!
1: Say bye! Okay, muna may gala kung wa nakahatak og flower sa imong asawa, yung bana. Atong Mother's Day, ayaw po tagay regalo ron para tabla. Patas ang laban. Alright, good morning Magnum Gilbert. Happy Father's Day sa akong amahan nga naminaw karon gikan kay Arnel. Uy, sa ngalan si yung Papa Arnel. Huwag mo ka nagsaba sa yung pangalan si yung Papa. Anyway, salamat kayo. Happy Father's Day, Lady M.
2: Yes, Happy Father's Day po sa imo, Magnum Gilbert.
1: Papa, de ika?
2: Ikaw ba?
1: Okay.
2: Sa imo, kay Magnum Mencho, kay Magnum President Blanca, kay Manager Jun Albino, kay Sir Manny Albustero, kay Sir Joe Jacobo.
1: Okay. Imong Papa, kumusta man?
2: Happy Father's Day po sa akong Papa. Bisan na, natuwa na siya sa laing kalibutan.
1: Dugay na, bag-oran sa man.
2: Dugay na, 12 years ago.
1: Pila edad mo ato?
2: Yes. Pan ako to 39, 40. Something nga na, mga 38, 39.
1: Okay. Unsay mensahe ni...
2: 2014 siya nawala.
1: Unsa may mong mensahe kung naminaw yung pabaron kay ang Magnum Ramay na ay FM dito sa langit? unsa man?
2: Pili na yung wifi dito.
1: Oh na, oh, kompleto dito. Unsa may yes. Message nimo?
2: Message lang ako kay Papa na kung buhay pa to siyang tod karon, adi gid siya magmahi, amo gid check ati manon. Ug ang yang mga apo sa mga yang apo sa tuhod mapagtan pa gid niya. Dayon amo gid siya kanan isuroy kung asa asa yang gusto ana.
1: Sorry.
2: Okay, hindi na mo po malimot ang iyang mga guide sa amo na dili mo at tumaliko sa maling landas.
1: Dili mo at to yes. Sa biglang liko.
2: Yes. Maling landas.
1: Alam, maling landas na yun.
2: Maling landas among fan, yes.
1: Okay. Sige.
2: Ang iyang pagmahal sa amo, mga iyang mga anak na di sa ningon na mag-exon lang sa papa, dili sa mama, nagminahalay na murag yun isa ra ang inahan o amaan.
1: Alright. Anak
2: ni. Yes. Okay, bitaw. Shout out na food ko.
1: Sige, go.
2: Shout out ako sa nang panlalas ng poor na sa mga loyal group of friends na ako. Kaya kayo na. In the Villa Mabete, Takagada, San Angie, Tawampok. Happy Father's Day sa inyong fan, mga fan. Adira, kay Isabel po, kay Kuya Ruben Casilla, Happy Father's Day. And kay Alexander Nakalaban, Happy Father's Day. And then, most special din ako pwede magintan ng aking my one and only Mitchell Shower, Happy Father's Day po.
1: Mm-hmm.
2: And then sa akong mga pag-umang kundi ay sina Omar, Toto, Boyet, and Oyong. And then yun, agreed na lang kudahan advance happy birthday kay Kuya Greg and kay Oyong sa Friday, June 26.
1: Alright, sige.
2: And then, belated happy birthday sa akong apo si Johan Galil last Friday.
1: Mm-hmm.
2: Nakatungan ni Dr. Jose Risa ang national hero sa Philippines.
1: Okay.
2: Thank you.
1: Salamat, Salamat. Lady M.
2: Yes.
1: Sige, bye-bye. Bye-bye. Alright, salamat sa atong Magdalene friend. Nga nagtawag si Lady M. Mm-hmm. Mayang buntag ni mo diya, Lady M. Alright, sana eh. Good morning, Magdalene Gilbert. Dilita ng hero o bayani na ay kapa. Ang uban, ginatawag og papa. Alright, salamat kay Magdalene friend sa imong mensahe. Napadarib eh. Okay. Shout out sa akong Papa Bobords karon nga nanlaba nga wa sugua pag uli nako tilok na tanang labunon. Ha ha ha. Anak gid ah. Akong message sa akong papa kay Shortra. Shortra kaayo Happy Father's Day Pops. Thank you for everything and I love you. Eh, good may gala. Salamat kay Magdalene friend. Napadare. Happy Father's Day sa akong papa nga naa karon sa heaven. Papa Jose, gikan kani kay Juliet. Alright, good morning. Salamat kayo sa inyong mensahe. Akong papa Magdalene Gilbert, naminaw ron. Ako siyang i-shout out Happy Father's Day. Si Papa Poldo naminaw Magdum Gilbert. Gikan kini kay Renz. Alright. Salamat kay Renz. Sa imong mensahe. Ug sa uban pang wala pa nakatawang sa mga wala pa nakatext, unsa pa yung giulat Magdum friend, pwedeng pwede pa. Kaya hantot pumunta sa last 11 sa buntag mag-uban-uban may gala sa atong programa. Ug kuna kay gusto nga ipa-play ng favorite song, paborito bang kanta sa iyong papa, pwedeng-pwede gyapon may gala. Itawag lang gyapon sa number mga gala sa 0995-322-6237. Atong oras, alas jazz, 32 na.
3: Tongue Check is brought to you by Store City OPC, located at Mets Arcade, Captain V. Roa Street, City O.
4: We'll be back in a moment, right after this station.
5: Magnum Radio 99.9 News and Music.
6: News and Music.

0: epektibo nga suplemento sa pagtakda sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmatabo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo protektado.
2: Para sa malimpyo nga dugo, DTX 500. Para sa himsugatay, DTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. DTX 500. Napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo. DTX 500. Mabalik sa pinakaduol nga butik sa inyong lugar. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis wala na magbalik.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
4: Exxon ang DTX 500 at dunay powerful extract sa tubo o gapalia. Duha ka compounds kung mapaubos sa level sa imong blood sugar. Ang DTX 500 mulimpyo usab sa gagmeng mga ugat sa mata nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar. Proteksyon eh kada adlaw ang imong mata batok sa diabetic retinopathy o ang pagkabuta tungod sa diabetes mag DTX 500 na. Ayaw na pagdugay pa. Pag DTX 500 na, ang DTX 500 mapalit sa mga butikas kag Enduro ug Misamis Oriental. Paimusli usab ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Market City, Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 or 0991-450463.
5: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.

0: panahon nga gamayra ang supply sa kuryente o mahalang pagtahit niini. Magkahiusa. Dagino ta. Try consipaco.com for more. Ahinumdum ka nimo.
1: Ikan sa Sipaco.
2: Mari, ngano na ginuktok man ka?
3: Nagproblema lagi ko, Mari, oy, kung asa makapalit o gamit sa balay nga barato ra pero di kalidad nga klase.
2: Agoy, kagamay ra ba sa imong problema, Mari? Ubantang mamalit dito lang sa Kaking Home Depot kay kompleto sila sa tanan.
3: Sure ka, Mari? Gikan sa RTW, personal accessories, pangdekorasyon sa balay o gamit sa kusina?
2: Yes, you heard it right, Mari. Dili lang ka na mapalit usab sa Kaking Home Depot ang nagkadayang hardware alang sa house repair, sama sa tiles, simento o electrical supply.
4: Kaking Home Depot, grabe na kabarato, pangmasa pa kayo. Anaso Osmeña Extension, Carmen Puerto, Cagayan de Ocere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market, Poblasyon Taguluan, Misamis Oriental.
5: Mensahe alang sa maayong panglawas.
6: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed of having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the third day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
5: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
7: Igsoon ang G-Detox Plus Herbal Capsule, usak ka natural detoxifier, tigwagtang sa mga toxin sa lawas. Usak ka natural remedy, tigwagtang sa mga balatian, ug puno sa nutrients, gamapalig-on sa mga vital organs. Aprobado sa FDA Registered Number FR-0715. Wagtang ang mga toxin sa imong lawas, gamaw hinungdan sa imong balatian. Lig-on ang imong vital organs. Aron maangkon ang maayong paglawas, inom matag-adlaw sa G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
5: Mensahe alang sa maayong panglawas.
8: Ako si Rosario Arisa, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa G-Detox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kayong ninggawas. Mao mi padayong kog tumar. Ning ubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cramp sa akong mga kamot.
5: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butik.
9: Maayong balita, ang Great Samsung Sale is here. Pwede na nimong maangkon ang imong gipangandoy nga Samsung smartphone sa masulit nga presyo. Ang Galaxy A07 128GB from 6,290 to 5,490. Galaxy A07 LTE 64GB from 5,290 to 4,290 na lang. Ug uban pang discounted nga Samsung smartphones and gadgets. Dali, ato na dayon sa Graphic Gadget Store sa Captain Vicente Roa Street, Cagayan de Orosere. Mapalit usab sa Samsung Store sa SM Downtown Premier, Ayala Centrio Mall, Limkit Kai Center, SM Butuan, Robinson's Iligan, and Gaisano City Mall. Promo runs from June 1 to June 30, 2026.

0: music coming your way. Your news and music station, Magnum Radio 99.9.
1: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
2: Discover the beauty of playing brightly with New Star. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
3: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kaub ba na to karon si Tatay Antonio? Tay, kung sa manang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
4: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay maabot gid 320.
5: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
4: Nay, kailangan ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
6: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
7: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Kung bulalo ang imong gipangita, Kuya Alan's Bulaloan. Bag-ong bukas ug nahimutang sa palungis balulang. Init nga sabaw, puno sa lami ug bulalo nga pirmi nimo pangitaon sa adlaw. Ug sa gabi, Kuya Alan's Bulaloan, lami ang kaayo.
9: Basta Rilori Pulso, Wadhos Quality Store. Anaa sa Wadhos Quality Store ang original watches ug original batteries para sa tanang klase sa relo. Dunaw sab sila ikaw galingong watch repair shop na kasaligan. Kumpleto sab sa sporting items, sama sa billiard accessories ug kuan pa. Pinakaunang tindahan sa relo nga nagserbisyo sa dakbayan sugod sa 1936. Wadhos Quality Store sa Pabayo, Gerbra Street, Cagayan de Oro. Telephone numbers 857-4123. Ayaw kalimot, basta original nga Rilori Pulso, Wadhos Quality Store.
10: Pag

0: sa Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Nandito na ang Mighty. Palaban mo, Mighty C. Na may superpowers, na lakas ninja at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na talagang kontrapinang mahinang resistensya. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C, the Mighty Power of C.
3: Galabad ba imong ulo? Gapang loose pad? Galuya? Walay kusog o galisod pagginawa? Basig may iron deficiency ka na? Inumog Mighty C. Importante ka na sa pagporma o red blood cells o sa pagtransport sa oxygen sa tibuok kalawasan. Ang iron nga gikan sa utan, lisod maabsorb kung kulang sa vitamin C. Hinungdan sa iron deficiency anemia. Pusa tumarog Mighty C. Usa ka potent alkaline vitamin C nga dunay 100% bioavailability. Ibalik ang kalagsik. Mag Mighty C aron kanunay uptake. Kini mapalit sa mga butika sa iyong lugar. Available usabang DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Alang sa libreng konsulta og senior citizen discount, duaw lamang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Domingo hangtod sa Biyernes. Naimutang sa Market City, Agora Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page, Klinika de Alternativo CDO.
4: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
5: Tanang bills jo karon.
6: Chill lang.
7: Pagbayad sa GCash G-Bills, your bills in one app. Gibayaran karon? Posted na dayon for select billers. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas.
8: GCash G-Bills.
9: Sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio.
10: What you request is what we play.
9: Magnum Instant Request.
10: M-I-R.
11: Mr. Talagsaon.
12: Magnum Gilbert. Magnum Gilbert. May sense na, may humor pa.
13: Check your time, mga higala. Alas 10:50 na sa buntag. Kauban pagyapon si Mr. Talagsaon, Magnum Gilbert. Happy na mag-goodbye, mga higala. Pila na lang kaminutos, mga Magnum friends. Mag-bye-bye na dahin ta sa ato nga programa, ang Magnum Instant Request, may gala, ha? Uy, sa wala pa nakahatag og mensahe sa mga papa, sa mga tatay, sa mga daddy, may gala. Napakay pila ka minutos, mga Magnum friends. Yan, pwede makatawag, may gala, ha? 0995-322-6237. Ato nga ibalik, ato inay na yun, ha? 0995-322-6237. Kasi na kay mensahe sa yung papa. Oh, di ba? Kasi naminaw yung papa ron, di ba? Para ma-surprise siya bitaw nga, uy, gigreet ko sa akong anak, oh, sa Magnum. Oh. Okay kayo, di ba? So, muna siya may gala kay Father's Day karon. Atong gisaulog ng adlaw sa atong mga amahan, may gala. Kung wala atong mga amahan, wala atong mga papa, wala po na dali sa kalibutan, mga Magnum friends. Dahil mga papa nga responsible kayo, o atiman gud silang pamilya, na po yung mga papa sa mga medyo dili maayo lang pagtagad sila mga anak, ano bitaw? O na ay mga amahan nga medyo pasaway gamay niya. Hindi ganyan malikayan, may gala. Nagin na siya, mga Magnum friends. Sa unsaan na itong bali-bali atong kalibutan, may gala. Nagin na sila. But ang importante, mga Magnum friends, bisan pa man nga medyo pasaway imong papa, pasalamati gyapon, may gala kay kung wala lagi ka, kung wala lagi siya, wala po ka dari sa kalibutan. Mura mo gina, mga Magnum friends. Ang atong pwede nga ihatag nga mensahe sa itong aman, pasalamatan na ito, may gala. Bisan pa man nga na siya mga pagkukulang sa atong family. But sige lang, kaya ang importante, naka-dress kalibutan. Na-witness ni mo, Magnum friends, kung unsa kapatsyada atong kalibutan. Nakita ni mo ang kabibo sa atong palibot. Og nakita sab ni mo, may gala, kung unsa kagubot ang atong Pilipinas. Maurang gina, may gala. Huwag tayo mabuhatan ng mga Magnum friends, diba? So, sa tanang mga anak niya, surprise sa imong amahan karon. Dadon ba nimo siya sa usaka, no, simple lang restaurant baka, ha? O kapalitan nimo siya cake. Bala, diabetic na. Kaya di bitaw na siya mukhaon, kamuray mukhaon na, di ba? Ang importante diya makita niya ang presensya ninyo, ang regalo nga gihatag ninyo. Bisan pa man nga kada bitong di na siya gakaon og cake kay tamis kayo. Na may mga apo nga pwede mo kaon ana di sold gapon imong gipalik na cake, di ba? Ano na siya mga Magden friends. So Happy Father's Day sa inyong tanan mga amahan na sa tibuok kalibutan mga Magden friends. Okay? Sanay, Happy Father's Day, Magdum Gilbert. Ug sa tanan nimong kauban sa Magdum Radio. Alright. Okay, Happy Father's Day nimo diya. Ug sa imong amahan. Happy Father's Day sa akong papa nga taxi drivers nga magsigig reklamo nga gamay lang kita. Pero thankful gapon mi nga naa gapon siya. Uy. Olagi na mga Magdum friends na. Napadari, Happy Father's Day sa akong papang, Papa Ariel. Gikan kay Suzette. Mm-hmm. Napadari, maayong pagpaminaw, Magdum Gilbert, sa akong papa nga nagluto og sinugbang, sanay, sinugbang isda. Wow, kalami. May gala. Nagluto og sinugbang isda. Lami kayo na. Napoy mga kanapitong lami po ng kinilaw. May gala. Mga panga. Muna siya. Lami kayo ng mga Magdum friends, mga sinabawan. Labi na kung unsay mong kalabitang unsay paboritong pagkaon sa iyong papa, imo nang iluto, may gala. Lutoon ni mo. O ka, ikaw ang mag-order bitaw. Kung medyo busy ka, mag-order na lang ka, di ba? So, pwede mag-iapon mga Magdum friends. Surprise niyo siya, may gala. Pinaagis pag palit sa iyong paboritong pagkaon. Mauna mga Magdum friends, okay? Anyways, 10:55 right now. Musunod na ang Magdum Top 10 Countdown. Sa kay number one song karon na week may gala. Kay last Sunday, ang number one song was from Four of Spades. It's Kabisado. Mauna ang number one song last Sunday may gala. Yeah, nagpabalaan, nag-maintain siyang spot nga number one. But itong tanahon karong Sunday, karong panahon, kung magpabilin pa bagyapon siya sa number one spot may gala. Okay, dagan man kay mga sikat yung mga songs karong mga Magdum friends. Katawang karabito, mag-ilog sila sa spot kung kinsay kusog. Kinsay medyo hinay. Ano ito? Inyo na madunggan may gala sa di madugay. Magdum Top 10 Countdown. Ako gyapon yung madunggan anak may gala. From 11 to 12 noon. Og naputay replay unyang gabi may gala paguman sa Balitang Magnum. Alright. Okay, so atangin lang. Musunod na sa di madugay. Ang Magnum Top 10 Countdown. And syempre, musunod na sab. Dali musunod. Ugma pa day. Ugma mag-uban-uban ta para sa Magnum Music Jam. Alas dos sa imedya sa kapunon. Hangtod ka na sa alas 4 may gala. Punong-puno gyapon ang programa na may gala. Punong-puno gyapon sa musika o kalingawan para sa inyong tanan mga Magdum friends. Okay? So, alas dos imedya sa kapunon Monday, mag-uban-uban na sabda mga higala. Dapat happy lang ka kanunay!

Don't forget ang Magnum Radio, mabati 24 oras may gala sa inyong mga radio. Magnum Radio 99.9 sa Facebook, syempre Magnum Live. I-like, i-follow, and i-share para updated mo kanunay sa mga nagunang mga balita, impormasyon ng dagan pang uban o sa website www.magnum999.com. Hindi na lamang si Mr. Talagsaon, Magnum Gilbert, may sense na, may humor pa. Ciao, baby!

0: exactly 11 o'clock on Magnum Radio.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras, alas 11:01 sa kabuntagon, mahigala na ang balita karong orasa. Giawag ni John Lopebas, Sanitation 6 sa City Health Office, ang mga tunghaan na sa syudad nga i-report kung adunay matala nga kaso sa dengue. Mato ni Lopeba nga pinaagin ini, mahatagan og aksyon sa buhatan aron mapugan ang pagkaylap sa makamatay nga sakit, ilabi na ngadto sa mga tinun-an.
4: Kung lagi kaso ang eskwilahan, amo pong kihagyo nga kung mahimo ma-report diretso kay para makabuhat ta og intervention
5: diretso. No?
4: Kay kasagara ang dengue is malikayan gid siya kung sayo na hibal-an.
5: Mm-hmm.
4: Kay kung dugay siya, wala na. Nahuman na tanan next, na-expired na tanan. Wala. So ang imong intervention is sayang ba?
3: Ang pamahayag ni John Lopeba, Sanitation 6 sa City Health Office. Samtang gibutyag ni House Led Prosecutor Congressman Jervel Westro nga misalig ang prosecution sa impeachment court bisan pa man og si Kinsa ang mahimong presiding officer. Matod ni Westro nga wala makatutok ang proseso, wala makatutok sa proseso personalidad sa liderato apan ang constitutional duty alang ato sa katawhan.
6: Well, ganito yun, no? Whether it is SP Win Gatchalian or Senator Chis Escudero, we are expressing our utmost faith and confidence to the impeachment court. We are equally conscious that this is a constitutional duty that we are discharging in favor of the sovereign Filipino people. And let us note as well that this impeachment process is not about personalities, neither is it about the presiding officer. This is a duty which we must discharge for our beloved countrymen. So in conclusion, whether it is SP Win or Senator Chis, okay kami. We are expressing our confidence in favor of the impeachment court.
3: Ang pamahayag ni House Led Prosecutor Congressman Jervel Westro. Og karon sa tong Magnum News Hunter, City Health Office ginguskan ang kampanya batok sa pagpanigrilyo dini sa syudad. Sa balita og serbisyo niya si Magnum Hunter 23, Kia Abellanosa.
2: Magnum News Hunter.
7: Ingon dyan, City Health Office, Kuna CHO, sa pagiging bayayang Department of Health, ang kampanya batok sa pagpanigarilyo isip kabayan sa nasunong nga pagsuulog sa no-smoking manting bulan sa Hunyo. Subay sa advocacy sa World Health Organization, ang tema sa nasunong kampanya kong 2026 mo ang unmasking, the appeal, countering nicotine and tobacco addiction na nagtumong sa pagpakunod sa paggamit sa sigarilyo o vape, ilabi na sa mga batanon. Gisulong sa app, sa DOH ang mensaheng best huwag magyosi para di ka diri isip paagi sa pagawag sa mga kabataan-unan nga di kaya ng pagpanigarilyo o vaping tungod sa mga risgo ni ini sa panglawas na nawagan. Ang DOH Center for Health Development Northern Mindanao sa mga lokal na panggamhanan sa Misamis Oriental o sa syudad nga mansugot nga ipatuman ng mga polisiya batang sa pagpanigarilyo o vaping sa mga pampublikong lugar at trabawaan o mga institusyong pang-edukasyon dahil mapanilipdan ng publiko gikan sa second hand o third hand smoke. Isip dugang suporta sa kampanya patayin usabang gagihing usgan o gagipalambo kung nagihisgutan o gipalambo sa 21st City Council Proposed Ordinance Number 2025-121 o sa komprehensibong lakang na nagtumulong paligon sa mga regulasyon batok sa tobacco o vape products. Samtang nagparayan ng kampanya ay gihagit sa motoridad ng komunidad na magkinabangay ay mapungan ang pagdagsang sa panigarilyo o vaping taliwala sa mga bata na nagpapalambang o sa kahimasim sa gugluwas nga palibot alang sa tanan. Balita gikan sa City Health Office kay sa Magnum News 123 kay Abellanosa sa balita o serbisyo Magnum Radio.
3: Salamat Magnum Hunter 23 kay Abellanosa. Mga higala na bati ang Magnum News Alert. At idugangan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 16 Chiquinterina Enriquez sa balita og serbisyo Magnum Radio.
8: My favorite show in the planet.
9: Magnum Top 10 Countdown.
8: Magnum Top 10 Countdown.
9: With Magnum Gilbert.
8: With Magnum Gilbert.
10: With Magnum Gilbert.
8: My favorite show in the planet.
5: Magnum Top 10 Countdown.
8: Magnum Top 10 Countdown.
9: With Magnum Gilbert.
8: With Magnum Gilbert.
10: With Magnum Gilbert.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Birch Tree Fortified Twin Pack. 775 ra ang SRP kada braso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete Creeping Lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Defensa Plus Support Nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Gusto mo pang mapalit og school and office supplies sa tindahan nga hassle og stress-free? Adto na sa Ground Paper and Stationery Supply. Ang one-stop store nga naila sa ilang unique, high-quality stationery, competitive prices og friendly service. Sila nagabaligya sa nagkadaiyang papel, computer products, office supplies, school equipment, sporting goods, and furnitures. Ground Paper and Stationery Supply. Bellis J.R. Borges Streets, Cagayan. Yandi Auto City. For free delivery, call 857-1576 or 323-6201. Crown Paper and Stationery Supply. Your quality supply is our priority.
2: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
3: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay po ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
2: So, nakatabang yun di ay sa imo ang iBerry, Tita?
3: Oo, kayo. Mabati yun ako nga naay support ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind na akong giatiman ang akong mata o panglawas.
4: Sa Laypod, ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
5: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uminang sakit.
6: Mga higala! Andam na ba mong madawat sa libreng TV o kantidad niya 2,000 pesos o dili kaha 4,000 pesos sinig-enroll ninyo sa senior high school? Libre pag-yung tuition, ID, lanyard, uniform o insurance. Maayong balita! Padayon gihapon ang enrollment sa ABCA. Gadawat gyapon og enrollment ang ABCA hilabi na sa atong mga ALS completers. Ayaw palabi ang oportunidad nga makakat-on pinaagi sa kalidad ug flexible nga edukasyon diri lang sa ABCA. Dalikyat padayon sa inyong nagkadaiyang enrollment center or community learning centers sa inyong munisipyo o syudad. Alang sa dugang kasayuran at lang sa ABCA Education Channel page sa Facebook. Ayaw na paulahi! Enroll na!
7: Pre, na ako'y project run. Nagkinhanla kong pison, backhoe, bulldozer, og minidam. Asa ta makarent og mga ekipo, pre?
8: Naghana na, Marioy. Nganong dili na lang ka magpalit, Mari?
7: Mahal ang ekipo, pre. Lisod pa gyud mangi tagtarong nga operator. Kun madaot, maglapat gyud imong ulo. Maayo ning rent lang kay inighuman sa project, iuli lang nimo ang ekipo, walay labat sa ulo.
8: Wise jud ka, Mari.
7: Ako na good ni pre. Asa man maayo magrent, pre?
8: Sa Sigar di Oro, Mari. Ang ilang ekipo almost brand new og ang renta barato.
9: Sigar di Oro Corporation, National Highway Igpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar, the Oro Corporation.
10: Planning to build, renovate, or promote your business? Choose the experts at SRK Advertising and Integrated Services. We offer interior fit-out, construction services, demolition, kiosk fabrication, billboards, and indoor-outdoor advertising solutions from concept to completion. Visit us at Capistrano Luna Street, Sitio, or call 0917-868-0917 today. SRK Advertising and Integrated Services.

0: at tabo pang iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo ng butika kag sa mga branches ng Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: Pirmig ang pangihi,
3: hanap kang pananaw,
2: ug pagpaminod sa mga tiil.
3: Basin aduna kay diabetes.
2: Mag-DTX 500.
3: Epektibo sa pagpamubo
2: sa blood sugar levels.
3: Di kaya ang diabetes.
2: Mag-DTX 500.
3: Karun dayon.
4: Mabalik sa pinakadulong ng butika sa inyong lugar.
2: DTX 500. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rina. Pwemi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabakal sa mga butika.
6: Ang DTX 500 mutabang sa paglimpyo sa imong atay. Pinaagi sa pagkuha sa mga toxins sa atong gikaon o ginainom kada adlaw. DTX 500 adunay pinakataas nga ORAC value. Usa ka power antioxidant nga mulimpyo sa mga free radicals sa atong dugo nga maoy hinungdan sa pagkadamid sa atong atay. Sa DTX 500, protektado ka sa delikado nga fatty liver nga kung mapasagdan, maoy hinungdan sa cirrhosis of the liver or cancer sa atay. Likayan ang pagubang sa imong atay. Mag-DTX 500 kada adlaw. Ayon na pagdugay pa, mag-DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental. Paimusli usab ang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163. Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
7: Sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio.
8: My favorite show in the planet.
9: Magnum Top 10 Countdown.
8: Magnum Top 10 Countdown.
9: With Magnum Gilbert.
8: With Magnum Gilbert.
9: With Magnum Gilbert.
8: Magnum Top 10
10: Countdown.
11: Magnum Friends, our number 8 song this week is our new entry from Ariana Grande with Hate That I Made You Love Me.

0: back in a moment, right after this station.
1: Bandung Radio 99.9 News and Music. News and Music.
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
3: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed of having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the 3rd day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
2: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butik.
4: Nagana na may balita sa may panglawas tagan ang nagantos sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease ug uban pang balatian tungod sa mga toksin. Ang toksin usa ka poisonous substance gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizer, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics ug uban pang chemicals. Wag tanga ang mga toksin sa imong lawas nga mao ihinungdan sa imong balatian. Aron maangkon ang mayong panglawas, inumo tag adlaw sa G-Detox Plus Herbal Capsule ang pina kakusog.
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
5: Ako si Rosario Arisa, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pagtake na ako sa G-Detox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kaayong ninggawas. Mao mi padayon kog tumara. Ning ubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cramp sa akong mga kamot.
2: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butik.
6: Balhin sa Wi-Fi internet na kasaligan sa Globe G-Fiber Prepaid. Bili sigurado versus Globe non-fiber internet na ang internet nga up to 300 Mbps. Adunay average broadband speed nga 240 Mbps. Ug minimum broadband speed nga 90 Mbps at 80% service reliability. Ug ma-install dayon sulod sa 24 oras. In serviceable areas, wala pa'y kontrata. Adto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website aron makuha og free unli internet for 7 days. Palinya na! Terms and conditions apply. Promo run from Feb 19, 2026 to December 31, 2026 per DTI Fairtrade number FTB-249601 series of 2026.
7: Mahal! Magtanim nga tayo ng puno dun sa may tore.
8: Naku, mahal! Bawal daw magtanim ng mga puno doon. Pwede yung makaapekto yan sa daloy ng kuryente at magdulot ng brownout.
7: Kanino mo naman nalaman ang mga yan?
9: Hello po! Ako si Linoy. Tama si Nanay. Kahit ang konting pagsabi lamang ng mga dahon o sanga ng puno sa linya ay maaari nang makaapekto sa daloy ng kuryente. Gusto nyo bang mawala ng kuryente?
7: Aba eh, ayaw!
9: Kapag nakakita ng ganitong gawain, report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427.
10: Isang paalala mula sa NGCP.
11: Golden Heritage Polytechnic College, one of the top performing schools in Region 10, is now offering Bachelor of Science in Criminology program. They also offer DepEd Complete Basic Education programs and Sunday High School TESDA programs and CHED Teacher and Business Education programs. Enrollment is now going on. Visit their website at www.goldenheritage.edu.ph or contact them at 088-858-7326 or 0917-152-4297. Enroll now!
12: Nandito na ang Mighty! Palaban mo! Mighty C! Na may superpowers, nalakas potential, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrapinang mahinang resistensya! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C!
13: Sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio.
14: Magnum Top 10 Countdown.
15: Magnum friends, if you like to vote for your favorite songs in the countdown, just type Magnum Radio 999 space your favorite song space your name and send it to 0995-322-6237.
14: My favorite show in the planet.
16: Magnum Top 10 Countdown.
14: Magnum Top 10 Countdown.
17: With Magnum Gilbert.
14: With Magnum Gilbert.
18: With Magnum Gilbert.
14: Magnum Top 10
19: Countdown.
14: Magnum Top 10 Countdown.

0: at tabo pang iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki niyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkabutol sa imong mga tiin, pagkadaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Si Jerry Tukay, madugay ko na nagpuntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.

0: Sa Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C na matulad sa mga eksperto na dunay natural na antihistamine properties. Makatawang para makontrolar ang tanan nyo ng allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon, inom na o Mighty C.
3: Tanang bills, Jukarun!
4: Chill lang! Pagbayad sa GCash G-Bills, your bills in one app. Gibayaran karon? Posted na dayon for select billers. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
5: GCash G-Bills.
6: Upgrade your look with the latest fashion accessories from earrings, bags, and more. Visit Delao Shopping Center at Yacapin Street, Hogon, CDO. Delao Shopping Center. Delao Shopping Center. Shop now and stand out.
7: Life Extension Vitamin D3.
8: Ako si Manuel Saet, 57 years old. Pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na meron akong diabetes.
9: Kaya sa Life Extension Vitamin D3.
10: Thank you so much.
7: Life Extension Vitamin D3.
11: Ang Life Extension Vitamin D3, 1,000 IU para epektibo laban sa mga lifestyle diseases. Cancer, diabetes, hypertension, at iba pa. Gawa sa Amerika.
7: Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
12: Ay, hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mosalo og poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
13: EQ Dry for a comfy sleep from day one, i-continue mo.
14: DGX 500, ang tubag kontra sa sakit ng diabetes. DGX 500, epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. DGX 500, imo sa disugard sugarcane extract ang anti-diabetic property. Gikan sa palaya. DGX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto.
15: Mabalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar.
14: DGX Coffee Mix.
16: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala giloyon magpangapi apang naganyat ako sa ngakon upod na mag-inom sa DGX Coffee Mix. Manamit kinman pag-hilty sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak bawang akon panulukan.
14: DTX Coffee Mix.
15: Mabaka sa mga butika.
17: Sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio. Back to the countdown with Magdum Gilbert.
15: With Magdum Gilbert.
17: Magnum Top 10.
18: Countdown. Magnum Top 10 Countdown. Number

0: Life Extension Vitamin D3.
1: I'm Rachel Garzola Bersanas and I have anxiety disorder. After 2 months of anxiety, pagising ko, naiyak ako. I'm grateful for Life Extension Vitamin D3.
0: Life Extension Vitamin D3.
2: Ang Life Extension Vitamin D3 na rekomendado ng mga medical doctors.
0: Advanced formulated. Ginawa based on true science.
2: Sigurado epektibo.
0: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Mga higala, kini ang Life Extension Clinic o Life Extension Vitamin D3 Program of Life Extension Philippines.
4: Mayong adlaw mga suki, kini ang programa nga gida sa inyo sa Life Extension Medical Clinic o Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines.
3: Life Extension Vitamin D3.
5: Ating pakinggan si Dr. Bernie Ong.
6: Magandang araw po. Ako ay si Dr. Bernie Ong. Maraming vitamin D3. Pero bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? It is because for the past 40 years, Life Extension has its research and development center in Florida. So we are completely assured that we can offer our customers the quality, the potency, and the purity that they deserve. Para po sa inyong proteksyon, siguraduhin niyo lang po na tunay at genuine na Life Extension products ang inyong bibili.
3: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
4: Sa karon, dagan gyapon ang mga gakatakdan aning coronavirus o kung COVID-19. Labi na jud sa mga tiguang o kaning mga tao nga naa na dagay gipaminaw sa lawas o kung comorbidities. Ang usa sa dahilan aning nga comorbidity mauning diabetes. Ang mga tao nga naay diabetes, sila ang dali makapaminaw og seryosong komplikasyon sa COVID-19 tungod nga pareha sa ubang viral infections ang sobra sa usa ka kondisyon nga palisod sa lawas nga masukol sa mga sakit. Base sa usa ka pagtuon nga matanaw sa Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism atong March 20, 2021, ang mga pasyente nga makadawat og vitamin D supplement wala na ka-experience og severe COVID-19. Kasagaran sa ilaha, wa mabutangan og mechanical ventilator og wa nangamatay kung i-compare sa mga nakatake og vitamin D supplements nga nangamatay or na mechanically ventilated. Daghan sa ato ang dili makaangkon sa insakto nga vitamin D gikan sa sunshine ug diet. Magtubar mo aning Life Extension Vitamin D3 supplement. Supports your heart, brain, and more. Ayaw sa nagkalimot mukhaon og healthy food, mag-exercise regularly, ug i-monitor ang imong blood sugar.
3: Life Extension Vitamin D3.
7: Ko si Liling Sarbida. Ang akong edad 51. Taga Cebu City. Ang akong sakit, diabetic ug high blood. Akong mata dili kay ko kakita. Blurred akong pananaw. Nag-inom ko og Life Extension Vitamin D3. Wala namang kuroy nag-maintain sa akong diabetic. Wala na, niubos na nga akong sugar. Purabuyag, baskog na ako lawas. Iauhag ko kamo sa paggamit aning Life Extension Vitamins D3. Kay lami kay atong pamati sa atong lawas kung mutik taan eh.
3: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
4: Og mga higala, when it comes to vitamin D3, mas labaw nga epektibo ang stand-alone nga vitamin D3 tungod na sa vitamin hormone, mas dali ang iyang attachment sa vitamin D receptors nga present sa atong mga cells. Pag inom nato ani, automatically matanaw dayon nato ang concentration niya sa atong dugo. Nga active na ni siya dayon nga form of vitamin D o ga-communicate ni siya sa atong mga cells through its VDR or vitamin D receptors. Kung sagla nato ni og uban nga ingredient, maguba ni iyang chemical composition or mausab ang iyang mode of communication sa atong mga cells o dili siya kayo epektibo. That's why it's better to take a standalone nga vitamin D3. Kini na pamatud-an na sa mga medical studies, vitamin D3 against cancer, cardiovascular disease, diabetes, even aning COVID-19 ang gigamit nila standalone vitamin D3. Pareha aning atong gikumpanya o 100% nga masaligan jud ni siya ang Life Extension Extension Vitamin D3.
2: Mga higala, ang Life Extension Vitamin D3 gama sa Estados Unidos. Scientifically advanced formulated nga nailinibo ng mga medical studies. Rekomendado sa mga medical doctors. Ang imong health sigurado. Life Extension Vitamin D3. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa Rika Drugstores, Save More Pharmacy, Rowan and Joanne Pharmacies, Diamond Drugstore, Save Voice and Save All Pharmacy, ug sa tanang butika sa CDO and Misamis Oriental Province. Text or call 0961-413-8526 or 0906-164-2533. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
8: Alang sa mga miyembro konsumante tag-iya sa Moresco One, dawata ang among kinasing-kasing nga pagpasalamat sa suporta nga inyong gitunol sa atong kooperatiba, pinaagi sa temprano ninyo nga pagbayad sa inyong mga power bills luyo sa hulga sa COVID-19. Apan alang ngadto sa mga member consumer owners nga napakyas pag-asikaso sa ilang mga obligasyon sulod sa taud-taud na nga higayon, kamo gidasig sa pag-ariglar niini sa labing madaling panahon tungod kay ipahamtang na nato ang pagpamutol human kamo maabisuhan. Among kaakuhan ang paghatag og kalidad nga serbisyo apan dili namo mapadayon ang maong serbisyo kung kamo among mga miyembro konsumante dili mo suporta, pinaagi sa temprano nga pagbayad sa atong mga obligasyon sa kuryente. Ang dakong pahat sa inyong gibayad mo paingon sa atong giangkatan sa kuryente, ug tungod kay pass-on kini, igo lamang magkolekta ang Moresco One ug mag-apod-apod sa sugang dagitab. Daghang salamat.
9: Nagapalang turun pala ang imo panulukan.
10: Magalingin pala ang imo nga uno.
9: Masami nagkapangihi.
10: Masami ginauha.
9: Masi may diabetes ka na.
10: DTX 500 na.
9: Ang DTX 500.
10: Ang may powerful compact.
9: Nga nagapanubok.
10: Sang imo blood sugar.
9: DTX 500.
10: Garantisado.
9: DTX 500.
11: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Nakadetox ka pa.
12: DTX Coffee Mix.
13: Mabaka sa mga butika.
14: Daghan ng tanan.

0: Classic Magmarty C aruna kanunaing update kini mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix o DTR Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Domingo hangtod Biyernes sa Market City, Aguna Lapasan, Cagayan de Oro. Text lamang sa 0985-0132-198 or sa 0991-4504-163 or bisita sa ilang EV page Klinika de Alternativo CDO.
1: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo. Maayong balita, ang Great Samsung Sale is here. Pwede na nimong maangkon ang imong gipangandoy nga Samsung smartphone sa masulit nga presyo. Ang Galaxy A07 128GB from 6,290 to 5,490. Galaxy A07 LTE 64GB from 5,290 to 4,290 na lang. Ugupan pang discounted nga Samsung smartphone and gadgets. Dali, ato na dayon sa Graphic Gadget Store sa Captain Vicente Roa Street, Cagayan de Oro Sere. Mapalit usab sa Samsung Store sa SM Downtown Premier, Ayala Centrio Mall, Limkit Kai Center, SM Butuan, Robinson's Iligan, and Gaisano Sere Mall. Promo runs from June 1 to June 30, 2026.
2: Great Samsung Sale.
1: Palihina sa Wi-Fi internet na kasaligan sa Globe G Fiber Prepaid. Bili sigurado versus Globe non-fiber internet na ang internet nga up to 300 Mbps. Adunay average broadband speed nga 240 Mbps. Ug minimum broadband speed nga 90 Mbps at 80% service reliability. Ug ma-install dayon sulod sa 24 oras. In serviceable areas, wala pa'y kontrata. Adto lang sa Globe G Fiber Prepaid website. Aron makuha og free unli internet for 7 days. Palinya na! Terms and conditions apply. Promo runs from Feb 19, 2026 to December 31, 2026. Per DTI Fairtrade number FTB-249601, series of 2026.
3: Ay, hala! Sounds like a messy poo! From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mosalo og poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
4: EQ Dry for a comfy sleep from day one. I-continue mo.
5: Para sa matino nga dugo,
6: DTX 500.
5: Para sa healthy nga tay,
6: DTX 500.
5: Ang DTX 500
6: ang may mataas nga antioxidants
5: nga amo naman
6: ang nagatindo sa imo atay.
5: Basta tindo nga tay,
6: happy kanunay,
5: DTX 500.
6: Masaligan,
5: epektibo,
6: DTX 500.
7: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
8: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
9: Oratio Imperata, labing gamhanan nga amahan, mapasalamato namong gibayaw nga na kanimo ang among mga kasing-kasing. Tungod sa mga kahibulungan sa kamugnaan, diin kami nahimong kabahin. Tungod sa imong balaang kabubuton nga nagaatiman kanamo sa among mga panginahanglan, ug tungod sa imong kaalam nga nagagiya sa destino sa universo. Giila namo ang among kasalanan bato kanimo ug sa tanang kamugnaan. Wala kami magkinabuhi ingon ug mga maayong pinialan sa kinaiyahan. Wala namo tumana sa hustong paagi ang imong kasuguan sa pakalibutan. Ang among palibot mauy na angin sa among sayop nga binuhatan. Ug karon kami nagaani sa bunga sa among pagpangabuso ug kawalay pagsapayan. Ang malangkubong pagsaka sa klima amo nang natagamtaman. Misamot ug mikusog ang mga bagyo, baha, tig-init, linog ug uban pang mga katalagman nga among nahiaguman. Nagadangop kami kanimo among mahigugmaong amahan ug nagapangayo kami og pasaylo sa among kasalanan. Itugot nga kami ang among mga mahal sa kinabuhi ug ang gipanag-iyahan nga bunga sa tumang paghago. Imuuntang iiway gikan sa hulga sa mga katalagman nga kinaiyanhan ug tawhanong binuhatan. Luwasa kami gikan sa tanang kakuyaw ug panalipdi kami diya sa imong amahanon nga pag-amuma. Dasiga kami nga mahimong mga matinabangong isigkatao sa mga nanginahanglan. Tudlui kami nga mutubo ingon ug mga kasaligang pinialan sa imong mga gasa sa kamugnaan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among

0: Ginoo, amen. Manalangin kanato ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, Anak, ug Espiritu Santo. Amen.
1: Sa pagsugod pa lang sa Marso, bisan sa Abril ning tuiga, hangtod kaya pa. Taliwala ning krisis nga giatubang ta karon, padayon ang serbisyo sa Magnum Express.
2: Sa Lagindingan Airport ba ang biyahe mo?
1: Magnum Express. Bisag alkansi na kayo sa kamahal sa petrolyo, biyahe wala kulangi. Mga sakinan wala magkulang, andam pang dugangan. Maserbisyoan lamang ang katawhan. Magnum Express. Walay increase sa plite. 199 pesos paingon sa Lagindingan Airport. 249 pesos paingon sa Dilayan. Mubiay usab sa bisan asang lugar nga gusto ninyong adtuan. Magnum Express. Ang terminal na imutang sa Limkit Kai Center. Text o tawag sa 0917-771-2255 or 0999-8877-999 for your safe and convenient trip. Magnum Express.

0: Alas 12 ba, hindi yun o?
1: This time check is brought to you by GCash, chill magbayad sa GCash G-Bills. Your bills in one app.
2: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
3: Magnum Noontime News. Tungan sa inyong pagpaniudto, among ipamati ang mga nagpagang mga balita sa udtong tutok sama sa balitang lokal, national ug international, business news, showbiz, sports ug uban pa. Magnum Noontime News.
0: Nanguluhan sa mga balita sa atong Magnum Noontime News, sa atong Magnum Lokal, Father Rex Rocamora sa St. Agustin Cathedral, mabutiyag nga ngayon atong pasalamatan ang atong amahan na nagigugma ka na to. Magnum National Supplies Corinthians Mindanao, apektado kusog sa apektado sa kusog sa Ninog, halos 8% na ang nakabalik. Magnum National State of Emergency gideklara karon sa Bolivia, nanood sa nagpadayong halapad nga protesta. Magnum Business Halal Tourism, doon na kong potensyal sa Pilipinas. Magnum Entertainment John Estrada Miangkon, ang pressure sa pagmintinari sa maayong postura sa showbiz industry. Magnum Sports Pinay Tennis Star Alexiala, natapos na ang kampanya sa Berlin Open.
3: Magnum Noontime News.
0: Mga eksod, kumusta mga udto? Karong adlaw, Domingo 21 ang piyatsa bulan sa Hulyo, tuig 2000, Kunhunyo, tuig 2026. Kini mga tigbalita, Magnum First Seed Blanca.
4: O Magnum Chingitrina Enriquez.
0: O karon sa Magnum Lokal, gibutyag ni Father Rex Rocamora sa St. Agustin Cathedral nga angayan natong pasalamatan ng atong amahan nga nagigugma ka nato. Matod ni Rocamora, nakaila ka nato ang Diyos sa iya mismong samtang nagpasalamat usab si Rocamora kang Pope Leo XIV nga nagprotihar sa katawan batok sa AI generation.
5: Gihigugma ka sa Diyos, nakaila ang Diyos kanimo pag-ayo. Tuo na lang aron ta madali ang kuna kini nga kamatuoran. So muna una sa tanan, pasalamat jud ta sa amahan nga nagahigugma kanato. Kaduha, nalipay pugo kay Pope Leo karon, Papa Leo. Kay nisulat siya sa iyang encyclical, iyang letter, Magnifica Humanitas. Magnificent humanity. Karon sa AI revolution, iyang ginaprotektahan ang tao, ginaprotektahan niya ang dignidad sa tao nga gikan pa sa pagmugna sa Dios nga sama sa hulagway sa Dios. Nalipay ko ana kay umalabot og miabot na gani nga nailisan na unsay matuod, na displaced na sa mga bot-bot, kay mga robot na, mga bots, mga AI na ang makita nimo din ha sa internet, daghan na ang dili tinuod. Sige na kag-verify, tinuod ba ni? Daghan na kayong bakak. Tapos usab na, muta na ako kag-video, abinimog, imuhan ng higala o kinsa kaila nimo, dili na dito. Fake news gihapon, kay gisuhidra ang iyang dagway, gisuhidra po iyang tingog. Fake video. So sa internet karon daghan nag mga peke. So asa na lang padulong ang tao? Labi na pod kung maabot ang panahon nga ma-displace na pod ang tao kay ilisan nag robot. Unya ang AI raba, sobra na kaayo ka bright.
0: Pabahayag kadto ni Father Rex Rocamora sa St. Agustin Cathedral.
4: Nunod sa pagsaulog sa Father's Day, nagadayang ang diskarte karon ang gihimo sa ilang anak aron matagan sa pagila, papasalamat o pagpahalipay sa mga amahan nga nagsaulog sa espesyal nga adlaw samahan karong adlaw. Happy Father's Day, Magnum First Seed Blanca.
0: Salamat Magnum Sing, happy Father's Day po sa iyong kapikas sa Maki. No, happy Father's Day Sam. So dawato sa natos Magnum Hunter 24 Jin Luna ug Magnum Hunter 23. Unatos Magnum Hunter 24 Jin Luna, Magnum Jin Luna, guide Magnum Jin Luna.
6: Salamat sa mga First Seed Jones sa pagdalikya sa nagadaiya ng mga parke din sa siyudad kay Gandhi Oro, naguna ta din sa may L12. Dito po tayo sa may Rizal Park o sa may Magsay sa medyo mingaw pag yun karoon na Magnum First Seed, no? Kay Gali, Kabutsyag, Kasigara sa mga amahan karoon na anak sa mga panimalay. Iga date no sa ilang lugar nga pamilya pero sa pagkakaroon wait gudan ni sa mga parke nga sagad no kani adto gid Magnum First Seed nga kanabit ang family day Magnum First Seed to ang gini sila sa mga parke pero sa pagkakaroon mingaw gid no ang ato ang mga park labi na diri sa may DBS area kung isgutan usab po diri sa may Gaston Park ko nga namatikdan din niya ang kasagara nini pagdulog man ni sila mag ulit og pagkaon manimba pero kung isgutan ang mga fountain po lugar din niya wala pa mga gipaandar so apos rin lahat na natanawon nga pagid kayo ang mga galaag-laag din ang mga amahan kauban ang ilahang nga pamilya pero na kasi nakita ng mga amahan ginalaag nila ang ilahang po nga pamilya o ingon bisan matuta, walay regalo, no? Gikan siya ng pamilya, ang importante, magkauban siya, labi na sa pagsaulog sa Father's Day. Ngunit, ano yun yung mag-proceed, walay mga dapo nga mga isa na siya na matikan, labi na din sa mga parke, sa syudad, sa kasayan na di oro. Gikan din sa may divisoria, sa may gastro na park, kini, sa mag-dum 124.
0: So, walay nag-date-date diyan, mag-dum-jin, o ba nila mga mamag-papalugar, pamilya diyan karoon, mag-dum-jin sa nasangpit nga parke?
6: Kita ang gusto magdum live magdum perfect dominga bigyan kayo karon magdum
0: ayon sa nang panahon lagi sa bo pati kay panahon ba
6: medyo ulan karon magdum perfect yan abi mga bata siya lisod kayo no maulan ang bigyan sila
0: mao lagi sad
6: mao nang uban posible na sa mga parke sa mga mall magdum perfect
0: ba ayon kay panahon no gaulan ulan
6: man ka dili man ka mabasa adto magdum perfect pero kani mo kung parke mula traditional sa magdum perfect ba kay kani
0: mo
6: man gyud sa park
0: pinobre lang gud pinobre lang ba kaw-kaw lang og taho, ano ba? Kaw-kaw lang taho, ano ba?
6: Maugid ka ng mga inato.
0: Inato lang taho. Kaw lang taho ka na bang quick-quick, tempura, ano ba? Pwede na ba na?
6: Kaya ito, makasulay mo kita. Sina na mga panahon mag-dumapersin na ngayon. Lahat sa ito ang ginikanan. Lalo na mga mag-dumapersin kay nag-iamuban kay mga nang nanag ito sila sa mga mall. Pero kani ito,
0: buwakan ako na ito. Uy, sana all, namulgit ha?
6: Ako na ito, pwede ba bilad kita sa init, kaya lagi mag-uban-uban man kita sa ginikanan, dili sa mga parke, man kita nila lahat. Kaya ito, sa makasave sa mag-doom first, itong ginikanan. Malingaw po no, kita mga bata, malingaw ta, makadagandagan ta, dako atong space, o may ina na lugar mag-doom first, no. Ang kinilugar practical po sa pamahagi, lagi na himo po sa itong ginikanan kani ito. So, kaya dahil naman good ang panahon. Ayan, yeah, sa una, nindot na po sa mag-doom first ang panahon, di man nag-gratig yun nga mag-ulan, pero karo mag-doom first, medyo nga ngit-ngit yun ang ato ang lugar nga palibot. Tugod po lagi, kaya doon yung mga pagdago, mga ito nang matikdan karon sa kawanangan.
0: Sa kahit sadag ka irigalo sa amahan mag-doon sa mga bahan na baga, in kaso inani, mga Father's Day nga mga espesyal.
6: Yan, mag-doom first.
0: Unsa kay patsadag yun nga irigalo sa mga bahan, labi na mga inani nga adlaw, bitaw, mga Father's Day special. Unsa kay patsadag yun irigalo sa mga papa?
6: Para sa ako mag-first.
0: Sigarilyo o ilimnon? Sa baka ha?
6: Libre nga masahe siguro mag-first.
0: Ha?
6: Libre nga masahe siguro mag-first.
0: Masahe? Adias, divisorya lugar, di pa massage.
6: Sige, o kayo mag-first.
0: Pili lang nito sa mani mo. Ilimnon makahubog o katong kuan? Sigarilyo nga sa baka ha?
6: Depende mga mag-first. Kaya kung panangitan, kasupo mag-inom lugar. Ah, masupo mag-inom. So, posible ka po no.
0: May lagi na palahubog o.
6: Mga partners. So sa palugay ni Inino, parang nasa kotod mag-dumapersig ako sa kotod noon, nindot yun na, ang libre yun nga masahe.
0: Para sa'yo mo, pamasahe naman, masahe diya sa divisorya.
6: O, masahe, diri sa akin mong divisorya, kasi sa mga PWD sectors ko, kaya dagkan man sila din.
0: Para makasapi po lugar ang mga kuwan na to diha.
6: O, gito mag-dumapersig, dagkan ganyan sila din. So, usap po na doon sa nindot, kaya regalo ba tupod sa mga amahan, kaya sa sige tao, buhi po do, karato, ilagin na sa anak, mag-apon ta mag-dumapersig. So, nasayod kita na sa ilahat po nga sakipisyo para po kita
0: okay, makamang yeah, sakipwila.
6: Sa ilahang pagpanarbaho. So, gali magpapapirsi doon. May lang po doon. Kawag pa tayo nakita noon karon ng mga kalibito, mga nangahubog ng mga amahan. Sa agad, bayan na mag-pirsi. Kaya mga mahubog na dayon. Laraw-laraw ba sa angguban, sa ilahalog ang mga kaila, wala man ano kaya naglibot suray po sa mga police station. So far, wala man po yung mga dagko po ng mga incidente nga susama ni Ana nga nag-celebrar sila o ba Father's Day o nga na yung mga kagubot po nga nahitabo. Sa Gubar Presido, halinan, maghihapon na idirikaro ng Gubar Presido, kining mga street food vitaw.
0: Okay, na, halinan.
6: Mauginid po sa agad karot.
0: Rato ragod, maapod ra kayo, di. Pinubrig yun.
6: Pildo pagid gahapon, no? Sabi na mga first aid natin. Maka-date-date kita mga aman karon sa ilalog ang ay lang pamilya, git meet mo, no? Tukod kayo, ha, mga sarili kagasto kayo. Usap po na ng mga first aid. Alam mo gito, kita po, mag-invest po kita po sa mga first aid ako pa ng litat nga, manglaag. So, karon na mga first aid, mingaw, pagid kayo din, no?
0: Mingaw, pasi unya, pasi unya, gabi, siguro, maglunjin, pasi na yung mga tao, daghan.
6: Posible mag ba for a seed. Kasi baka, nalimbawa ka kasagara, dili ka rin mga
0: pamilya. Simbasa ang puso na sige na ako.
6: Uta po, sigurado pa, naa sila sa mall mag for a seed. Dabi na sa inaling ang panahon, nga init ang panahon. So, possible good mo nga naagyo sila sa room dito, galaag-laag, pamalit sa ilahang mga gusto pamalitun. Kung sa parke mo mag ba for a seed, nani ang atuwalong ang sitwasyon sa panahon, medyo apiki, good mo.
0: Lagi.
6: Parong nga panahon.
0: Sige.
6: Kini sa may Divisoria, sa may Gaston Park, kini si Magdum 124.
0: Salamat Magnum Hunter 24 Jane Luna to sa nato may gala si Magnum Hunter Mas Kia nasa simbahan Magnum Kia kumusta diya simbahan karon Magnum Kia Abillanusa.
6: Yes, sa Magnum first no so far sa to nga pagadelikat diri sa Maya St. Augustine Cathedral sa gadget kan nga nanimba karon nga oras sa Magnum first aid kini nga magpamilya gyud labi na kay naagyud ang mga papa kaya sa gadget pod yung mga humilig ikan sa pinakauna nga misa kag ganiya pag karon nga udto na Magnum first aid naga sentro ko na nagtutok gyud sa kaning pagpalangga sa usa ka papa o gaya pa mga sakripisyo ro gyud pod nga kaning ihapon nga makuha niya nga pamilya pod Magnum first aid so human diri sa kaning misa pod kaya tong mabantayan pod da diri sa Maya Gaston area din sila mo direkto sa Magnum first aid ayon mga din po sila sa mga fast food kay kaning mga papa magidili magini sila ingon nga kaning kinangan gyud nga grande nga celebration makakaon lang sa gawas og makabanding-banding ra uban nila nga pamilya pod Magnum first aid maraga igo na pod sa ila kay maraga kalipay na pod ila sa usa ka tuig na poy maraga adlaw ko na pasidunggan pod ang ilang effort ug ilang hago sa ila pong pagpanarbaho sa ila pong pagatiman sa ilang pamilya pod Magnum first aid so karon diri sa May St. Augustine.
0: Kumusta ba niya? Bibo niya?
6: Dagan-dagan gigyapon mga tao
0: sa
6: mga pinanimba. Pero sa gato mabantayan, mga pamilya yun, na nga mga papa, kanibakahang mga basan, mga tigula, mga batanon po niya mga klase sa papa, kanibang magpugos sa anak, na yung papa nga naro din sa gawas, kaya kanibang mga anak, di po ka po yung magsigil dagan-dagan. So at least makita ito karoon na nga line-line nga hulagway o gaklase sa mga amahan, yun po nga makita din sa loob sa maya simbahan po magnong proceed. So man, aning nga, pag yung man aning misa karoon sa last place, posible, kani nga mga papa yun po ng mga pamilya nila mga andiri sa mga kilid-kilid sa mga karindaya or kaning sa mga fast food po din pag celebrate sa simple nga pamagi sa Father's
0: Day. Unsa may mong ikwan sa imong papa unya? Unsa may mong i-treat sa imong papa unya? Maglumkiya.
6: Since ako papa man magnumpersin.
0: Ay palangga na magka kasi mong papa na ba?
6: Mahilig man sa uga kaning luto-luto. Siguro tayo na ko siya budget po dun niya nga pagluto niya uga sudan kay
0: ang para. Problema anig luto imong papa unya ikaw ray mong kaon.
6: Pwede nga lang gigyapon na may tabo siya kay Samo na andan mo gina mo nga dili kayo mahilig mo kaon sa gawas kay kung papamuhin
0: lami balay na gyud mas lami itong balay ba kay istorya ingkod bal ingkod istorya ba mas nindot kayo na maglungkiya nga banding
6: okay lami ang pwede mo nuto akong papa so marag ma-appreciate po na mo nga gata sa dahil harap isang balay po mag-appreciate kaya at least dili may mainitan dili po mingon nga maulanan nga ulan manggaling. Pero kumpleto mo ang pag-celebrate isip ko sa kapamilya sa Father's Day.
0: Humba-humba, lugar ka ron, humba-humba.
6: Ano, again, kayo maging na-specialty sa kung papa ang humba po at mag-do-proceed. Mag na to ang once makauli na takaroon, bato na nga Tagalog, budget pang uli, ay may napangluto, ali nga humba, kay para po pang panihuto or pang panihapon, baka ako niya mag-do-proceed.
0: Sige na kasalamat, Magdumater Kia Abillanusa, gikan magigsoon sa Kinibang Simbahan. Di pa kayo yung daghan tao, pero niya siguro, budaghan siguro yung tao niya siguro. Magnum Ching. Parayon ta sa itong mga dugang mga balita. Alas 12:35 na ang itong oras. Nini may galang kaod tuhon. O karon may gala din ita sa atong dagan sa panahon. Sa dilipan niya na pagbalik na to. Atong dagan sa panahon. Oras alas 12:35.
7: Ito ka na ito sa Wados Quality Store ang nagyusarang tindahan nga namaliga sa mga original watches o original batteries din sa Kagandioro since 1936.
8: Mahigpo pala ang imo dugo.
9: DTX 500.
8: Masamit ka pala gina energy.
9: DTX 500.
8: Ang DTX 500
9: ang nagatindlo sang imo mahigpo nga dugo.
8: Nga sa masami,
9: amo naman
8: ang ginahalina sang mga nagkalainlay nga energy.
9: DTX 500.
8: Masalrigan DTX 500.
9: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Ago ni magpabilin nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
9: DTX Coffee Mix.
11: Mga butika.
12: Tanang bills, chukarun!
13: Chill lang! Pagbayad sa GCash G-Bills. Your bills in one app. Kibayran karon? Posted na dayon for select billers. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas.
14: GCash G-Bills.
15: Kung hanap ang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain baka ha, ayaw na pagantos, aniya na ang iBerry.
16: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugod ni katumbatanon pa ko, taas ang grado sa akong mata.
17: Bili, di ko kaklaro, basta layo, hasun kayo sa adyaw, adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaana ang pananaw, yabi maigmata sa buntan.
18: iBerry, mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
19: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
20: Maakit nga itong torin na to. Pwede kong ibenta ang makukuha kong bakal.
21: Alam mo ba na delikado ang gagawin mo? Maaari kang makuryente at mamatay.
20: Mamamatay? Ganun katindi?
21: Oo. Maliban dyan, ang pagnanakaw, pagbibenta, o pagbili ng anumang bahagi nito ay bawal sa ilalim ng Republic Act 7832 o Anti-Pilferage Act. Maaari kang mapulong at magmulta. Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427.
22: Isang paalala mula sa NGCP.
23: Ang inundan nga no, daghan mog sakit, kay daghan mog kwarta, ipalit og dili healthy nga paggaon. Naapay di maayong panahon karon. Masakit yun mo. Sunduga gani ko ninyo. Nag-MITC ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster, MITC.
24: Asimid Optical, ang presyo dili mahal. Sila na maligya og di kalidad nga ay glasses og IN ang style sa ilang frames. RB, Asimid Optical, anas sa best building, Jerbora Street at Bank Rurama Kugo, napos sila'y salay og Prince Cybermart, Balingasag Branch.
25: Magnum, Noontime News.
26: Para yung tamaygala, dinisat na sa itong Magno Weather Alert sa Pag-asa.
25: Magnum Weather Alert.
26: Kevin Cadiz, mayong udto ni mo dyan. Kevin Cadiz.
27: Mayong udto, sir. Mayong udto sa itong mga suking Kaltaminaw. As of 10 a.m. karon, si tropical severe tropical storm Francisco na nasakalayon ng 1,170 km east of southeastern Luzon. May siya na ipagdagan na northwestward sa kapaspas nga 25 kilometers per hour. Kini si Severe Tropical Storm Francisco, hati pa na siya mahimog typhoon nga kategory. Samtang dili sa tuwa sa Mindanao, ang nakapekto sa tuwa kay ang southwest monsoon. Tungod ani ang tibuok Mindanao, makasinati sa panganuro na kalangitan, inubalans katag-katag nga pagulan, kilat o pagdulugdog. O nga natay hinay nga to sa kasarangan nga hangin magagikan sa habagatang kasagpang direksyon o ang kalikatan hapsay nga to sa kasarangan ang pagbalot. Ang temperatura sa tunakbayan magagikan sa 26 degrees Celsius padulong sa 32 degrees Celsius. Atong Philippine Standard Time, 12:39 p.m. o kanalang ang balitang panahon, gikan diri sa Duweste, Pag-asa, kinisikabing Gadis. Salamat.
26: Salamat, Kevin Cadiz, Pag-asa Weather Forecaster.
25: Magnum Weather Alert!
26: Para inta alas 12:39 na karon sa atong Magnum National. Halos 100% na nga nabalik ang supply sa kurente sa Mindanao nga apektado sa kusog linog sa maong lugar. Mato ni Department of Energy kundi Undersecretary Mario Marasigan nga sagad sa wapay kurente ang mga gambalay o panimalay nga nangaguba tungod sa maong kalamidad.
28: Nakabalik na po ang ating serbisyo. Wala na po tayong naiwan ng mga lugar. Maliban na lang po dun sa ang naapektahan po yung mismong mga kabahayan at mga business centers. Kailangan po muna i-clear yung mga bahay or yung mga building bago po mabigyan ng serbisyo ng kuryente. Halos 100% na po tayo. Mangilan-ilan na lang po talaga yung mga hindi na lang natin talaga maabot. Ang report po sa atin, totally yung pong pwedeng ibigyan ng serbisyo ng kuryente, nabigyan na po ng serbisyo ng kuryente.
26: Pamahayag kato ni Department of Energy kundi Undersecretary Mario Marasigan.
0: Ibutyag ni Akbayan Partyless Congressman Chael Joke, no, nga dunay higayon paghihapon sa pag-atubang og personal ni Vice President Sara Duterte sa umaabot ng impeachment trial. Bisan wa kini mitunga kaniadto. Matod ni Joke, no, nga gihulat sa katawhan na ang pag-atubang o pagpresenta sa ebidensya sa magalahing panig.
1: Actually, kung titingnan natin yung nangyari noong pas na nasa House pa itong kasong ito, ay ganun nga ang ginawa ng ating Vice President. But ito nga, iba na kasi ang pinag-uusapan natin dito. Ito mismo yung paglilitis at pag-aharap, pagpresenta ng ebidensya. So I think she will have every opportunity to appear and to give her side. At yun din naman ang iniintay ng taong bayan na yung magkapit ng panig ay mailabas na, mailatag na yung kanilang ebidensya.
0: Ang pabayag ni Akbayan Partyless Congressman Chael Joke, no.
26: Alas 12:41 ang oras sa gibutyag ni Attorney Howard Calleja, co-convener sa Juan Sambayanan o sa Law Professor, dili lang ang anti-dynasty bill ang tun-an apan ng political party reform. Matod ni Calleja, importante usab ang disiplina sa partido tugod kay makita ang advokasya o ang pagkibisog sa dili lang politiko o ang ilang partido.
2: Hindi lang yung political dynasty, pero yung political party bill, yung ano, reform, political party reform bill, kailangan pag-isipan din natin yan kasi kailangan din strengthen natin yung party discipline natin. At sabi mo nga, dyan natin titingnan. Kasi kung sa partido mismo, sila mismo magsabi, oh, hindi pwede yan kasi magkapatid or magpinsan or something, hindi maganda para sa taong bayan. Hindi sila mag-endorso mismo within the party. So yung political party o yung political party reform, kailangan pag-aralan din natin. Tama, tama. Agree po ako dyan. Kaya nga sabi ko, yung political party reform, kailangan gandahan din natin. That's why I say, no, when we pass the anti-dynasty law, meron din nakabimbing din sa Senado at sa Kongreso yung political party reform at saka yung party list reform act. Sa tingin ko, kailangan pag-aralan din yan at itulak din na ayusin kasi maganda yun nga, as you said, no, yung disiplina sa partido. Kasi kung maganda ang disiplina sa partido, makikita natin na talaga sa amin yung advokasya at yung mga pinaglalaban, hindi lang ng kandidato, pero pati ng partido na kanilang kinabibilangan.
26: Pamahayag gato ni Attorney Howard Calleja, co-convener sa Juan Sambayanan o sa Law, Osaka Law Professor.
0: Gi-monitor o gitunan sa gobyerno kung saon ang pag-regulate sa posibleng pakigdialogo sa taga-China sa lokal nga kagamhanan sa gobyerno alang sa pagpahigayon sa dredging o black sand mining. Matod ni retired Rear Admiral Roy Trinidad, EFP spokesperson for West Philippine Sea, nga gidala sa mainland China ang manakwa nga balas o mineral dinhi sa nasud.
3: Security implication, dapat sa national level sila magpaalam. Ang nangyari ngayon, they know there is a gap in the local government code. So they engage directly with the local chief executives. Kaya nakakandak sila ng river dredging in the guise of black sand mining or exploiting rare earth mineral sa atin. Ito ay binabalik all the way up to mainland China. So ito ay isang bagay na binabantayan din natin at hinahanapan natin ng paraan to be able to regulate it through legislation.
0: Ang pamahayag ni retired Rear Admiral Roy Trinidad, AFP, spokesperson for West Philippine Sea.
26: O karon sa Tumagno International sa Bolivia, gideklara karon ni Bolivian President Rodrigo Paz ang state of emergency sa nagparehong halapan nga protesta sa ilang nasod. Giyon ang maong protesta gipaluyohan sa mga worker unions o mga mag-uma o mga ating suporta ni kanhi President Evo Morales nga managsamang nanawagan kang Paz gamaluwat na sa pwesto. Tungod sa maong liyok protesta, gibabagan usab sa mga nagunang dalan sa nasod nga resulta aron magkulang ang pagkaon, lana og medical supply sa nasod. Human mabalda ang pagatod dini, wala pa usab gikalipay ni Paz ang mga pangitabo sa nasod nga nakadaot pag-ayo sa ilang ekonomiya, nasod nga mideklara siya og emergensiya og damugos nga dili ang ayan himuong state kuno stage ang katawan og ubang mga residente.
0: Sa Japan, giaprobahan sa gobyerno sa Japan ang dako nga pagtaas sa visa fees para sa langyaw sugod sa bulan sa Hulyo ning tuiga. Subay sa report nga mosaka sa 15,000 yen gikan sa 3,000 yen ang bayad sa single entry visa, samtang motaas sa 30,000 yen ang multiple entry visa. Matod sa mga opisyal nga kini ang unang pagsaka sa visa fees sukada sa tuig 1978. Gikonsidera ang inflation o paghuyang sa kantidad sa yen ang hinungdan sa pagtaas sa bayranon sa visa. Mudugtong ini, naglamang ang gobyerno sa Japan nga dili mapiktuhan ang foreign tourist visits sa nasud.
26: Alas 12:46, sugaron sa itong Magnum Business, nakita sa Department of Tourism kung DOT nga dako o potensyal sa halal tourism sa Pilipinas. Mandi Tourism Secretary Dana Condeta Angra Mathey nga makita usab sa gobyerno ang halal tourism isip usa kada ko economic driver o gisiguro ng suportas at kooperasyon para sa pagdevelop sa mas dagang halal certified tourism products.
4: I should be happy and should be terribly proud, meaning because it shows parang ano effort and real determination to make sure that we want to be integrated seamlessly into the ASEAN community. But again, we will not stop there. Dapat maging number 3 tayo or something next. So we should never rest on our laurels, di ba? Kasi yun ang actually pag kunyari sasabihin nyo, discover the Philippines. This is what to discover.
26: Pamahayag ka to ni Tourism Secretary Ditha Angara Mathey. Samtang sa atong foreign exchange rate, ang usa ka US dollar nagbalong karon 60 pesos 53 centavos. Canadian dollar 42 pesos 74 centavos. Hong Kong dollar 7 pesos 32 centavos. Hong Kong dollar 42 pesos 46 centavos. Taiwan dollar 1 pesos 21 centavos. Korean won 4 centavos. Euro 69 pesos 39 centavos.
0: O karon sa atong Magnum Entertainment. Giangkon ni veteran actor John Estrada ang pressure sa pagmintinar sa maayong apostura sulod sa showbiz industry. Matod ni Estrada nga kinahanglan ang pagdisiplina sa kaugalingon ug dili pasagdan ang good looking tungod kay kini ang ihiyas para adunay maayo nga proyekto. Taliwala pa miniini giangkon sab ni John nga napasagdan niya kaniadto ang iyang panawas apan nakabangon ug gipadayon ang pagatiman sa kaugalingon.
5: Those were the days. But maintain talaga ako, Jan.
6: Well, I would love to maintain it, Matt. Yeah, because we're not spring chickens anymore. And I want to inspire also with the newcomers.
5: Yes, of course. Nakaka-inspire ka talaga, Jan.
6: Kita tumapa ka ng 50, pabayaan mo.
5: 50 ka na?
6: 38. yes, Matt.
5: But, kudos to you, Kuya Jan.
6: Thank you.
5: Talagang matindi, matigas ang katawan.
6: Hindi. Ibig sabihin...
5: Matigas ba?
6: You know that it takes a lot of hard work
5: yes,
6: and dedication
5: yes.
6: And all that.
5: Pero Kuya Jan, may pressure ba talaga noon na i-maintain talaga ang image or kumbaga mas naging advantage sa'yo sa pagkuha ng mga roles at kailangan talaga maintain the physique?
6: Well, I would say, Matt, na there was a time also na napabayaan ko sarili ko. No? Hmm. But we're in this industry na it's a must for me.
5: The competition is high and the pressure is high.
6: You have to look good for you to get good roles.
7: Kasi kung viable, ika nga.
6: Exactly. Kasi kung hindi, wala.
0: Ang pamahayag sa veteran actor nga si John Estrada sa show ni Matthew Goricelli.
26: O karon sa itong Magnum Sports. Natapos ang kampanya ni Pinay Teen Star Alexiala sa Berlin Open. Kinumaan giparot siya ni Linda Nuskova sa Czech Republic sa semifinal round sa score 2-6, 6-6, 4-6. Naimong agresibo ang unang set pa lamang si Nuskova kundi nakuha nini ang 3-1 sa ikadawang set. Gisulayan pa niya lang apildihon ng rank 13 player aba naglisod na siya. Isaran nga nalangan ang pagsugod sa dula tungkol sa pagbundak sa ulan. Not dini makaatbang ni Nuskova sa finals sa si world number 4 Jessica Pegula. Inyo nabati atong Magnum Noontime News o karoon sa atong headline review. Magnum Lokal, Father Rix Rucamura sa St. Agustin Cathedral. May butiaga ngayon atong pasalamatan ng atong amahan nga nagigugma kanato. Magnum National supplies kurentis Mindanao nga apektado sa kusog nga linog. Halos 100% nang nakabalik. Magnum International, state of emergency gideklara sa Bolivia nunod sa nagpadayong halapad nga protesta. Magnum Business, Halal Tourism, dunay dagong potensyal sa Pilipinas. Magnum Entertainment, John Estrada Miangkon, ang pressure sa pagbintinar sa mayong postura sa showbiz industry. Magnum Sports, Pinay tennis star Alex Yala, natapos na ang kampanya sa Berlin Open. Handurog ba alang sa atong Magnum Noontime News? Kini si Magnum First Seed Blanca.
0: O Magnum Chingintirina Enrique.
26: Sa usa ka gawas ng katilingman, katawa lamig gamahanan, managlaman ang marugano ko sa katawa ng matumani sa balita o serbisyo. Magnum Radio.
25: Inyong debate ang Magnum Noontime News. Dinhi lamang sa balita o serbisyo, Magnum Radio.
8: Mga higala, andam na ba mong madawat sa libreng TV o kantidad niya 2,000 pesos o dili kaha 4,000 pesos sinig-enroll ninyo sa senior high school? Libre pag-yung tuition, ID, lanyard, uniform o insurance. Maayong balita, padayon gihapon ang enrollment sa ABCA. Gadawat gihapon o enrollment ang ABCA hilaban niya sa atong mga ALS completers. Ayaw palabi ang oportunidad nga makakat-on pinaagi sa kalidad o flexible nga edukasyon diri lang sa ABCA. Dalikyat padayon sa inyong nagkadaiyang enrollment center or community learning centers sa inyong munisipyo o syudad. Alang sa dugang kasayuran at lang sa ABCA Education Channel page sa Facebook. Ayaw na pa ulahi! Enroll na!

0: Flex 500. Epektibo nga suplemento sa pagtapda sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmatabo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. DTX 500. Ang health mo protektado.
1: Mataas pala ang imo blood sugar.
2: DTX 500.
1: Ikaw ba na ang may diabetes?
2: DTX 500.
1: Ang DTX 500
2: ang may powerful compounds.
1: Yan ang gapanupo.
2: Kagakontrolar
1: sa imo blood sugar.
2: DTX 500.
1: Sa likas.
2: Epektibo.
1: DTX 500. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi. Apang naganyat ako sa ngakon ukod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kiman kag-hilty sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak ba ang akon panulukan.
1: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
5: Mighty C. Mayor Pride Henry Tevez. Isa ka certified Mighty C user.
6: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City.
7: Sa akong kanunay,
6: andaw adlaw ang schedule.
7: Kanunay busy.
6: Apan,
7: kanunay nga kondisyon.
6: Tungod sa Mighty C.
7: Mighty C.
6: Ang kondisyon gitkin.
5: Mighty C.
4: Mapalit sa mga butika.
8: Golden Heritage Polytechnic College, one of the top performing schools in Region 10, is now offering Bachelor of Science in Criminology program. They also offer DepEd Complete Basic Education programs and Sunday High School Test the programs and CHED Teacher and Business Education programs. Enrollment is now going on. Visit their website at www.goldenheritage.edu.ph or contact them at 088-858-7326 or 0917-152-4297. Enroll now!
9: Mari, ngano na ginuktok man ka?
10: Nagproblema lagi ko, Mari, oy, kung asa makapalito gamit sa balay, nga barato ra, pero di kalidad nga klase.
9: Agoy, kagamay ra ba sa imong problema, Mari? Ubantang mamalit, dito lang sa Kaking Home Depot, kay kompleto sila sa tanan.
10: Sure ka, Mari? Gikan sa RTW, personal accessories, pang dekorasyon sa balay, o gamit sa kusina?
9: Yes, you heard it right, Mari. Dili lang ka na, mapalit usab sa Kaking Home Depot, ang nagkadayang hardware, alang sa house repair, sama sa tiles, simento, o electrical supply.
11: Kaking Home Depot, grabe na kabarato, pangmasa pa kayo. Anaso Osmeña Extension, Carmen Puerto, Cagayan de Ocere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market, Poblasyon Taguluan, Misamis Oriental.
12: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminaw na to ang istorya ni Nang Maria.
13: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitngit na. Isip po sa kadiabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
12: Mas klaro na ba bisan gabii?
13: Mas kaan ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
14: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
15: Balhin na sa Wi-Fi internet na kasaligan sa Globe G-Fiber Prepaid. Bili sigurado versus Globe non-fiber internet na ang internet nga up to 300 Mbps. Adunay average broadband speed nga 240 Mbps. Ug minimum broadband speed nga 90 Mbps at 80% service reliability. Ug ma-install dayon sulod sa 24 oras. In serviceable areas, wala pa'y kontrata. Adto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website. Aron makuha og free unli internet for 7 days. Balhinya na! Terms and conditions apply. Promo runs from Feb 19, 2026 to December 31, 2020. Per DTI Fairtrade number FTB-249601, series of 2026.
16: Sa adlaw-adlaw na itong kapag-inom o DTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Dekayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Patasano na ito ang pag-inom DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500.
4: Mabalit sa mga butika.
17: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pariyo sang amarkuso. Chia seeds. The sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
4: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
18: Ang DTX Mabanid butabang sa paglimpyo sa ibong atay, pinagi sa pagkuha sa mga toxins ang atong gikaon o ginainom kada adlaw. DTX Mabanid doon ang pinagkataas na urag value sa kapower antioxidant mulimpyo sa free radical sa atong dugo na mo hinungdan sa pagkadamid sa atong atay. Sa DTX Mabanid, putiktado ka sa delikado ka fatty liver na kung mapasagdan, mo hinungdan sa cirrhosis of the liver or cancer sa atay. Likaya ng pagubag sa ibong atay, mag-DTX 500 kada adlaw. Ayaw na magdugay pa. Mag-DTX 500 na ang DTX 500. Mapalit sa Binance Revolution Center. O mga butika sa Kenyoro o Misamis Oriental. Paimulsi, ausap ang ilang libreng check-up. O senior citizen discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro City. Text or call Mr. Gerald, Clinica Area Supervisor, 0925-501-5065.
19: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
20: Mga migrant friends, karong adlaw maghiusa kita sa paghatag og pasidungog sa usa ka tawo nga kanunay nga anaa sa atong kiliran, ang atong amahan.
21: Bag-o pa ang araw, siya'y nananalangin.
20: Ang adlaw sa mga amahan, gisaulog sa dagang nasod, lakip na ang Pilipinas. Matag ikatulong Domingo sa Hunyo, isip pagpasalamat ug pagpasidungog sa ilang gugma, sakripisyo ug dedikasyon sa pamilya. Tungod kay para sa usa ka amahan, ang kalipay sa iyang pamilya mao ang iyang labing dakong kalampusan. Sa mga amahan nga nagtrabaho adlaw ug gabi, sa mga amahan nga layo sa ilang pamilya aron makapanginabuhi, sa mga amahan nga nagatiman, nagtudlo ug nagiya sa ilang mga anak, ug bisan sa mga amahan nga wala na sa atong kinabuhi, magpabilin sila sa atong kasing-kasing. Dili kinahanglan nga mahalon ang atong hihatag nga regalo aron mapakita ang atong gugma sa atong amahan. Ang ilang labing gikinahanglan mao ang atong panahon, atong pagpaminaw ug pagpasalamat. Tatay, papa, daddy, erpat, o itay, Happy Father's Day! Dinhi lamang sa musika, balita ug serbisyo, Magdum Radio.

0: back in a moment, right after this station.
1: Bandung Radio 99.9 News and Music. News and Music.
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
3: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
2: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butik.
4: May gina na may balita sa may panglawas, ang toxin mudaot sa function sa blood cells, kamoy at igatul sa mga nutrients, oxygen o tubig ngayon sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungkol sa mga toxin, kamoy hinungdan sa dagang balatian, sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, o guban pa. Huwag tanga mga toxin sa mong lawas, kamoy hinungdan sa mong balatian. Aron na maangkon ang may yung panglawas. Inuma tagad daw sa Jiritox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog.
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
5: Ako si Beatriz Minguito, usa ka negosyante, nagpuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gaagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko nga detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
2: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butik.
6: Mga Marites, get the latest showbiz news matang Domingo sa programang Magnum Showbiz Delights. Kung diin inyong masayran ang mga latest chika sa inyong mga paboritong artista, trending topics, makakutaw nga blind items, lakip na ang mga pampagood vibes nga balita. Magnum Showbiz Delights. Kauban ang inyong showbiz princess. Magnum Showbiz Delights. Alas 4 sa hapon, matag Domingo, dinhi lamang sa musika, balita ug serbisyo, Magnum Radio. Balhina sa Wi-Fi internet na kasaligan sa Globe G-Fiber Prepaid. Bili sigurado versus Globe non-fiber internet na ang internet nga up to 300 Mbps. Adunay average broadband speed nga 240 Mbps. Ug minimum broadband speed nga 90 Mbps at 80% service reliability. Ug ma-install dayon sulod sa 24 oras. In servicable areas, wala pa'y kontrata. Adto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website aron makuha og free unli internet for 7 days. Palinya na! Terms and conditions apply. Promo runs from Feb 19, 2026 to December 31, 2026. Per DTI Fairtrade number FTB-249601.

0: epektibo nga suplemento sa pagtakda sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmatabo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sa Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo protektado.
2: Tas bang ibu-blood sugar? Ato na kami diabetes? Mag-DTX 500 ka! Ang DTX 500, ato na kini anti-diabetic properties. Sama sa Charantine, nagkapamubo sa glucose, visine, controls blood sugar, o polypeptide, nga parehong epekto sa insulin. DTX 500, highly recommended sa mga eksperto.
3: DTX Coffee Mix? Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
4: DTX Coffee Mix.
5: Mabakal sa mga butika.
6: Tas bang imong blood sugar? Nakabay diabetes mo rani. Ang tubag sa imong balatian. DTX 500 at DTX 500 dunay tuluka. Anti-diabetic properties. Charantine nga nagpabu sa glucose vaccine nga mo control sa imong blood sugar. O apil na ang polypeptide nga mo paspas sa produksyon sa insulin. DTX 500 ang imong partner patok diabetes. Ay na pagdugay pa mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Kaginduro o Misamis Oriental. Pahimundi usab ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center diya sa Market City Agura Bus Terminal Lapasan Kaginduro. Text o tawag sa 0985-0132-198 or sa 0991-4504-163.
7: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
8: Planning to build, renovate or promote your business? Choose the experts at SRK Advertising and Integrated Services. We offer interior fit-out, construction services, demolition, kiosk fabrication, billboards, and indoor-outdoor advertising solutions from concept to completion. Visit us at Capistrano Luna Street, Sitio or call 0917-868-0917 today. SRK Advertising and Integrated Services. Building brands, constructing futures.
9: Nangita ka ba o gamit sa panimalay? Ato na sa Jugs Commercial, your one-stop ultimate bargain center. Ang tindahan nga namaligya sa barato o dekalidad nga rice cooker, blender, ovens, washing machines, electric fans, tanang klase sa stove, glass and plastic wares, plastic cabinets, drawers, chairs, trapals, floor mats, foams o guban pa. Ana sa door number 3, Tan Building, 12th Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Tawag sa 857-4694.
10: Mga Magdon friends, karong adlaw maghiusa kita sa paghatag og pasidungog sa usa ka tawo nga kanunay anaa sa atong kiliran, ang atong amahan.
11: Bag-o pa ang araw, siya'y nananalangin.
10: Ang adlaw sa mga amahan, gisaulog sa dagang nasod, lakip na ang Pilipinas. Matag ikatulong Domingo sa Hunyo, isip pagpasalamat o pagpasidungog sa ilang gugma, sakripisyo o dedikasyon sa pamilya. Tungod kay para sa usa ka amahan, ang kalipay sa iyang pamilya mao ang iyang labing dakong kalampusan. Sa mga amahan nga nagtrabaho adlaw o gabi, sa mga amahan nga layo sa ilang pamilya aron makapanginabuhi, sa mga amahan nga nagatiman, nagtudlo o nagiya sa ilang mga anak, o bisan sa mga amahan nga wala na sa atong kinabuhi, magpabilin sila sa atong kasing-kasing. Dili kinahanglan nga mahalon ang atong hihatag nga regalo aron mapakita ang atong gugma sa atong amahan. Ang ilang labing gikinahanglan mao ang atong panahon, atong pagpaminaw o pagpasalamat. Tatay, Papa, Daddy, Erpat, o Itay, Happy Father's Day! Dinhi lamang sa musika, balita ug serbisyo, Magdum Radio.

0: Gapanakit ba ang joints sa imong mga tudlo? Nang hubag ug nang bukol ba kini? Basig may gout ka na. Ang pagtaas sa uric acid sa imong dugo mao'y hinungdan sa gout attack. Pusa, pagmighty si na. Kini usa ka alkaline vitamin C nga mapaubos sa uric acid sa imong dugo ug manalipod kanimo patok sa gout attack. Ang matag adlaw nga pag-inom sa Mighty C muwagtang sa pagpanakit sa imong tudlo ug mapalig-on sa imong immune system. Kini mapalit sa BioNature Wellness Center ug sa mga butika sa inyong lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix, and D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Domingo hangtod sa Biyernes sa Market City Agora, Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page Clinica de Alternativo Sirio.
1: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
2: It's 1:46 on Magnum Radio.
3: Time check is brought to you by Play Smart, Play Bright. With No Star Online, have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph. Playtime Entertainment.
4: Sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio.
5: Magnum Back-to-Back Sunday.
6: Magnum Back-to-Back Sunday.
5: Only on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: Magnum Radio Time is exactly 2 o'clock.
1: Oras hatod kaninyo sa DTX 500.
2: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
3: Magnum News Alert.
4: Oras sa Magnum Radio, alas 2:02 sa kahaponon. Magala ng balita karong orasa. Gibutyaga ni Father Dirjan Fabrado, Social Communication Director sa Archdiocese of Cagayan de Oro, nga sa pagkakaroon, wala pa siya kasayuran na doon ay ipagahin ng prayer rally sa lokal bato kang corruption. Mato ni Fabrada, nga hulatan na lang ang, kung nahulatan na lang nila, kung doon ay mga kig-courier kanila alang sa panaghiusa sa kauluhan.
5: I think I would like to believe na naapod ni initiative din ni sa lokal. Wala pa noon kita ay communication gayud nga naakin maong naatay maong kining prayer rally din sa datong dakbayan sa Cagayan de Oro. We will see and we will wait for the communication maipahatag sa nato aron nga panawagan nga mahiusa kita dili lamang dito sa kauluhan dili appeal sa tibuok nasud sa Pilipinas.
4: Ang pamahayag ni Father Dirjan Fabrada, Social Communication Director sa Archdiocese of Cagayan de Oro. Samtang ipamugos ni Media Expert Professor Joe Carlos ang kapinungdanon sa fact-checking o verification tali sa nagkalapad nga paggamit sa social media isip pagkuhaan sa balita. Mato ni Carlos nga mahinungdanon na nga mapabilin sa media ang kredibilidad niini pinagi sa responsable nga pagbalita.
6: Mas pumupunta sila sa ground, sa mga local communities. Yun ang kailangan yata ng journalist. Eh. Parang iwasan natin masyado yung pag-interview ng mga usual suspects. Nobody has a monopoly of knowledge. Kahit na yung mga nasa local communities, yung mga ordinaryong tao, may mga kaalaman yan. May mga wisdom na maaari tayong maaari nating matutunan. No? Sa isang banda naman, lumalawak din yung misinformation o yung fake news. So, kailangan on guard lagi ang ating legacy media tungkol dyan. At dahil dito, mas lalong lumalalim ang responsibility ng legacy media na patunayan na ang legacy media ay nagbibigay ng tamang impormasyon.
4: Ang pamahayag ni Media Professor Joe Carlos. O karon sa itong Magnum News Hunter, pagpaligon sa Barangay Disaster Risk and Management Responder, gihisgutan sa Konseho sa Balita o Serbisyo. Anya, si Magnum News Hunter 19, Mencho Kabaktulay.
3: Magnum News Hunter.
7: Pag-eskutan sa City Council sa Dakbayan sa Cagayan de Oro ang usa sa mga eskutanan kalabot sa pagpahingasuga o kapag-suporta ngadto sa Barangay Disaster Risk Management Responder sa Batang Barangay dinhi sa atuang siyudad. Ini ang tagaan o kapatagad ni Konseyal Al Ligaspi Senior sa maong sesyon o ipaygayong sesyon na umang adlaw sa nasangpit sa mga eskutanan nga di mausali ini ang tagaan ug pagtagad ang mga kasugarang problema ug mga kining kakulangon sa tuang mga kabaranggayan. Tungod adunay pipila ka mga barangay nga nagkulang pa og gamit ug lakip-lasap ang kasiguruhan ngadto sa mga barangitanod ug isipan mga barangay responders alang pakalabot sa pagresponde sa mga kalabidad. Din usa sa mga problema niini ang kakulangon sa evacuation center, ang paggamit usab sa kining pag-rescue, hukuman pa, undan nga itap niini ang botan sa CDRRMD ugang tuang bota ang tuang national government diri sa tuang nasuda aron sa pagpahingusog sa maong mga posibleng kalabuan alang sa tuang mga PDRMR ng mga responders sa matag barangay. Dito nga dunay mga barangay nga nagkulang pa og tawo, nagkulang pa og honorarium, ganmana nga dili pa ing anak kaandam panahon sa kalabidad. Muna itong hisgutan o atong mabati sa pag-ibay gayon nga special report ni Kagawad Al Ligaspi Senior isip usaba sa maong regular session na sa City Council sa pagpangunan ni Vice Mayor Jocelyn Pepot Rodriguez sa Umang Adlawa. Balita gikan sa City Council, kini si Magnum Hunter 19, medyo kabaktulan sa paritaog serbisyo.
4: Dagang salamat Magnum Hunter 19 Mencho kabaktulan. Ugaran sa itong Magnum Public Service, gipay balo gidapit ang tanan sa pagtambong sa Triduum of Masses in honor of our Mother of Perpetual Help nga ipaygayon sa Hunyo 24, 25 ni Hunyo 26 Our Lady of Manawag Chapel Lemketkay Center Cagayan de Oro sa alas 5:30 sa hapon. Apan sa dili pa magsugod ang misa, ipahigayon una ang Holy Rosary sa alas 5 sa hapon. Ang kapistahan pagasaulugon sa Hunyo 27 ning tuiga. Mga igaling na bati ang Magnum News Alert at ang hindugangan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 21 Lani Delgado sa balita ug serbisyo Magnum Radio.
3: Magnum News Alert.
1: Kini nga programa giatud kaninyo sa DTX 500.
0: Pinoy, the best ka. Dito lang sa Magnum Radio 99.9, your news and music station. Pinoy, the best ka!

0: Magnum Radio Time. It's 2:17.
1: Time Check is brought to you by Alkim's Printing Services.
2: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 ay tunakini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, yun ang kahatag o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500. Adlaw-adlaw.
3: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
4: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
1: Taas ba ang imong blood sugar? Naaba kay diabetes? Mauna ni ang tubag sa imong balatian. DTX 500. Ang DTX 500 adunay tulo ka anti-diabetic properties. Charantin nga nagpaubos sa glucose, visin nga mag-control sa imong blood sugar, o polypeptide nga mopaspas sa production sa insulin. DTX 500 ang imong partner batok diabetes. Ayaw na pagdugay pa. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro ug Misamis Oriental. Pahimusli usab ang ilang libreng check-up ug senior citizen discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
6: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
7: Mga Marites, get the latest showbiz news matang Domingo sa programang Magnum Showbiz Delights. Kung diin inyong masayran ang mga latest chika sa inyong paboritong artista, trending topics, makakutaw nga blind items, lakip na ang mga pampagood vibes nga balita. Magnum Showbiz Delights. Kauban ang inyong showbiz princess. Magnum Showbiz Delights. Alas 4 sa hapon, matag Domingo, dinhi lamang sa musika, balita og serbisyo

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. TTX 500, makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins, gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw, para sa limpyo og himsog atay. TTX 500, adlaw-adlaw, TTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. TTX 500, pabalik sa mga butika. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Ako yung magpapili na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. Sa musika, balita o serbisyo, Magdum Radio. Pinoy, the best ka. Dito lang sa Magdum Radio 99.9, your news and music station. Pinoy, the best ka.

0: back in a moment, right after this station.
1: Magnum Radio 99.9. News and music. News and music.
2: Magnum Radio time. It's 2:45.
3: This time check is brought to you by GCash. Chill magbayad sa GCash G-Bills. Your bills in one app.
4: Anak ng tatay mo. Galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C. Immune booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C, alkaline-based vitamin C, available nationwide.
2: Nag-antos ka ba sa hinay nga internet o sa lousing nga servisyo? Solve ba na yung problema? Niya na sa tong dapit ang Converge Fiber Internet. Sa Converge Fiber at imanon ka diretsyo, paspas pa ang servisyo. Ani ang tipiks mga lugar nga available na ang linya sa Converge Fiber Internet? Sa Cagayan de Oro, Seri Proper, anakinis mga numbered barangay up to barangay 40. Sa lower o uptown areas, anakinis sa Carmen Proper o Upper Carmen. Lower o Upper Balulang, including subdivisions o sa mga barangay Lumbia, Bayanga, Mambuaya, Tignapuluan o Dansulion. Busa tanaw na yung kontrata sa internet kung expired na pag-converge na. Kung wala pa kay fiber internet, pakonect na sa Converge Fiber. Naimutang sa ground floor CTC building, Captain Vicente Roa, Corner Antonio Luna Streets, Cagayan de Orsere. Text o tawag lamang sa 0917-555-2777 or 0917-555-4777. Ang Converge Fiber Internet, padayang mo daw ito mga aplikante paka sales agent. Full man o part-time, mukita ang tud sa 45,000 pesos patag bulan. Isubmit ang mga application letter sa Converge Fiber Internet sa CTC Building, Corner Antonio Luna and Captain Vicente Roa Streets, Cagayan de Rosere.

0: Tabo Bangaiban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo protektado.
2: Akong bugas-bugas, akong katul-katul na ikabutangan.
3: Bugas-bugas o katul-katul?
4: DTX 500 na!
3: DTX 500!
4: Aduna kini antimicrobial properties nga makatabang sa pagkuha o pag-ayos sa bugas-bugas o katul-katul.
3: DTX 500!
5: Mabalik sa pinakadul nga butikis sa inyong lugar.
3: DTX Coffee Mix!
6: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa akong utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kilman kag-hilty sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akong panulukan.
3: DTX Coffee Mix!
5: Mabaka sa mga butika.
7: Ang DTX 500 mutabang sa paglimpyo sa imong atay, pinaagi sa pagkuha sa mga toxins sa atong gikaon o ginainom kada adlaw. DTX 500 adunay pinakataas nga ORAC value, usa ka power antioxidant nga mulimpyo sa mga free radicals sa atong dugo nga maoy hinungdan sa pagkadamid sa atong atay. Sa DTX 500, protektado ka sa delikado nga fatty liver nga kun mapasagdan, maoy hinungdan sa cirrhosis of the liver or cancer sa atay. Likayan ang pagubang sa imong atay. Mag DTX 500 kada adlaw. Ayon na pagdugay pa, mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental. Paimusli usab ang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163. Pagbantay sa fake nga DTX 500 products, nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
8: Sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio.
9: Pinoy, the best ka!
10: Sariling ating
9: dito lang sa Magdum Radio 99.9, your news and music station. Pinoy, the best ka!

0: Magnum Radio time is exactly 3 o'clock.
1: Time check is brought to you by RB Acevedo Optical. Ang presyo dili mahal.
2: The 3 o'clock prayer. Let us pray. You by Jesus, let the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, King of Mercy, we trust in you.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
3: Magnum News Alert.
4: Oras sa Magnum Radio, alas 3:02 sa kahaponon. May gala ng balita karong orasa. Giwatag ni Marilyn Chavez, Vice President sa Sipalco, nga doon na sila ipagayon nga reduction sa bill ng 180 pesos alang sa mga average residential users nga nagkonsumo o 150 kilowatt hours, matod ni Chavez nga kinialang sa bulan usab sa Hunyo.
5: Para sa atong average residential users, no, nga nagkonsumo og 150 kilowatt hours, kani will translate to a reduction sa ilang bill of about 180 pesos. June kay magvary manggood every month ang billing sa atong generators sa mga power suppliers. Depende pod lugar sa world market nga kanang ilang gakapektuhan sila. Kani sa atong gitan-aw murag nagreduce mang good food ang presyo sa coal, no, worldwide o sa international market na ay substantial.
4: Ang pamahayag ni Marilyn Chavez, Vice President sa Sipalco, samtang nakaleto karon ang gobyerno og padayon ang pagmonitor sa kahimtang sa mga Pinoy sa Middle East kinihuman na subling gisirhan sa Iran ang Strait of Hormuz, matod ni Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro nga gihisgutan na kon nagihisgutan sa DFA og sa mga ASEAN counterpart ang posibleng na sa posibleng epekto o mga lakag aron mapanalipdan ang mga Pinoy.
6: As far as we're concerned, na-repatriate na natin mga almost 11,000, di ba? Pero with this situation, then things may be a little bit different. Let's see how it is. Just to emphasize that we have 2.5 million Filipinos in the GCC alone and so many hundreds of thousands of seafarers. That is our concern, a very important concern.
4: Ang pamahayag ni Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro. O karon sa itong Magnoma News Hunter, 53 ka mga nurse o doktor misalmot atol sa YAKAPA program rollout training sa PhilPen sa balita ug serbisyo. Ania si Magnum News Hunter 13, Riza Cruz.
3: Magnum News Hunter.
7: Ipahigayon sa PhilHealth Regional Office 10 ang rollout training sa PhilPen na package of essential non-communication na disease sa interlinkan kung pilalapin alang sa misami sa oriental ni nga bulan sa Hunyo. Ang isang mutang kini sa kapin sa 53 ka mga healthcare professional, laki pa mga doctor, nurse o midwife, gikan sa kamigin misami sa oriental o gayon man sa Bukidnon o gilis sa takbihan sa Cagayan de Oro tumong sa mga kalihukan. Alas pagpaligon sa koordinasyon o kolaborasyon sa mga health workers sa paghatag mas maayo o mas dool na servisyo sa paglawas sa mga komunidad. Nagtilbing at short speakers na Dr. Francis Ramos, Dr. Liana Laurin, o Janine Christie Abang, na nag-discourse sa mga binipisyo, katuyuan, o mga pamaagis, pagpatuman sa YAKA program. di pa si Obdat uban sa PhilHealth nga yakap usa ka lakang para mapanapad ang access sa komprehensibong primary healthcare services na masuportahan ng mga pagpatuman sa universal healthcare program din sa rehiyon. Kaya yung sab ang buhatan sa PhilHealth sa pagpapusog sa mga kampanya o pagkikamayayong sa mga healthcare professional para masiguro ang epektibong implementasyon sa programa sa tibuok rehiyon. Balita na hipos gikan sa PhilHealth Region 10. Hindi si Magnum News, Thunder 18, Visa Coach, sa balita o servisyo. Magnum Radio.
4: Dalang salamat Magnum Hunter 13, Riza Cruz. Mga igala na bati ang Magnum News Alert at ang indugangan ay sa balita sa musulod nga takna. Kini si Magnum Hunter 21, Lani Delgado. Sa balita o servisyo, Magnum Radio.
3: Magnum News Alert.
8: Pinoy, the best ka!
9: Sariling atin!
8: Dito lang sa Magnum Radio 99.9, your news and music station. Pinoy, the best ka!

0: Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamig gid ang akong pamatyal, regular ang akong pagpamuhi, wala sang hangin ang akong tiyan.
1: DJX Coffee Mix. DJX Coffee Mix.
2: Mabasa ba ka?
3: Mayong balita, ang great Samsung sale is here. Pwede na nimong maangkon ang imong gipangandoy nga Samsung smartphone sa masulit nga presyo. Ang Galaxy A07 128GB from 6,290 to 5,490. Galaxy A07 LTE 64GB from 5,290 to 4,290 na lang. Ugupan pang discounted nga Samsung smartphones and gadgets. Dali, ato na dayon sa Graphic Gadget Store sa Captain Vicente Roa Street, Cagayan de Oro Sere. Mapalit usab sa Samsung Store sa SM Downtown Premier, Ayala Centrio Mall, Limkit Kai Center, SM Butuan, Robinson's Iligan, and Gaisano Sere Mall. Promo runs from June 1 to June 30, 2026.
4: Nag-mighty C ako kasi alam kong malakas ang immune system ko nito. Malalabanan bago mapo ang mga sakit. Kaya kayo, kung gusto ninyong humaba ang buhay ninyo, mag-mighty C kayo. Mighty C, alkaline-based vitamin C, available nationwide.
1: DJX 500!
5: Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
1: DJX 500.
2: Mabali sa mga butika.
1: DJX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akon tulog. Habang ang DJX Coffee Mix, mamuok yapon ng akon tulog. Subong aga kaghapon ako ko magpangapi sang DJX Coffee Mix.
1: DJX Coffee Mix.
2: Mabasa ang butika.
3: Sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio. Pinoy, the best ka!
7: Sariling atin!
3: Dito lang sa Magdum Radio 99.9, your news and music station. Pinoy, the best ka!

0: listening. Pinoy, the best guy.
1: Magnum Radio 99.9 News and Music Station. Mga Magnum friends, welcome back sa itong programa karon Pinoy, the best. The best of music. Nga ito'y pang-play, mga Magnum friends. And salamat sa tanan ng mga nakatune in sa Magnum Radio. And syempre, no, congratulations once again sa mga may bagong may graduar. Graduation day, bagong mga nakalampos kayo din tao sa kalisod na kakapoy, kahago, pilar o pangpang labad sa ulo, mga pratsik kung gikan sa mga kahago o taon nga nagyan isip estudyante, at least nagmalamposon gihapon. Okay? Congratulations! Congratulations! Congratulations! So mo na mga Magnum friends, ito ang kinabuhi in kinahanglan na kita every count sa tuang life na mag-andam sa atong kaugalingon sa lain na po ng journey sa atong kinabuhi. Isip pa bagong graduate, no? Ang imo na lang problema sa banaw sa pagpanarbaho sa makagain o kining sa experience o siyempre sa pag-income. Ana magina, mga Magnum friends, okay? So at least, congrats sa mga Magnum friends na ito diyan. Mga ganyan parintis, lingan, hinikugma, mga kahigala, sa tanan-tanan mahigala, mga Magnum friends. Have a good day. God bless kaninyong tanan, mga Magnum friends. So dali na lang tataman in town sa ito ang parang-uban sa ito nga programa karon. Pagpapaminaw sa Pinoy the Best ka, sa Pinoy of Music, mga Magnum friends, this afternoon sa itong number one station, yung Magnum Radio Cagayan de Oro. Okay?
2: Ayan. Congratulations sa mga kaigsunan na ito diyan, mga nakalampo sila, mga bag-eskwela. Okay? O sa tanansap nga nag-celebrar o kanang birthday, nag-celebrar sa ilang adlaw na tawhan, happy birthday. O sa mga Magnum friends nga nadunas na ikikabisiyan sa karon, special baka ni nga adlaw ni mo, o kini baka ang adlaw nga kung asa din mas most memorable sa imuha, congratulations and happy day, happy birthday mga Magnum friends. O sa tanansap nga doon na sila ikipang celebrar. Sabi na katong mga nag-anniversary. Yeah, ito nga anniversary. So, sa tanan ng mga kalampusan nga inyuhang nga naangkon, labi na sa inyuhang pag-uban-uban, hantod sa kahanturan. Kung ito ka muni abot, ani nga mga tuiga, congratulations. Okay? And good luck and God bless kaninyo mga igala. And syempre sa tanan sab, nga daigip ka bisihan bisan paman sa adlaw karon nga Domingo man, medyo murag ka ng nagyahapoy kabisihan. Unsa pa man na inyo ang ipang himo diya karon? Ala, good afternoon kaninyo mga Magnum friends. And paminaw lang gihapon ha sa tuwang panag-uban karon mga igala. Labi na sa tuwang mga Magnum friends nga na ipang himo nga na miss baka sa tanom. So mga Magnum friends na to diha mga igala nga naglimpyo sa ilahang balip panimalay. Naglimpyo sa ilahang kwarto. Ato nga nang laba, jumurak ang boto, makahalay baka mo. O katopong mga nagkuhan karon nang limpyo sa ilahang mga bed, ilang mga sinina na milo, o katopong nag-prepare. Ala, good afternoon mga Magnum friends. Okay?
1: Thank you so much sa inyong pagpanuban, pagpaminaw sa itong programa karon. And then sunod na po na itong programa sa itong rock and roll music. Magnum Weekend FRC after this, Pinoy, the best ka. Kini lang hapon ang banggita na may pasang panahon na homo sa PN Magnum Mencho kabaktulan limino ng Cagayan de Oro. Thank you so much. God bless. Bye-bye.

0: lock it in.
1: We'll be right back. We'll be right back. Magnum Radio 99.9.
2: Para sa malimpyong dugo, TTX 500. Para sa himsog gatay, TTX 500. Suno sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. TTX 500. Napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo TTX 500. Mabalik sa pinakaduol nga butik sa inyong lugar. TTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan apang lain gid ang TTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati akong arthritis wala na magbalik.
2: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Birch Tree.

0: ITC, ang alkaline nga vitamin C.
1: Pirmig ka pangihi,
0: hanap kang pananaw,
1: ug pagpaminod sa mga tin.
0: Basin aduna kay diabetes.
1: Mag-DTX 500.
0: Epektibo sa pagpamubo
1: sa blood sugar levels.
0: Di kaya ang diabetes.
1: Mag-DTX 500.
0: Karun na yun.
2: Mabalik sa pinakadulong ng butike sa inyong lugar.
0: DTX 500. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rina. Pwede lang hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panami din sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat kid DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabakal sa mga butika.
4: Sa musika, balita o serbisyo, Magdum Radio. Kini nga programa hatod kanato sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
5: So, rock and country.
4: Magnum Weekend FRC.

0: epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmatabo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki niyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo protektado.
2: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkadaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
2: DTX Coffee Mix
4: sa mga butika.
5: Nabati mo ba ang problema sa imong atay? Kanunay ba nga gadugab? Permi ba nga adunay hangin ang imong tiyan? Basin adunay diferensya ang imong liver? Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 adunay polycosanol ug uban pa nga mga phytochemicals gikan sa extract nga the sugar cane na pamatud-an sa mga pagtuon nga epektibong pangontra sa mga toxins nga maoy midaot ug miguba sa imong atay. Ayaw na pagdugay pa. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro o Misamis Oriental. Pahimusli usab ang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
6: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
7: Matag una ug ikatulo nga Miyerkules sa bulan gikan sa alas 9 hangtod alas 9:30 sa buntag. Inyong mabati ang programa Kahaya, programa nga gituyo pagmugna alang sa mga miyembro konsumante sa nag-unang kooperatiba sa elektrisidad, Moresco 1. Programa nga maghatod sa mga labas nga impormasyon ug kalambuan diha sa pagpadagan ug pagdumala sa atong kooperatiba aron ang tagsa-tagsa dili mahikawan sa kasayuran. Kahaya, matag una ug ikatulo nga Miyerkules sa bulan gikan sa alas 9 hangtod alas 9:30 sa buntag dinhi lamang sa Magnum Radio. Atangi.
8: Bago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. Ach! You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon pa bago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C.
9: Magnum Wanted Job Hunters. Ang Magnum Radio na kinangalan og dugang aplikante alang niining posisyon og qualification, technical staff, graduate of any IT-related course, knowledge in computer hardware, software networking, installation troubleshooting, knowledge in website development, and ability to multitasking. I-submit ang mong application letter with biodata and transcript of records to the manager, Magnum Radio 99.9, second floor SBS Building, CM Recto Avenue, Cagayan de Oro City.
10: Magnum Wanted Job Hunters.
11: Ani ay mga paimangno aron makalikay kita sa dengue virus. Pangitaa og bungkaga ang mga itluganan sa lamok, labi na ang mga butang nga mapunduan sa tubig. Panalipdi ang imong kaugalingon og pamilya pinaagi sa paggamit og moskitero, mosquito repellent, pagsulob sa long sleeves ug pantalon. Paluyuhi ang gobyerno o komunidad nga mag-fogging o mag-spray batok sa lamok, sulod o gawas sa panimalay. Pag-inom kanunay ug dagang tubig aron makabaton og igong resistensya batok sa virus. Ug pakonsulta gilayon sa pinakaduol nga health center o ospital kung duna kay hilana nga duha na kaadlaw. Kung adunay bagyo o kusog nga bundak sa ulan, dili malikayan nga adunay pagbaha sa atong palibot. Usa sa mga sakit nga pwede na itong makuha kung adunay pagbaha ang leptospirosis. Ang leptospirosis, usa sa sakit nga pwede na itong makuha sa leptospira bacteria nga gikan sa iisa ilaga, uguban pang mga mananap sama sa kabayo, kanding, ero, baboy, uguban pang mga mananap. Kasagarang masagol ang ihi sa mga mananap sa tubig baha o lapok nga pwedeng musulod sa atong mga samad, crack sa atong pamanip, mata, ilong, ug baba sa tao kung mulusong sa baha nga walay proteksyon. Unsa may mga sintomas sa leptospirosis, maghilanat, panakit sa mga kaunuran, magdiarrhea, gapangurog, sakit ang ulo, ug adunay nanubo sa pamanit.
6: Kung dili dahil matambalan ang adunay leptospirosis, pwedeng madaot ang iyang atay, maglisod o ginawa, o pwede sab kini ngay kamatay. Unsaon na itong paglikay sa leptospirosis? Batasan na ito ang paglabay sa basura sa saktong lugar. Kaya aron dili kini puyan sa mga ilaga. Likay ang pagsulong sa baha, labi na kung aduna kay saman. Kung dili malikayan nga mulusong sa baha, kinahanglan nga mugamit kag botas. Hugasi sa limpyong tubig o gamit og sabon para sa imong tiil. Human ikaw nilusong sa baha, limpyo na itong balay. Ug tanggalon ang pwedeng puyan sa mga ilaga o kuman pang mga mananap. Ug gamit og rat traps aron dili mudagan ang mga ilaga. Kung aduna kay mga sintomas sama sa leptospirosis, adto dayon sa pinakaduol nga balay-tambalanan o Barangay Health Center aron matagaan ka dayon og pagtagad. Kini usa ka may nungdanong painumdum dinhi lamang sa balita og serbisyo Magdum Radio.
4: Iksoon pagpakabana. Itaho sa Magdum Radio ang bisan unsang dagkong hitabo sama sa baha, sunog, tulis, vehicular accidents, ug uban pa. Text o tawag lamang sa Magdum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. 24 oras kaming nagasibya ug anda mo serbisyo kaninyo panahon sa dagkong hitabo ug sa bisan unsang dagkong katalagman. Inabagan sa Magdum Rescue 999 ug sa Graphic Fire and Rescue Brigade. Text o tawag lamang sa Magdum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. Dinhi lamang sa balita og serbisyo Magdum Radio.
12: Oras alas 4:09.
13: Time check is brought to you by Play Smart, Play Bright. With No Star Online, have fun, take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pangco.ph. Playtime Entertainment.
14: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa balita og serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
15: Uy, mga kamarites! Hali na, maminaw na ta sa Magnum Showbiz Delights! Magnum Showbiz Delights! Mga latest chika sa mga paboritong artista, trending topics, blind items, ug apil na ang mga pampa-good vibes nga balita. Magnum Showbiz Delights! Magnum Showbiz Delights! Aniya na ang inyong Showbiz Princess, Magnum April Borja! Magnum April Borja! Magnum Showbiz Delights. Magnum Showbiz Delights.
12: Oras na to mga higala alas 4, Jess, nasa hapon. May hapon sa mga Magnum friends na to nga naminaw karong nga hapon na uga welcome ta sa ato nga programang
15: Magnum Showbiz Delights.
12: Of course, mga higalanaw, karong nga adlawa, makauban na usab ninyo ang iyong nga one and only showbiz princess, Magnum April Borja, langgit gihapon ta mga higala para sa atong nga usa ka oras usab nga pagka-chika-chika. Karong nga hapon na, alang usab sa atong nga programa nga Magnum Showbiz Delight. So, maing hapon sa mga Magnum friends sa atong nga namino, karong nga adlawa, o ga, today po lugar mga higalanaw, bisan pa man nga medyo ulan-ulan gid sa lugar sa gawas, medyo may mga lugong, kalay makayo, na ay mga karangkuan, karang mga thunder, no? Mga thunder o mga lightning. Napalagay tayo madunggan gid sa lugar mga Magdo friends, labi na gid sa gawas nga bahin. Today it is still a lovely afternoon gid sa lugar mga higalano. Karong adlaw ang petsa usab nato mga Magdo friends, petsa 21 na gid sa kita karon sa bulan nato sa Hunyo tuig 2026. So wala siya mga higalano, bisan pa malugar nga medyo kon-kon gid sa lugar sa gawas, marag medyo maot gid sa lugar ang kini nga weather sa gid lugar nato. So tanggong ang tanan nga mga gusto lugar pud mohimos paglaglaag, wala mag kinikwan lang sa takaron. Mag-stay at home lang sa takaron mga higala, okay? Stay at home lang sa kita kaya kana di ba? Kaysa naman nga ikanambitong risk gid sa lugar nato nga mag laglag gid sa lugar tabisan nga galunop ng kalibutan. So dili na lang sa ta mga higala. Magstay at home na lang sa ta para nga dili ta mga basa, dili ta magsakit, dili ta magsigihingos-hingos, no? So murag mo gina siya pinaka-importante. Stay at home lang sa ta karon.
15: Magnum Showbiz Delights.
12: Oy, syempre ha, karong nga adlawa, June 21 mga higala, gisaulog usab nato karon ng Father's Day. Agay, ginoko pa silan. Happy, happy Father's Day sa taran nga mga father, sa taran nga mga daddy, mga papi, mga papa, mga father nga kininga na mina usab lugar karon sa tonga programa. Happy, happy Father's Day sa taran nga mga amahan nga naminaw karon sa Magnum Showbiz Delights mga higala. So, amurag mo sa lugar ni siya ang adlaw, no? Nga dumduman nato ang nga pagmahal, ang nga sakripisyo usab sa tonga mga father, sa tonga mga father in law. Dili father-in-law. Sa itong mga father, gid sa blugan siya mga higala. So, happy, happy Father's Day sa mga amahan. Labi na gid sa blugan niya itong mga father nga, butan. Oga, no, syempre, dili na lang sa lugar na ito ikinimag-exclude. Katong lugar yung mga father nga, medyo dilibutan. Bitaw, happy Father's Day, gid gihapon sa mga father nga dilibutan. Sa mga father nga, wala nagsustento, no? Pero feeling nila kay father sila. So, inanagin sa blugan siya mga higala. Happy Father's Day, gid gihapon. Kay kinibitaw nga, syempre, sa ngalan gid sa blugan nga, papa sila, nag-sacrifice man sa blugan gihapon sila sa unang panahon. So, happy Father's Day, gid sa gihapon. Pero, labaw sa tanan, pinaka-happy Father's Day sa mga papa nga, kanibitaw mga selfless kay sila, no, mga selfless kay sila, tapos wala gilugar sila kinibang maragkuan ba, no, kanang responsable gid sab kayo sila, labi na gid sad sa pag-amuma, pag-atiman, pag-provide nga to sab lugar sila nga pamilya. So murag mo gina sila ang mga pinaka the best nga mga father karong adlaw. Muna sila ang mga type sa father nga dapat gid nato gina-honor for today's video.
16: Magnum Showbiz Delights.
12: Bitaw mga higala, no? Oh yeah, of course, ha, marag medyo lain yun, no? Ang kinipubitaw nga weather na to sa gawas nga bahin mga higala. Pero syempre, may hapon, good gihapon sa mga Magnum friends na to nga naagilugar gihapon sila karon labi na good sa gawas nga bahin. O ga, syempre, o sa mga higala, no? May hapon sad sa mga Magnum friends na to nga naminaw karon labi na good sa may mga dagkopod nga mga merkado diri sa to nga dakbayan. Syempre, nadi sa may merkado sa Kugon, labi na good sa mga market vendors na to nga grabe good ka na sila. Rain or shine good sab, no? Ang mga kininga mga market vendors sa lugar nato di asa mga dagko nga mga merkado nato. Syempre, no, dadi asa may merkado sa Kugon, of course di asa may merkado sa Carmen, merkado sa Bulwa, sa Agora, sa Puerto, syempre usa mga higala sa mga kinibang mga ginatawag ta nga mga talipapa mga Magnum friends. Oy ha, Domingo karon, so that means Lunes na usab ugmang ugma po lugar kining mga higala, no, so syempre back to school ang mga kids ugma, mag back to school na sila pero nasi uban ugma pa ang ilang first day of school mga higala. So good luck sa mga children na to, no, sa mga kids na to nga ugma ang ilahang nga pagasugod sa klase o gamurag mo gid sa na kinibitaw nga ginatawag ta nga dumduman gid sa lugar sa mga kids nga dapat pag kung magsugod na gani ang klase maminaw gid mo sa teacher para nga maayo ang inyong nga future.
16: Magnum Showbiz Delights.
12: Oy, of course, ha, happy, happy birthday po dahi, ha, sa taran nga mga nagsaulog karon sila mga adlaw nga natauhan, June 21. Kasi mga nag-birthday karon dahi, pagpataasan mo sa yung mga kamot, be, para nga mag-greet ta mo din, kantanta mag-happy birthday, di ba? So, inanagin na siya, happy, happy birthday sa taran mga Magnum friends na to, nga naminaw karon nga mga panahon nga nagsaulog, usab sila nga adlaw nga natauhan. Bahalag, walay handa, walay baka, walay litson, walay, masapara di, walay chicken curry, asa managikan, di ba? Basta, bahalag, walay handa mga Magnum friends. Ang importante is that wala tay mga sakit. Kit mo gina siya pinaka-importante. Diba? Bahalag walay bihon. Pero marag mas maayag. Siguro no, kunay bihon o baka pansit o baka kanang ginatawag nga bam-e. Bam-e. Diba? So, inanagid po lugar na siya mga higala na. So, happy, happy birthday sa taran nga mga nagsaulog. Karon sila mga adlaw nga natauhan. O ga, I hope nga unta hatagan pa mo. O ga, igo pa yun nga panahon. Mas taas pa yun nga kinibang life o sab sa atong Lord para nga makakananghimo mo sa iyong mga tahas diri sa kalibutan.
16: Magnum Show Showbiz Delights.
12: Ang oras na to karon mga higala alas 4:16 na sa hapon dili kayo puta maglangan mga Magnum friends dili sa karon sa mga nag-unata nga mga showbiz sa stories karong hapon na.
16: Magnum Showbiz Delights.
12: Dirita mga higala kaya matod pa si aktresa Lotlot de Leon agoy gi-call out man ang giingon nga pagkabakakon matod pa sa iyahang nga igsuon nga si Ian de Leon.
16: Magnum Showbiz Delights.
12: Samtang si aktresa Bea Alonzo, agay ginoko pa silan, gi-unfollow na yun sa hingpit ang yahanga fiyan.

0: gala ang mga dugang pang mga detalye, masayra ninyo na sa atong kapagbalik karong nga tao ng atong oras, alas 4:17.
1: Time check was brought to you by Sipalco, your electric service company since 1923.

0: at tabo pang iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki niyong abutika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. DTX 500. Ang health mo, protektado!
1: Mari, ngano na ginuktok man ka?
2: Nagproblema lagi ko, Mari Uy, kung asa makapalito gamit sa balay nga barato ra pero di kalidad nga klase.
1: Agoy, kagamay ra ba sa imong problema, Mari? Ubantang mamaliit dito lang sa Kaking Home Depot kay kompleto sila sa tanan.
2: Sure ka, Mari? Gikan sa RTW, personal accessories, pangdekorasyon sa balay o gamit sa kusina?
1: Yes, you heard it right, Mari. Dili lang kana, mapalit usab sa Kaking Home Depot ang nagkadayang hardware alang sa house repair, sama sa tiles, semento o electrical supply.
3: Kaking Home Depot, grabe na kabarato, pang masa pa kayo. Anasa Osmeña Extension, Carmen Puerto, Cagayan de Ocere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market, Poblacion Taguluan, Misamis Oriental.
4: Birch

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Birch Tree Fortified Twin Pack. 775 ra ang SRP kada braso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete Creeping Lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Defensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
2: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulayan ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
3: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo.
4: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
5: Magnum Showbiz Delights.

0: Magnum Radio 99.9, your favorite news and music station, mga Magnum friends. Balik ta sa atong programang
1: Magnum Showbiz Delights.
0: Of course, mga higala, no, ang oras sa ito karon, alas sa 4.23 na ganyan taon po tas hapon, mga higala, dirita sa pagbalik sa atong chika-chika this afternoon, mga Magnum friends. Of course, you are still with me, Magnum April Borja, good gihapon, mga higala, ang inyohang one and only showbiz princess, mga Magnum friends, dirita karon sa nag-unata nga chika this afternoon, mga higala, kilagi ang actress nga si Lot-Lot de Leon, gi-call out ang giingon nga pagkabakakon matod pa siya gigsuod nga si Ian de Leon, mga higala, kilagi kinamagod lagi ang ilahang nga pamilya, morag doon nagilugar ni sila yung rift lugar karong mga panahuna, meaning doon na lugar sila yung mga kanamurag-butang lugar na ito, murag na sila yung mga issue, no? Murag na sila yung mga problema gid sa lugar sila nga pamilya, ilabi na human nga namatay ang ilahang nga inahan nga mao si superstar Nora Honor, mga higala. Kailagi sa kini lugar nga pinakarisen usab niya nga press conference, mga higala, nga by the way diligid sad lagita na siya kanibitong ment unta nga hisgutan ang nasangpit po lugar nga pribado unta nga issue sa kini pubitaw nga pamilya lugar nila, pero since nalakbitan man siya na wala dito na gid sa lugar, mga higala, nga nahimo lugar nga emotional while gi-deny ni aktresa Lot-Lot de Leon ang mga statement usab lagi saya nga igsuon nga si Ian de Leon aton usab lagi sa usa ka kinibang ginatawag tanga press conference, mga higala. So balik ko na kuno ang moral lugar gara ang kinibang ginatawag tanga pinaka problem gid sa lugar karon sa mga magsuon is that ang issue batod pa sa pamana usab lagi sa mga kayamanan usab sa kinibang inahan sa lagi nilang si superstar Nora Honor kinsa mipanaw gumikan usab sa Balatian lugar niato nga Abril 16 sa tuig 2025. So 1 year kapin naman si Reno nga kinipubitaw nga namatay si superstar Nora Honor, mga higala. So kining syempre before sad gilugar ta mga dive deep sila nga sa kinipubitaw nga mga issue gid sa lugar nila, mga Magnum friends, diri sa karon kaya kanamurag maghatag sa lugar tao ga gamay lang yun sa no nga kinibang nga context para yun sa lugar mag-gets sa mga Magnum friends sa Togaramino karon unsay murabitog baliplastada lugar pod sa ilahang nga kanamuraga pamilya yun sa lugar nila, mga Magnum friends. So for context, si Nora Honor o si Christopher de Leon, the Christopher de Leon nga aktor, nanay sila yung lima kabuk anak, pero sa lima usara ang ginatawag tanga biological yun sa lugar nila nga anak, maoki ni si Ian de Leon. And then kinilugar ng upat nga si Lot-Lot, si Matet, si Kiko o si Kenneth, puros na rin lugar matod pa kini sila mga adapted. So sa lima lugar nila kamagsuon, si Ian ra ang biological. So siya naging lugar ang quote-unquote legal nga anak ni Nora o ni Christopher de Leon. Dahil kinipo na yung lugar ng upat, katong gimension na ako ganina, kini si Lot-Lot de Leon, si Matet de Leon, si Kiko o si Kenneth de Leon, puros na po lugar ni sila mga adapted, mga higala. So medyo complicated do kung isgutan lugar na to, ang legality usab sa kinibang adoption, mga higala. Basta kay kini sila adapted lugar ni silang tulo. Na lagi karon gumikan pa lagi ka na matay naman po ang superstar nga si Nora Honor atong April sa 2025. Syempre gyud sa lugar, mga higala, given nga ang naginusara nga biological nga anak, bali quote unquote legal nga anak lugar ni Nora Honor o ni Christopher de Leon, maura man sa lagi kini ba si Ian de Leon, mga higala. So meaning technically sa iyaha matod pa mo padulong ang tanan nga mga kayamanan ni Nora Honor, mga higala, pero sa kinipubitaw nga gibutya gyud sa lugar niya, willing man matod pa siya nga mag-share po lugar sa iyahang mga igsuon sa mga pamana kung naa manggaling gikan siya nga inahan, mga higala. Kay syempre it is the Nora Honor, the national artist Nora Honor, the superstar Nora Honor, mga higala. So syempre dili pud biara siya kuana kay kanang kung mo kini mention po lugar taog Nora Honor, kuana gyud gyapon na siya, mga higala, kini bang ginatawag ta nga household name na gid siya, no? So bisan pud siguro mga kuan karon mga high school students, pangutan ani mo, ikaw kanang kuan ba kani Nora Honor, familiar ba kaniya, makabalo gid sa blogger na sila, mga higala, kung murag kinsa na si Nora Honor, kay lagi sikat magid kayo siya. So given sa lagi nga sikat kayo si kini bang Nora Honor, nagid sa blogger na siya kanang mga ginatawag ta nga mga properties, mga kanang dahil mga kanangkwal po lugar niya, kayamanan, iyang mga bahandi, iyang mga property, mga higala. So murag po lugar na karon ang nahimo matod pa nga issue gilugar karon sa magsuod, mga higala. Kailagi, moto sa gimension gin sa lagi na ko kaganina, matod pa si Ian Raman ang naginusara nga biological nga anak. So good as tanan matod pa allegedly nga mga kayamanan sa iyang nga igsuon is, ay sa igsuon, sa iyang nga kinabang inahan nga si Nora Honor, sa iyang mo padulong. Mauna siya ang gibuteg lugar sa ni Ian sa usapod ka recent lugar niya iyang kinibang interview. Nagani po lugar mga higala no, gumikan sa lagi kay murag na mention naman sa lagi ang kinibang issue po lugar sa ginatawag tanga pamana, gilakbitan dahin sa lugar dito mga higala ni Ian De Leon nga matod pa, nagpatukod siya sa kinibitong ginatawag tanga one person corporation kon OPC. So gani lugar po mga magdo friends, tumong matod pa sa gikabutya nga korporasyon kini nga OPC mga higala nga mahandol, ma-manage lugar ang legacy sa superstar nga si Nora Honor. Bisan pa man sa lugar nga kinibitong wala na lugar siya din sa kalibutan. Na matod pa, ubos to kung anong gikabutya nga OPC mga magdo friends, doon na lugar ni siya duha ka, matod pa, kinibitong duha ka mga organization. Ang isa, profit. Ang isa, non-profit. So meaning, katong profit gin sa lugar mga higala, dito lugar, kanamurag na sila ipang-organize nga mga butang talang, mga exhibit, mga concert, mga documentary. Basta kay kanang sa ngalan nga kanang kuan siya for profit lugar siya, mukita lugar matod pa katong nasangpit usab nga organization, whereas sa lain usab nasay isa nga non-profit organization, ubos gid gihapon kini siya sa OPC nga gimugda lugar no, gipatukod gid sa lugar ni Ian De Los Santos sa magkisay De Los Santos, Ian De Leon lugar pun mga higala, so gi kanang patukod lugar ni ang kining ginatawag tanga OPC. Na sa statement lugar karon ni kini bang ni kanang kuan mga magna friends Ian, matod pa niya, before pa daw kuno niya gipatukod kining nasangpit nga kuan lugar corporation, nag-inform na matod pa siya sa iyahang nga mga igsuon nga magpatukod na lugar siya. So murag mao lugar to nga na push through, napatukod gyud sa lugar siya mga higala, na karon dito ra dayon lugar murag mi ulbog gyud sa lugar ang kinibang kaspa usab ni kuan ni Lotlot De Leon, dito lugar dayon sa usa ka certain nga kinibang press conference. Kaya matod palagi niya, walay kamatuuran nga siya o gang yahagid sa lugar nga uban papod nga mga igsuon is na-inform lugar sila kalabot sa mga plano sa ilang igsuon usab nga maoy nag-inusaran nga biological nga anak ni Nora Honor o ga ni Christopher De Leon.
1: Magnum Showbiz Delights.
0: So ang gilalisan gyud sa lugar nila karon mga higala sa, like di ba, at least naman sa kini po lugar nga part usab ni Lotlot De Leon, wala lugar pud siya na lain sa kini pitaw nga issue gyud sad sa kining ginatawag tanga pamana, murag dili lugar na mao ang iyang problema. Ang gikabiklad matod pa ni Lotlot De Leon is ang pagka quote unquote baka kon matod pa kaayo kini lugar pud si Ian dili si kini bang Ian lugar pud mga higala nga nagmention lagi nga matod pa, nag-inform naman ako no lagi siya, pero sa part lugar sad ni Lotlot, napalagi daw ko na ito siya kinibang mga ebidensya matod pa na siya mga text-text nga wala lagi nag-inform sa iya ha. Sa ilaha lugar po talaga magsuon si Ian nga magpatuko lugar siya sa nasangpit nga one person corporation. So, kanamurag gumikan sa lagi no, kay medyo may pagka-disappointed lugar sa gyud si Lotlot, labi na gyud sa ang uban pa po lugar niya nga mga kinigigsuon. Dito dahil lugar po mga higala nga gikinig nga klaro usab ni Lotlot nga matod pa niya, wala siya nag-apas o dili siya sukad mag-apas sa mga kayamanan siya ginahan nga si superstar Nora Honor. So, si Karangkuan matod pa, si kinibang Ian, he can have it all. So, murag pwede lugar niya nga bahala na siya unsay panghimuon lugar po niya sa mga property ni kinibang ni Nora Honor gyud sa lugar mga higala. So, murag dili na daw kuno manginlabot na si Lotlot De Leon. So, ang iyahan daw kuno ana, mas ganaan matod pa siya nga maningkamot na lang palugar siya o iya-iya na lang daw kuno mga higala. Wala daw kuno matod pa palugar siya nag-apas sa mga kayamanan sa iyahan nga inahan nga may panaw na sa kalibutan. So, kung mga kanang kwantaan, murag medyo dili, good sa gig, kanang murag dili kayo ta maka-relate mga higala no kay wala mo di pamana good. So murag makichika na lang sa vlogger ta ni mga higala. Kaya wala mo di pamana. Pamana na to ani kay high blood.
1: Magnum Showbiz Delights.
0: High blood ang pamana. High blood o baka lain nga mga balatian. Ito mga higala no. Oy, ginoko pa sila ng atong oras sa alas 4:31 na sa hapon mga higala. Maminaw sa tag, pipila ka mga pahinomdom.
1: Time check was brought to you by Westshire Academy.
2: Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C. DGX 500 ang tuba kontra sa sakit nga diabetes. DGX 500 epektibo sa pagpamubo sa blood sugar level. DGX 500 imo sa disugard sugar cane extract ang anti-diabetic property gikan sa palaya. DGX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto, mabalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar. DGX Coffee Mix.
3: Ako si Igor sa Pilar Capiz, wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sa ngapon utol nga mag-inom sa DGX Coffee Mix. Manamit gid man kag healthy sa lawas, mangod na patyagan kung ana pa wa ang akon panulo.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
4: Nabati mo ba ang problema sa imong atay? Kanunay ka ba nga gaduga? Permi ba nga adunay hangin ang imong tiyan? Basig adunay diferensya ang imong liver. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 adunay polycosanol o guban pa nga phytochemicals gikan sa extract sa the sugared cane. Napamatudaan sa mga pagtuon nga epektibong pangontra sa mga toxins nga mo'y may daot o miguba sa imong atay. Ayaw na pagdugay pa. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan di Oro og Misamis Oriental. Pahimusli usab ang ilang libreng check-up og senior citizen discount sa Klinika D Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan di Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
5: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika D Alternativo logo.
6: Mayong balita, ang Great Samsung Sale is here. Pwede na nimong maangkon ang imong gipangandoy nga Samsung smartphone sa masulit nga presyo. Ang Galaxy A07 128GB from 6,290 to 5,490. Galaxy A07 LTE 64GB from 5,290 to 4,290 na lang. Uguban pang discounted nga Samsung smartphones and gadgets. Dali, ato na dayon sa Graphic Gadget Store sa Captain Vicente Roa Street, Cagayan de Oro Sere. Mapalit usab sa Samsung Store sa SM Downtown Premier, Ayala Centrio Mall, Limkit Kai Center, SM Butuan, Robinson's Iligan, and Gaisano City Mall. Promo runs from June 1 to June 30, 2026.
7: Great Samsung Sale!
8: Magnum Showbiz Delights!

0: Magnum Radio 99.9, your favorite news and music station. Mga Magnum friends, balik ta sa atong programang
1: Magnum Showbiz Delights.
0: Of course, mga higalano, ang oras sa tukarong hapon na, alas 4.34, naging printown kita sa hapon, mga Magnum friends. Okay, tungod kay medyo may pagka ulan-ulan man sa lugar sa gawas nga bahin din sa lugar karong mga panahon na mga higala, matod pagkikabuti ang kininga duna na doko noya pipila usab ka area diya sa maya sako usab no sa barangay Kugmar nga tong gadakbayan nga matod pa duna ya murag medyo pagsaka no sa level sa tubig gid sa lugar mga higala so magamping-amping lang gid sa takanunay og monitor gid sa tasa palibot gid sa lugar nato mga higala no kaya gani ang nasinatian mo nato karon na mo gilagi kining ginatawag ta nga si Bagyong Francisco gid sa lugar mga higala so duna gilugar siya mga dala nga mga pag-ulan mga kanang kwan gid sa lugar mga higala no so gani ang murag paghimol lang sa lugar nato monitor lang gid sa lugar tas palibot mga higala og kanabitang murag bantay-bantay lang sad gid pud ta mga Magnum friends no para nga dili gid sa lugar kita ma butang pa lugar sa risgo ang tagsa-tag sa usab nato ka mga kinabuhi so labi na gid no sa mga kanabitong mga area nga kanang kwan kay siya flood prone kay siya mga higala so murag bugi na siya bantayunon gid kayo na siya karong nga mga panahon na so dili sa takaron sa pagpadayon sa atong chika-chika this afternoon mga higala. Kaya ang oras ato karon alas 4.36 na bagiritan alas 4.36 na girintanon kita sa hapon mga higala diri sa takaron sa pagpadayon sa atong nga chika kaya matud pa ala kini ang aktres nga si Bea Alonzo gian follow na gyud sa hingpit ang ihang fiance nga si Vincent Co mga higala so di ba kung kumadumduman lugar ninyo no sa mga pass usab nato nga mga pag chika chika is that murag do na pati pagduda nga dili do ko na madayon ang ilang kasal naado ko ni problema ang ilang relasyon. Morado ko nog dili madayon ang ilahang kasal pero still working on it matod pa si Bea og si Vincent ko mga higala na karon dunay mga migawas gisan lugar nga mga kinibang report nga matod pa wala na gid ko no silang duha. They called it quits kung sa kinibang English pagid sa lugar mga higala they called it quits matod pa kay lagi murag kanang murag na realize gisab siguro sa duha nga dili na worth it palugar nga ipaglaban ang ilahang relationship so that's why kanang murag naghudong na lang sa lugar sila sa ilahang kuan lugar no sa ilang connection kay lagi kaya gikabutag man sa lagi mga Magnum friends nga matod pa gi karang nag-unfollow na matod pa karon sa hingpit si Bea Alonzo nga to sab sa iya nga fiance nga mao ang negosyante usab nga si Vincent ko mga higala gi-unfollow na matod pa lugar niya kini ilabi na gyud sa kini bang nga social media platform ta nga Instagram mga Magnum friends so karon dili na lugar sila marapit og bali ay well dili na lugar pud sila mutuals gyud sa lugar mga higala pero wala gid kayo pud nako na check ang mismo nga social media account ni Vincent ko mga higala kay murag medyo private magud pud lagi ni siya nga tao bitaw siya pa rin ni Bea nga kanang murag kuan gid kayo sa kuan mas sa social media active gid sad kayo kay kanang ano kini masad good si Vincent ko syempre kuan mas sa lugar ni siya mga higala kanang negosyante bitaw so ang focus gid lugar niya wala sa publiko nagid sa lugar na siya sa pribado gid sa lugar mga higala ilabi na gid sad sa iya nga pagpadagan sa negosyo mga Magnum friends so wagani karo mga panahon na murag natubag na lugar no ang mga pagduda po lugar sa mga netizen ang mga questions sa mga netizen kung nagkabulag na gid ba silang duha kay lagi may gawas karon sa mga report nga dili na matod pa sila mutual sa Instagram mga kining Magnum friends kay lagi murag duna gid sa lagi sila problema usab sila nga relationship ang higala kay di ba ko madumduman lagi ta nato na to supposedly dapat sa bulan pagita na to sa Mayo mga kining Magnum friends dapat kasal na tana kini si Bea Alonzo si Vincent ko didto pagitaon sa nasod sa Spain so grabe no murag medyo kanang kon gid ka siya ba murag vongacious gid kay siya vongacious gid pud kayo ang ilang kasal mga higala kay dito mangit sa lugar sila sa Spain lugar po pagkakaslon pero lagi gumikan kay doon na sila dili pag sinabtaray matod pa sa gikabutyag nga kinibitaw nga prenuptial agreement sa lugar mga Magnum friends murag mo sa lugar to ang nahimo nga rason nga nung murag wala na lang po lugar nila gipadayon ang ilahang pagsulod po no, sa salag sa kaminyon mga higala. So, kumakining dumduman gid sa lugar ninyo, sa gipang mention na lugar na ako kato ni Agi, muraga doon na batod pa terms, no? Certain terms gid sa lugar sa nasangpit o sab nga prenuptial agreement, murag medyo wala gid sa lugar ni Oyon kini si aktres sa Bea Alonzo. Kay matod pa, lakbita na lang po na ako again, kaya gikabutyag lagi sa dito nga lakip daw ko no, sa prenuptial agreement nila nga pag mag-away daw ko no lugar silang duha, labi na gilugar. Example, kung magpadayon lugar sila sa pagsulod pud sa salag sa Kaminyokon. So meaning lugar, Castle lugar silang duha. Matod pa, bisan do kunog magkalalis lugar na silang duha, bisan pag naalugar sila mga disagreement, mga misunderstanding, mag-away do kuno pud lugar sila mga magdo friends, dili do kuno sila pwede nga magsiningitay. Ginoo ko pa sila lisod kayo na ano para sa mga Pilipino bitaw pareha nato. Lisod kayo nga dili ta mag high pitch. Kanang murag lisod kayo nga mamahimo ta nga soft spoken mga magdo friends kay kanang ano murag ay, ginoo ko pa silang kita, magulagi mga Pilipino. Murag natural na yun kayo sa ito nga magsiningita. Bitawta, pero wala ta na suko. No? Partida, wala pa ta na nga suko. Pero nagsiningita na kitang tanan. In anag yun sa lugar ang nga true-blooded Filipino. Bitaw lugar sa, so, murag mo sa lugar na siya mga higala ang nga rason matod pa. Muto siya ang usaka term nga murag wala agi lugar kayo. Medyo miangay si Bea Alonzo. Allegedly lugar no sa mga migawas o sabga mga report nga dili do kuno sila pwede lugar nga magsiningita once na sila mga disagreement at mga higala. Ikaduha matod pa nga gikabutyag nga kinibang nga moral lugar terms po lugar dito nga wala gid gyapon ganahay si Bea Alonzo is that kinahanglan daw kuno nga muipon daw kuno si Bea ug si Vincent sa pamilya sa lalaki. So bisan pa lugar ka nang murag kuan na lugar sila, kasado na lugar sila, mag-start na lugar sila sa langa own nga family, dili lugar sila pwede nga mubukod mga higala niya, di ba? Lain pud biya nang kanang murag wala bitog gid kay own lugar ni mga space, dili kayo ka makakilibang liok-liho kay syempre ma kanang kuan pud kanang murag ma feel gyud sa lugar nimo ang mata sa mga in-law lugar nimo o baka sa mga mother-in-law, sa mga father-in-law, murag nagi na siya something going on gyud sa lugar mga magdang friends. So murag mo sa lugar to ang isa sa kini po bitaw nga terms lugar nga wala gyud sa lugar kayo garay si Bea Alonzo. Musa do kuno to siya ang reason nga no nga murag wala siya ni pirma sa gikabutyag nga prenuptial agreement kay sa lugar mga higala. Unya karon ikatulo matod pa is that kung ugaling matod pa nga magpakasal si Bea og si Vincent ko, appeal do kuno sa terms gyud sa lugar mga magna friends nga what if lugar sila kaslon tapos just in case lugar nga sila nagkabulag, no? Nagkabulag lugar sila. Ang kustodiya matod pa sa mga bata, wala kang Bea Alonzo, wala sa babay. Tua sa lalaki, tua sa pamilya sa lalaki mga higala. So murag mo sa lugar na siya nga usap pagidno sa murag wala gilugay kayo pun miangay si Bea sa inana nga mga plastada sa kinibang mga terms mga magdo friends. So murag mo pulog ato nga nagdesisyon matod pa siya nga murag dili na lang daw kuno siya mo pirma sa gikabutyag lagi pod nga prenuptial agreement. Okay, wala man lagi pod siya ni pirma, dito na dayon lugar murag bitag nagkagubot lugar sila, murag dito na dayon lugar nga murag nabungkag, murag nahunong lugar puno ang ilang nga mga plano. Nga unta lagi, musulod na gitanaan unta sila sa kinibang ginatawag ta mga magna friends nga salag sa Kaminyokon. So kung madumduman gyud sa lugar ninyo mga higala, mao na gyud sa lugar kini ang ikaduha nga higayon nga na-cancel ang wedding ni Bea Alonzo. Kini ba kung madumduman sa lugar, kung makini nga dumduman sa lugar ninyo atong July 18, 2023, engaged biya gid gihapon kini si Bea Alonzo nga to sa aktor nga si Dominic Roque mga higala, pero nagkabulag gid lugar gihapon sila gumikan kay matud pa while kanang engaged na lagi daw kuno to sila, pero murag daw kuno na kini bitaw realize kuno lugar nila sa wala madugay nga murag na ay kanang bitaw murag kanang murag dili daw kuno sila in the same page, on the same page dia dili daw kuno sila on the same page mga higala. So murag mo lugar to nga imbes po lugar nga ipadayon pa ang ilang nga relationship, wala na lang sa doko na palugar nila gipadayon gumikan kay murag mas grabe ang damages kung ipadayon palugar nila ang ilang nga relasyon mga higala. So murag bulagin na siya, no? Dagan po nagkinibitong nagpagawas sila mga sentimento nga matod pa basin doko no si Bea Alonzo ang problema. Kay how come nga ikaduha na ni palugar ka kinibang higayon nga na ay lalaki gid sa lugar nga na propose ga sa iyaha dayon kanang murag na dai lugar sila sa mga wedding preparations, pero samtang nalugar po sila sa kanang kuan lugar sa ilaha nga pag prepare para kaslon, karon murag nagay mga something nga mga panghitabo nga mo resulta aron nga dili madayon ang kasal. So ang murag statement ko sa lugar karon, ang mga panglantaw sad karon sa pipila ka mga netizen is that basin daw si Bea Alonzo ang problema mga magno friends, kaya diba kay kanang murag sa una mga laging panahon katulog yung sa panagbulag lugar sa nila ni Dominic Roque, o saman po daw kung lagi sa mga issue sa lugar ni ato is that kaya diba kanang murag dili gid pod kayo ko sure kung murag pila ang kanang agwat gid sa lugar sa age ni Bea Alonzo og ni kinibitaw nga Dominic Roque mga higala, pero mas magulang si Bea Alonzo, mas accomplished lugar po si Bea Alonzo. So murag na bitaw siya ay pagka overpower, murag na po lugar siya ay kanang murag sa hisigutanan po lugar sa finances, murag mas stable kini po lugar si Bea Alonzo. Pero wala lugar ko nagsulti nga kanang kuan lugar broke guy lugar ni si Dominic Roque. The Dominic Roque ben na siya ginoko pa silang dili pod. Pero di ba kung ikanang murag tandi lugar nimo, kanang murag mas dagan lugar matod pa og mga kining sa financial gud sa lugar nga kinibang aspeto, si kuan lugar pod bi Alonso gud sa lugar ang medyo nakapabor. So murag mo sa lugar to ang reason ngano nga matod pa dili kayo sila kinibitang murag fit ba no, murag dili kayo sila fit, whereas kanang murag diri dayon lugar kang kinibang Vincent ko lugar pod mga higala, perfect na gitana kay di ba sila, kay bagay kayo sila, tapos kanang kuan pagid sila pod mga magdo friends kini bitong ginatawag tanga si lalaki is very accomplished, kay kuan ba ni siya kanang negosyante no, negosyante. So kung magmention lugar kuan ni karug pangalan sa mall Sherbol, makabalog lugar mo nga ha siya di itag iyaana nga mall kana siya kanang green nga mall mga higala, siya itag iyaana ang ilahang nga family dili lugar si Sari siya, siya og ang iyahang nga family lugar po ang tagya anang usa ka dako kaayo nga mall nga dili na lang po nako panganlan. So inana gyud sa lugar mga magna friends, pero again di ba once nga ni po ang babae lugar makabalo siya sa iya nga worth mga higala, ilabi na gyud sa bitaw kung kining murag kwan gyud siya accomplish gyud sa bitaw siya nga babae, murag dili gyud na siya magduwa-duwa og walk away mga higala, ilabi na kay nakabalo man siya nga kaya man niya na ma si kwarta na si trabaho na ana si pangalan siya pag gyud si Bea Alonso, di ba nagbahag pa siguro ang mga tao, nakabalo na sila nga Bea Alonso na siya, di ba? So, murag inanag sa blogger mga magna friends na ay nag-comment ningon nga magpalit na lang siya lalaki. Huwag ginoko pa sila. Ang gugma magod magdum andro, by the way, happy Father's Day. Ang gugma magod magdum andro, dili magod na siya ni mo mapalit. Dili lugar po rin mo na siya mapalit. Well, technically, kung kanang murag gusto lugar ka nga just for one night or just for three days, pwede na po siguro kanang murag makabayad, ragid siguro ka. Pero kung dito lugar ka sa kanang yun kanang mga tinod-anay, beto yun nga pangkasal na yun, maragbikil kayo ba kung magpalit ka kanang kwan tao lugar nga mo, higugma lugar ni mo. So, murag mo sa lugar na siya mga magna friends. Basin, murag mo sad ni siya ang ginatawag tapo lugar nga pamatuod nga dili gid sab di ay sa tarang panahon, feeling bitaw nato nga kanang murag ang end game na gid bitaw nato kay marriage na gid siya. So murag na gid sab siguro time mga magna friends nga kanang ang mga relationships kay kanang murag bisan unsa pa malugar ka, feeling nato kay stable na gid kay siya, ligo na gid kay siya, kami na gid ani ang murag para gid sa lugar sa usag-usa, pero wala ta kabalo mga higala pagkaugma makamata di ay siya sa kamatuoran.
1: Magnum Showbiz Delights.
0: Oo, so inana gid sa lugar na siya mga magna friends. Pero karon si Juan po lugar, Bea Alonso, sabayin sa lugar niya, wala naman sa lugar kayo siya nagpaka sad girl, no? Marag wala siya time para nga magkanabitong magmukmuk gid sa lugar mga magna friends. Wala siya inana. Ang gika na maraghimo lugar niya karon tungod kay na-cancel malagi ang iyang kasal, nag-focus na lang gid sa lugar siya sa taping.
1: Magnum Showbiz Delights.
0: Ang oras na to mga magna friends, alas 4:47.
1: Oras hatod ka na to sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
2: Gapanakit ba ang joints sa imong mga tudlo? Nang hubag o nang bukol ba kini? Basig may gout ka na. Ang pagtaas sa uric acid sa imong dugo mo'y hinungdan sa gout attack. Busa pag Mighty C na. Kini usa ka Alkaline Vitamin C nga mupaubos sa uric acid sa imong dugo ug manalipod kanimo batok sa gout attack. Ang matag adlaw nga pag-inom sa Mighty C muwagtang sa pagpanakit sa imong tudlo ug mopalig-on sa imong immune system. Kini mapalit sa mga butika sa inyuhang lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix ug D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa Klinika D Alternativo Medicine and Wellness Center, Domingo hangtod sa Biyernes, nahimutang sa Market City, Agora, Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o sa 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page, Klinika D Alternativo CDO.
1: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika D Alternativo logo.
3: Nagapalandurong pala ang imo panulukan.
4: Magalingin pala ang imo nga ulo.
3: Masami nagkapangihi.
4: Masami ginauha.
3: Si may diabetes ka na.
4: DTX 500 na.
3: Ang DTX 500.
4: Ang may powerful compound.
3: Nga nagapanubo.
4: Sang imo blood sugar.
3: DTX 500.
4: Garantisado.
3: DTX 500.
5: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Nakadetox ka pa.
6: DTX Coffee Mix.
7: Mabahal sa mga butika.
6: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
7: Discover the beauty of playing brightly with NuStar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
8: Magnum Showbiz Delights. Magnum Showbiz Delights.
0: Magnum Radio 99.9, your favorite news and music station. Mga Magnum friends, balik ta sa atong programang
8: Magnum Showbiz Delights.
0: Ang oras na to karon mga higalano, alas 4:49 na ganitan kita sa hapon mga Magnum friends. Of course, you are still with me, Magnum April Borja, langit gapon mga higalano, ang kininga one and only showbiz princess gisa lugar ninyo, taman pa ta mga higala, nga to na sa alas 5 sa hapon mga Magnum friends. Diri sa takaron sa pagpadayon sa ato nga chika-chika this afternoon, kaya matod pa, diri sa tabi, kanapitong maragga ng mga stories, bitapod nga maghataga na to kilig, dili ka nang maragpitong mag-consumisyon ta, mamroblima ta, diri sa ta sa mga kanang maragpa, kuan bitong kilig-kilig. Murag nalimot ako unsay feeling anang kiligwan. Keme lang! Ito mga higala, kaya matod pa, ang aktres nga si Katrina Halili, both matod pa nga pangulitawan sa iyang kanihinigog mga si Chris Lawrence. Alagin ako pa silan. Muna siya ang panbitaw kung sa kanta pa, muling ibalik ang tamis ng pag-ibig. Sayang naman ang ating nakaraan. Di ba? So, hinanayin sana siya mga higala. Malagi, let our response be sana all. Mo, gino ko pa sila. Parang kinikilig naman talaga ako dito. Bitaw, makasana all na langit po lugar ta mga Magna friends. Kailagi, after gin sa lugar sa Moraga, pipilagin sa lugar ka mga bulad mga higala nga, kinimagod si R&B singer Chris Lawrence o si, well, for context gin sa lugar mga higala, kini mga Magna friends, kini si Chris Lawrence o si Katrina Halili, doon na lugar ni sila ay almost 5 years lugar po nga relasyon kaniya to. O kini nga gani, gin sa no, gumika no sab sila nga relationship, nagbunga lugar ang ilang pagmamahalan sa isa't isa sa kinipubitong anak lugar po nila nga si Katie mga higala, babae lugar ni siya. So, pagka 2014, gin sa lugar mga Magna friends, hingpit matod pa nga gitapos lugar po ni Katrina o ni alagi, Katrina og ni kinibang nga Chris Lawrence ang ilahang nga almost 5 years or 5 years nga relationship pagka 2014 mga higala. Pero ang reason is that dili masaruga siya kanabi itong mga kuan lugar po, kabit-kabit, mga inana, mga higala, is that kanang murag daw kunog wala pa kaayoy mature, ay kanang murag dili pa daw kuno pagkaayo lugar mature bitaw silang duha para nga ipadayon ang ilang relationship. Pero bisan pa daw kuno lugar pod nga nagkabulag sa lugar sila nato nga mga panahuna, nagco-parenting lugar gihapon sila sa ilang anak nga si Katie mga higala. So technically nagilugar gihapon ni sila connection, nagil gihapon lugar ni sila kinibang nga communication bisan pa man nga kanabitaw nagkabulag na lugar sila. So good as mag-off na lugar sila, dili na lugar sila mag-on, kay mag-off na malugar sila. Pero kining mga Magdalene friends this past few months sa kinipipitong mamatikdan sa nato lugar po labi na sa social media, daghan kaayo ang mga kinibang mga netizens sa lugar nga gipang kilig matod pa gumikan kay nag-reunite lagi si Katrina o si Chris ilabi na sa diha nga nagkauban pa lugar sila sa ilang mga bakasyon sa lugar mga higala. Kung wala ko na sayop, was it Palawan basa or somewhere El Nido mga inana nga mga area basa kay nagbakasyon lugar po na sila dito, tapos na din po lugar na sila mga content sa social media nga murag medyo katog sa lugar mga hopeless romantic o mga hopeful ha kay labi ang hopeless romantic sa hopeful. Hopeless, hopeful, di ba? Gets niyo na yan. Alam niyo na yan, mga Magna friends. So, syempre, ang mga kinipubitang mga netizen sa lugar na to, nga murag medyo kanangkwan po lugar sila, feeling lugar nila kay ganahan, gid sa lugar kayo sila kang Chris o kang Katrina, kilig to the max, gid sa lugar kayo ang mga netizen gid sa lugar na to. So, waka na murag, syempre, sila na lang gid sa lugar dito nga, kanang murag nanawagan lugar sila dito nga, unta, managot, si Katrina o si Chris Lawrence sa kilig na kanilang nararamdaman sa so, mga inana, lugar mga higala. Na karon at that time, lugar po mga kining mga Magnum friends, daghan na gid sa lugar kaayo ang medyo nagduda bitaw sa kinipubitaw nga status gid sa lugar sa relasyon ni Katrina og ni Chris Lawrence mga higala. Pero at that time silang duha murag medyo kan pa kasi sila murag kanang secretive pa kay sila, secret pa sila, dili pa lugar kayo nila ay kanang murag sulti unsa bay status gid sa lugar sila nga relationship at that time. Pero kanang mura lugar sila enjoy lang po lugar sila, nalipay lugar po sila nga nagkauban sila unya kanang murag bitaw ga quote unquote mura po lugar nabuo ang ilahang nga pamilya once again, kay di ba Kay kanang lagi sa gi-mention na po lagi nako kaganina na sila anak nga si Katie mga higala. So kanang moral lugar siya kanang happy family ba. Happy family lugar pa rin ilaha nga atake mga Magnum friends na karon tungod lagi kay murag medyo wala na gid sa lugar naka-antos lugar sad no. Kini po lugar si Chris Lawrence mga higala nagpadayag na lang gid sa lugar siya nga naagi lugar pud siya plano nga matud pa pangulitawan si actress Katrina Halili once again.
8: Magnum Showbiz Delights.
0: Naana po doko na siya plano po lagi mga higala. Kaya lagi, mara doko nagmalipayo na doko na siya pag-ayo. Mara gusto na doko na niya nga ma-meet ang better version, ang mas mature nga version ni version, ang mas mature nga version sa lugar ni Katrina. Kanang mara para po bitaw nga mapakinikita po lugar siya kinibang nga to usab ka nga Katie unsa ang kanabitong muraga complete po lugar nga family mga higala. So gani no sa vlog po lugar ni Katrina Halili mga Magnum friends nga gipagawas usab lagi niya sa social media magkita usab lagi dito nga medyo may pagka emotional ang ati mong girl nga si Katrina Halili kay gibasa lugar niya katong nga letter taas kitong nga letter ginawa ko pa sila murag pati bitaw ako murag gusto ko makibasa baka naman pwede kami makisilip dyan murag inana gid sa lugar ang ako ang atake mga higala basta kay karang ang letter gid sa lugar nga handwritten nga letter by the way nga gi kanang muraga hatag usab ni Chris nga to kang Katrina medyo taas-taas gi sa blogger to siya mga higala but ang thought ato is that gusto lagi ni Chris nga manguyab ngadto kang Katrina Halili mga higala unya syempre nangayo pa lugar si Katrina Halili og kinabang ginatawag ta nga kana pa bitaw nga panugot lugar gikan pod kang Katie. So si Katie lugar sa ngalan nga gusto gid sa lugar diya nga buo ang kanyang pamilya go nang go gid lugar pod kay si Katie mga higala pero kini pa lugar rin si kuan Katrina wala pa pud kana murag wala pa lugar gid kay siya tubag wala pa lugar siya nagingon nga yes okay nga kanang kuan kanang mangulitaw lugar kanako again or no dili pwede ka nga mangulitaw lugar sa kuha. So inana gyud sa murag inana lugar pud karon ang status nilang duha pero at least malang diba klaro na gyud sad gyud kaayo mga Magnum friends nga si Chris Lawrence nagyud sa lugar siya intention nga kana bitong murag ibalik pud lugar ang ilang nga romantic nga connection ni Katrina Halili ilabi na gyud sad para pud lugar sa ilang anak pero dili ra man sad ako no palagi para sa ilang anak murag ang gusto gyud sab lagi ni Chris is that kanang kuan baka na bitong murag magbalik pud lugar sila ni kuan Katrina ilabi na gyud sa lugar karong mga panahon nga mas better na lugar sila, mas stable na lugar silang duha, mas naan na lugar sila kinibitong ginatawag ta nga capacity po lugar para nga mag-handle o kinibang relationship o baka mag-handle o kinipubitaw nga pamilya, labi na gud po na stable na gud sila kayo sila sa ilang nga financial po nga aspect. So marag mo sa lugar na siya ang region nga nga gusto na lang sa lugar karon ni Chris Lawrence nga magkabalik na matod pa silang duha.
8: Magnum Showbiz Delights.
0: Diba, kay nabiyanay ka na bitong ginatawag nila kini mga Magnum friends nga quote ba nga kanang matud pa love is sweeter that second time around. Maova, talaga ba? Diba, love is sweeter matud pa the second time around. Na, wala pud ko nakabalo. Kamo, what's the verdict? What's the verdict guys? Basta kay sa kuha murag I cannot tell pero nay karang uban nga magkabulag lugar sila karon. Ilabi na bitaw kung ang reason pod sa ilang nga panagbulag kay dili tungod sa third party. Kay kun na magulag yung third party tapos magkabalik bitaw mo murag parang hindi. Murag dili siya kuan, murag labad siya sa ulo guys. Murag dili po lugar ka kiligon, no? So murag inana gid sa blogger siya mga Magnum friends pero kung nag fallout lang sa so kung nag fallout lang sa blogger mo kay kanang murag nalugar mo yung mga personal issues nga gusto lang sa lugar ninyo nga i-fix lugar before ipadayon ng relationship so murag mo lugar to may resulta nga nagkabulag mo and then eventually nagbalik lugar dayon mo kana siya murag medyo may pagka kinipo lugar nga kilig pero kung nagbulag mo tungod kay gibaylo lugar pud kaniya siyang kauban sa trabaho kay lagi mas dool mas gakakita gyud sa lugar niya kada adlaw ipinagpalit ka sa malapit kana dili na siya kilig.
8: Magnum Showbiz Delights.
0: Hindi na yan siya nakakakilig mga Magnum friends okay so inara na siya oy by the way ha, ang kining oras usab na karon mga higala alas sa 4:58 na po rin taon kita sa hapon diri sa takaron sa pagbadayon sa atong mga chika-chika mga higala diri sa ta sa atong Magnum Showbiz Blind Item.
8: Di na kinahanglanog fortune teller. Kay bisan kinsa ka nato, pwede nang makatagna.
9: Nasayod ako, kinsa na siya. Tagna ko palagi, maugid siya.
10: Daho!
8: Aniya na ang blind item. Magnum Showbiz Delights.
0: Dirita mga Magnum friends sa Magnum Showbiz Blind Item nato karong hapuna kaya kini murag medyo dagan pod gid sad ang murag medyo maka-relate gid sab no sa pagachikahan pod nato karong mga hapuna mga higala. Kaya matud pa sige na ra. Si Netch ite si Kat nga actress gusto ra matud pa nga bulagan sa iyang aktor nga boyfriend gumikan sa iyang sobraan pagkaklingi. E ginoko pa sila shout out sa mga klingi ha. Bantay lang mo. Balikon ako. Si Netch ite si Kat nga actress gusto na matud pa nga bulagan sa iyang aktor nga boyfriend gumikan sa iyang sobraan nga pagkaklingi. O ginoko pa sila mula ginang soltier ginato mga Magnum friends nga dili tanang klingi cute. Ang uban klingi annoying kaysa na ginoko pa sila malagot. Eh ginoko niya klingi kaysa na tapos init king panahon kay El Nino unya kanang kuan kaysa na kanang hulaw niya kanang ginoko pa sila alingiing kayong palibo tas magsigig haghag uy ginoko mali yung malimbaro tong balibo. Anyway, this is not about me man sab kaya lagi kining mga Magnum friends karong mga panahon na dunay migawas nga chika nga dun na matod pa usa ka sikat nga aktres nga gusto na matod pa siya nga bulagan sayang aktor nga boyfriend kay nga no kay kanang gikabut agud sa lagi ko sa mga report mga higala. Kinido ko nung certain nga aktor, gakasakal na ko nung siya sa babae. Kaya nga no, sobraan na ko nung kayo kaklingi. Ay ginawa ko pa silan, sobraan kaklingi, sobraan na ko nung ginpun kayo kaposesive mga higala ang lasangpit nga babae nga aktres. Ang relationship matod pa lugar nilang duha, wala pa daw ko nung lugar pagkini ni Abot o ga 2 years. No? So murag 1 year pa lugar po siya kapin mga higala. Pero kinido ko nung lagi po nga babae sa lugar, murag, kuan ka siya bitaw, murag bitaw, klingi good kayo siya nga murag din siya mabuhi kung wala ang lalaki. Inara daw ko nung ang yang atake daw ko nung palagi mga higala. Pero gumikan sa balagi kay cute man po daw ko nung silang duha. So dagan yung lugar gihapon ang mga kinipubitaw mga tao lugar po nga ganan na po lugar sila nga tande mga Magna friends. Daw bi kining babae karon kay over magid ako nupod kayo siya sa pagkaklingi daw kuno palagi mga higala unya matud pa usa daw kuno sa muraga reason bitaw ngano nga murado kuno gakasakal ang lalaki kay ngano ang babae daw kuno gusto kuno niya nga mabal-an tanan nga lihok sa lalaki. Lab, nagkaon ako lab. Lab, magilis ako lab. Lab, gara magkaon sa ko lab. Ginoko pa sila. Eh, ginoko, kakapoy. Baka di mga relasyon ng mga pangbata bitaw. Love, gana magkaon sa collab. Love, school na collab. Love, sakay sa ko jeep. Kakapoy ba kaya na gina ko pa sila, di ba? In ana daw ko nilagi po mga kini mga Magda friends matod pa, ang babae, gusto ko na palugin niya nga mabalaan ang schedule sa lalaki. Dapat, punto por punto, gina siya, dapat ko lagi kimamiss. Kaya ka na nga, no, gusto lagi po daw ko sa babae nga mabalaan daw ko no, unsay ginahimo sa lalaki, which is by the way dili man sab lugar siya sa yup, di ba? Kay nga no kinahanglan man sab gilugar nga mabalaan sa partner po lugar nimo sa imo nga significant other kung nagunsa na ka, di ba? Mo na siya ginatawag guys nga update. Update ba like love ka nang kuan sa midiri karon love ka nang in any love busy kay mi karon love kay meeting kanang busy kay midiri karon love kay na ay kuan in ana, di ba? Dali ra gyud pod kayo na siya pero lahi na po na siya nga hisgotanon Magnum friends kung over na po kayo sa pagkaklingi nga kana bitong dili lang lugar pod ka mareplyag 3 minutes hala mag gino ko pa sila mag long message na rin kanito nga wala lagi ka nahigog mas ako ah may ragid ka sa sinugdanan pari ragid ka sa uban marag familiar familiar no marag medyo may pagka familiar siya diba so inana lahi na po na siya nga kana bitong over na po yung lugar kayo sa pagkaklingi masikag panawag masikag chat kanang inana lugar pod nga mga action. Pero normal po lugar na siya mga higala. Pero dili lang po lagi ni mo siya pasubraan. Okay ra siya. Sabotable ra siya. Sakto ra siya. Justifiable ra siya. Pero dili ni mo siya pasubraan. Kaya kung pasubraan ni mo siya, delikado lagi po kaya kanina ng mga higala. Na gani karon balik po ta sa akin nga hisgotana na itong mga higala. Kay matod pa, tungod po lagi, kinasakal na matod pa, kining certain sa blogger nga aktres, ang kinibang aktor, nasakal na po na sakal na matod pa siya sa iyang girlfriend nga sobraan kayo kaklingi, nangita na rin ko na po lugar siya karon o kinibang nga timing para lugar nga isulti ngadto sa iyahang nga girlfriend nga sila friends na lang.
10: Magnum Showbiz Delights.
0: Mula siya katapit ng kantang nga, mula ngayong malay. Ay na lang. Ay na lang. Diba? Friends na lang tayo, okay? Katawa sabta. So, inaanag yung sablog yung mga higala. na gani karon kinido ko nung certain sa blogger nga mag-on nga kinipubitaw nga sikat nga aktres o aktor mga higala matod pa doon na po lugar nag-resurface lugar po karong mga panahon nga kiniba nga interview sa lalaki nga di ay opposite kaayo sa taras po lugar sa babae ang type lugar niya. So meaning dito lugar sa iya nga kiniba nga interview dito lugar po lugar mga higala ang kanamurag nado ko na yung certain nga mga gusto si boy sa usa lugar niya ka future nga girlfriend nga by the way wala daw ko numatod pa karon gibatonan sa iyang current nga girlfriend unya murag ang kanamurag pinakatap daw ko na po lugar niya dito nga gusto gibito kaayo niya nga dapat batonan gyud sa blogger sa babae is that dapat daw ko no kay magustuhan siya sa iyaha nga pamilya inana daw ko na po lugar mga higala na karon gumikan sa blagi kay grabe gano kuno kayo nag-oros-oros ginanggong mada kuno ni girly pops nga tupod sa lalaki assuming pag gano kuno punta na kayo siya kini mga magdo friends nga unta sila daw kuno napalugar sila yung movie lugar sila duha nga malakat deal nga level ang atake diba ka ng mga she's dating the gangster unsa pa na ka ng mga the house of us inana daw kuno ang yang gusto pero unsaon naman na di akaroon mga higala nga dili naman na siya madayon kaya nga no ang nasangpit usab nga lalaki gapangita naman sa blagi siya karon nga timing kung unsaon lugar niya nga bulagan ang iya nga girlfriend nga nasobraan sa pagkaklingi wala na sa lugar
10: Magnum Showbiz Delights.
0: So winanagin sa blogger siya mga higala. So murag mo lagi ito siya. Balikon ako ang ato ang kininga blind item mga Magna friends. Feel free nga iya kininga comment usabang inyo hanga mga panagnaan eh. Kaya si Netsch Iteng, sikat nga aktres, gusto na matod pa siya nga bulagan sa iya nga aktor nga boyfriend gumikan sa iyang ilabian nga pagkaklingi mga higala. So feel free no nga i-comment usabang inyo hanga mga kininga mga pagpanagna lugar diha. Ilabi na gyud sa ato official Facebook page nga Magnum Live mga higala. Hoy ang oras bitaw nato karon na kana murag kuan na gyud siya no. Alas 5:05 na gid sa rin taon sa hapon mga higala no wala lagid po tay kininga na igo papalugar nga oras before ta nga mag before naman wala na palugar tay igong oras palugar para nga magpadayon sa ato nga chika chika this afternoon pero naay naga kining himo lugar pa diri sa pag comment ningon siya nga itago na lang po nato siya sa pangalan nga si Magnum Gilbert de los Santos ningon siya nga gikilig lugar ka kay Chris Lawrence and Katrina Halili ha hehehe oo. Yes, parang kuan na lang gyud murag dara na lang pud gilugar ko sa ilaha nga maka-feel og kinibang kilig. Og kung kuan gusto ko mangihi. Pero other than that murag wala na gyud siya Magnum Gilbert. Ditaw, shout out ko ni Magnum Gilbert de los Santos kay magbahay ra ba din na siya dili na ko siya ma shout out. Diribe, basahon sa nato ni B ang mga comment usab sa mga Magnum friends ato diribe labi na gyud sa atong official nga Facebook page Magnum Live. Na diri si Sir Chris Pagasian ningon siya nga good afternoon. Oo, so salamat kay Sir Chris Pagasian no sa imong pagpaminaw kung asa man sa blogger karon ang imong nga location. Napadayon si Ma'am Dirama ningon pa rin siya nga maing hapon Magnum April kusog ang ulan diri sa Baloy Tablon. Hala kusog pa-day kay ulan sa Tablon ba? Amping lang tapirmi mga Magnum friends. God bless us all. Nadayon si Sir Leoj Zurkale ningon siya maulanon nga Domingo Magnum Disney Princess April Borja guapa God bless. Grabe naman talaga. Oh, Magnum Disney Princess April Borja God bless. Napay guwapa, lalinta ng guwapa. Moto siya i-highlight sa comment. Bitaw, mayong kininga hapon usab no kang Sir Leo Jazur Kaledo. Kasalamat kasi mong pagpamino mga higala. So, before pulugata nga, we say goodbye mga Magnum friends ato no. Please, i-like o gishare ang mga official nga Facebook page nga Magnum Live, ang mga Instagram Magnum Live 99.9, napod mi Twitter kon X, Magnum Radio 99.9 mga higala. O of course, napod mi website no, pinagi usab sa among www.magnum99.com pinagyo sa barangay mention ato nga website mga higala masayro na sab ninyo ang mga nagkadayata nga mga balita sa ato nga katilingban. Of course ayaw lang sa pun magabiya no kaya musulod na usab ang programa nga Balitang Magnum mga syempre inyo ang makauban si Magnum Ching Indrina Enriquez o si Magnum Mamencho Kabaktulan mga higala o syempre no pinagyo sab sa balita nga Magnum masayran gyud sa blogger ninyo ang mga nagkadayata nga mga balita syempre balitang lokal balitang national balitang international impossible na puntay balitang business entertainment o syempre ang ato nga balitang sports mga higala. Now the time has come for us to say goodbye mga Magnum friends kini na lamang syempre ang inyong one and only showbiz princess Magnum April Borja until next Sunday nasad kita mga higala amping mo o gadumdumi kanunay to chismis responsibly
10: Magnum Showbiz Delights.
8: Nabitin ba ka mo mga marites? No worries, kay mo balik yapo ta sunod semana. Samang takna ug samang sibyahan. Magnum

tamo pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Mga higala, andam na ba mong madawat sa libreng TV o kantidad niya 2,000 pesos o dili kaha 4,000 pesos sinig-enroll ninyo sa senior high school? Libre pag-yung tuition, ID, lanyard, uniform o insurance. Maayong balita, padayon gihapon ang enrollment sa ABCA. Gadawat gihapon o enrollment ang ABCA hilabi na sa atong mga ALS completers. Ayaw palabi ang oportunidad nga makakat-on pinaagi sa kalidad o flexible nga edukasyon diri lang sa ABCA. Dalikyat padayon sa inyong nagkadaiyang enrollment center or community learning centers sa inyong munisipyo o syudad. Alang sa dugang kasayuran at lang sa ABCA Education Channel page sa Facebook. Ayaw na pa ulahi! Enroll na!
2: Nagantos ka bas hinay ng internet o sa lausing serbisyo? Sulbad na ang imong problema. Niya na sa itong napit ang Converge Fiber Internet. Sa Converge Fiber, at imanon ka diritso, paspas pa ang serbisyo. Ano yung tipik sa mga lugar nga available na ang linya sa Converge Fiber Internet? Sa Cagayan de Oro City proper, anakinis mga numbered barangay up to barangay 40. Sa lower and uptown areas, anakinis sa Carmen proper o Upper Carmen, lower o Upper Balulang, including subdivisions, o sa mga barangay, Lumbia, Bayanga, Mambo, Aya, Tignapuluan o Dansulihon. Busa tanawan ang inyuhang kontrata sa internet. Kung expired na, pag-converge na. Kung wala pa kay fiber internet, pa-connect na sa Converge Fiber. Nahimutan sa ground floor, CTC Building, Captain Vicente Roa, Corner Antonio Luna Streets, Cagayan de Oro City. Text o tawag lamang sa 0917-555-2777 or 0917-555-4777. Ang Converge Fiber Internet para mo dawat og mga aplikante pagka-sales agent full man o part-time. Mukita hangtod sa 45,000 pesos matag bulan. I-submit ang imong application letter to Converge Fiber Internet sa CTC Building Corner Antonio Luna and Captain Vicente Roa Streets, Cagayan de Oro City.
3: Mga igsoon, si Santo Padre Pio, Spiritual Advisor, Father Jun Balsamo, sa iyang pagdapit alang sa 7 Santo Padre Pio Prayer Groups, Visayas Mindanao Conference, karong Hulyo 18-19, ning tuiga sa Limkitkay Atrium.
4: Mga igsoon, tambong kita niining talagsaon na panagtapok o kangisutan pag-ampo. Kahit itong kay para kang Padre Pio, prayer is the best weapon of all sorts of evils, of all sorts of temptations and trials. Prayer is the key to the heart of God, Yahweh sa kasing-kasing sa Ginoo. Mao nga panawagan ang tanan, gakus lang kita sa pag-ampo, tambong kita niini, mas ma-appreciate nato, mas mabuyan nato ang pag-ampo. To kay daghan session, puro mga solemn prayer, aliwala sa kaalingasa nga dagan sa atong kapanahunan.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mutudlo, mubalanse, mupalig-on sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sipon, trakaso, TB, pneumonia, o kapan pang makabalatian. Inom na og Mighty C.
1: DTX 500 mao'y tubag sa diabetes kun diin kini makapaubos sa blood sugar, mulimpyo sa dugo ug mopalig-on sa mga ugat sa lawas. Sa DTX 500 kalikayan ang pagkahanap sa pananaw, pagkaputol sa imong tiil, pagkaguba sa imong mga kidneys ug paghubag sa imong atay. Kay sa DTX 500 sigurado nga kontrolado ang imong blood sugar levels. Para sa mga diabetiko, mag DTX 500 na kamo. Ayaw na pagdugay pa. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro o Misamis Oriental. Pahimusli usabang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Clinica de Alternativa o Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
2: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
3: Tanang bills jo karon.
4: Chill lang. Pagbayad sa GCash G-Bills, your bills in one app. Gibayaran karon? Posted na dayon for select billers. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas.
5: GCash G-Bills.
6: Ay, hala! Sounds like a messy poo! From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mosalo og poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
7: EQ Dry. For comfy sleep, from day one, i-continue mo.
8: Para sa matilo nga dugo,
9: DTX 500.
8: Para sa healthy nga tay,
9: DTX 500.
8: Ang DTX 500
9: ang may mataas nga antioxidant
8: nga amo naman
9: ang nagatilo sa imo atay.
8: Basta tilo ang atay,
9: happy kanunay,
8: DTX 500.
9: Masaligan,
8: epektibo,
9: DTX 500.
10: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
11: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
1: Nasayod ka bang dunay 80 ka klase sa autoimmune diseases nga makadaot sa lawas sa tao? Lima ni ini mo ang rheumatoid arthritis, psoriasis, psoriatic arthritis, lupus ug thyroid disease. Aron makabaton og ligong immune system, tumarog Mighty C. Usa ka alkaline vitamin C nga manalipod kanimo sa bisan unsang sakit. Sa Mighty C, protect

0: man, DTX 500. Mabakal sa mga suki niyo ng butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. DTX 500, ang health mo protektado.
1: Ani ay mga paimangno aron makalikay kita sa dengue virus. Pangitaa og bungkaga ang mga itluganan sa lamok. Labi na ang mga butang nga mapunduan sa tubig. Panalipdi ang imong kaugalingon og pamilya. Pinaagi sa paggamit og moskitero, mosquito repellent, pagsulob sa long sleeves og pantalon. Paluyuhi ang gobyerno o komunidad nga mag-fogging o mag-spray batok sa lamok sulod og gawas sa panimalay. Pag-inom kanunay ug dagang tubig aron makabaton ng igong resistensya batok sa virus. Ug pakonsulta gilayon sa pinakaduol nga health center o ospital kun duna kay hilana nga duha na kaadlaw.
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
3: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed of having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the third day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
2: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
4: Daghan ang mga nag-antos sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease o guban pang balatian tungod sa mga toxins. Ang toxin o sa ka-poisonous substance gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizers, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics o uban pang chemicals. Huwag tanga ang mga toksin sa imong lawas nga mo hinungdan sa imong balatian. Aron maangkon ang maayong panlawas, inom matag-adlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog.
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
5: Ako si Rosario Ariza, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa G-Detox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kayong ninggawas. Mao mi padayong kog tumara. Ningubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cramp sa akong mga kamot.
2: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
1: Iksoon, pagpakabana. Itaho sa Magdum Radio ang bisan unsang dagkong hitabo sama sa baha, sunog, tulis, vehicular accidents ug uban pa. Text o tawag lamang sa Magdum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. 24 oras kaming nagasibya ug anda mo serbisyo kaninyo panahon sa dagkong hitabo ug sa bisan unsang dagkong katalagman inabagan sa Magnum Rescue 999 ug sa Graphic Fire and Rescue Brigade. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. Din nilamang sa balita ug serbisyo, Magnum Radio. Kung adunay bagyo o kusog nga bundak sa ulan, dili malikayan nga adunay pagbaha sa atong palibot. Usa sa mga sakit nga pwede natong makuha kung adunay pagbaha ang leptospirosis. Ang leptospirosis, usa sa sakit nga pwede natong makuha sa Leptospira bacteria nga gikan sa ihi sa ilaga, uguban pang mga mananap sama sa kabayo, kanding, ero, baboy, uguban pang mga mananap. Kasagarang masagol ang ihi sa mga mananap sa tubig baha o lapok nga pwedeng musulod sa atong mga samad, crack sa atong pamanit, mata, ilong ug baba sa tao kung mulusong sa baha nga walay proteksyon. Unsa may mga sintomas sa leptospirosis, maghilanat, panakit sa mga kaunawa.

0: uran, magdiarrhea, gapangurog, sakit ang ulo, ug adunay nanubo sa pamanit. Kung dili dayon matambalan ang adunay leptospirosis, pwedeng madaot ang iyang atay, maglisod og ginawa ug pwede sab kini nga ikamatay. Unsaon nato paglikay sa leptospirosis? Batasan nato ang paglabay sa basura sa saktong lugar. Kaya aron dili kini puy-an sa mga ilaga. Likay ang pagsulong sa baha, labi na kung aduna kay saman. Kung dili malikayan nga mulusong sa baha, kinahanglan nga mogamit kag botas. Hugasi sa limpyong tubig ug gamit og sabon para sa imong tiil. Human ikaw nilusong sa baha, limpyo natong balay ug tanggalon ang pwedeng puy-an sa mga ilaga ug uman pang mga mananap. Ug gamit og rat traps aron dili mudagan ang mga ilaga. Kung aduna kay mga sintomas sama sa leptospirosis, adto dayon sa pinakaduol nga balay-tambalanan o Barangay Health Center aron matagaan ka dayon og pagtagad. Kini usa ka mahinungdanong painumdum dinhi lamang sa balita og serbisyo Magnum Radio. Magnum Wanted Job Hunters. Ang Magnum Radio nagkinahanglan og dugang aplikante alang niining posisyon o qualification, technical staff, graduate of any IT-related course, knowledge in computer hardware, software networking, installation troubleshooting, knowledge in website development, and ability to multitasking. I-submit ang mong application letter with by data and transcript of records to the manager, Magnum Radio 99.9, second floor SBS Building, CM Recto Avenue, Cagayan de Oro City. Magnum Wanted Job Hunters.
1: Ang basura, usa sa mga problema sa atong katilingbana, usa usab sa mga hinungdan sa pagkaylap sa mga sakita, pagbara sa mga kanal, ug dali nga pag-apaw sa tubig, resulta sa pagbaha. Kini ang mga pamaagi sa pagminos sa atong mga basura. Ginadili ang paglabay sa basura labi na sa mga suba, kanal, dapling dagat, ubisan asa nga dapit gawas sa basurahan. Ilain-lain ang klase sa mga basura, sa mga basurang malata o dili malata. Maghimo og compost pit alang sa mga basura kung aduna kay bakante nga lote. Paghimo og curbside collection system sa mga pagkolekta sa mga basura. I-maintain ang kalimpyo sa palibot ug i-manage ang mga basura nga dili mukatag sa dalan. Iputos og maayo ang garbage bag o sudlanan sa basura. Magbutang usab og garbage container sa mga saklan alang sa mga basura. Kung mahimo, i-reuse o i-recycle ang mga butang nga pwede pang magamit. Ilain ang mga butang o equipment nga di na magamit sama sa daan nga stoves, refrigerator, washing machine o uban pa. Kung mahimo, i-recycle kini. Butangi o gagmayng bangag o yuta ang dako nga sudlanan sa basura aron dili kani mapuy-an sa lamok. Mamahimo kitang responsable sa mga basura aron malikay kita sa mga unsamang trahedya nga posibleng mahitabo. Kini usa ka mahinungdanong pahinumdum sa Magnum Radio sa Balita o Serbisyo, Magnum Radio.
2: Kabirnisan to ba kayo sa imong panagway, Mads? Unsa hinungdan?
3: Nawad-an ko daw nga kwarta sa akong bank account, Pads.
2: Ha? Nga naman?
3: Naman ko'y nag-email na ako nga nakajakpat daw ko nukuog da ko nga kantidad. Aron daw maproseso, akong gihatag ang akong kumplitong pangalan, address o bank account number.
2: Hala Mads, naiskaman ka na. Ang imong buhaton, i-report ni mo para maksyonan o dili sila makapangilad sa lain.
0: Ang online scam, usa kini ka pamaagi sa pagpanlimbong ginamit ang internet technology. Ang mga scammers mangilad dala ang phishing emails, fake websites, social media accounts, malicious softwares ug mogamit sa laing mga cellphone numbers aron makuha ang data, files ug personal information sama sa credit card, bank accounts ug uban pa. Kung kamo na biktima sa online scam, i-report kini sa PNP Anti-Cybercrime Group Region 10 sa 0998-598-8107 o sa 0917-100-4469. NTC hotline numbers 0977-850-0587 o 858-4800 local 107 o sa Magnum Radio 0999-888-7999. Kini usa ka mahinungdanong painumdum dinhi lamang sa balita og serbisyo Magnum Radio.
4: Oras, alas 5.27.
5: This time check is brought to you by GCash, chill magbayad sa GCash G-Bills. Your bills in one app.
0: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, news and music. Your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio.
6: Member KBP. Kini nga programa giatud kaninyo sa DTX 500.
7: Balitang Magnum. Hanay sa mga balitang lokal, national o international, showbiz, sports o guban pa. Balitang Magnum o karon. Aniya ang inyong Magnum Newscasters.
4: Mga higala, welcome sa itong balitang Magnum karong adlaw Domingo, Hunyo 21 tuig news, Melbourne Sai. Sa neto mga headline, sa Magnum Lokal, Provincial Gamanan, Misamis Oriental, Gilauman nga doon ay stock sa EDF Rice, katag 20 pesos. Mataga kilo, sunod, simana, Magnum National House, Impeachment Trial Spokesperson, Congressman Zia Lonto Adiong, giakusahan ang defense team ni BP Sara Duterte nga mahimog pamaagi aron malangay ang pagligid sa impeachment. Magnum International US Vice President JD Vance gipanghimakak ang gingong subling gisiradaan sa Iran ang Strait of Hormuz. Magnum Business sa Pilipinas gila isip best retirement destination in the world ning tuig 2026. Og sa itong Magnum Entertainment, actor Joseph Ford back to work, human matod ba, maoperahe. Og sa itong Magnum Sports, gilas Pilipinas, gilauman nga mas taas ang training sa musunod na adlaw. Aya mo salmo sa FIBA World Cup Asian Qualifiers, third window sa New Zealand og Australia.
7: Balitang Magnum!
4: Maigson, kumusta mayong hapon karong adlaw Domingo, Hunyo 21, tuig 2026. Kini, yung matig balita, Magnum, Chingintrina Enriquez.
8: O Magnum, Mencho Kabaktulan.
4: O garon sa detalye sa tong Magnum Lokal. Gilauman sa Provincial Kagamhanan sa Misamis Oriental nga doon na na-stock sa NFA Rice nga tag 20 pesos mataga kilo sunod simana. Kinihuman walay girelease sa baratong buga sa milabay nga simana. Mato ni kanhi board member Eric Wu o chief overseer sa Kapitolyo Provincial nga dili magmakuli ang lalawiga sa pagpalit sa lokasyon ini nga 1,000 sacks of 50 kilos NF rice kung kini available aron mabaligya sa mga nagkadayang barangay sa lalawigan.
9: Dani man, karon lang si Manaha, nahurot ang atong stock sa bugas nga tag 20 pesos ang kilo. So, next week ani, grasyaan ta sa Ginoo, magkakuha na pud ta og bugas sa NFA kuno na po'y ilang bag-o nga mga newly milled nga mga rice. Kay mo mangin atong yatag, dili mangin i-stock ang atong mga bugas. So makapanghatag na sad ta, maka-distribute na ta na sad balik. Wala man, naputol lang ta, karon lang mga adlaw, pero sa sunod semana, nag-ingon naman tong NFA nga na nasa iyang i-allocate nga 1,000 sacks of rice katag 50 kilos para sa Misamis Oriental. So continuous na siya Magnum Ching, dili na siya mabugto basta kay naalay stock ang NFA ang kagamahanan sa probinsya sa Misamis Oriental nga gipanguluhan sa atong gobernadora Juliet Uy. Mupalit din na siya dito, magpalain kita na kay para yun nga continuous ug ang atong tanan nga mga katawhan sa Pirmiro ug Segundo Distrito sa Misamis Oriental makabenepisyo gyud niya na.
4: Ang pamahayag ni kanhi board member o kasamtangang chief overseer Eric Wu sa Kapitolyo Provincial.
8: Nang hinaot si City Mayor Orlando Clarix Uy sa mga kawani sa city sa siyudad sa panayon o batinudano na nga pagservisyo sa katawhan alang sa kalambuan sa siyudad humana madawat ang mga pasidungog sa lokal na kagamhanan din kini humana ni pasar sa pag-usab sa pag-assess sa Department of Interior and Local Government kung DILG alang sa 2025 Seal of Good Financial Housekeeping din matod sa mayor nga dako ang iyahang pagpasalamat sa mga tao nga nagpaluyo kaniya aron makabot ang nasampit nga kadaugan.
10: Ako akong kalibay, pasalamat sa mga kadungganan nga nadawat sa dakbayan. Rekon, wala ang akong mga kauban na tinuod na kong giila na ipanag-iyahan o tabang sa akong panerbisyo. Dili makabot ang mga kadungganan sa mga kagayaan. Salamat kayo sa nanong hinaot na kanunay kitang mag-ayos o magpinabangay kung matinud-anon kita ng servisyo mo to ba sa gitinahanglan sa atong katawan na mauilang buktong nilauman na sa panahon sa ilang kalistanan walay lain na mauna nilang maduol o mas hatak o pagtabang kundi ang gobyerno sa dakbayan.
8: Pamahayag ni City Mayor Orlando Clarix Uli.
4: Dugang magnum na lokal, gitingwa ni Deputy Speaker Misamis Oriental Sikan District Congressman Bambi Umano na may mabalaod ang House Bill number 9466 o feeding program alang sa mga kabataang malnourished. Kini aron masustain ang paghatag pagkaon, dili lang maghulat sa schedule ni ini. Matod sa kongresista nga kinahanglan na kini aron hingpit nga mapalambo ang panglawas sa kabataan gikan sa pagka-malnourish.
11: Ang problema sa ang disenyo sa atong feeding program din eh, depende mag-agad sa pasang budget sa buhatan sa ekotibo, sa buhatan ni sa presidente. Mm-hmm. Ang approval na yun, kung kulangan ba o dungagan, depende na yun na sa both houses, sa kongreso, mm-hmm, sa senato. So, ang nahitabo, dili masustain ang insakto nga feeding program, mm-hmm, sa mga ganing challenge, ganing sa nutrition, nutritionally challenge ba ng mga bata. Grade 1, feeding program. Mangutana, kapila na sa pagkaon ng ipipilar ng pagkaon? Kapila? Sa isa karasimana? Unsa sa ipakaon sa ila? Gatas lang, gatas ba ni? Unya, Nutriban? Sabi sa Martes, i-sustain ba Martes? Merkulis, Wibis, Birne, grade 1 ba sila? Dawi pa grade 2. Dili pwedeng ganagana. Kinal, buhatan siyang balaod. Unya, putang na ng penal provision yun. Kinal ka, hindi ma-implementar. Kaso, priso ka, makasuhan ka. Diyo, para maning kamot gig ka, ang mga kabatanunan, masustain. Ang katong medyo na ay challenge sa malnutrition, muangat, dili kay ganagana.
4: Ang pamayagan ni Deputy Speaker ng Misamis Oriental Congressman Bambi Imano.
8: Gibutyag ni Balingasag Municipal Fire Station Fire Marshal Kenneth Capistrano. Ngailahang istriktuhon ang pagsusi sa mga establishmento kung sila mihimo sa pag-comply or be comply sa Republic Act number 9514 kon fire code sa nasud sa dili pa sila muhatag og certification isip kabahin sa requisito sa business permit, registration o renewal. Matod ni Capistrano nga kinahanglan nga musubay dayon sa maong balaod aron malikayan ang mga posibleng sunog ug mapungan ang mga dagkong damyos ug ilabi na sa casualties.
12: Kung pod man ganin sila balik kuhon ato gyung i-require sa mga firewalls matag establish aron ma-divide gid siya, pero makita man nimo siya man diri sa building.
13: Kana na gasolinahan.
12: Okay, no may firewall. So kung naala ni mga firewall uban diri mga building, so dili siya madali pagtabok sa sunog. Kung kalayo man kay mula gini, kung hangyo na sila puhon-puhon, no?
13: Strictuhon
12: na gini siya. Kaya usahin mo, good ma'am, kami ang kahimong dautan kung mag-instricto po ng Bureau Fire, kaya stricto lagi kuno, kaya lisod-lisuro ng mga tagiya sa establishment. So, pero nakita mo ginato ang hinungdan karon, ma'am. Kaya wala may mga firewalls, like materials, pagkita ang mga building, tali, pagkita tayo ang kalayo. Within period of 5 to 10 minutes, kung like materials, purutong gina ang building.
8: Hayag ni Balingasag Municipal Fire Station Fire Marshal Kenneth Capistrano.
4: Oras, alas 5:36 o karon sa tong Magnum Beat and Live Report.
14: Magnum Beat Reports!
4: Babay samdan human na disgrasya sa iyang gisakyang motorsiklo. Sa balitaog serbisyo niya, si Magnum Hunter 13, Riza Cruz.
15: Paangon sa dagang sama ang isa ka motorista. May na disgrasya siya na kabalihan nga niho kaya sa may bunwa kinibang plus mag-westbow na bunwa terminal na naisgutan nga babae ginong tungod matagbas sa kusog kinibang pagbundag sa ulan ginong igas king dalan ginong ang kining nga buto nga gimaniyo sa maong nga kinang motorista ginong plat matagba ang ligid sundan na tumba kini uga gi-helmet o na inundan nga nasa angkon ug samad sa iyahan na ulong ubahin. Inun man sa iyahan na parte siyang lawas garis sa Corona, garis nga pala sa may na din mundo na medical center alang sa kinibang medical matagang isaba sa medical na atensyon na samtang sa lang bahin na doon isab na duha ka mga turista ngayong lango sa ilinong makahubog na disgrasya dito sa may upper porto. Gagingong kritikal matagpang usa ka virus anyos lang ka sa iyang amahan sa ginong nagadali o ga uli sa inong nagsasamaya manulo sa ginong nagbitbit matagpakini o gate at nag-celebral sa Father's Gate sa inong dan nga doon na matagpay usa ka iro na mitabog sa maong adala na mga hinundan nga natumba ang kinimotorista puros nga walay mga helmet o ga nakakaroon sa Northern Mindanao Medical Center nga gibilag gihapon ang ikaduwa nga disgrasya dito sa may perso na bahin o ang iyahan na anak dito sa may Puerto Sabal Hospital. Ang usab sa dali nga medikasyon tungod sa mga hindi na dagang sama at sa iyahan na lawas. Para sa Balitang Magnum, si Magnum sa Cruz, sa Balita o Giserobisyo, Magdaradyo.
8: DLT Region 10 na naglusan og programa alang sa sustainable tourism sa balita og serbisyo ani as Magnum Hunter 24 Jane Luna.
16: Naglusan og bagong mga programa ang Department of Tourism kon DLT Region 10 aron mapalambo ang sustainable tourism sa Northern Mindanao og masiguro ang balanse tali sa kalambuan sa turismo og pagpanalipod sa kinaiyahan og kultura sa rehiyon. Gibutyag sa DOT ang maong inisyatibo nagtumong sa pagdasig sa responsableng pagbiyahe o pagdumala sa mga district at papadayon. Ang kaanyag og kaminungdanon niini alang sa umaabot ng mga henerasyon lakip sa mga prioridad sa programa ang pagpalikon sa environmental conservation, pag-preserbar sa lokal na kultura o tradisyon o paghatag og suporta sa mga komunidad nga direktang nakabinipisyo sa industriya sa turismo. Balita gikan sa DOT Region 10. Kini si Magnum 124 Jane Luna sa balita og serbisyo Magdubrado.
4: Og karon dirita sa tong detalye, mga residente sa barangay Bisigan mapasalamaton sa KSB sa maong barangay sa balita og serbisyo niya si Magnum Hunter 19 Mencho Kabaktulan.
8: Mapasalamaton ang mga residente sa barangay Bisigan ning siyudad na kinihumana pagpahigayon na sa kuyugta sa serbisyo sa baryo kun KSB nga programa sa lokal na kagamhanan sa tung siyudad na kini sa pagpanguna ni City Mayor Orlando Clarix Uy sa KSB sa Bisigan Elementary School kagahapong adlaw. Dakong asa dunay mga serbisyo sa gobyerno ang gitunol sa mga residente sama na lamang sa libreng medical check-up, tambal, alot, tuli ug hilot, mga assistance ug mga guidance gikan sa mga departamento sa lokal na kagamhanan sa tung siyudad. Gawas niini gitanyag usab ang mga tabang alang sa agrikultura, panginabuhian ug pagproseso sa mga nagkadaiyang ID ug opisyal nga papeles sa mga residente. Lakip na ang pagtunol sa mga Member of Data Records kun MDR alang sa 146 ka mga benepisyaryo, mga opisyal nga mga birth certificate gadto sa 120 ka mga residente. Kansang naapod-apod usab sa City Veterinary Office ang mga free range nga manok ug baka ngadto sa 5 ka mga residente, samtang ang ekipo sa irrigation ang gihatag sa Agricultural Productivity and Operations Office sa mga mag-uuma gitambungan sa maong kalihukan sa mga dagkong opisyal sa Dakbayan uban ni City Administrator Roy Ragas, City Mayor Chief of Staff Sheila Lumbatan ug DepEd Cagayan de Oro School Division Superintendent Dr. Roy Angelo Gazon, labi na ang pagduyog usab ni Barangay Bisigana Captain Samuel Minister. Diin mapasalamaton ang mga residente sa nasangpit nga barangay umana nga nakabaton sa mga serbisyo niini sa mga programa sa City Hall ug ang mga sorpresang pag-anunsyo sa pag-hire ni Dr. Gazo Kanga Martin Lee Tantuhan, usa ka licensed professional teacher ug lumad nga migraduar sa Bisigana aruna mamahimong bag-ong magtutudlo sa Kiuta Mobile School. Mipasundayag usab sa mga ang mga estudyante ug magtutudlo gikan sa Bisigan Elementary School, National High School ug ang guru dancers gikan sa DepEd Cagayan de Oro Division. Ang kalampusan sa KSB kansang nagpalig-on sa tinguha sa kagamhanang lokal nga mapaduol ang serbisyo sa gobyerno ngadto sa Matag Cagayanon. Balita gikan sa City Hall, kini si Magnum Hunter 19 Mencho Kabaktulan sa balita og serbisyo Magnum Radio. Usa ka gingong tigpayuhot sa ilegal nga droga nadakpan na sa Barangay Bulwa sa balita og serbisyo ni as Magnum Hunter 13 Risa Cruz.
15: Tingnan mo mabit pa sa kapulisan sa Bulwa Police Station 7 sa Sibina Bulwa musa ka 54 anyos na kinibang konduktor human kini nang bigis pag gamit sa ilegal nga droga. Nadakpan diya sa may zone na Barangay Bulwa na itong syudad. Paan nagtudpa sa napalitan matudpang suspect. Na duha ka makapakiti nga gituang shabu gamit ang ginintos si kapiso sa street drug by basmani. Ito na nakuha kayo na nga ito ang mga pipilan ini na proper da drug proper na liya. O ginuman lakip ang 0.5 gramo. Doon ay balor nga 3,400 kapiso. Ito magkaroon na magatubang na sa kasong paglapas. Republic Act 91625 kung comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Balita na ipos gikan sa Police Station 7 Bulwa para sa Balitang Magnum. Please Magnum 118 Risa Cruz sa balita og serbisyo Magnum Radio.
4: Salamat Magnum 113 Risa Cruz. Dirita Lep program alang sa mga probationers sa syudad. Ania, si Magnum Hunter 23 Kia Abelionosa.
17: Formal matupang nag-ilusad ang apprehensions mentally live youth education and access program alang sa mga probationers sa Kagende or Parole and Probation Office. Gitabungan kini sa 250 ka mga kliyente sa phase 1 nga aktibo nga mi-appeal sa inisyal nga assessment gibuti ang anglip o sa kabagong programa sa Parole and Probation Office. Managtumong sa pagtabang sa mga kliyente rin makabarong pag-usap sa kinabuhi pinagi niini. Gihatagan sila og oportunidad sa panginabuhian, edukasyon ug access sa nagre na serbisyo sa gobyerno ug komunidad lakip sa programa, skills training ug life opportunities. Pagpalambo sa edukasyon ug values ug pagtunol sa mga serbisyo sama sa health ug social assistance sa pre-assessment game or masabtan ang panginahanglan nga kahimtang sa matag partisipante aron mas angay ang tabang nga ihatag kanila. Nagpakita man sa pagkinis sa padayon nga paningkamot sa Parole and Probation Office na pagpalig-on ang kunang palig-on na committee-based rehabilitation ug paghatag o magamigayon sa alang sa ilang mga kliyente. Balita gikan sa Cagayan de Oro Parole and Probation Office para sa balitang Magnum kini si Magnum Hunter 23 Kia Belenosa sa balita og serbisyo Magnum Radio.
8: Parking boy nasa pung nangawata apan kikulata sa marahan sa balita og serbisyo ni si Magnum Hunter 13 Riza Cruz.
18: Ingong sa marahan sa ka parking boy magnangawat o gana sa pung sa mga kauban ini sa mga nagahimo sa pagbantay sa mga nakapark ng mga sakyanan diyan sa Kugon na Public Market. Kung nangawat matod pa ang naisipitan ng parking boy sa mga gamit sa mga sakyanan kay Apri matod pa ang kinibang backseat ni ini. Dagiyan, gibot siya ang mga parking boy nakwa matod pa sa pipilan ni ini ka mga tools na naasulod mismo sa mga kiniang backseat. Gani may nalang nga sa phone sa mga kaoban ini gami himo sa pagtawag ng tusutan sa mga sa mga customer sa maong pharmacy nagapalit na sulod mismo sa maong pharmacy o mga tambal balik niya nawala na ang usa ka box nga puno sa tools hinungdan na gipangita ang maong parking boy ug nasaktan lagi sa mga kauban ini ug dayon gigulata hinungdan nga nakaangkon sa mga dagang samada kanis pagkaron na ana sa kapolisan sa police station Tukugon tungtan nga parking boy ug posible kini matubang sa kasong pagpangawat human
4: Salamat, Magnum Hunter 13, Riza Cruz. Dirita, dito ay Misamis Oriental, mi pahigayon sa GCMP Coconut Production Session sa mga mag-uuma sa magsaysay Misamis Oriental. Sa balita og serbisyo niya si Magnum Hunter 19, Mencho Kabaktulan.
8: Bipay gayon sa good cultural management practices kalabot sa pagpalambo sa coconut production. Ang botan sa Department of Trade and Industry kung DTI Region 10 uga Misamis Oriental Provincial Field Office. Kini ang ilahang programang Rapid Growth Project sa Laluigan sa Misamis Oriental aron sa pag-expand sa Regional Coconut DIP Hub Spoke Cluster 1 nining bulan sa Hunyo nga gipaygayon sa Barangay Kabubuhan magsaysay Misamis Oriental sa maong aktibidad nga nagtubong sa pagpa-enhance sa mga farmers daw mga mag-uuma aron sa dugang mga knowledge and skills nga ilahang mabatunan sa pag-manage sa coconut farm pinaagi sa improved production practices, proper input management ug sustainable farming approaches sa mga mag-uuma sa baong training nga gi-facilitate usab sa mga resource speaker Francisco Naldoza, agricultural technologist gikan sa Municipal Agriculture Office sa Magsaysay, Donato Humena, agriculturist 2 gikan sa Philippine Coconut Authority kon PCA kansang mga dunay mga importanteng insight o practical knowledge ang ilahang gi-impart gadto sa mga mag-uuma isip makabaton sa epektibo nga coconut farming management pinaagi sa Rapid Growth Program. Kini ang pagpadasig sa coconut farmers upang pa-improve sa ilang produkto nga mas mapalig-on pa ang industriya sa coconut sa probinsya sa Misamis Oriental. Balita gikan sa DTI Misamis Oriental. Kini si Magnum Hunter 19, medyo kabaktulan sa balita og serbisyo Magnum Radio.
19: DENR Region 10 nagpalapad sa mga lakang batok sa iligal nga pagputulog kahoy sa balita og serbisyo ania si Magnum Hunter 24 Jane Luna.
16: Chief Akusgan sa Department of Environment and Natural Resources kundi na region dyan ang kampanya batok sa ilegal nga pagputol o kahoy pinaagi sa pagpalapad sa mga lakang o operasyon araw mapanilipdan ang kalasangan sa Northern Mindanao. Gibot siya sa DNR region dyan ang maong paningkamot kabayan sa padayon nga pagpatuman sa mga balaod sa kinaiyahan o pagpreserbar sa mga natural nga pagurahan nga mahinungdanon sa paginabuhi o kaluwasan sa katawhan lakip sa mga lakang nga gipatuman sa ahensya ang mas hugot nga pagmonitor sa mga kalasangan regular nga pagpatrolya sa mga protected areas o pakigtambayayong sa lokal nga pagamhanan o law enforcement agencies aron mapuga ng mga ilegal kakalihukan. Balita gikan sa DNR region dyan. Kini si Magdum 124 Jean Luna sa balita og Sirpulso Magdubradyo.
4: Salamat Magnum 124 Jane Luna. Dilita usa ka lalaki nga nakatubang sa kasong Act of sa Republic Act number 9262 kon Fauci dakpan sa balita og serbisyo niya si Magnum 113 Riza Cruz.
20: Pagatubang sa kasong Republic Act 9262 kon violence against women and children ang usa ka alias sa Joseph 47 anyos human kini. Imo sa pagpangunatan ato sa mga anak sa iyang asawa tuwa sa laing nasud ang maong kinibang dinakpan sa kinikamahan o mga anak atubang kini sa kasong pasaka batok sa iyang ugangan kini nga kasong bawsi na matupa nga ang kini nga maong dinakpan na tagtagyo kinisunod sa tulo ka bulan o nga servant sa warrant of arrest sa kasong Republic Act 9262 nga pinirmahan ni Ali Josephian Chong Nurin Siding Judge of Branch 37 RTC Cagayan de Oro City na dunay piyansang girekomendan ini balo 72,000 kapisos alang sa temporaryong kagawasan na balita na ipos gikan sa police station for Carmen na para sa balitang Magnum kini si Magnum 113 Risa Cruz sa balita Observisyo Magnum Radio.
19: Apo, nagpahayag o unang pahigayon ng investment planning seminar alang sa mga mananagata sa balita o serbisyo niya sa Magnum 123, Kia Abilanosa.
21: Nagpahayag mga tutpa, nga buhatan sa Agricultural Productivity Operations Office ko na Apo o gausak ang market orientation ng investment planning seminar alang sa produksyon sa bangus sa fish cage sa mga mananagat sa barangay Bayabas, Kingatong, Asyudad, tumong sa mong kalihukan nga palapdan. Ang kaibalo sa mga lokal ng organisasyon sa mga mananagat may tungkol sa pangitangalan sa merkado kung market demand, gusto nga presyo o ga planong pinansyal kaya rin masiguro na magpamiling mapuslan na nagwalong karo ng ilang mga negosyo sa aquaculture. Gisa si Usab sa mga sesyon kung giyon sa pagpahoom ng produksyon nga to sa mga polidad sa merkado gidungan ang pagdumala sa mga risgo sa operasyon. Ang kalihukan na gihimo sa Agribusiness Division ko ba ng Aquatic Resources Management Division of Bosa City Agricultural Office kining insutiba kabayan sa padayon niya paningkamot sa buhatan. Arun pa kusigan ang teknikalong negosyong suporta alang sa mga managatumong nini nga mapalambo ang kapasidad sa kapasidad sa pagdumala o mga proyekto sa pangisla nga nakasubay sa dagan sa merkado. Balita agikan sa Apo para sa balitang Magnum kining si Magnum 123 Kia Abrinosa sa balita of Servisyo Magnum Radio.
4: Salamat sa Magnum 123 Kia Villanosa. Mga higala yung mabati ang dugan detalyes tumalit ang Magnum human sa mga pahinomdom. Oras, alas 5.51.
22: Time check is brought to you by Kuya Alan's Bulaluan. Ang kalami, diligid matupngan.
23: Mahig ko bala ang imudugo?
24: DTX 500!
23: Masamit ka bala ang gina-energy?
24: DTX 500!
23: Ang DTX 500!
24: Ang nagatinlo sa imo mahig ko nga dugo.
23: Nga sa masami,
24: amo naman
23: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga energy?
24: DTX 500!
23: Masalrikan!
24: DTX 500!
23: DTX Coffee Mix!
25: Ako si Rick Vista nga isa kanegosyante. Ago ni magpapiling nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix! Mga pinata
23: DTX Coffee Mix
26: mga butika

0: So happy Father's Day sa tanan nga mga amahan o salamat sa inyo nga walay puwas nga pagmahal o sakripisyo alang sa inyuhang nga mga pamilya. Anyway, dire nagtapos ang atong chikahan karong alawa alang sa atong magdum balitang showbiz. Until next Sunday, kini na lamang ang ining one and only showbiz princess, Magdum April Borja. Sa balita og serbisyo, Magdum Radio.
1: Salamat sa tong Magnum Showbiz Princess, Magnum Hunter 17, April Borja. Dirita sa tong Magnum Travel and Tour, mubiyahe ta sa Kilubag, Falls, Claveria. Ania, si Magnum Hunter 20, Angie Alzado.

0: Salamat ang Magnum 121, Lani Delgado, dirita sa tong detalye sa tong Magnum National. Giakusahan ni House Impeachment Trial Spokesperson Lana del Sur, 1st District Congressman Zia Alonto Adio, nga mihimo o pamaagi ang defense team ni Vice President Sara Duterte aron malangay matod pa ang pagligi sa impeachment batok sa Vice Presidente. Matod ni Adio, nga doon ay mga kipamugo sa defense team sa Vice Presidente nga dawaton sa House of Prosecution Panel nga ilang mga gipropose.
1: Ang hindi lang natin inaasahan ay yung taktika ng defense na pinipilit na i-accept sa House Prosecution Panel yung mga proposed stipulation. The defense wanted the clerk of court to rule on the matter. Ang sabi naman ng clerk of court, he has no authority to rule.
0: Ang pamahayag ni House Impeachment Trial Spokesperson Lana del Sur, 1st District Congressman Zia Alonto Adiong.
2: Gipamugos sa ni retired Associate Justice Antonio Carpio, gadili na kinahanglan pa ilakip sa ihap si Senador Jinggoy Estrada sa 2/3 nga conviction votes tungod gisuspenso kini sa Sandigang Bayan na kininunot sa nagkaduol nga impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte. Mato ni Carpio nga lahi usaba o ang isgutanan sa kaso ni Senador Ronald Bato de la Rosa nga nagtago-tago karon tungod sa warrant of arrest gikan sa International Criminal Court kun ICC.
3: Sinabi ng under law, you shall be suspended while the case is pending in court. De, hindi ka pwede mabilang because you cannot hold office, you are suspended, so you cannot vote. Ngayon si Bato, hindi pa siya na-arrest. So hindi mo masabi na he cannot vote because he's not yet in preventive detention and he is not arrested. So you have to give him the benefit of the doubt. Baka sisipot yan. It's possible na sisipot siya.
2: Pamahayag ni retired Associate Justice Antonio Carpio.
0: Dugang Magnum National, gitingwa karon ni Akbayan Partyless Congressman Chel Jokno nga matagan sa kahigayunan ang mga amahan nga atimanon ang ilang mga anak pinagi sa House Bill number 9891 kon Paternity and Parental Leave Act. Mato ni Jokno nga ubos sa maong sugyot planong palapdan gikan sa pito ka adlaw ang paid paternity leave. Gidugang pa ni Diokno nga dako ang papilsamahan sa pagpaabot sa child development o kinahanglan usab sa mga inahan nga o gatabang ang presensya ilabi na gikan sa pagpanganak.
4: Sa unang-una sa kasalukuyang sistema kasi 7 araw lang ang binibigay ng batas na paternity leave. Samantalang para sa mga nanay naman ay nasa 105 days na ngayon ang paternity leave. Dati, maaaring okay pa yan kasi nung ang parang pumasok sa mindset natin nun ay ang mga tatay yung kumikita, ang mga nanay ay nasa tahanan. Pero iba na rin ang panahon ngayon at kinakailangan din na may tapat natin yung paternity leave at yung maternity leave dahil lang lumalabas sa mga pag-aaral, malaki rin ang papel ng tatay sa mga bata pagdating child development. Kaya naisip namin na maganda na maisama na natin at mabigyan din natin ng pagkakataon ang mga tatay para maalagaan din nila yung kanilang mga anak habang nasa crucial child development age pa.
0: Ang pamayag ni Akbayan Partyless Congressman Chel Jokno.
2: Bigawas sa pinakabagong survey karon sa Okta Research ga 7% sa mga Pilipino respondent ang gusto magpuyo o mutrabaho sa uban mga nasuda kung adunay kahigayunan na. Mato ni Okta Research spokesperson Prof. Spokesperson Guido David nga makapabalaka sa maong gidaghanon. Gidugang paniini nga gadaghanon o kadaghanan ini nga nag-edad og 18 anyos o 24 anyos.
5: Sa survey ng Okta Research conducted noong March 19 to 25 na tinanong kung nais ba nilang mag-migrate abroad o kahit magtrabaho sa ibang bansa. More than half ng ng 7% ang nagsabing oo. In a way, parang hindi nakagulat kasi parang nasa mentality ng mga Pilipino ay, I mean, marami tayong mga kausap na gusto mag-abroad. Yan yung panaginip ng mga Pilipino eh. At the same time, alarming din yan na gano'ng kataas ang gusto mag-abroad sa ating bansa. kung magkatotoo yan, 18 to 24, 81%, parang 8 out of 10. Tapos 25 to 34, 75%, hindi rin nalalayo. So kung magkakatotoo yan, kung kanyari nangyari talaga yan, ano mangyayari na sa ating field?
2: Pamahayag ni Octa Research spokesperson Guido David.
0: O karon, dirita. Dirita sa tong magnum na international. Sa Amerika, gipanghimakak ni US Vice President Jd Vance nga subling gisiradan sa Iran ang Strait of Hormuz. Matod ni Vance nga wala sila'y nakita nga ebidensya nga gisiran ang mong kadagatan. Gidugang pa ni Vance nga dunay 16 milyones nga mga baril nga lana sa Estados Unidos nga nakaagi sa Strait of Hormuz ug nakita ni ini nga nakaagi usab ang mga barko nga naa sa naisgutang kadagatan. Una ni ini gianonsyo sa Revolutionary Guard sa Iran nga ilang gisrada ng Strait of Hormuz tungod sa pagsupak sa Sea Safar nga gihimo sa Amerika ug Israel.
2: Sa Australia, nagtala sa pinakaunang higayon ang nasangpit nga nasud sa H5N1 strain sa bird flu. Matod sa Australian Agriculture Ministry nga nadiskubrihan kini sa migratory seabird nga brown squaw sa Western Australia. Gingong nakita ang maong langgam sa nakadagatan sa Capley Grand National Park dul sa Esperance. Gisana na nga paspas nga mikatag ang maong strain sa maong poultry ug sa lugar kung asa daghan ang mga wild birds.
0: O garon sa tong magnum business. Giila Pilipinas isip best retirement destination in the world ning tuig 2026 matod ni Robert Zuzobrado, General Manager sa Philippine Retire Authority nga kapig sa 60,000 ka maaktibong langyaw retirado ang gipili nga mopuyo dinhi sa Pilipinas human sa ilang pagretiro.
6: Number one tayo. Aside from the fact na the cost of living dito sa Pilipinas mababa compared to where they came from. And the other thing is ability to speak English. Of course, nakatulong din na our healthcare facilities nag-improve over the years. Meron na tayong mga world-class hospitals dito. Sa Pilipinas, St. Luke's, Asian Hospital, Makati Med, Medical City, marami. Marami tayong not just in Metro Manila, but pati sa Cebu, Davao, and all the other parts of the country. Active ngayon is about 62,000 now. Out of the 62,000, ang top 10 nationalities natin, number one would be People's Republic of China. Second would be South Korea. Maraming mga South Koreans dito na mag-retire kasi yung mga anak nila, ini-enroll nila sa mga universities natin. And then number three on the list would be India. Uh-huh. Number four, USA. Then five would be Taiwan. Uh-huh. Six would be Japan, Hong Kong Chinese, Germany, Australia, and down the line. Basta we have a total of 62,000 from 150 countries.
0: Ang pamahayag ni Roberto Zuzobrado, General Manager sa Philippine Retire Authority. Samtang sa foreign exchange rate, ang usa ka US dollar nagbalor karon sa 60 pesos o 53 centavos. Canadian dollar, 42 pesos o 84 centavos. Hong Kong dollar, 7 pesos o 72 centavos. Australian dollar, 42 pesos o 43 centavos. Taiwan dollar, 1 peso o 91 centavos. Taiwan dollar, the Korean won, 4 centavos o euro, 69 pesos o 39 centavos.
2: Bukalan sa Magnum Entertainment. Back to work ang aktor nga si Josh Ford human gimaoperahan na. Matod ni Josh nga nagpahulay lang siya sa duha ka semana human gipaubos sa surgical procedure aron ayuhon ang iyang perforated eardrum nga tangtangon ang iyang nasal polyp.
7: I had an ear surgery for my perforated eardrum and ginawa po ng doctor meningoplasty. Tinakpan lang po nila para I can finally swim or shower normally at mas better po yung hearing ko. And yung para sa nose ko naman po is for my sinus. I had a polyps removal.
2: Ang pamahayag ni Josh Ford.
0: O karon sa tong Magnum Sports. Gila o man ang mass intensity nga training sa Gilas Pilipinas sa mga musunod nga adlaw aron mobali ka ang porma ayha mosalmot sa FIBA World Cup Asian Qualifiers third window sa New Zealand o Australia. Gingon nga ang pagbalik sa training sa Gilas Pilipinas makauban si head coach Tim Con nga presko pagikan sa kampiyonato sa PBA Commissioner's Cup kauban ni Con na sa nasampit nga kalampusan sila naturalized player Justin Brownlee o Scotty Thompson nga kabahin sa Gilas program mato ni Con nga buot niya nga makuha ang chemistry sa team tungod kay dili tiaw ang nagiyan sa Gilas sa ilang katapusang lula gikinahanglan sa team ang taas nga training. Ilabi na dunay wala og madugang sa team sama ni Kani de la Salle University standout Mike Phillips na taga si Pilit sa go signal sa FEBA para modula isip local player hinungdan nga dako ang tabang ini sa Gilas samtang di makadula sa third window sila big man Kai Soto og Kentin Miliora Brown. Mga higala na bati ang kinatipok ang detalye sa itong baitang Magnum karong adlaw Domingo Hunyo 21, tuig 2026. O karon sa tong headline review. Magnum Lokal, Provincial Kamhanan sa Misamis Oriental, gilauman nga doon yung stock sa Nephi Rice, nga tag 20 kilos. Sunod, simana, Magnum National House Impeachment Trial spokesperson Congressman Adyong giakusan ang defense team ni VP Sara Duterte nga mihimo pamaagi aron malangay ang pagligid sa impeachment. Magnum International US Vice President Gide Fons gipanghimakak ang giingong subling pagsirado sa Iran sa Strait of Hormuz. Magnum Business Pilipinas gila is the best retirement destination in the world ning tuig 2026. Magnum Entertainment actor Josh Ford back to work human maupirhan. Magnum Sports Gilas Pilipinas gilauman ang mas taas nga intensity sa training sa musunod nga adlaw alang sa FIBA World Cup Asian Qualifiers third window sa New Zealand o Australia. Mga higala palihog i-like, share, follow our FB page Magnum Live Instagram Magnum Live 99.9 o Twitter Magnum Radio 99.9. Timan ilamang sa usa ka gawas nung katilingban. Katawan ang labing gamhanan. Managlahi man ang atong baruganan. Hukom sa katawan ang matuman. Hangtod ugmang adlawa alang sa tong baitang Magnum. Kini yung matig balita Magnum Chingin Trina Enriquez.
2: Ug Magnum Mencho Kabaktulan.
0: Uban sa itong mga Magnum News Writer, Lani Delgado, April Burra, News Manager, Aileen, ako rin. Ninhi lamang sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
2: Inyong nabati ang balitang Magnum. Hangdurugma, dinhi lamang sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
0: Oras, alas 6:53.
8: Time check is brought to you by Birch Tree Fortify Greenback. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang is RP. Pero baso, bilin na.
2: Mataas pala ang Imo Blood Sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Yan ang kapanupo. Kagakontrolar sa Imo Blood Sugar. DTX 500. Masalikan. Epic. Tipo. DTX 500. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Igor sa Pilar Capis. Wala gito yun magpangapi. Apang naganyat ako sa ngakon utol na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kagman kag-hilty sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akon panulukan.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
10: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
11: Discover the beauty of playing brightly with NuStar, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
12: Tanang bills, chukarun!
13: Chill lang! Pagbayad sa GCash G-Bills, your bills in one app. Kibayran karon? Posted na dayon for select billers. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas.
14: GCash G-Bills.
15: Ay, hala! Sounds like a messy poo! From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mosalo og poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
16: EQ Dry for a comfy sleep from day one. I-continue mo.
17: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music. You're consistent an undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
14: My favorite show in the planet.
18: Magnum Top 10 Countdown.
14: Magnum Top 10 Countdown.
19: With Magnum Gilbert.
14: With Magnum Gilbert.
20: With Magnum Gilbert.
14: My favorite show in the planet.
18: Magnum Top 10 Countdown.
20: Magnum Top 10 Countdown.
19: With Magnum Gilbert.
14: With Magnum Gilbert.
20: With Magnum Gilbert.

0: Galabad ba imong ulo? Gapang loose pad? Galuya? Walay kusog? O galisod pagginawa? Basig may iron deficiency ka na? Inumog Mighty C. Importante ka na sa pagporma o red blood cells o sa pagtransport sa oxygen sa tibuok kalawasan. Ang iron nga gikan sa utan, lisod maabsorb kung kulang sa vitamin C. Hinungdan sa iron deficiency anemia. Busa tumarog Mighty C. Usa ka potent alkaline vitamin C nga dunay 100% bioavailability. Ibalik ang galaksik. Mag Mighty C aron kanunay uptake. Kini mapalit sa mga butika sa iyong lugar. Available usabang DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Domingo hangtod sa Biyernes. Naimutang sa Market City, Agora, Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page, Clinica de Alternativo CDO. Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo. Iksoon, pagpakabana. Itaho sa Magdum Radio ang bisan unsang dagkong hitabo sama sa baha, sunog, tulis, vehicular accidents ug uban pa. Text o tawag lamang sa Magdum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. 24 oras kaming nagasibya ug anda mo serbisyo kaninyo panahon sa dagkong hitabo ug sa bisan unsang dagkong katalagman inabagad sa Magnum Rescue 999 ug sa Graphic Fire and Rescue Brigade. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. Dinhi lamang sa balita ug serbisyo Magnum Radio. Sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio.
1: My favorite show in the planet.
2: Magnum Top 10 Countdown.
1: Magnum Top 10 Countdown.
2: With Magnum Gilbert.
1: With Magnum Gilbert. With Magnum Gilbert. Magnum Top 10
3: Countdown.
0: Magnum Friends, our number 8 song this week is our new entry from Ariana Grande with Hate That I Made You Love Me.

0: lock it in.
1: We'll be right back. We'll be right back. Magnum Radio 99.9.
2: Kabirnisan to ba kayo sa imong panagway, Mads? Unsa inong dan?
3: Nawad-an ko daw kung akwarta sa akong bank account pads.
2: Ha? Nga naman?
3: Naman ko'y nag-email na ako nga naka-jackpot daw ko nukuog da kong kantidad. Aron daw maproseso, akong gihatag ang akong kumplitong pangalan, address o bank account number.
2: Hala Mads, naiskaman ka na. Ang imong buhaton, i-report ni mo para maksyonan o dili sila makapangilad sa lain.
1: Ang online scam, usa kini ka pamaagi sa pagpanlimbong ginamit ang internet technology. Ang mga scammers mangilad dala ang phishing emails, fake websites, social media accounts, malicious softwares ug mogamit sa laing mga cellphone numbers aron makuha ang data, files ug personal information sama sa credit card, bank accounts ug uban pa. Kung kamo na biktima sa online scam, i-report kini sa PNP Anti-Cybercrime Group Region 10 sa 0998-598-8107 o sa 0917-100-4469. NTC hotline numbers 0977-850-0587 o 858-4800 local 107 o sa Magdum Radio 0999-888-7999. Kini usa ka mainong danong painumdum din nilamang sa balita o serbisyo Magdum Radio. Iksoon pagpakabana. Itaho sa Magdum Radio ang bisan unsang dagkong hitabo sama sa baha, sunog, tulis, vehicular accidents ug uban pa. Text o tawag lamang sa Magdum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. 24 oras kaming nagasibya ug anda mo serbisyo kaninyo panahon sa dagkong hitabo ug sa bisan unsang dagkong katalagman inabagan sa Magnum Rescue 999 ug sa Graphic Fire and Rescue Brigade. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. Dinhi lamang sa balita ug serbisyo Magnum Radio. Sa musika, balita ug serbisyo Magnum Radio. Kini nga programa hatod kanato sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy. Magnum Disco Flashback on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: Magnum Radio Time is exactly 8 o'clock.
1: Time check is brought to you by Birch Tree 45 Greenback. Pangalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang is RP. Pero baso, bilin na.
2: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music. You're consistent. An undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
3: Kini nga balita, hatod kanato sa drugs commercial.
4: Magnum News Alert.
5: Oras sa Magnum Radio, alas 8:01 sa kagabion. May gala ng balita karong orasa. Nanginaw si Father Dierjan Faburada, Social Communication Director sa Archdiocese of Cagayan de Oro, nga dili ipaagi sa kagubot ang ipagayon nga rally battle corruption. Mato ni Faburada nga dili makatabang sa kabag-uhan sa nasod ang kagubot kung dili ipaagi na lamang sa pamaayog ko na ipaagi sa malinawon o gisalig sa Ginoo.
6: So we will not resort into violence o dili man gyud kini makatabang sa social transformation diha sa ato ang nasod. So busa nga kita ato gayud nga dili kita mag-resort into violence kun dili diha sa peaceful nga mga pamaagi aron nga naagi tinuod nga kausaban diha sa atong nasod. Dayon mosalig kita sa Ginoo.
5: Ang pamahayag ni Father Dierjan Faburada, Social Communication Director sa Archdiocese of Cagayan de Oro, samtang mas pahugtan pa sa Philippine National Police kung PNP ang koordinasyon o mga lakang sa seguridad sa mga estudyante sa usaka kuna sa human sa tungangandunot sa insidente sa pagdunggab sa kalambigitan sa estudyante sa usaka pampublikong tunghaan, mato ni Police Colonel Allen Ray Ko, Officer in Charge sa Public Information Office, nga lakip sa mga gitanaw ang arrest assessment, pakigkoordinan sa school authorities o pagmugna sa first aid teams alang sa mas paspas nga pagresponde.
7: Yun po, the Philippine National Police is deeply concerned by the recent traffic incident po in Cavite. And ito po yung reminder sa ating lahat na ang school safety ay shared responsibility po ng school administrator, parents, local government, and of course, the Philippine National Police. At hindi po deserve ng ating mga kabataan. They should feel safe, especially ating mga estudyante po sa loob ng kanilang mga schools.
8: We already have existing security protocols. Ito po yung saka sa direktiba ng ating Chief Philippine National Police. Tuloy-tuloy po ang engage at pag-coordinate natin sa school authority. Alam naman po natin, kaya nga po sinabi ko kanina na shared responsibility to. It's physically impossible po na lahat ng schools ay mabantayan natin 24 hours a day, di po ba? Alam po natin, meron po tayong ibang binabantayan pa.
5: Ang pamahayag ni Police Colonel Allen Ray Ko, Officer in Charge sa Public Information Office. O karon sa itong Magnum News Hunter. Usa ka senior citizen gitabangan og kulata sa mag-amahan sa balita og serbisyo ania si Magnum News Hunter 19 Mencho Kabaktulan.
4: Magnum News Hunter.
9: Saka ko nung punog sa iyang tagway og sa iyang kalawasan nga bahin kining usa ka senior citizen na iuman nga gikulata sa usa ka rosa magtaamahan na sa area sa Santo Niño barangay Lapasana ingatong siyudad na kining usa ka senior citizen na kining nagreklamo patok pa sa iyang silingan na nga puros mga hingto darang pangitaron na samtang gisubay sa maong biktima nga igup lang siyang nagpaklay siya sa usa ka dalan padulong sa Santo Niño apan na siyang gihunungan siya na kamotorsiklo nga usa ka amahan nini ug usa ka anak gidapatan sa likod ng bahin o inundan nga naka-naotpalag sa masampit nga biktima. Rason sa dihang natumba na sampit nga na senior citizen, isundan kini sa, anak sa maong suspect o gireklamo nga mo'y misumbag o mihimo sa pagtangulata nga to sa biktima. Rason sa mga naangkon ng mga punog siyang lawas ng bahin pa, o pagpakitabang nga to sa mga parangitanod. Dana nga girespondihan sa kapulisan ang nasangpit na panghitabo yang nga ginalasab sa Police Station 3 Agura ang baong senior citizen na ikabutyag sa investigasyon na sa kapulisan nga gikasuko niining suspitsado or kining mag-amahan nga silingan ra aning biktima ang gihimo aning lalaking senior citizen sa pagpaningil tungod sa utang nga balayronon baka nining mga suspitsado nga tuwing taon sa biktima inundan nga nabikil ang kining mga suspek sa pagpaningil di ining biktima motong sa dihang paglakaw paguli unta dito na din ilang gisundan o gitabangan o kulata samtang ang mong kaso ay pinalon sa Barangay Lupon sa lapasan din itong syudad aron sa tukmang disposisyon o sa pa-posible sab na pagpasaka o kaso ang nasampit ng senior citizen patok diining mag-amahan. Balita gikan sa Police Station 3 Agura, kini si Magnum Hunter 19, Mencho Kabaktulan sa Balita o Servisyo Magnum Radio.
5: Dengan salamat Magnum Hunter 19, Mencho Kabaktulan. O karan sa itong Magnum Public Service, gipahibalo gidapit ang tanan sa pagtambong sa Triduum of Masses in honor of our Mother Perpetual Help ngay pagayon sa Unyo 24-25 o Unyo 26 sa Our Lady of Manawag Chapel Limket kay Center Cagayan de Oro. Sa alas 5:30 sa hapon, apan sa dili pa magsugod ang misa, ipahigayon una ang Holy Rosary sa alas 5 sa hapon, ang kapistahan pagasaulugon sa Unyo 27 ning Tuiga. Mga igalang nabati ang Magnum News Alert at ang indugang hanay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 21, Lani Delgado, sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio.
10: Magnum News Alert!
11: Magnum Disco Flashback on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: Kabirnisan to ba kayo sa imong panagoy, Mads? Unsa hinungdan?
1: Nawad-an ko daw kung akwarta sa akong bank account pads.
0: Ha? Nga naman?
1: Naman ko'y nag-email na ako nga nakajakpat daw ko nukuog da ko nga kantidad. Aron daw maproseso, akong gihatag ang akong kumplitong pangalan, address o bank account number.
0: Hala Mads, naiskaman ka na. Ang imong buhaton, i-report ni mo para maksyonan o dili sila makapangilad sa lain.
2: Ang online scam, usa kini ka pamaagi sa pagpanlimbong ginamit ang internet technology. Ang mga scammers mangilad dala ang phishing emails, fake websites, social media accounts, malicious softwares ug mogamit sa laing mga cellphone numbers aron makuha ang data, files ug personal information sama sa credit card, bank accounts ug uban pa. Kung kamo na biktima sa online scam, i-report kini sa PNP Anti-Cybercrime Group Region 10 sa 0998-598-8107 o sa 0917-100-4469. NTC Hotline Numbers 0977-850-0587 o 858-4800 Local 107 o sa Magdum Radio 0999-888-7999. Kini usa ka mahinungdanong painumdum din nilamang sa balita og serbisyo Magdum Radio. Sa musika, balita og serbisyo Magdum Radio. Magnum Disco Flashback on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: Magnum Radio Time is exactly 9 o'clock.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras sa Magnum Radio alas sa 9:03 sa kagabion. May gala ng balita karong orasa. Gibutag ni Oro Chamber President Inger Al Marco Brito nga padayon ang ilang mga gihinahimo nga pamaagi kung sa ngayon o gamaayo sa ekonomiya taliwala pa man sa mga hagit. Mato ni Brito nga ang gikinahanglan karon ang pagtinabang alang sa kaayuhan sa nasod.
4: Sa business community is assured nga pangita gyud pamaagi og unsay angay og maayo nga mga kailangan buhaton no sa atong mga lideres. Kay at the end of the day, taxpayer baya kita. Makita ginako no sa among mga discussions nga ang kayuhan lang yun, no, na pinagid sa economic na frontier ang atong ginapa-permi ginapus yun.
3: Ang pamahayaga ni Oro Chamber President Engineer Al Marco Brito sa magibutang ni Analisa Soles, Chief sa Climate Monitoring and Production Section sa PAGASA, nga walay manatala nga kung na matala nga heat wave sa nasod taliwala pa man nga masinatian ng Super El Nino apan matod ni Soles nga panahon sa amihan masinatian gihapon ang kainit sa panahon.
5: Sa amihan, may possibility po na medyo mainit ng konti. Actually, ang epekto po nitong El Nino, ngayong June, July, August, ang impact po niyan dyan sa may middle latitude ay yung mga tinatawag natin mga European countries, mga other mid-latitude countries. So, posible pong makaranas sila ngayon ng mga maiinit ng temperatura dahil ngayon po yung Northern Hemisphere summer. Possible po yung heat wave dyan sa mga mid-latitude countries. So, po ay medyo mainit din, pero hindi ganun. Dito po sa atin, wala po.
3: Ang pamahayag ni Analisa Soles, Chief sa Climate Monitoring and Production Section sa PAGASA. Ug karon sa tong Magnum News Hunter, usa ka lalaki na biktima sa online scam sa balita ug serbisyo. Ania si Magnum News Hunter 19, Mencho Kabaktulan.
2: Magnum News Hunter.
6: Sa pagkatabang sa kapulisan sa Station 3, kurang usa ka lalaking nga mi order sa usa ka pinaagi sa online o Facebook ka so nga account ta nga pan kituuha na nga giilad sa maong na maong ka transact nga gituuhang scammer apan gikabutyag sa maong kwarta news nga lalaki nga taga barangay Gusa ningadto siyudad samtang adunay ka transact sa Facebook ang usa ka online seller nga nagabaligya sa mga utensils sa mga sa kitchen or sa mga kusina nga mga gamit dana nga sana dihang nagka-transact sila sa maong bayad pinaagi sa GCash hantud nga gitakdang i-deliver ang nasangpit sa mga gamit nga gihangyo og order aning biktima pan sa dihang nakakontak siya sa kining sa nasangpit nga online seller iingnan usap kining dunanay ma usa ka maxim driver na mo ana sa nasangpit nga area aron sa pag-deliver sa maong gamit pana sa dihang gi-contact usab subli sa maong biktima ang nasangpit nga gingon nga suspitado di na gi-kabutyag nga ang maxim driver wala pa nakaabot o gagit katingatan aning biktima nga hantod karon pila naka adlaw pila naka oras ang nilabay wala pa iniabot ga maxing driver tanas sampit usaba gagikan transact o gagikabutyag nga gikasabutan nga lugar unda nga nagpatabang sa kapulisan ang sampit nga lalaki una sa inyong pagreklamo ngadto sa usa ka maxing driver akit usab sa giingon nga online seller na sa gituuhan na ining nasangpit nga biktima nga giilad lamang ang iyahang pagpalita o kaprodukto paan kay kasubo nga nakabayad na ang nasangpit nga biktima pinaagi sa GCash dan nga sa dihang gisubli o sa dihang gibalikan o kontak ang maong Maxim driver o ginilman ang suspitado, wala na'y responsa. Tangan to sa nasangpit usab ng mga suspeka. Magkaroon na gipailanuman sa mas makuting investigasyon sa operatiba sa PlayStation 3 Agura aron na sa pag-identify ngunman nga madakpan ang maong mga suspek. Balita gikan sa PlayStation 3 Agura, kini si Magdumantor 19 na medyo kabagtulan na sa balita og serbisyo Magdumadyo.
3: Nangang salamat Magdumantor 19, medyo kabagtulan. Mga igalag na bati ang Magnum News Alert at ang indugang ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magdumantor 21, Lani Delgado, sa balita og serbisyo Magnum Radio.
7: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart. Only here on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart.
1: This is Magnum Radio 99.9, your news and music station. Ang number one sa Cagayan de Oro City. This is your girl, Magnum Diana Mendoza, and welcome to Magnum Songs of the Heart. Ang programa nga puno sa gugma, mga storya o mga kanta na makapahilak, makapatawa o makapahinumdom sa atong mga kasing-kasing. Mga Magnum friends, kumusta naman? How was your day? Was it busy, kapoy, or maybe quiet day lang siya? Siguro ang uban sa inyo kay gikan pa sa trabaho, sa school, unyang uban kay napasadalan pa uli, o ang uban siguro kay nag-relax na lang sa ilang balay while naminaw sa atong programa. Bisan sa paman ng inyong giagian karong adlawa, I hope nga you're doing okay. Kaya kabalumang kita nga dili gyud perfect ang atong adlaw. Na-stress sa trabaho, sa school, pressure sa finances, misunderstanding sa relationships, ug usahay murag kapoy na kayo magpaka-strong. But I hope tonight, even for a little while, makapahulay mo. Let the music comfort you. Let the stories remind you nga hindi kayo nag-iisa. And let this program be your safe space before matapos ang inyong adlaw. And mga Magnum friends, gusto lang sad na ako magpasalamat sa inyong tanan nga padayon nga naminaw sa Magnum Songs of the Heart. Sa mga loyal listeners nato nga halos kadagabi, kay nagyud diha. Daghang salamat mga higala sa mga naga-text, sa mga naga-share sa lang stories, naga-send og mga greetings, ug bisan sa mga silent listeners nato. Thank you gid gihapon mga higala. Kay kamugyod ang rason nganong nagpadayon gihapon ning atong programa. Your support means so much, and I truly hope nga padayon gihapon ng inyong suporta sa Magnum Songs of the Heart. Kay samtang namo diha, padayon gihapon ko dinhi maghatag og music, stories og reminders nga makapainit sa inyong mga kasing-kasing. Mong stay tuned lang mo diha mga higala kay ato nang basahon ang atong heart story unya. Og padayon lang sa pagpaminaw sa Magnum Songs of the Heart, kauban gihapon ko ninyo Magnum Diana Mendoza, dinhi lang sa Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: Magnum Radio time is exactly 10 o'clock.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, news and music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras sa Magnum Radio, alas 10 sa kagabion. May gala ng balita karong orasa. Giklaro ni Eric Cole, Chief Overseer sa Kapitulyo, nga i-invoke ko na every other month sila gatag sa programang Bigay Bigas para sa masa sa probinsya sa Misamis Oriental. Mato ni ko nga mamahimo usab sila nga mapalit sa programang 20 pesos matakilo nga bugas kung ugaling mo dana.
4: Ugos, hatag na siya ta. Timber, wala. October, hatag na siya ta. Ipre-adamat na siya nga programa. Kung mahurot na yung mong napulo ka kilo nga bugas nga na ng bulan na, kay kung dagkan baga-baga sa inyong pamilya, makapalit yung mong kadad tong bugas na to nga tag 20 po ng kilo. Naagya po to. 20 ang kilo nga bugas. Naagya po to siya. Drama niya po na sa nasyonal nga ato lang yung gihugot nga para yun nga ma-implementar sa probinsya.
3: Ang pamahayag ni Eric Co, Chief Overseer sa Kapitulyo. Sam nagibutag ni Akbayan Party List Congressman Chil Diokno nga respeto ni ini kung unsa man ang mahimong desisyon sa Senado kung kinsa ang mahimong presiding officer apan mato ni Diokno nga masaligon sila sa bagong liderato karon sa Senado.
5: Pero siyempre, ako bilang prosecutor, ay irerespeto namin kung ano man ang maging desisyon ng Senado pagdating sa kung sino ang mauupong presiding officer sa trial. At yung bagay na yan, hindi pa actually natin alam kung ano na yung magiging desisyon ng Senate. Maaaring sa mga darating na araw, malalaman natin yan.
3: Ang pamahayag ni Akbayan Party List Congressman Chil Diokno. O karon sa itong Magnum News Hunter, pag-dismiss sa kaso ni Kagawad Pepe Larede sa Lumbia Uyunan sa Konseho sa Balita ug Serbisyo. Ania si Magnum News Hunter 19, Mencho Kabaktulan.
2: Magnum News Hunter.
6: Baga uyunan sa City Council sa Nakbayan sa Cagayan de Oro pagpangunan ni Vice Mayor Jocelyn Bebo Rodriguez sa ang usaka proposal resolution number 2026-356. Nagidusoan ni Kursihal Roger Abaday, ang Vice Chairperson sa Ethics and Blue Ribbon, daw sa maong pagduso sa resolusyon, labot sa gikautyag na pag-adap sa order sa Committee on Ethics and Blue Ribbon, nga gikautyag ni Mr. Santiago Lim, isip complainant, din batok usab kang Pepe Laride, ang barangay Kagawad sa barangay Lumbia ng atong syudad. Nga pag sa tungod sa kaso nga abuse of authority o grave misconduct, conduct and becoming of the official or public official, kini pag-sugyot, pag-uyunan kung sa mga pag-dismiss kaso ni ini, din usa sa mga rason, isa mo ang kulangon or lack of merit ninundan nga tunay tagaan pagtagad o giskitanan labot sa pagtimbang kung mauyunan ba sa tuang majority sa tuang mga konsihal din sa tuong syudad ang nasampit usap nga resolusyon. Kapag sa maong opisyal o sa usaka opisyal sa barangay Lumbia ng atong syudad ding sa tungod sa kaso ni ining yatubang ning miaging nga mga katuigan. Balita gikan sa City Council, kini si Magnum Hunter 19 na Mencho Kabaktulan sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio.
3: Dengan salamat Magnum Hunter 19 Mencho Kabaktulan. O karon sa itong Magnum Public Service, gipay bulog gidapit ang tanan sa pagtambong sa Triduum of Masses in honor of our Mother Perpetual Help ngay pagayon sa Hunyo 24, 25, Gunyo 26 sa Our Lady of Manawag Chapel, limgit kay Center Cagayan de Oro sa alas 5:30 sa hapon. Apan sa dili pa magsugod ang misa, ipahigayon una ang Holy Rosary sa alas 5:30 kuna alas 5 sa hapon. Ang kapistahan pag sa ulugon sa Hunyo 27 ning tuiga. Mga igalan na bati ang Magnum News Alert at ang induganghan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 21 Lani Delgado sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio.
1: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart. Only here on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart.
1: Hello there, mga Magnum friends. This is Magnum Radio 99.9, your news and music station. This is Magnum Diana Mendoza, and you're still listening to Magnum Songs of the Heart. Mga Magnum friends, nadunggan na ninyo kaganiha ang story ni Sam. So karon, ato nang basahon ng inyong mga advice para niya. So first message is from Magnum friend nato. Ano siya nga? Na-experience na ako na before and the feelings past. Tapos gaka-cringe kayo ko unya emotera pagid ko sa una kay wala man uyab. Feel na ako kay ma-cringe sad ka in the future. Wala pa man gihapon ko'y uyab karon, pero tong naka-uyab ko sa una, it didn't go so well. So karon kay di na ko apektado. Pero kung feeling nimo kay need nimo uyab para magka-meaning ang imong life, ayaw na pag-inarte. Murag gapamiss man good ka kay di ka gusto nga klingi katan-awon. Di ka mag-chat. Unya kung di po sila mag-chat, kay mag-emotera na sad ka. Gusto man good ka nga i-pursue ka ayaw ka? Usahay, ikaw na sad ang mag-pursue. Sunod from Strawberry, ano po siya nga? I totally understand and gets na ko imong point o imong na-feel. I often feel lonely labi na kay I'm surrounded with friends nga tanan kinaanay mga uyab. Gakasuya man good ko? I've never been in a long-term relationship before. I am longing to have that genuine connection and consistency. Unya ko mag-tripod ko makig-talk, kay mawalas at kalit ang akong gana? Ha ha ha, makalibog kayo ko no? Or kalit na lang ko makahuna-huna nga di pa na ko kaya i-priority ang love life sa karon. Labi na kay I am slowly building up my career. Giunahuna na lang na ko nga thankful ko nga walay ga-pressure sa ako, even my family, especially my mom, bahala na lang si Batman. And from another Magnum friend, ano po siya nga? Wala, live as it is. Naanad naman sad ko nga ako ra per mi usa. Dagan sad ko mga friends nga ginasenda na ko mga memes o sila pod kay gasend ana sa among GC. Besides, gisumha na sad ko makadungog og mga rants sa mga naay karelasyon. Kaming mga single, pitiks lang sa gedli. Have a pet like miming bakaha or doggy aron malingaw ka. Mas nice pa sila mahimong companion. Pero kung di ka gusto og pets, have a hobby nga kailangan og physical strength, stamina og kwarta like traveling, hiking, swimming or camping. Something nga i-look forward nimo og i-prepare nimo physically, mentally and financially. Kung di sad ka anang outdoor hobbies, pag-gardening na lang. Meditative and rewarding manggod kung mutubo o mubunga na ang imong mga tinanom. Siguro ana lang, magpaka-busy ka sa imong life while waiting sa the one. Murugo ba yung yun ang mga nagsend sa ilang mga tambag para kang Sam? So ato ni padayon pagbasa after na sa pipila kang mga songs. O padayon lang sa pagpaminaw sa Magnum Songs of the Heart. Kaubang gihapon ko ninyo, Magnum Diana Mendoza. Dinhilang sa Magnum Radio 99.9. Your news and music station.

0: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart.
1: Hello there, mga Magnum friends. This is Magnum Radio 99.9, your news and music station. This is Magnum Diana Mendoza, and you're still listening to Magnum Songs of the Heart. Mga Magnum friends, ito na ipadayon pagbasa ang inyong mga tambag para kang Sam. So first message is from Jenny. Ano siya nga? Na-feel sad na ako na tong single ko. Okay raman kung single, pero lahira gyud ang feeling kung naitaw nga constantly go na huna nimo, gaatiman nimo, gapangumusta nimo, o makauba nimo sa ups and downs. I hope nga makita ra nimo ang happiness that will fill your emptiness. Sunod, from another Magnum friend, ingon po siya nga, I'm 23 and NBSB. Siguro sa kadugayon na nako nga single, naanad na kayo ko to the point nga being alone feels like peace kay wala man ko'y tao nga problemahon. Pero honestly, namasad times nga gakaibog sad ko. So, ang ginabuhat bitaw na ako kay usahay, gabasa ko, or gatanaw ko mga romantic genres sa books or movies. Sa salida na lang taon ko kiligon, unya na sa usahay nga gina-reflect na ako ang love story sa akong life. Ana na lang taon ko malipay, pero gusto na gyud ko makauyab. Next, from Benji, ano po siya nga? If being with a partner would make you happy, then go out there and do something about it. Chase your happiness. Sunod, from another Magnum friend, ingon po siya nga, I've been single for too long and loneliness became a part of me. It's just there. Nitry sad ko anang dating apps, but it makes me feel like I'm pretending to be another person just to be liked. I just try to be at peace with being alone. Sunod, from Mrs. Ana po siya nga, permigid na ako ni ginaingon nga you have to be happy being single muna before you get into a relationship. Don't treat a relationship as a remedy for loneliness or a solution to your insecurities or to validate oneself that you are worthy of love. You are worthy of love. And if you don't see it, nobody else will. So ana sa lang gyud, love yourself muna. And finally, from another Magnum friend, ingon po siya nga, when I was still single, I can remember I have enjoyed it so much. Wala jud ko naka-feel nga lonely ko adto nga mga panahon. Kay ang priority man gud nako is to make myself happy. Ug ang mindset gud nako per me, kay I am the only one responsible for my own happiness and not dependent on other people. Kinabuhat na gid nako ang mga butang nga gusto nakong buhaton ug kanang makapalipay sa ako, like hobbies, reading journal, and etc. Itry sad pod ang solo traveling, date with friends, ug kanang dating. So we're done reading all your messages, mga Magnum friends, and thank you kayo ha sa inyong mga tambag para kang Sam. O padayon lang sa pagpaminaw sa Magnum Songs of the Heart. Kaubang gihapon ko ninyo, Magnum Diana Mendoza, dinhilang sa Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: exactly 11 o'clock on Magnum Radio.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita Ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras sa Magnum Radio, wala sa 11 na sa gabi. Ano ang balita? Karong orasa. Giklaro ni Cagayan de Oro Water District ang COWD General Manager Engineer Ed Narahial nga wala nalugi sa pagkakaroon ang buhatan rason sa ilang plano nga pagpatuman o gausbaw sa bayronon sa panubig. Apan mato ni Narahial nga dili nagayod mo paigo pa ang ilang kinitaan aron mapunduhan ang uban nga mga plano nga programa sa ilang buhatan.
4: Yes, we are not losing. Ang atong revenue, murag hand to mouth lang siya. Paingon lang siya sa atong operation and maintenance cost. How about ang atong implementation sa atong bagong nga project? Implementation sa atong rehabilitation. Where will we get the funds then? The Cagayan de Oro City Water District is a progressive city. So kinahanglan ta mo apas sa pagprogreso sa atong syudad. Daghan kaayong mga commercial buildings na we need to give water also. So mauna nga, kinahanglan kita magpa-increase para sa atong service connection improve sa atong bagong service connection for the water treatment plant atong gi-propose for the rehabilitation and also for the expansion.
3: Ang pamahayag ni COWD General Manager Engineer Edna Narahial samtang miangkon si Senator Risa Ontiveros nga talagsaon ang mga panghitabo karon sa Senado. Mato ni Ontiveros nga sa taas usab nga panahon nga siya nagsilbi isip senador, wala sukad nahitabo ang susama nga mga kagubot karon sa Senado.
5: This was the most difficult period these last 5 weeks kasi dati gaano mang katindi yung mga debate about issues na everyone was passionate about. Laging may modicum of civility na nape-preserve. Laging may, at saka lalo na yung leadership, laging somehow unifying. Okay. Hindi yung kung nasa liderato ko tapos ano yung aanuhin mo, aatakihin mo, yung guguhit ka ng ganon. Hindi eh. And that's why there was that feeling na parang surreal yung nakaraang 5 linggo. For me, this was the worst time so far.
3: Ang pamahayag ni Senator Risa Ontiveros. Karon sa tong Magnum News Center, usa ka kolektor gilabdihan og bag sa Agora Market ning syudad. Sa balita og serbisyo, aniya si Magnum Hunter 13, Risa Cruz.
2: Magnum News Hunter.
6: Pagpakita ba ang kapulisan sa police station na 3 Agora ang usa ka kolektor sa Ride and Go diya sa company. Human kay biktima sa pagpanglabdi og baga. Nira ang reklamante nga si Nelson na kung dito sa anyos, nagpuyo sa may sitio Agora Barangay Lapasan na itong syudada. Subay sa mga report sa base sa isa sa mga biktima o sa kilibang na tika kolektor. Diyan gikan kini siya di sa sulod sa Agora Market na nagingong na nagahimo sa pagkolekta. Paposibling gisundan kini sa tulong ka mga kawatan na gagani pasakay na unta sa maong nga motor, single motor, ino na lamang sa pagpaandar o gatingala na kini. Nagamit, adunay imigunit sa iyang likod. Uga, naghimo sa pagtion o gampun masayad ang biktima kung sa mga klase nga maong nga kinibang hinagiban ang gitiun kaniya. Kalit kini nga gilabli ang iyang bag o wa mapiho ang direksyon sa tulong ka mga kawatan. Asa pa ingon o ikon na lamang sa pagpahimos papangita ang kapulisan ang nagapatrol diyan sa kapulisan sa police station di Agora aron usab nga masapon ang mga nagasilbing nangawat sa bag sa mga kolektor nga di na dunay sulod nga baro 30 to 40 mil kapisos koleksyon sa tulo ka adlaw wa pa kini marimit nga to sa ilang company gigabot siya na ang bisakyan natun pa sa tulo ka mga suspect ang igong naglabli sa bag sa ka-imus sa Suzuki Rider kulor itong nagasubay sa may si Marikto Corrales sa posibleng nga paingon kini ngadto sa may after nga bahin. Kaya malagi base sa mga CCTV nga dilocate sa maong nga nag-request code. Ang usa ka kolektor kining kolektor sa limding kolektor yung paingon sa may after nga area nga root nga niya pag-asibat sa tulog ang mga suspensyado. Ganis magkaroon, may namapangitan po na sa kapulisan sa Police Station at Triagura alang sa dugang investigasyon. Ito Magnum News, Santa Joytin, Risa Cruz, Balita Observisyo, Magnum Radio.
3: Salamat Magnum Hunter 13 na Riza Cruz. Makikilan nyo na bati ang Magnum News Alert at tingnukahan na sa mga balita sa musunod na takna. Kini si Magnum Hunter 17 April Borja sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio.
1: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart. Only here on Magnum Radio 99.9. Your news and music station.

0: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart.
1: Hello there, mga Magnum friends. This is Magnum Radio 99.9, your news and music station. This is Magnum Diana Mendoza, and you're still listening to Magnum Songs of the Heart. Mga Magnum friends, thank you jud kaayo sa inyong mga messages para kang Sam. And karon, I'd like to share my own thoughts pod about sa iyang story. So Sam, what you're feeling is real. Lisod man gyud ang kamingaw, especially kung ready na ka for a serious relationship, pero murag walay mo abot sa imo. Bisan nga na kay family and friends, lahi ra mang gyud ang romantic love, lahi ra ang feeling kung naay someone nga mopili nimo intentionally. So valid ra gyud nga masad ka ana. But Sam, wala man ka nag-lack sa love, you're lacking the right connection. Kay base sa imong gi-share, you're doing the right things. You take care of yourself, you stay active, nakay healthy environment, and you're emotionally aware. Siguro, ang timing o ang compatibility lang gyud ang problema. Unya, about pod sa dating apps, kagets ko sa imong na-feel kay nasad ko'y pagka-distant pod. So, nakagets ko sa feeling nga gusto pod nimo nga sila unta ang mas mo effort kay lagi, babae ba yata. So, dita gusto nga kitang una nga mag-chat or mag-message. Kay sa atong una-una, kung interesado gid sila sa ato, dapat nga sila jud ang mag-una-una. And about pod sa casual hookups, good thing kay na-realize nimo nga di na mao ang imong gipangita. You're not looking for momentary closeness. You're looking for emotional safety and genuine connection. So here's my advice, Sam. Don't treat being single as a problem nga kailangan masulba dayon. Kay kung magdali manggod ta tungod sa kamingaw, usahay mo settle na lang ta sa wrong situations. Instead, continue living your life, but also allow yourself to be more emotionally visible. Since distant man ka nga person, maybe try small steps like showing interest, asking follow-up questions, or being consistent sa communication. Sometimes, people need signals nga open sad ka for something deeper. Also remember nga being single doesn't mean nga nobody is choosing you. Sometimes, it just means nga wala pa ang tao nga truly aligned sa imo. And mas maayo nang magulat ka sa saktong tao kaysa magdali-dali ka o nya mapadung lang ka sa waynada nga tao. And Sam, hinumdumasad nga you're not behind and you're not unlovable. You're just someone who wants something real, and that takes time. In the meantime, don't fill loneliness with temporary people. Fill it with growth, patience, and hope. Kay when the right person comes, everything feels natural, steady, and genuine. And mga Magnum friends, if you have your own love stories, heartbreak stories, or greetings na gusto ninyong ipabot dinhi sa atong programa, ayaw mo kaulaw sa pag-message na ako sa messenger o pwede rapod sa akong number. Kay aron ng imong story na ang atong basahon sunod, diri sa Magnum Songs of the Heart, kamura gyud ang bida ninyo programa mga higala, so ayaw mo kaulaw o padayon lang sa pagpaminaw sa Magnum Songs of the Heart. Kauban gihapon ko ninyo, Magnum Diana Mendoza dinhi lang sa Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Alert.
2: Orasa Magnum Radio, wala sa 11:55 na sa gabi. Ano ang balita karong orasa? Andam na ang probinsyal nga kagamahanan sa Misamis Oriental alang sa lauman nga pag-ingo kuna pag-igo sa tumanga kainit. Mato ni Mr. Erico, ang chief overseer sa Kapitolyo Provincial, nga nagsugod na usab sila sa pagpanghatag og abono ngadto sa mga mag-uuma.
3: Sa kini ang atong preparado na ang sa Misamis Oriental. So, karon atag-atag mga kidling, mga abono, kanan, libre na siya bili para sa nilabay ng administrasyon ng pabayaran. Kini ato, puros libre.
2: Ang pamahayag ni Mr. Erico, ang chief overseer sa Kapitolyo Provincial, samtang nagtuo si Metropolitan Manila Development Authority kun MMDA General Manager Nicolas Torre III nga usa nga edukasyon sa makapasulbad sa korupsyon sa Pilipinas. Mato ni Torre nga gawas paniini ang tulubago no pagka-responsable ni ato mga dunay nahimo nga salaod.
4: Accountability and responsibility. At saka, magsimula nga dyan talaga dapat yung values natin. There was a time in my life na hindi ako ng summer. That was 2017. Bumalik ko sa pag-aaral, nagma-ed muna ako. Kasi sabi ko, pag-retire ko, gusto ko pumunta sa Department of Education. Kasi I do believe na itong education, ito ang susi natin sa ating mga kababayan. Kaya lang, bilang may lumabas na problema some 2 weeks back na study na ang mga kababayan natin. Maraming isang generation na puro stunted dahil may malnourishment from womb hanggang sa 2 years old. Masama ang nutrition at masama ang quality of life care.
2: Ang pamahayag ni MMDA General Manager Nicolas Torre III. Karon sa itong Magnum Night Hunter, o sa kagingon nga tigpataya o gaswertes, gikulata human mangilad. Sa balita og serbisyo, aneha si Magnum Hunter 13, Riza Cruz.
1: Magnum Night Hunter.
5: Nakaangkoon sa Dagang Samad ang usa ka tigpataya sa swertes. Mangini mangilad sa iyang mga kauban nga mga mga driver kung na padjak driver ang naisigutan nga kini nga reklamante kaangkon sa dagang bunog kinulatahan na kini siya layugas mga tulog ka mga kauban ni ini kinangilad po lagi tungod kay nagagisugo sa alang sa pagpapatad nagkandidad nga 150 kapisos na samtang nga giingong nga dunay tulog ka mga numero nagiingong wala kini patde kay gibulsa sa maong kini ang kaning reklamante nagarason po siya nawa niya mapatad o gasakto ang numero. Doon na siya pasahero ang gatod pahinunda sa may lapasan area. Then wa kini siya tuuhi sa tulo niya ka mga kaila mahigala hinungdan kayo lagi ang tadunay tulo sa mga numero. Ngayong nakadaog batod pa ang kauban ini nangagimay mahayan siya o ga mga ipoy na isang ko nato sa kinibang panaglalis sa tulo ka mga individual o ga gihimo nga kiniang wala nila paminaw ang rason sa maong ating pataya. Basta sa mga kiniang lugar, may maghatod nga to sa numero nga to sa kiniang na nila diya sa may lapasan area. Magani ka rin, gingong magpamedikal. Matod pa ang kininga reklamante. Sa mga pabayaran niya ang mga angkon ng mga samad, kuman siya kulataha sa iyong mga higala. Is pagkaroon, na-refer na hamang pangitabong na sa pulisan sa police station na Triagura, alam sa tukmang responsasyon na kini si Magnum Knight 113 Risa Cruz sa balita ug serbisyo Magnum Radio.
2: Salamat Magnum Hunter 13 na Riza Cruz. Samtang sa itong Magnum Public Service, gipahibala o gidapit ang tanan sa pagtambong sa Tridium of Masses in honor of our Mother of Perpetual Help nga ipahigayon karong nga Hunyo 24, 25, 26 sa Our Lady of Manawag Chapel sa Lemketkay Center kagayan di Oro City sa alas 5:30 sa hapon. Apan sa dili pa magsugod ang misa, ipahigayon una ang Holy Rosary sa alas 5 sa hapon ug ang mismong kapistahan pagkasaulogon kini sa umaabot nga Hunyo 27 ning tuiga. Mga gilayon na bati ang Magnum News Alert. Ating rugang halis sa mga balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 17 April Borja. Sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
0: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9,
6: News and Music. You're consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in Music, News and Public Service, Fair and Balanced in Commentaries and Public Affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.

0: broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Alert.
2: Oras sa Magnum Radio, wala una na sa kadlawon. Ano ang balita? Karong orasa, giagat ni Mr. Jun Lupeba, kuna Jun Lupeba, ang Sanitation Inspector 6 sa City Health Office kuna CHO ang katawhan nga takluban ng mga balde nga dunay tambak nga tubig. Kinilabi na nga nabatasan na sa katawhan ang pagtigo mga tubig aron dunay magamit panahon sa mga water service interruption. Matod ni Lupeba nga kini aron dili mabuyan sa lamok amo nga tubig nga maresulta usab sa sakit nga dengue.
3: Di mali kayan nga gapunot ang tubig, especially nga dili kusog atong tubig. Na panahon nga hinay kayo, na panahon nga na interruption nga. So, kana ato ginang takluban, dili siya matlogan sa lamok. Kaya ang lamok, mangitlog siya, sagasa siya mangitlog, basta kayo na tubig. In a day, pwede siya mangitlog 5 to 7 sites.
2: Ang pamahayag ni Mr. Jun Lupeba ang Sanitation Inspector 6 sa CHO. Samtang ipamugos ni Senator Rodante Marcoleta nga kinahanglan nga mobalik na ang mga senador sa ilang trabaho. Mato ni Marcoleta nga regan ang mga isyu karon sa Pilipinas nga importante nga hatagan og pagtagad sama na lamang sa korupsyon.
4: Kung walang magpapasya sa kanila na simulan na natin ang pagtatrabaho, iyon ang simula na sana ang makita ng taong bayan. Kasi ang problema na kinasasangkutan natin, napakalaki ng kaugnayan dito. Nawalan na ng tiwala ang taong bayan ang dahil dito. Nawalan ng tiwala pati yung mga kapital, pati investor, lahat. Bumagsak ang ekonomiya dahil doon. Bakit hindi yun ang unahin mo?
2: Ang pamahayag ni Senator Rodante Marcoleta. Mga galing na bati ang Magnum News Alert. At tagdugang halis sa mga balita sa musunod na takna. Kini si Magnum Hunter 17 April Borja. Sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio.
0: Still awake and working. Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

0: Magnum Radio time is exactly 2 o'clock.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, news and music. Your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Orasa Magnum Radio, alas dos na sa kadlawon. Ano ang balita karong orasa? Miangkon si Chief Inspector Willy Tan Jr. ang hepe sa Fire Communications Operations Sector sa BFP Region 10 nga mas bugat na karon ang trabaho sa mga bumbero. Matunitan nga kung itandi ka ni Adto, maula may trabaho nilang pagresponde sa sunog apan sa pagkakaroon, lagip na usab sila sa mga muabag kung dunay mga operasyon.
4: Ang amo na lang dito na lang kita sa multitasking. Dili magud ingon nga sa una ang trabaho lang gid sa bumbero is pag-responde sa sunog. Daghan na kayo trabaho ang bumbero. More on prevention. Kanang ma-enforcement kuno natay lahi nga unit pod sa rescue. Dinagid sa mga kanang mga high angle rescue. Ug na po tay unit pod sa medical service. Nabahin-bahin na ang trabaho sa Bureau of Fire Protection.
3: Ang pamahayag ni Chief Inspector Willy Tan Jr. ang hepe sa Fire Communications Operations Sector sa BFP Region 10. Samtang nagtuo si Political Analyst Professor Ronald Yamas, karako ang puruhan nga mahunong na ang kagubot sa Senado sa pagpangulo ni Senate President Sherwin Gatchalian. Matun ni Yamas nga kinitungod gay dili agresibo si Gatchalian o wala usay dagang kontra ng mga senador.
5: At least na resolve itong leadership crisis sa Senado. At yung pumalit, medyo hindi siya ganun ka-antagonistic mismo sa minority. Ibig sabihin, ilalagay mo diyan Senate President si Ping Lacson na mas gusto kong Senate President dahil sanay sa Bartagulan. Magpapatuloy yung intensity ng away. Kung si Win Gatchalian ang nilagay mo, ay medyo babalansi. Nag-send na nga ng feeler sa minority na, uy, usap na tayo.
3: Ang pamahayag ni Political Analyst Professor Ronald Yamas. Samtang sa atong Magnum Public Service, gipahibalo o girapit ang tanan sa pagtambong sa 3D of Masses in honor of our Mother of Perpetual Help nga ipahigayon karong Hunyo 24, 25, 26 sa Our Lady of Manawag Chapel sa Lemketke Center, Cagayan de Oro City sa alas 5:30 sa hapon. Apan sa dili pa magsugod ang misa, ipahigayon una ang Holy Rosary sa alas 5 sa hapon ug ang kapistahan pagasaulogon karong umaabot Hunyo 27 ning tuiga. Pangigilayon bati ang Magnum News Alert. At ang inugahan isang mga balita sa musulod nga takna. Kinay si Magnum Hunter 17 April Borja. Sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
6: Still awake and working. Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

0: Magnum Radio time is exactly 3 o'clock.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras sa Magnum Radio, oras stress na sa kadlawon. Ano yung balita karong orasa? Nang kinaot si Marilyn Chavez, ang Vice President sa Sipalco nga unta magpabilin nga ubos ang bayronon sa kuryente sa mga musunod nga bulan, taliwala pa man sa kagubot karon sa tunga-tungang sidlakan. Apan mato ni Chavez nga dili gyapon siya kuna magpasalig nga tos katawhan, ilabi nang dili gyapon nila kontrolado ang presyo sa kuryente.
4: Hopefully, ta ma-maintain lang jubarato nga rate. Dili lang unta musakan mo balik sa katong level sa 13 pesos last May. Mo alagi di lang may magpasali kay basigo niya nang maotro ang ilang charges. But hopefully ma-maintain na, or if not na ay further reduction in the next billing months to come.
3: Ang pamahayag ni Marilyn Chavez, ang Vice President sa Sipalco. Samtang nang hinaot si House sa Prosecution Panel Spokesperson o Glanao del Sur First District Congressman si Alonto Adyong, gaunta dili na malangan pang pagsugod sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kinilabi na nga doon yung mga senador nga dili makabutal gumikan sa ilang mga kaso. Mato ni Adyong nga unta dumduman sa mga senador ang ilahang nga mandato o dili baliwalaon ang nakalatid sa batakang balaod nga gilayon nga pagtuki sa impeachment case.
5: Sana po hindi mangyari yan. Wala naman hong may gusto niyan eh. In fact, I'm sure wala naman ho sa atin talaga na ina-expect na mayroon pong dalawang senador na mag-face ng legal problem, no? Na to a point na hindi ho sila makakadalo o makakaboto sa impeachment court. So sana, kung meron pong mga ganyang pangyayari, sa akin lang palagay, and I don't think this would reflect the entire position, the position of the House Prosecution Team, I hope it will not delay the process, no? Kasi ito pong process na ito nakatie up dun sa institution ng Senado. Hindi po ito nakatie up sa individual membership ng Senado. Kasi ang sinasabi naman po doon is the Senate and not the composition of the Senate.
3: Ang pamahayag ni House Prosecution Panel Spokesperson o Glanao del Sur First District Congressman Zia Alonto Adyong. Mga gilayon na bati ang Magnum News Alert. At ang dugangan isang mga balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 17 April Borja. Sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
1: Still awake and working. Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

0: Alas 4:08.
1: Oras, hatod ganato sa Jugs Commercial.
2: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
3: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Hoy gala, kumusta? Mayong buntag. Kanyang talan mga kaigsunan, mga binatintig paminaw sa Santa Kabarangay, Ningatong Sidad, sa Cagayan de Oro. Sa mga kaigsunan sa nato, mga igala nga ng minaw karon na buntaga. Good morning!
3: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Mayong pagpaminaw sa mga kaigsunan na ito, mga igala nga na karoon na katikaw-tikaw sa ilang mga tagsa-tagsa ka mga palimalay. Nakip na sa mga kaigsunan nga nasa kinatibukan ng mga area sa itong syudad sa Cagayan de Oro. Ikan pa man sa mga kaigsunan na ito nga nagmata kay Sayos Buntag nagmata. Kunya labi na sa lunay gipanghimo karoon nga adlaw kay ang uban mamaligya dito sa merkado. Ang uban sa mga mamaligya dito sa mga kilid-kilid sa mga talipapa din sa tuwang sa mga barangay. Ayon ang uban na masahiro. O sa mga kaigsunan usab nga nagmata og sayo kay magtrabaho na sa subli sila nga laing hugna sa pakigduyog sa panahon sa ilang mga adlaw nga kung asa kinahanglan na silang manarbaho.
3: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Tanan nga mga kaigsunan nato diyan nga nagmataog sa iyo. Ug sa mga kaigsunan nga nasa lagyo ng mga lugar gigawa sa tuang siyudad sa Cagayan de Oro, labi na sa mga kabarangayan diya sa lalawigan sa Misamis Oriental, lalawigan sa Misamis Occidental, Bukidnon, Camiguin, Lanao del Norte, Bohol, sa mga lugar sa Luzon, Visayas, Mindanao. Nag-isab sa tuwang FB page, Magnum Live. O sa tuwang www.magnum999.com. Good morning sa tanan mga kaigsunan nga naminaw karon nga mga buntagan nagtanaw sa itong social media.
3: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Alam sa itong angkorman na si Magnum Persid Blanca, kita sabi ko man-uban karon nga buntagan mga kaigsunan. Sumura sa tuwang mga dugang nga mga balita sa tuwang palibot mga kaigsunan para sa tuwang labas nga mga panghitabo din sa tuwang syudad. In sa kinatanansad sa mga kaigsunan na ito may gala nga nakaroon sa kining gawas gabahin kay naay gipambuhat, naay gikabisihan sa katong tulog pa. Sige, hinahinay na mo diag bangon-bangon para sa kay kikinahanglanon. Bumatag sa iyo kay para manarbaho ug ang uban mag-eskwela. Sige, good morning, good morning, good morning, good morning. Kape la sa daya, kape, timplahe sa kape diya kay para sa nga ligma, medyo kuha ng mata mga kisuran, medyo murag gawas ang mata. Gawas lang ani itong mata kay medyo pikot-pikot manidi man sabi kagawas ug tarong.
3: Buntag na Pilipinas.
0: At sa tanan nga mga kaigsunan diha nga bubangon pa bangon pa la sige kape nang sa mudya. Sa tuang nga paraguban karon nga buntaga may gala. Pipila ka mga dagko nga panghitabo sa tuang palibot ta standby mga kaigsunan para tong taga patagad karon nga buntaga.
3: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Inyo bus nga lagad sa kanginan Magnum Mencho kabaktulan sa itong programa karong buntag na Pilipinas.
3: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Ipila ka mga dagkong panghitabo sa itong palibot tingol man sa itong mga balita sa itong palibot may gala din sa itong syudad sa Cagayan de Oro.
3: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Inakatong kapulisan na sige pa pasidan ano sige pahimang no ngadto sa tuang nga mga motorista, motorsiklista, labinas sa tuang nga mga lagyo nga mga lugar sa tong syudad. Nagikinahanglanon ang pagbabantay sa ilahang pagbiyahe. Sa tanan nga labina katong gamotor. Pansab sa pipila ka mga insidente sa tuang syudad ang adunay gakaitabo nga bangga nga muresulta sa pagkapatay. Usana ni ini ang usa ka umagbayaw kinsang patay manabangga ang ilahang motorsiklo sa usa ka modern bus sa sitio Mangalay Barangay dan sulihon ning atong syudad.
3: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: O galakip sa ini ang ato ang pag-amping o pag-ampo sa tanan ng mga panghitabo, posibleng mahitabo, labi na sa paglihok sa ato ang panahon nga di nato matag-an, labi na ang mga kalamidad.
3: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Kaya pag-isgutan ng kalamidad, mga kaigsunan, dili ma o napungan o dili makahamatag-an ang ilahang kabagsik. Labi na pagbuhis guta o kanang panahon. Na kagahapong adlawa kitang tanan na kasinati mga kaigsunan sa grabe kakusog nga pag-ulan-ulan, pagkilat o uban pang lihok mga kaigsunan sa tuang hangin na kung asa nakabalaka sa tuang mga taga-syudad. Na nasad ni basin bakaha mo resulta sa pipila ka mga pagbaha. Na kung asa na doon na pangapagbaha-baha kagabi pero may nalang. Walay miresulta sa giingon ng mga mas grabing pagkalunod. Minimal lang lugar nga pagbaha nga tuwa nga nasa nasinatian. Pero kabalakan mga kaigsunan ng katong nga klase sa kusog sa ulan. Mura ba o kanang makaingon kang basin siguro doon na po'y lain na po nga panghitabo nga insidenteng dili malimtan sa itong mga kagayanon gawas lamang sa nahitabo nga bagyong sindong.
3: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Ay kiniusap tungod sa bagyong Francisco. International name ini si Mikhala. O sa mga kaigsunan sab na to wigala nga na busy karon sa ilahang pag-monitor.
3: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: O sa dugang pala ito mga kaigsunan ng mga balita karon sa tuwang palibot, sa tuwang mga dagkong uluhan, sa tuwang palibot mga kaigsunan.

0: Kini gikabutyag usab nga atuang City Council si Kagawad Ali Gaspidaw. Sugyot kuno sa gingon nga mas dugang kalambuan sa atuang barangay disaster management responders. Oh. Nasgutan usab dayon mga kaigsoonan ang kining tuang kining daa o kining bag-ong Hall of Justice nga itukod dinhi sa tuang syudad. Pinang tuang kwan kining tuang Hall of Justice kanatong daan nga Hall of Justice dia himo naman ang horror story. Kay instead na kanang uban is maghandom lugar sa ilang mga kining sa ilang mga kasinatian di sa kining Hall of Justice na ang uban pun sabya kabingan pun nanay kakita ng lain magligay kay nasunog naman di sa kumas nasunog man ning miagi inundan nga nakabalhin usab nga tuang mga tuang kining mga attorney o mga judge binatuang Hall of Justice nga dito na pasaka sa SM uptown nga area mga kaigsoonan dito sila na padulong ini karon kay dabag una sad nga building construction mga kaigsoonan sa nasangpit nga Hall of Justice may gala in town sa Bagaysgutan na din sa City Council pinagi ni Konsehal Janjan Rodriguez.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Ugang pa na to nga balita mga kaigsoonan. Siyempre, alayon sa pagsilibrar kagahapong adlaw sa Father's Day. Ang ato ang mga parinti, mga kaila usab nga taga barangay taga Davao. Labi na si Representative Paulo Duterte nagpadayag o nagpagawas sa iyang pagpasalamat o pagpansinungog sa iyang amahan. Siyempre, itong kanhi presidente, Presidente Rodrigo Roa Duterte, mapasalamaton gihapon siya nga sa maong amahan, bisan pamahal nga tuwa siya dito karon gi ayo o kining interrogate sa kining mga kwan. Prosecutor, sinitabo lagi nga kaso ngayang giatubang dito sa ICC mga kaigsoonan nga korte.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Ugang pa nato may galang kining ato ang balitang national. Kining ato ang national mga kaigsoonan, si Vice President Sara Duterte may bisita sa mga biktima sa Linog dinhi sa ato ang Mindanao. At least may bisita siya pero ang presidente ambot lang ang presidente wa man bisita.
1: Pilipinas.
0: Natong biaging adlaw na kuno. Bisita. Ang sadugang parato nga mga balita sa tuang palibot mga kaigsoonan no sa Kapinay nurse practitioner gikasuhan sa US kini human nga tungod sa pagkalambigit sa $1 billion nga healthcare fraud nga scheme diha sa nasangpit nga nasud agoy
1: buntag na Pilipinas.
0: Samtang sa dugang paratong nga mga balita mga kaigsoonan nga tuang ang nasud sa Spain nakaatubang sa unang heat wave kansang natala grabe kainit nga niabot sa 40 degrees Celsius labi na sa Madrid talang usa sa pinakainit nga area ana nga nasud kagahapon adlaw.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Ug sa tuang nga balitang sports mga kaigsoonan, Ang Paraguay gipildi ang Turkey sa World Cup nga bisan pa man kulang og manunula. Si Matias Galarza mi-score sa pinaka paspas nga mga pamaagi sa nasangpit usab nga goal sa moong World Cup.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: O sa muna ito, makiksunan na tuwang napanghitabo sa tuwang palibot, labi na sa tuwang kining siyudad sa Cagayan de Oro, kay atong pag-monitor karon ang atuang panahon, medyo kalmado naman. Kalmado na. Subli na sa dayon unya, posibleng muatake na sa kining kusog o pangit kinga pangit kinga panahon, kusog kinga ulan, drabing liuk-lihok sa kining hangin, kusog kinga kapag lihok sa hangin, kusog kinga grabing kilat, talugdog nga makakos o kanang kabalaka. Binasa to mga taga Cagayan de Oro nga og magpabilin kining kusog kayo pila ka oras, sure na gyud di mga kigsunan ang labas sa tuang syudad.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: So standby mga igala kay monitoring gihapon ng atong paghimon si Typhoon Francisco. Kung basin bakaha nga unsa ka kusog. Okay, gikabutyag lagi gadun ako noy kanang kwansab, kanang mudyag ka na balaka kay kusog-kusog ang iyahang pagsunod. Kanyang pagka ano, kusog-kusog daw ang iyang sunod, ang pagsunod niya. May monitor na ito na sa botan sa pag-asa makiksanan niya tataod sa ito ang kining nasangpit lugar nga Bagyo. Anyway, sa dugang pala ito nga mga balita, panghitabo sa ito ang palibot mga kiksunan din sa itong siyad sa Cagayan de Oro, bisan asa paman na lugar o lalawigan sa ito ang Northern Mindanao.

0: magdumnas siya ng kaya si Sen. Ronald Cunaro dati Marcoleta na ginawag kaong taon-taon sa gobyerno pagsurba rin nga korupsyon sa Pilipinas magdumensyon kalagi. Dapat puro ko nalagi magdumensyon no, murag bali hatagan sa lugar o ga kinibibito nga pag-priority sa lugar magdumensyon ang pag-sulbat git sa lugar sa kinibag-issue lagi kinibang issue lagi po nato karon sa halapado sa magdumensyon nga kinibang korupsyon labirigit sa magdumensyon gikan po sa mga flood control scandal kay gani karo mga panahon ng magdumensyon dagan pag-ilugay gihapon mga Pilipino murag wala gid gihapon nga sila natagbo sa mga sa mga bali lakang lugar gid sa magdumensyon nga gihimo sa tunga gobyerno para sa lagi sa kining gikabutek magdumamensyon nga korupsyon sa lagi nato diri sa Pilipinas. So murag mopulogan ang karo para wagan ni Senator Marcoleta dapat kining murag dapat gid sa lagi magdumamensyon i-priority gid sa lugar ang pag-panubag lugar sad ni ato nga mga isa sa lugar na to sa kinibang gobyerno magdumamensyo nga murag ni himugid sa lugar sa pagpangaw kausap sa atong nga kaban samtang sa laing tagabalitang nasyonal buti ang magdumamensyo nga 85% sa mga Pinoy gingong gakuha matod pa og balita pinaagi sa social media magdumamensyo sa so, kini pulogan si aming gawas gikan po lagi sa pagtuon ni nga Reuters magdumamensyo nga matod pa daghan na magid sa rigi kayo karon gagamit sa social media magdumamensyo ilabi na gid sa lugar kini mga kanang mga pata-pata pagid sa lugar magdumamensyo nya lagi kanang sama king siren sa lugar na to magdumamensyo no accessible man sa lugar kayo ang balita labi rin sa social media kung itan di lugar nimo sa kaysa naman sa radyo magdumamensyo sa radyo sa TV sa mga newspaper baka na mga mantalaan magdumamensyo so wagi ka buti ng lugar nga murag mo sa lugar na ang reason nga no nga nagura gid sa lugar karon nga source sa mga Pilipino magdumamensyo labi rin sa balita mao na gid karon ang kinibang ginatawag na magdumensyo sa social media like baka ka nga Facebook ka mga X ka mga TikTok magdumensyo mo na lugar na balik karon ang primary gid sa lugar nila nga source sa mga balita magdumensyo samtang sa lintang nga balita direta karon sa Tumagdum International kay si US President Donald Trump tagbahad sa puruhan nga i-take over sa Amerika ang Strait of Hormuz magdumensyo kini matud pa kung wala gid gihapoy mauyunan lugar ceasefire ang kinibang nasod sa Estados Unidos ug sa kinibang Iran magdumamensyo kay lagi sumala pa po lagi ni Trump dili matod pa sila magaduwa-duwa magdumamensyo nga ang kuno nagilugas sa hingpit ang teritoryo usab sa Iran samtang sa lang tanga balita international ang militante nga Hezbollah dismayado pag-ayo sa pagkikoordinar sa gobyerno sa Lebanon nga to sa Amerika magdumamensyo kay sumala pa po lagi ni nasangpit nga grupo naro ko nabalik midapig ang gobyerno lugar po sa Lebanon magdumamensyo nga ito po sa Amerika. So wagi kabutyag, murad ako nung na-defeat lugar magdumamensyo ang purpose o sub-sakin ibang militante nga Hezbollah nga panaliptan o sa magdumamensyo matatang katawahan dito sa Lebanon. Samtang sa laing tanga balitang direta karon magdumensyo sa atong magdum business kay ang ARC miangkon nga hagit ala sa Pilipinas ang paggamit og renewable energy magdumensyo kay gikabutyag lakip pa sa lugar kini nga magdumensyo no gumikan usab lagi sa gubat alman sa palagi pag-ayo magdumamensyo ang presyo sa mga materials nga may gamit ng lugar syempre sa pagpatukod lugar pero mga planta magdumamensyo para nga maka-generate kita ang ginatawag nga renewable energy samtang sa laing tagabalita magdumensyo direta karon sa atong magdum sports si Pinoy boxer Eman Bacosta Pacquiao Pacquias nga masakmit ang PF ako na PBF lightweight title magdumensyo sa gipildi lugar siya ni Pinoy boxer Rodilyn Perez magdumensyo pinagi sa majority decision Rodilyn ang pangalan magdumensyo pero lalaki ni siya Rodilyn Perez magdumensyo nga kinibang nga boxer so gani kini po lugar si Rodilyn ilaka po lugar siya magdumensyo siya nga may daog lugar siya kaya siyempre wala din sa lugar niya dama magdumensyo nga mabildi niya ang usa ka Pacquiao kaya siyempre magdumensyo papabianin niya Eman pa ko sa Pacquiao magdumensyo ang ato ang kinibang boxing champion Mari Pacquiao magdumensyo so siyempre kinipulugan si Perez ha lipay sa digilugan kayo sa pag-ayo magdumensyo kanang murag wala matagpan niya dam ha na mapildi pulugan niya ang usa ka Pacquiao so muna sa magdumensyo ang mga top story sa ito karabutaga nga tangan sa ito nga mga suki nga tigpaminaw ilabi na sa mga musunod na nga mga programa so gikan rin sa Magdum News Center para sa buntag na Pilipinas kinay si Magdum Hunter 17 April Borja sa balitang serbisyo, Magdum Radio.
1: Salamat Magnum Hunter 17 April Borja sa iyang report.
2: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Ngayon sa Magnum News Center. Standby lang sa dayon para sa dugang ng mga report sa tong kawan sa gawas ng bahin sa tuang syudad. Tuingon man sa gawas ng bahin una sa area sa tuang syudad sa Kagendera. Lakway sa Tamigala sa tuang panahon o sa tuang traffic kung na magaling na makahipaglangan sa dagat.

0: sa trapiko. Yan, tapos ang gawa ito ng itong report sa itong kawan sa balita o servisyo sa Magnum 120, Angie Alzado.
1: Ang sa itong pagbunitor, sitwasyon karoon sa itong kadalanan o lakit na sa itong kalangitan, wakay ang ay kabalaka karoon magluman siya gikan, tapos meron sa Brazil, ito minsan sa oriental. Bayan mo din sa sentro, nga bahay sa itong syudad, wakay na matigdan ng mga kakulian po dahil labi na ang makabalda lugar sa itong pagmaneho sa mga sakinan. Kay Los Laos, from Gidpud, magluman siya. Doon na lang mga checkpoints nga gilusan, ang atong mapasaray gikan na sa kapulisan, pero may ang ay nga ikabalaka, basta doon na lang yun kay mga dalang lisensya o nakasuhot ng Gidpud as proper gears, makalahos mong Gidka, di mong kamalangan o labi na kay sa'yo pong mas kabuntagon, di ko daghano ang mong himos paglinya sa kaning mga checkpoints po ng gilusan sa itong mga otoridad. Sa susama po, ang ato po din pong sitwasyon sa panahon, wapod tayo na matikdan ang ikabalaka kay kagabiin, doon ay mga pagtaliti. Pero hinay na magigit kayo po dito sa may westing abahin sa ato po din po din siya. Di po sa sakbayan, kasi natin mong tagpag-ulan. Pero karon wala naman tayo na matikdan magdumensyon no, kung angayan nga po din pong pangandaman ng mga pagbundak sa ulan kay atong nakita no nga doon na naman po yung mga kaninga pag-usab yun po sitwasyon sa itong panahon kung itandi kagahapong adlawa sa itong makaisunan kung maagi po sa kadalanan di naman po ito makamatikoy po no nga doon na ba yung mga daghang mga limaw nga makahatag po no o kaninga risyo sa ito po din po mga kaisunan nga nagmanehog mga dapa ang mga sakinan baka nakamotorsiklo mga mapiksan po nang ilahap po din po nga mga ipangasod samtang sila nagmaneho sa ato po rin po makaisunan yung maagi din po sa may kaming bulu at kauswagan loading atong syudad paingon po din sa may si Ambrato Veles din sa may Corrales din po din po sa may Vicente Roa palibot po din po din magdamensyo no, sa kaning papatag din din sa karoon na naabot naman sa din sa may Carmen area sa susama magdamensyo huwag ita nakakita o angay nga ikabalaka karoon lagi po po yung mga checkpoints sa mga kapatag PlayStation Tugugon, Dini Carmen, wag kaya po ni kaning undang po naman mga checkpoints sa itong mga otoridad tungkol kay Matod Manila, kinig-required yun po sa pinagpuan sa PNC, araw mo siguro papatungan yun po sa nagkaling bahin din sa itong nasunog, labi na dinigili sa ito sa Dakbayan, wag lakit po rin yung ato lang po rin nakita. Naalang po tayong mga nakuha po ng mga impormasyon nga nga tuloy mga kapulisan na i-intensify my good ang ilapong monitoring sa seguridad. So doon ay mga kapulisan natin kasi naghimo po na sa pag-angkon din ang atong na tunahan nga wala ganit ni sila yung day off. Kaya para lang yun nga, ato po din po mga residente po din sa Dakbayan, no? Makatulog nga, dili mabalaka, mag- tuloy din sa Dakbayan nga, wala po yung krimen nga mahita po sa autoridad. So, gibutiag nga, wa sila'y day off karo mga panahuna. Di po na itong makuha po mag-mention na kung sa yung relevance nini. Kaya kaniad to, napakitaan mo pa maagi nga maka-day off kaya po na itong mga otoridad, no? Kaya kung intagulay day off, luoy po kayo mag-mention itong mga otoridad. Di, ay, kaya di na nila makuhaan po ng mga gahinan o panahon ng ilang pamilya. Nga kanang usay yung kadlaw nga tingpakuhay po nila. O siguro, no, basin di ay naagi po yan, nindot nga rasyonaligid po daan eh, aron po nga mulahutay lugar na itong mga otoridad. Pero sa ito mo naman siya, sa niagi, napangitan mo po maagi nga maka-duty gyapon sila taas nga panakaning maka-duty gyapon sila, maka-perform gyapon sila sa trabaho, pero na day off. Karon lang, no, marag taon-taon na daw ko, no, marag hapit na mag-bulan or bulan na daw ko, no, nga wala daw ko na sila naka-day off. Ang mga otoridad. Pero subject to be confirmed, yapon mag-mention ako kung sige mga kamatuuran na luyo sa meaning, nakiswita na sa mga nakuha na itong report, ikan po sa itong apong mga kapulisan din sa Dakbayan. Mukha na itong pagkontor, sitwasyon sa kadalanan, o galakip na sa itong kalangitan, o galakip sitwasyon po sa itong kapulisan. Kini sa Magdumatay 20, and she also had sa kapulisan. Tawag servisyo, Mundo Radio.
0: Dagan salamat Magnum 120 Algie Alzado ug dali sa dinta migala sa Batan sa pag-asa. Kumusta hontang lihok sa kining nga nasangpit nga bagyong Francisco? Na si EJ Sunyega weather forecaster sa pag-asa. Sir EJ, maayong buntag.
2: Yes sir, maayong buntag sir. O maayong buntag sa atong mga sukintot na minya para sa atong latest weather update katungkod sa. So yes sir, pwede takipat niyan kining tropical cyclone na asusunod sa atong Philippine Air Responsibility. Kinikita Typhoon Francisco, international name of Nicalas. Magkakaroon na sa 725 kilometers east of Tuguegaro City, dito sa Cagayan Valley. May kusog na hangin na maabot sa 140 kilometers per hour sa sentro. Pagkuros na hangin maabot sa 170 kilometers per hour. Yung siya pa west-northwest for direction. Gilaw mo na posibleng mag-close approach sa northern, extreme northern Luzon na area. all possibilities na ma-raise ang single number one deliver pizza sa Northern Luzon na area. Gilawan siya magawa sa ating Philippine Area of Responsibility as early as Friday na morning karong semana. Wala siya, samtang natagiban tayo na isa pa ka-weather system na asa gawa sa atong Philippine Air Force Responsibility kining low pressure area nasa 1,985 kilometers east of southeastern Luzon na low chance na develop ito tropical depression within the next 24 hours. Kining gawa ka-weather system, wala direct effect rin sa atong na samtang kining Typhoon Francisco, mabila niya kining or yatak niya kining southwest monsoon diri sa tibuok Mindanao. So expect nato labi na sa hapon sa gabi kining chance sa mapangunod nga kalangitan inubanan sa mga kapag-katag na pag-ulan kilat at pagdalugdog tungod sa atong southwest monsoon. Posibleng po paha dali sa yuta tungod sa kasarangan nga to sa usay kusog ng mga pag-ulan. So hiningan nga to sa kasarangan ng hangin magikan sa bukatang kasadpan na direksyon sa atong atong kalagatan hapsay nga to sa kasarangan ang pagbalod. At ang temperature range kung nadlaw ka, posibleng maabot sa 25 to 30 degrees Celsius. Atong sunrise, kung niya, alas 5.26 sa umutag, sa atong sunset, alas 6.02 sa gabi. Kung para sa atong weekly outlook karong adlaw, posibleng mapadayon kining weather conditions tungod southwest monsoon sa by Wednesday. And then after Wednesday, expect nato fair weather conditions na improving weather conditions na for the rest of the week. Kata sa Philippine Satellite Times, sir, alas 4.37 sa buntag o gika na sa buwatan sa Diyos Pag-asa, Mulugan sa Bader City, kini si EJ Sunyaga, dagang salamat.
0: Salamat, Sir EJ Sunyaga, sa buwatan sa Pag-asa.
3: Magnum Weather Alert! Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Ukuran sa tapak para yun mga kiksunan sa tuwa nga mga satong buntag na Pilipinas. Dugang nga mga balita. Atong tagaan og pagtagad mga kiksunan. Kawaton sa nato ning usa ka lalaking samdan umano misulay og sibat tatul sa drug operation o sa drug bypass operation. Dakpan mo ka ni. Tis balag baka sibat, misulay sibat, masakay madakpan ra. Kaysa makasibat. Awa na gini noon. Nagyod makakuan pa. Okay, mulakaw-lakaw na bisag asa. Ito yung taraon sa kiningus sa ka-report sa taong kabanda sa balita o servisyo ng Magnum Hunter 23 Kia Abilenosa.
4: Sa magdimensyon na nakaangkol matutaw ang mga pangos kininga usa ka lalaki man matutpaginin ni Sulay pagsubat at ako na pagsibat at sa pagpagayagi at sa gipagayong hindi gwebas sa presyo sa mapitiba gikan sa police station tukugon diya sa mayabuntong barangay kamamanan ning atong hashtag gingon nga ang mga suspect na ilan sa pangalan nga si alias Mark bang dito sa anyo sa litaw mataga zone 4 barangay Agusan ning atong hashtag gingon nga ato sa naitabo nga hindi gwebas sa presyo diya sa barangay kamamanan nakamatikod matutpaginin nga si Mark nga kaning yung katransaksyon isa kaning mga otoridad na magnumaman siya mayroon nga nisulay kini siya sa pag-aigtad o ga pag-sibat pero tungkol dagi kay na siya naman po di sa magdumensyo o ga na na po yung mga nakastandby po yung mga otoridad na to sa palibot niya sa maong area kung nga di hindi pa yun ng drug weapons operation doon na nagbalang puso ng iyang ating huwaan eh o ga ganin ba na flag down kini siya sa itong mga otoridad na palitigikan kang alias sa MacMac ang usa kasi siya isa itong illegal na droga bukti isa 500 pesos sa drug weapons money samtang sa pag-arikis sa kanya. Doon ay nakuha nga sa kasosyalisik itong illegal nga droga nga mutimbang sa dili muminaw sa 0.2 gram. O yun ay standard drug price nga mabot nga ito sa 1,360 pesos. Ini nga itong mura. Ang mga suspect nga si Makmak magnamamensyo doon nakaangkol kiligang mga pangos sa kaniyang lawas. Pero at least wala man siya nagrabihan na tungod kaya kanina po ning mga ginagmay po niya pangos. Agi po siya nga pagsuway sa pag-sibat gikan sa mga otoridad. Gigitak lang pa sa kasong paglapas sa Balawad ng Republika kanyang 65. Kung Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang mga suspect kung natin kinikilang kuban Section 5-11 kung pagpamaligya o pagupot sa gituuhang illegal na droga. Balita gikan sa Police Station 2 Kugon para sa buntag na Pilipinas. Kini si Magnum Hunter 23 Kia Abilenosa sa balita o serbisyo Magnum Radio.
0: Salamat Magnum Hunter 23 Kia Abilenosa.
3: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Samtang sa Banparato may galang balita sa tuwang lokal na kining sa lokal nato nga mga balita. Atusang dawaton kining lima ka insidente Doon na po kunoy lima ka-insidente sa pagpangawat na tala sa PlayStation 2 kogon. Ha! Dami na kawat niya. Baton sa natuning report sa taong kaman sa balita o servisyo ng Magnum Hunter 20, Angie Alzado.
1: Mas madama ang lima ka mga insidente sa pagpangawat ang natala din sa PlayStation 2 kogon na di inatunod ini, Michael Vigitan sa pagpangawat no mag-mention ini mga water meters di inakini, taliwala po manong murag sa ato ang pamatay, wala mo na ipulos. Water meter man po na, hindi naman kayo na ako ga-value. Ako, yung panag-value mag-dimension. Kaya naamatod pa sa kapiglibo ang kantidad ni Ana. Kung gusto ko na kalidad nga kaninga water meter yun, yung pagagamiton sa imong hapo din po nga connection. Apa na, tungod lagi po dyan, hindi po mag-dimension nga pagkawala silang water meter, nang inahanglag yun po, doog pag-responde ang kanina hisgitang tulog ka mga biktima. Kaya lagi, hindi naman usa mag-dimension. Tulog mayod po din may dangob, din is my police station na tulkugon. Kaya lagi, nakagubaya po din sa ilaha po din pong nga serbisyo po ng panubig nga gikan po da sa COWD di na po da sila hanga kabalehan unang nga mitimo sa pagalikya ta sa tuwa pong mga otoridad kini nga usa ka misa kani nga Esther nga uwayan 65 anyo sa minyo nga residente dito sa voluntary barangay kamumanaaning ato nga syudad gibusyal nga mga alas tayo sa ang taknas pagabiyo na diskubriya niya na nagwala na nila hanga meter nga nakarehistro sa iya pong pangalan gibusyal nga yun ang nahisita nga biktima nga gihilabdan kini sa so, wala mailin nga suspekado o gagikawat yun o gaintensyon mabaligya nga tupo na mag-mention sa mga drug shop ang biktima wapod siya ma-pinpoint kung kinsa ang suspekado tungod lagi kaya sa iyo man tayo po na nga gihimo po no ang mao nga pagpangawat at talaga po sa iyo kagabi yun pero ngigab na mag-ipod di na yan kumbiyan. So, yung kinigrefer sa intelligence section alang po sa dugang validation sa maong insidente. Apa na wara day po nagdugay magdumensyo ang yaman po din kasilinganan din na sa may barangay kamamanan yapon susama nga nabiktima sa kawatan. Ikaduha nga nabiktima mao kininga si Marife Bartolaba 56 anyos nga residente yapon din na sa may bulunsuri barangay kamamanan. Giingon nga mga last 12:30 sa hapon niya na diskubrihan nga iyang water meter nga nakarehistro yapon sa yapong kapangalan ang gikuha sa wala mailangan suspektado. Nagtuog yapon po kini si Ma'am Marife nga gikawat sasama sa nahitabo sa Ma'am Esther nga gikuha kini aron po nga mapahimuslan mapangurtahan ngadto sa kaning junk shop po magdumensyo nga pagabaligyaan niya ito po nga wapa mailan nga kawatan o gawa na po nagdugay o sa yapon po kalaing incidentes pagpangawat ng water meter ang ipatala din sa police station station 2 kugon kay kini nahitabo din sa may Central Village, Barangay Kamamanan, diin ang reklamante mo si Ma'am Annabelle Aminal, 44 anyos nga residente gihapon na sa nakisigitan niya dapit, diin ang yahang water meter, alas 2:30 gihapon po dawala na matikdan niya, nga waan na dito sa ila po din pong gibutangan, kaya giingon lagi, naibungan po siya nga na ay nahitabo po nung alimayo nga sa yahapong supply sa tubig, so dihang gisusi po na niya, na wala na GDI ang water meter o gamaugyapon nang tuyapon po siya nga suspisado po na nini nang tinguha nga mabaligya ang iyahang water meter na tos dyang shop. Tungkol sa mga pangitabo, nagahimo na karoon o gadugang validation ang atuwa mga otoridad sa incidentes pagpangawat o water meter din sa barangay kamamanan. Sa amtang sa laing bahin, lain po yung mga incidentes pagpangawat ipatala po sa police station 2 kugon. Din ha sa Maya Kugon na Public Market, may barangay 33 ng atong adakbayan na gahimo sa pagreklamo. Si Mr. Gerardo Iparhua, 60 anyos sa Minyo o residente sa barangay Kanituan, aron nga ipatala nga ang iyakang wooden cart ang gihilaptan sa wapang mailan ng suspensado o gingong nga gikawat. Kaya wala naman yun na balik matod pa sa iyakang gihibutangan din ha sa Maya Kugon na Public Market. Alas 6:35 ang taknas sa buntagon. Ang mga insidente, giyasusin na po sa CCTV footage din sa Kugon na samtang usaw-usaw ka Mark Daniel Calabria, 25 anos na ulitaw, ang residente sa Barangay 31 ng atong syudad na midangup sa mga otoridad sa police station 2 Kugon tungod kay ang 18,000 pesos o nagbalo sa 18,000 pesos nga kwintas nga giyong na-missing din sa mga Robinson Supermarket ang nga nawala. So, gibutyag magdomensyo nga dihang yakini nga gipasusi ang CCTV footage, gibutyag nga disunod din siya sa Osaka kininga fast food chain sa Osaka Mall, dinihi sa tuang dakbayan. O sa iya pong pagsulod, dito na nakita nga adunay usa sa kaning lalaki nga nagsuot no og security guard uniform ang nakahimo sa pagpunit ni po nga nahisgitan nga pandan pero kung si Panopa wa magud na uli nga to sa iya aso mo inundan nga nagahimo gid in town sa pagpablatter pod ang maong biktima apan na karon iya po nga gikonsidera no kung parang dito ni uli ra kini dire gid ni magconsider gapon pod magdumensyon no nga tinuyo gid ang paghipos nga di na gid uli nga to sa iya aso magkonsidera nga gitipigan lamang para pod no nga di pod na tumatawag po magdumensyon ng akawat yun po ng intensyon ini pong nahisit ang security guard kaya lagi yaman pong gitadan po magdumensyon sa kaning kahigayunan po nga ang maong security guard base hindi ay no kaning approach niya i-turn over gihapon po ang nahisitan nga kaning gold pendant sa iya po nga kwinta so gibot yag ipatala iya po niya dito sa may police station na tubugan alang sa dugang reference kung nga panalitan man nga ang katong nahisgitan nga security guard di yun mag-intensyon nga i-turnover nga to kaniya ang nahisgitan nga galing butang ayang alahas magdumensyo taliwala pa man nga dun ay CCTV footage nga yapong ikapakita pamatuod nga siyang tagiyan ini pong nahisgitan nga contest mo ka na to ng hipos na balita gikan sa may police station to Pugon kinis Magdum Hunter 20 and J. Alsado sa balita og serbisyo Magdum Radio.
0: Salamat Magnum Hunter 20 Angie Alsado sa report.
3: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Standby sa update sa dugang pang mga report sa tuang kauban at dining mga takna. Sa tuang mga kauban nga nakaroon sa gawas nga bahin sa tuang kining syudad. Ano sa gawas nga bahin sa tuang stasyon. Ato sa dawato ning report kayo mabot sab sa 140 ka mga iring og iro ang napa kining nakapahimulo sa spay og neuter activity sa City Vet. Ato sa dawato ning report sa tong kauban sa balita og serbisyo sa Magnum Hunter 13 Riza Cruz.
5: Malampusong napahigayon sa City Veterinary Office Cagayan de Oro ang spay og neuter activity sa Barangay Balulang niatong syudad. Diin moabot sa 140 ka mga iro og iring ang gikapon og gilaygit kabahin kini sa kampanya sa syudad aron mapalambo ang responsableng pagatiman sa mga binuhi og mapugan ang padayon nga pagdaghan sa mga laaw nga iro dinhi sa syudad. Gipasalamatan sa City Veterinary Office si Kapitan Edwin Micabani ug ingon man ang Barangay Balulang Council tungod sa ilang dako nga suporta o koordinasyon na nakatampos ang kalampusan sa maong programa. Dako usab nga gipasalamatan ang Avli BioCare Incorporated alang sa ilang padayon nga pagtabang sa mga programa nga mapalambo sa kaayuhan sa mga hayop dinhi sa syudad. Padayon, nag-auhag ang City Vet ang mga tag-iya sa mga binuhi nga mamahimong responsableng pet owners aron mapreserbar ang kahimsog ug kaluwasan sa komunidad. Balita na hipos gikan sa City Vet para sa Buntag na Pilipinas. Kini si Magnum 113 Risa Cruz sa balita og serbisyo Magnum Radio.
0: Salamat Magnum 113 Risa Cruz.
3: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Og dugang pa nga mga balita sa tong palibot. Standby kay gawas lugar sa daotan nga panahon kagahapon. Ang atua pong mga eksperto nag-ingon sa nga nakasinati sa taog kanang mabutang grabe kainit nga panahon. So, ing-ana nga mga kwanlugar, no? So, at least, I don't know kung magpasalamat matas bagyo. Gamoy nakapakos nga ni Bugnaw ang atuang panahon. O ni Bugnaw ang atuang temperatura. Imuraban o kanang, ibis kay magpasalamaton ta kay Bugnaw na, mura magkabalaka manon ta kay kusuking ulan. Ba? Pero kung mong tanahon, kung sa lain nga anggulo lugar, dakog tabang ang bagyo. Aron nga mas mapabugnaw ang atuang temperatura. Tungod kay sa nasangpit lugar nga kining monitoring sa tuang mga eksperto sa tuang panahon, niabot na taog 42 degrees Celsius. 47 degrees Celsius. Either anak ng mga kining na temperatura. Grabe nga kainit ka na. Butang-tag ka ng ang 30 gani. Mura naman tag-bulad ana sa kanang, kanang ibabaw sa kining bato. Kining 42. Mura gintag ka ng kananig. Luto, skalha o guban pa. But anyway, sa muna ang ginamonitor sa karon, at least nga pag-abot sa kinang panahon, namigay isahay nga mausab, labinag na ibagyo, maubog na o, mausab, temperatura. So, dakong kaayuhan sa alain nga angulo, ang bagyo. Bagyo, magbalakat ha, kay mga bahaan makatanin, so ba? Pero wala po yung bagyo. Mga balakas ang takay. Pero tiinita.
3: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: So, at least, gumuna. Then, standby sa dayon sa dugang panato ng mga balita sa tuang, kwan, sa tuang mga kauban. Kay nunay PWD nga nahack ang social media. Nagpakita ba ang kiniman nga na posibleng kasuhan ng cyber libel? Matunta ang report sa itong kabahan sa nasangpit nga PWD. Ang sa'yo may tabo. Diya si Magnum Hunter 23 Kia Abilanosa.
4: Yes, mag-dimension na nagpaginabang matutpaksin nga sa ka-person with disability ko na PWD nga taga-barangay pasan nga itong asyadaw naman matutpa nga posibleng kini nga makasuhan o nga cyber libel tungod kay ang ganahak na account ni ini mag-dimension. Nag-comment-comment ang mga laway o mga bastos ng comment sa usaka Facebook post, sa usaka dalaga pas matutuwa magnumaman. So, kay ganiman, ang galing reklamante nga si Aliasa Aljun 30 anos po magnumaman siya, na kahit matutuwa niya siya nga galing nagiingan nga napatuhan siya o ga cyber libel tungod kay maragal ng daot niya siya o ga tungod pinagi sa pag-abi bastos sa mga comment sa iyang silingan po nga Facebook post po magnumaman. So, ganiman, ibot yan yun nga si Aljun, nga unang siya kasayuran sa mao nga pasangil sa iyang silingan tungod kay ang katong Facebook account nga gitumbok ani nga silingan nga nagacomment-comment mga laway ug mga binastos nga pulong isa nahat na og adugay na niya nga dili pod na ma-access pod mo ma mention so bisa naman yung kapila niya nga gina-explain na pod kini nga silingan dili kini mo tuo kaya pagtuo niya nga silingan pod isa na makaslang kini nga si Arjun so tungod kay wala siya kasabot pod kung siya possible or kani nga pwede nga may mga remedyo po dahil masulbat kini nga problema po magnumaman siya. Nido ay kini siya sa kapulisan diya sa mga police station 3 agora aron po ng matambagan kung sa iya nga kani pwede nga himuon o gaga naman kini si Aliasa Aljun po magnumaman siya kita maganda sab nga mo direkta na lamang ganito sa alo pong ito mamaya pa sa barangay Alapasangay una aron nga makigasatol kini sa iya nga silingan o gaga pamatugan nga dili yun siya nga himo ani nga pagapo o gaga mga law ay mga comments sa iyang silingan po niya Facebook account po niya mamensyo. Okay, kaduha, matambagan po siya kung saan nga pa ma-recover iyang account. Pinagi po itong abatan sa usual and cyber crime na unit. Tungkol kayo nga dili pa niya ma-recover or completely deactivate po niya mamensyo. Posible pa nga magamit pa kini sa lain pang mga pamaagi or pang pakasalaan kini nga sa mga pangalan o siyang law at igamit sa maong hulagoy niya. Ramang insidente gireford niya at sa mga yun pong gumamaya po sa barangay na pasan aron niya matagal sa Tukmang Justusyon. Ito ay gigaan sa Police Station 3 Agora para sa buntag na Pilipinas. Kini si Magnum Hunter 23 Kia Abilanosa sa balita o servisyo Magnum Radio.
0: Salamat Magnum Hunter 23 Kia Abilanosa. Lisa rin tamigala kay duha ka babae ang gipang banggaan o motorsiklo sa ilahang kaipon. Ala. Dangop sa mga otoridad in town. Duha kang banggaan mo kung ano eh. Motosiklo. Ano na to, B? Kaipon na masab. Involved, ani. Tadawa tuntang report sa itong kaban. Sa balitaong servisyon is Magnum 120, Algie Alzado.
1: Duha ka mga babay, ang idangob sa itong kapulisan sa Station 7 Bulwa. Kumansin sila gipang banggaan o ga motosiklo sa ilang mga kaipon. Una kami report kining si Maloy, 24 anos sa usa ka residente din na sa may barangay Bulwa ning atong nga siyudad o ga iyahang gireklamo ang iyahang partner nga si Mr. John 39 anos nga residente gyapon pod sa nagisgitan nga dapit. Gibot yag, kini manggong si Maloy, minyo na ni siya magdomensyo. Sometimes din po din pong ihang bagong partner, kay ulitaw, kalagi, nakabulag man po din siya po magdomensyo si Maloy, siya po nga kanhi po nga partner, o iha po nga bana. So doon na po siya ay bagong hinigugma. Apa na mulagi na, ang iyang bagong hinigugma, gibot yag, nga iha pong nakaaway kagabi, mga alas just dusi ang teknas kagabi, o midalikit na yun siya, dinis may police station na 7 na bulwa. Kaya siya, wanagi po nakaagwanta, kay siya, ibanggaan na uga motorsiklo, meaning niya si Mr. John, ibot yag nga nagasugod ang ilaha po nga panaglalis, tungod lamang sa mga selos, nga wagi po na resulba ni ining niya duruha. So tungod sa kapungot po din ni Mr. John, iyang giya dasmagan sa motorsiklo ang nahiisgitan nga biktima. Alayon ni ini, ni dalikyatin po siya sa may 7 bulwa, araw sa pagpangayo, uga tabang. Pero wagi po magdugay po magdumensyo, kasi siya niya sa pagbatala sa mong insidente din sa police station 7 bulwa. Aron po nga ireklamo kining si Maloy, gibot yag nga ang maong babae mo matipay una nga nagahimo sa pagsumbag kaniya sa nagkaniyang parte sa iyahang lawas o gagani pa gikambras pa ang iyahang dagway nini nga nahisgit ang babae. Kaso nga siya po ang bahid, nasakitan na siya o giyag yung buhat ang pasangil po din po nga maong victim. Unang reklamante nga si Maloy, gibutyag sa maong lalaki nga ang maong babae nagselos nga wala man matod pa igong batihan. Pero kamalabi ang itas babae magdumensyo basta maski lang ganing hinala. Kaya mo yung magiging na sila nga sakto, yun na po na sila. Basta ano yung mga paduda ang mga babae na mamatik din magiging po nila na magdumensyon kung ano na po yung lahi nga binuhatan ng usang lalaki o ano na po yung mga kaninggibuhat nga medyo off na yun po na para sa ilaha nga mga konsidera po na sila nga doon na yun po yung basihan nga sila maghimo sa pagpagawa sa ila po rin po nga kasunod po nga pagselos. Pero matod po din Mr. John na pagselos ni Maloy pabasihan na rason niya ihapon ni nga natubag-tubaga kagabi apa nagresulta lagi po sa pag dinapatay na hinuon ni nga duha nga si Maloy ihapon nga nagasmagan sa motorsiklo samtang si Maloy po nakapanumbag o nakapangambras pa nga to o dan ini nga nahisgitan nga lalaki. So tungod din eh ang ato pong mga otoridad sa police station na 7 Bulwag ipang cater man hinuon ang reklamo ni ining baba. Reklamo po din yung lalaki. So silang doa kay nagahimong yun po sila sa pagdangom sa PlayStation 7 Bulwa. I-refer sila din sa may barangay Lupon sa barangay Bulwa ng atang dakbayan. Aron nga sila pag-ahusayon o mahatagin yun po sa tukmang disposisyon. Samtang lain po yung babae ang didangop niya po sa PlayStation 7 Bulwa. Mga alas 9 ang taknas kagabi yun din sa may zone 7 na biktima ihapon ang usa ka 25 anyos nga dalaga nga doon na po siya po nga kaipon po ng dumensyo sa pag- yung paghimo, no, sa pagdasmaga ni ini pong 31 anyos nga lalaki sa motorsiklo nga do kaniya. Gibutyag ni ini nga biktima nga si Mamzel nga naghisgot naman unta siya uga iya po nga partner nga o yung kani partner po magdumamensyo nga si Rafi sa ilahang anak, no, ilang gisgutan ang kaning sitwasyon sa ilahang po din pong anak. Apa na wadam ha ni manggong lalaki ni Adto ug Kalit sa ilaha po din iyahang nga boarding house kay medyo wala po din sila sa kaning wala po din sila naghimo yun po magdumensyon sa pag-usaw po ni Anan hindi pong iyang gireklamo nga lalaki. So kining si Rafi ni Adto sa iyaha po nga boarding house nga wala po ipalugot nini pong reklamante nga si Ma'am Zed. So tungod din na himo nga nabalaka ang nahisgutan nga babae sa iha po din po nga sitwasyon. Uga, dihang nga sila, nahisgut na lagi po magdumensyo. Ginaugan man niya, nag-istorya sila magdumensyo. Nini po nahisgutan nga lalaki, nagresulta na inoon po sila pong panaglalis. Uga mo yung nisangkot sa pagdasmag din ng maong lalaki sa motorsiklo ngadto sa nahisgutan nga reklamante niya si Mamzel. Alam nini, nag-report siya sa Police Station 7 Bulwa, apan, nag-refer sila sa barangay Lupon na sa barangay Barra Upola, Misamis sa Oriental. Kadito man po na lumad nga nagpuyo ang iya pong gireklamo nga si Rafi. Ang mga insidente, gihatagan po nung iyong pagtagad ko ron sa tuwa po nga kaya lagi, kalau wala pa man magdumensyon nga wala sila nag-ipon, wala na sila nag-yahimo pa sa pag-ipon, apan doon naman yun po gihapon na sila yung bata. So, gipa, himagluan po da sila nga dapat resolbahan nila ilang isyo. Alam po sila pong anak, kung di naging sila sa usag-usa, di lang yun po muhimo po no, sa pagdapan dapat sa ilaha po din pong sa tagsa kaugalian, tagsa po magdumensyon no ka kaninga pagpahimot lugas lang kasi po ngadto sa ila po nga mga kani ex-partner. So gibot yag magdumensyon nga ipaadto sila sa barangay Lupon na sa barangay Bara upo ni sa Amis Oriental aron magatubang og husayo ng ila po mga issues ilabi na sa isgutanan po das kasudiya po das sa ilahang anak o gano'n. Sa balita, gikan sa PlayStation 7 na Bulwang, kinis Magnum 120, Angie Alzado. Sa balita, og serbisyo, Magnum Radio.
0: Salamat Magnum 120, Angie Alzado, sa iyahang report.
3: Magnum, buntag na!
0: O balik taman na mas pipila ka mga pahinom doon mga kisyon at oras alas 5.
6: Time Check is brought to you by J-Drop Water Refilling Station with branches at Nazareth and Indahag.
7: Life Extension Vitamin D3.
8: May ano lang ako, stage 4 breast cancer. Nag-take ako ng Life Extension Vitamin D3. Yung latest ko na titiskan, wala na yung bukol dun sa liver, sa lungs, at sa spine ko.
7: Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 na rekomendado ng mga medical doctors. Advanced formulated, ginawa based on true science. Sigurado epektibo. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
9: Nag-antos ka ba sa hinay nga internet o sa lousy nga serbisyo? Sulbad na ang imong problema. Niyala sa tuan dapit ang Converge Fiber Internet sa Converge Fiber at imanon ka diretso, paspas pa ang serbisyo. Aniya, ang tipik sa mga lugar nga available na ang linya sa Converge Fiber Internet sa East CDO, anaakini sa Barangay Konsolasyon, Puntod, Makabalan, Nazareth, Makasandig, Indahag, Kamamanan, Lapasan, Gusa, Kugman, Apil, ang Alwana, FS Katanico, Tablon, Agusan, Puerto og Bugu. Busa tan-awang inyong kontrata sa internet kung expired na, pag-converge na. Kung wala pa'y fiber internet, pag-connect sa Converge Fiber. Ang ilahang buhatan ay mutang sa ground floor, CTC Building, Captain Vicente Rua, Corner Antonio Luna Street, Cagayan de Oro City. Text o tawag lamang sa 0917-555-2777 or 0917-555-4777. Ang Converge Fiber Internet, padayong mudawat o mga aplikante, pagka sales agent, full man o part-time. Mukita hangtod sa 45,000 pesos matag bulan. I-submit ang mga application letters sa Converge Fiber Internet sa CTC Building, Corner Antonio Luna and Captain Vicente Rua Streets, Cagayan de Oro City.
10: Mighty C, napamatunan sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanang mga allergies, pinaagi sa pagpamubuksan level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon, inom na ang Mighty C!
11: Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga uga. Dekayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom og PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mabalit sa mga butika.
12: VTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pareho sang amarkuso. Chia seeds, the sugared cane extract powder. VTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
13: VTX Coffee Mix.
14: Mabakal sa mga butika.
9: Nabati mo ba ang problema sa imong atay? Kanunay ba nga gadugab? Permi ba nga adunay hangin ang imong tiyan? Basin adunay diferensya ang imong liver? Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 adunay polycosanol ug uban pa nga mga phytochemicals gikan sa extract nga the sugar cane na pamatud-an sa mga pagtuon nga epektibong pangontra sa mga toxins nga maoy midaot ug miguba sa imong atay. Ayaw na pagdugay pa. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro og Misamis Oriental. Pahimusli usab ang ilang libreng check-up og senior citizen discount sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-450-463.
15: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
16: Kini nga programa giatud kaninyo sa DTX 500.
3: Nagpaminaw kamo sa Magnum, buntag na Pilipinas. Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Balik na mga kaisunan sa itong dalamanon buntag na Pilipinas. Kauban si Magno Mencho, kabaktunan na sa itong panag-uman kanon nga buntag na may gala sa dugang panatong mga mabati ng mga report sa itong kauban sa mga panghitabo sa itong palibot din sa itong syudad sa Kagindiro, labi na sa gawas ng bahay sa itong syudad.
3: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Dindri sa tamigala kay doon ako ng lalaki samdan human nga nalabayan o butilya. Dayon na... sige. Tanawon taning samdan na kuno kay nalabayan o butilya. Hubog siguro ni, no? Sakara hubog, maglasong, ana, maoy. Maglasong. Human na manghagit kinsay away. Kinsay makig-away. Munang pangyod, mangisog. Makadungog nga talapungog pugdag utok mutubag di mag-aaway atod ang report sa itong kaban sa balita og serbisyo sa Magnum 120 Angie Alzado
1: tamad ang naangkon sa usang kalalaki manakili maayan o gabutilya sa iling nung makahubog ibutiyas na usaw-usaw ka lang sa iling nung makahubog o magnumensyo ang himo na sa pagpamarigla nini pong mga gilagidin sa maya manggahan pa sa house. Rasyon nga, doon ang yun intay na samdad. Madaling girespondihan sa mga personal gikan sa Balulang Rescue o ang mga personal ibot sa Police Station 4 Carmen. Iingon na tungkol sa mga insidente na kaangkon ng biktima o samad sa toong bahay sa iyong aping o samad sa iyang dugat. Diha-dihag hatagan siya o pasiuna nga tabang sa mga responders o dayong gidala sa Balulang Rescue nga to sa Balay Tambalanan, Aron Matambalan o hatagan sa dugang medikasyon. Nagpasalamat sa kining nakisidan nga biktima po sa BIPAT o PS 4 Carmen. Tungkol lagi sa dinalian po niya paghatag kaniya o assistance. Aron masiguro ang iha po nga kaluwasan o gustong pag-atiman. Ini nga maong biktima giingon na ito man po kami agi ang maong lalaki nga si Mr. Junior sinas may manggahan pang house ha, apan wala gidam ha. Nga doon lagi po ya, lain po nga suspektado magamansya o lalaki dito sa area nga kalitig nagyaki mo sa panlabay na ini po nga maong butilya. Uga, ganiman, tungkol sa mga insidente, wapagin po na-identify na mabot ang nahisitan ng suspensado, nahita karon na sa mga otoridad, kung kinsa kining nga maong lalaki, aron mapapanugag, diyan gihimo po magdimensyon ng pagpanlabay ni butilya, nga nagresulta sa pagkaangol, ani nga usa ka kining nga lalaki nga si Mr. Junior, tungod ni ini, gipag-amping po da karon sa Balulang, po da, sa Consell Balulang, ang mga residente nga gapangagil, labi na sa ngiog nga bahin, e nag-ibig po na magsitagdikin sa nga apo da, ina, magdimensyon nga baka ha, masubli puno ang maong nga pangita po na doon ay naangon po ni po nga mga individual nga sa pamarigla sa mga gisdalan din sa ilahan para makadusong naghipot nga balita ikan sa Maya Police Station for Carmen o Balulang Rescue 120 Angie Alzado sa balita og serbisyo Magnum Radio.
0: Salamat Magnum Hunter 20 Angie Alzado.
3: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Ugang pa nga mga report sa itong kaban. Din doon na po'y usa ka lalaki nga nagpakitabang man gikulata sa iyong kainom. Connected nga. Kainom na. Mag-inom-inom na ginunta. Okay, buabot sa punto nga mga hagit tag-away mga ulata. Kung man, makulatahan ka. Ikaw nga, kuan, gauban mong inom. Murang mabalakas ang ka. Mag-inom-inom ra. Nana, matulog, ano lang. Tulog, bala, matulog, ara ka niya. Maghagit pa yung away. Magkakos pa yun o kagubot ba? Pagbawal na lang ang tanang ganun. Bawal-bawal na lang ng ganang inom-inom. Just public. At to saan daw ito na itong report sa itong kaban sa balita o servisyon sa Magnum 123 Kia Abelinosa.
1: Yan sa pag-dimension na napakala sa kapresahan sa Police Station 6 Puerto, kini nga o sa ka-30-ayos na lalaki, kung matatapag na siya nga ginagmala lugar na kulatahan siya nga kaipon diya sa Maya Barangay Bugo. Yung ato nga sila din ang mga reklamante nila sa pangalan niya si Ariesa Nixon. Ulitaw, may resident po nga dapit sa taong gireklamo na ini nila sa pangalan niya si Maki Hikula Pangitaron. Nga residente gihapon sa mga dapit kingon nga human nga medyo saksaklap na nainom nini nga doa kay magkauban naman siya sa mapon magsamamenso. Libre-ibad na matutpake ni nga si Nixon tungkol kay hubog na siya. Gusto nga yun sa siya mapuhuli sila nga balay. Ganimat, kanin si John matutpake ko na makimutot mamag na mamenso. Wala siya ni Subo, ito ga siya katulsan ni Resulta.
4: sa panaglalis ani nga duha ka mga lalaki gani man yun na to pagini nga si Dixon sa pagasumbag ini nga si Maki apan ra na kini nga nakasukol tungod kay mismo mas nagrabihan sa kahubog o kani nga mismo lupog sa magmamen so nangunong ra mao nga incident human nga mar kini nga si Maki ug pagpangulat aw ya dira ka ug na dibi ara pag kini ya sa maong lugar po so kani nga si Dixon in town nga midiretso sa kani nga idabo nga balay ug medyo nakaabot din kini nga pinaka mabunog siya nga lawas pa pasalamat sa mga kini kay mabunog lang ug wala kini sa ingon nga nagrabihan ato sa maong incident sa pagpangulat aw maong incident gi refer sa karon pero mo ni po mayapa sa barangay Abuor matagal sa tumang decision pero gikan sa police station 6 sa Puerto para sa Buntag na Pilipinas kini si
0: Salamat Magnum Hunter 23 Kia Abellanosa
14: Magnum Buntag na Pilipinas
0: Sab sa kakusog bitaw sa kining kagahapon nga kwan hangin Buto kagahapon ba ni siya Kay dun ang replika kuno sa Statue of Liberty sa Brazil natumba Bali daw kuno Kini siya nga nasa katas-on nga 24 meters. Din nga natumba, nagguba. Ang Statue of Liberty. Tingala sa taba sa US ba kanin? Di ba eh? Replika raman na ni. Dito sa Brazil, mga kisunan. Tumba, may galag. Kamulog ka ng ayo. Okay? So, tungod sa kakusog-sab sa nasangpit nga hangin. Og dugang balita sa tuang mga kabaan kay standby sabi kay Duna Kunoy driver sa motor ni Tambling. Manok bangga og iro. Problema gining iruan nino. Makabangga gi kag iro either matambling ka or maligsa nimong iro. Kung maligsa nimong iro okay ra untag di ka ma out balance. So bisag unsaon nimo ma out balance mga gana labi nang dako nga iro imong mabanggaan. Wagi kay mahimo gid ana lugar. Either na tuyoon na lang nimo bangga or mulikay kay mulikay ka ikaw ang mas magrabihan. Mao na kuan diha mahitabo. Mulikaw ga mulikay gani ka. Andam na lang kasi mo maangkon nga mga pangos bali ug uban pa. Kay mas grabe nga mang kuan grabe ang damage sa imong lawas. Pero og tuyoon nimo og bangga na lang kay wala na kay choice. Less lang siguro matumba ra ka or maano ra ka pero mabanggaan ni mo ang iro na mangusog din ng tag-iya ibanggaan ang iro reklamo napriso ang kwan ang nakabangga pero huwag ka nang huwag imo tong gilikayan ikaw mo po'y delikado niya yung kwan na yun di dayon mo sagot ang kining tag-iya sa iro okay. Disgrasya ka man gilikayan man mo ikaw man disgrasya di dayon mo sagot ang kining tag-iya sa iro mangambot dayon ambot kulamo ta na di wakay mahimo pero imo tong imo lugar choice na lugar nga murag kinahanglanon lang gindi mong banggaan para kuan para kanang wala kay choice ikaw po ingnon nga mantas magini nga driver nga kuan nga driver o ay boat nga driver banggalaw iro na kuan balian reklamo dautan dayon ang kuan dayon dautan dayon ang driver sa motor pero ang problema unta dapat di na walao na lagi ng laaw nga mga laaw-laaw ka nang nasa gawas dapat hipuso na lang ginunta na isulod ninyo tangkali ninyo na kay naa may balaw na ordinansa din sa itong syudad nga na itangkal ni mo na hiposon para walay disgrasyang mahitabo di sad makapaak nga okay lang tag matampilok lang gamay ang motor o matumba lang gamay pangus-pangus lang gamay makakos pag yun og mamatay kay na bangga dito sa poste kay nakabangga ang iro dito na panulong sa poste banggang ulo damage patay O baka nahulog pang-pang, patay. Managot ba ang tag-iya sa iro? Dili. Alam magkasuhan ni mong iro, di man pwede na.
14: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Ang tag-iya, yun. Pero ang problema kung ang kunon mas tag-iya, Dili gihapon kay mangambot, ambot, ambot. Dito dili to akong iroy. Di ay wana, likay na. Driver sa motorsiklo sa Maran. Atong dawato na to ang kakauban na Magnum Hunt o Magnum Sniper, Randy Kumba.
17: Magnum Mensyo sa mga baliktaan at ulakot logi kandire sa atong area of responsibility sa may dakbayan sa El Salvador Magnum Mensyo. Dili mong kumutuo nga sa tanan ng mga barangay din sa Misamis Oriental, walay ordinansya sa mga iro nga kinanglan ginhiktan na Magnum Mensyo. Pero wala sa iro nga na priso tungod kay nabanggaan o motorsiklo Magnum Mensyo. Pero ang tanang din nga ordinansa sa mga kabarangayan din sa among lugar Magnum Mensyo, naay ordinansa, naay balaod, naay ngipon, pero pangag na ang ngipon Magnum Mensyo.
0: May pa iro na ngipon.
17: Usa ka iro Magnum Mensyo mitabok sa dalan, wala mo gani boteng iro Magnum Mensyo. Kining motor driver nga si Dioscoro Irog, tagalagindingan Misamis Oriental, gikan sa dakbayan sa Cagayan de Oro Magnum Mensyo. Mga alas 9 pasado ang takna kagabi. Taliwala nga kusog kayo ang ulan Magnum Mensyo, kilat og hangin. So iya gikan ang gipalimasugan Magnum Mensyo nga makaulig siya. Daw bi karon Magnum Mensyo kaysa may son 10 barangay Mulugan Magnum Mensyo. Taliwala nga kusog kay ulan. Doon na may iro Magnum Mensyo nga nag-away, nag-rumble last tuwas dalan. Ulan ha? Nag-rumble pag yun. So ang usa ka iro kay mura tingali o harangan siya skirakon, gidagan Magnum Mensyo, gidagan, gitabok dalan. May paglabay nini ang motorsiklo. So iko yun ang motor, matod pa si driver nga, muna-muna ang ikono niya o tindak sa brake. Minus magigay hawin Magnum Mensyo. So banggaan din niya ang iro. So ang iro Magnum Mensyo, siyempre, hayang kini, igo lang misyagit, o niya din, ang driver sa motorsiklo, may tumbling Magnum Mensyo. Kaya sa aktual ang iingon, na wala mangyoy, may laking driver sa motorsiklo, basta magkabangga kag iro. Naman gani imong motor nga driver Magnum Mensyo, agi kumpiyansa. So, niriskyo kini Magnum Mensyo, gitambalan kini kay nakaangkon man kini og samad sa iyang bukton sa iyang nga siko morning nitabo kagabi alas 10 sa takna na og tungod usab sa kakusog sa ulan Magnum Mensyo sa hangin kagabi usa gid kabalay Magnum Mensyo na wala ano ka top kadua ka buksin
0: halaka
17: gilupad ang ato Magnum Mensyo di na lang ta mongalan og kinsa tagiay ni balaya kay lagi ato ra man sa silingan ang iyang balay Magnum Mensyo. So konkreto kini pero mo lagi na duha ka boxin ang gilupad jud tungod sa kakusog sa sin unya ang yang sin dito ra nakit igyod sa silingan na bahin gikan usab sa yang Pinoy anan so kusog kay ulan
0: wala ka ni balhig kan basig di balhig laing balay
17: imposible sa pero basta kay gilupad jud ang duha ka palis sa yang sin kagabi Magnum Mensyo human mo lurang ang kusog kayo ng hangin o ang ulan. So for Magnum Mensyo, muro niya ang balita ng ato na kutlo, gikan diri sa atong EOR para sa buntag na Pilipinas. Kini si Magnum Sniper Randy Kumba sa balita o serbisyo Magnum Radio.
0: Salamat Magnum Sniper Randy Kumba!
18: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Itong ka-experience man tanang makabangga tag-iro. May gani kay sa napulo lugar, sa lima lugar ka mga insidente nga makabangga tag-iro, at least duhara ka insidente nga na-disgrasya o na-tumbata. Pero naitulog yun ka mga insidente, giligsa na lang yun ako, wag yung choice. Niya, ayan na rin ko makapugong sa kumbrik. Kay ikaw ang mulikay, delikado man to. Munay tinuod, munay kuan diha aktwal nga mga panghitabo. Kung likayan nimo, mas grabe ang mahitabo nimo. Either mabundak ka or mapadulong ka dito spikas pangpang or makabangga pa kaglaing tao. O mabagang banggaan man nimong balay silingan. Kay nilikay lang ka sa iro. So, imong kung imong ligsan lang, ali gamay ra imong damage sa imo ha. Damage sa imo ha. Promo po lagi. Maliklamuha po ning tag-iya si Iro. Ganun yung mong giligsan. Ganunwa, ay bot! Driver ka, ay bot! Bayari ang mong guan, mga Iro! Bayari! Nadawbi kung imo pong likayan, milikayan ni mo ang Iro, di lugar mabangkaan, pero ikaw po yung nagrabihan. So, ikaw po yung ingon, ikaw wakay bot ka, tag-iyas Iro ka! Wakay bot ka, tag-iyas Iro! Ingon lang ka, kuha ba nito Iro, di ba ito ako Iro?
18: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Wagi kay ayaw niya. Ba? Imbis na atay ordinansa, ambot lang po ka ni nga di man mga katuman. Ang problema kay kung man, example lang, kung pugson lugar day ni mandakop din tag Iro, dakpon din ato tanan Iro, naapoy magsigig reklamo. Uy, kaluoy, may kaya ng Iro, yun ang maging dakop, kaluoy, may kaya ng Iro, ano? Reklamo na yun.
18: Buntag na Pilipinas!
0: Dili po, kung ano, disgrasya po na mahi kay tabo. Mo lagi. Problema kay waputay kulunganan ris Iro din sa itong syudad. Ano to si Tibet ganin nagreklamo nag ano nag ito kay wa na masudlan dito sa kanang kwan daw. Sa ilahang kining impounding area. Buto naman to yung propose nga bago nga facility na realize ba to? Sa dugo niya, tatawad mga kisunan. Siyempre, ang atuang kuan po na, ang inyo nabantayan karon ang trust rating ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Niubos og 15. Niubos sa kining kuan, 33%. So, sa karon nga tuig, inibase sa Social Weather Station, ning tuiga 33% mga kaigsunan to mga Pinoy satisfied, 49% ang dissatisfied sa gikandak nga poll nila sa aging bulan. 12 points day ang pag-ubos ni ubos o kining 12 points base sa Okta Research nga ang trust rating karon is na 54%, ang performance rating 55%, nga gikandak natong Marso 19 hantod sa 25, nag-indicate usab og rebound sa public trust ug approval kung ikumpara sa miaging tuig 2025. Din ang majority nga level sa maong satisfaction na obserbahan sa tibuok exa region. Pero kini ha, ang Mindanao da kuno wa ganahi. Wala na ganahi mo nang hinundan nga ubos ang ratings dinhi sa Mindanao kung imong tan-aon ang trust ratings kang PBBM. Pero sa tanan region, medyo kuan pa. Madala-dala pa nila kanang madala pa kanang kuan sa lugar. Pero kasagara daw, there is Mindanao, ang ilahang dili gid sila satisfied. So, di kay sila ganahan sa performance sa tuang presidente. So, mo lugar kana nga kuan. Ubos lugar, kung kumpara lugar sa amin aging tuig, no? Samtang ang ato ang Vice President, sa atong Vice President sa May 2026 Pulse Asia Survey, na record nga doon ay 50% trust rating. Sa separate nga poll commission o the survey, sa nasangpit lugar nga survey, siya karon ang nanguna sa kaning ranking with 51% nga vote. Sa gipahigayon nga early survey sa SWS, doon ay plus, naidugang ha, plus 29 net satisfaction rating. O performance ko no, naapagay plus 82 nga points sa Mindanao. Ano sa kining yes tama. 36 plus pod sa Visayas. 5 plus sa Metro Manila or sa Luzon. So, dabing plus-plus. Daghan ang kuan lugar. Giganahan lugar. Sumbon ang mga nasangpit ng mga ratings karon.

0: Salamat kayo sa inyo ang pagtanaw sa tuang social media, sa tuang FB Live. Good morning, good morning, good morning. So, ano tayo igong oras na ito, mga kaibigan? So, timanilabang nga sa sasakay gawas ng katilingban, katawahan ng gamhanan, managlahi, managatong baruganan, hukum sa katawahan ng matuman, kininyubos, galagad sa kanginan, Magnum Belcho, kamaktulan na sa Balitaw Serbisyo, Magnum Radio.
1: Inyong nabati ang Magnum Buntag na Pilipinas. Ang durugma dinhi lamang sa Balita ug Serbisyo Magnum Radio.
0: Oras alas 5:27.
2: Time check is brought to you by DKP Grill and Restaurant, the king of unlechon and putok batok in Sidyo.
3: Dugay ka na bagdag anto sa imo mga katul-katul sa panit. Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C.
4: Mga igsoon, si Catholic Archbishop Jose Cabantan of the Archdiocese of Cagayan de Oro sa iyang pagdapit sa tanan nga musalmot sa 7th Visayas Mindanao Conference of Santo Padre Pio Prayer Partners karong Hulyo 18 o 19 sa Limkitkay Atrium Cagayan de Oro.
5: We are inspired by the words of St. Padre Pio when he said, "Pray, hope, and don't worry." With this, we would like to invite you to join us in the 7th Visayas Mindanao Conference of St. Padre Pio of Pietralcina Prayer Partners here in Cagayan de Oro City at Limkitkay Mall at the Atrium Hall. Together with you, we would like to reflect on the theme, What the World Needs Now is Prayer. I believe this resonates well in our situation today.
6: Ang imo blood sugar. Ato na kamay diabetes? Mag-DTX 500 ka! Ang DTX 500 ato na kini anti-diabetic properties. Sama sa Charantine, nagkapamubo sa glucose, visine, controls blood sugar, o polypeptide, nga parehong epekto sa insulin. DTX 500 highly recommended sa mga eksperto.
7: DTX Coffee Mix? Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
8: DTX Coffee Mix.
9: Mabakal sa mga butika.
10: DTX 500, ang labing maayong proteksyon para sa imuhang mga kidneys nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar, epekto sa sakit sa diabetes. Ang sobra nga pagtaas sa imong blood sugar makaguba sa imong kidneys. Ayaw na paabuta nga maguba ang imong mga kidney. Mag-DTX 500 na. Ang DTX 500 baka paubos sa blood sugar. Epektibo nga panguntra sa diabetes. Para mukunhod ang imong blood sugar, mag-DTX 500 ka. Usa ka kapsula 2 to 3 times a day. Inupanal sa exercise, bye-bye diabetes na. Ayaw na pagdugay pa. Mag-DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro ug Misamis Oriental. Pahimusli usab ang ilang libreng check-up ug senior citizen discount sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro City. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
11: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
12: Besh, nabi ako'y naka-sex ba? Wala ba yung nagkondom ato ay nahadlok ko.
13: Same ba yata, Besh? Nabalakapod ko. Unsa ka ako magpa-HIV testing ta?
14: Kung aduna mo'y pangutana mahitungod sa HIV, tawag sa 0930-247-9988 o bisita sa Alagad, Mindanao, 32F Soriano Compound, Kalambaguhan, Burgos Streets, Cagayan de Oro City. Kini usa ka mensahe, gikan sa Alagad, Mindanao, KBP, ug niining estasyon.
15: Sa pagsugod pa lang sa Marso, bisan sa Abril ng tuiga, hangtod kaya pa. Taliwala ng krisis nga giatubang takaron, padayon ang serbisyo sa Magnum Express.

Magdum Express. Bisag alkansi na kayo sa kamahal sa petrolyo, biyahe wala kulangi. Mga sakinan wala magkulang, andam pang dugangan. Maserbisyoan lamang ang katawhan. Magnum Express. Walay increase sa plite. 199 pesos paingon sa Lagindingan Airport. 249 pesos paingon sa Dalayan. Mubi ay usam sa bisan asang lugar nga gusto ninyong adtuan. Magnum Express. Ang terminal na imutang sa Limkit Kai Center. Text o tawag sa 0917-771-2255 or 0999-8877-999 for your safe and convenient trip. Magnum Express.

0: Kabirnisan to ba kayo sa imong panagway, Mads? Unsa inungdan?
1: Nawad-an ko daw kung nga kwarta sa akong bank account, Pads.
0: Ha? Nga naman?
1: Naman ko'y nag-email na ako nga naka-jackpot daw ko nukuog da kong nga kantidad. Aron daw maproseso, akong gihatag ang akong kumplitong pangalan, address o bank account number.
0: Hala Mads, naiskaman ka na. Ang imong buhaton, i-report ni mo para maksyonan o dili sila makapangilad sa lain.
2: Ang online scam, usa kini ka pamaagi sa pagpanlimbong ginamit ang internet technology. Ang mga scammers mangilad dala ang phishing emails, fake websites, social media accounts, malicious softwares ug mogamit sa laing mga cellphone numbers aron makuha ang data, files ug personal information sama sa credit card, bank accounts ug uban pa. Kung kamo na biktima sa online scam, i-report kini sa PNP Anti-Cybercrime Group Region 10 sa 0998-598-8107. O sa 0917-100-4469. NTC Hotline Numbers 0977-850-0587 o 858-4800 Local 107. O sa Magdum Radio 0999-888-7999. Kini usa ka mainong danong painumdum din nilamang sa balita og serbisyo Magdum Radio.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Linuria Torres, 45 years old. Nag-start ako ng Life Extension D3 2020 na diagnose ako as ovarian and endometrial cancer. Thanks God, ilang years na, tumor marker ko normal na gid.
3: Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3.
5: Potent, safe, at siguradong epektibo. Aprobado ng FDA na may approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
2: Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro adto lamang sa Bugnaw ug Hamugaway nga Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, ug uban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro bit-bit na ninyo. Walay hasol, dili kamo magbasol. Busa adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999.
6: Alas 5:34.
2: Oras hatod kanato sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy. Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
7: Magnum Morning News. Nagpakang mga balita, lokal, national, international, sports ug uban pa. Magnum Morning News. Og karon, aniya ang inyong Magnum Newscasters.
6: Alas 5:35 karon sa tumbag no Morning News sa Hunyo 22, 2026, adlaw Lunes. Sani ato ang mga headlines. Magnum Lokal, CHO giklaro nga dili makadaot ang gigamit nga chemical sa pag-fogging sa tunghaan. Magnum National, DSWD gisiguro ang kaandam sa pagtubag sa bisan unsang epekto sa gilaumang pag-igo sa bagyo sa nasod. Magnum International, Israel Presidente Isaac Herzog namugos nga walay mahitabo nga kalinaw sa Lebanon kung dili hunungon sa Iran ang pag-supply og armas sa Hezbollah. Magnum Business, gobyerno parayong gitunan ang nuclear technology nga makatabang sa pagtubag sa problema sa enerhiya sa nasud. Magnum Entertainment, actress Katrina Halili mapasigarbuhon nga lakip nga gibidahan sa drama sa nominee sa 2026 Seoul International Drama Awards. Magnum Sports, UST Growling Tiger Center nga si Collins Okwe nanawagan o hustisya sa kamatayon sa kauban Nigerian players nga si Divine Adili.
7: Magnum Morning News.
6: Mga Ekson, kumusta? Karong adlaw nga Lunes, Hunyo 22, 2026, kininyong tig balita, Magnum Mencho Kabaktulan na.
1: Ug Magnum Kia Abilinosa.
6: Karong sa mga detalye sa itong mga balita, ug Magnum Radio History Today.
7: Magnum Radio
8: History Today.
6: June 22, 1920, niining adlaw gitugutan ni Presidente Ferdinand Marcos Sr. ang gitawag nga Open Skies Policy. Itinguha sa maong palisiya nga ma-liberalize ang industriya sa aviation and industry sa nasud. Gingong ubos usab sa maong palisiya, misa kang ihap sa mga lupada dili sa nasud, ug ingon man ang pagsulod sa mga langyaw nga airlines companies. Tungod usab sa maong palisiya, dunay pipila ka mga bilateral open sky service agreement nga napirmahan sa Pilipinas ug sa lain nga mga nasud.
7: Magnum Radio
8: History Today.
6: O karon sa itong Magnum Lokal, giklaro sa City Health Office kung CHO nga dili makadaot ang gigamit nga kemikal sa pag-fogging sa mga tunghaan. Mato ni Jun Lupeba, the Sanitation Inspector sa buwataan sa CHO nga alang lang kini sa lamok ug dili angay mabalaka mga ginikanan. Gidugang pa ni Lupeba nga dili usab diretso ang epekto sa kemikal sa lamok inanay kini nga pagapatyon na.
9: Mamatay gid ang lamok. No, amo na sa bota, eventually mamatay ang lamok. Siya, no? Pero mamatay gid siya. Because bisan pag mutog para sa da, na makakuha siya og chemical. Sa niya. Ganang chemical, amo pa ipasabot sa mga ginikanan na dili na siya makadaon, na siya makahilo. Kuan lang gid siya, potent lang gid siya sa lamok. No? Yeah. Kana siya, ang effect ana is, ang lamok dili niya dito mapatay. Makadala ang lamok og chemical, katong iyang madala ang chemical, kung mangitlog siya, makontaminate niya ang tubig ng iyang itlog. At itong tubig ng iyang itlog, dili ito mo lamok. Basta siya, mahimo siyang waya-waya. After 7 days, mamatay. So, muna, ang atong eskwilahan karon.
6: Ang pamahayag ni Jun Lupeba, Sanitation Inspector sa CHO.
1: Gipasabot ni City Tourism Officer Mark Haraparan kung anong 12 lang ka mga kandidata ang opisyal nga magtigi alang sa corona sa Miss Cagayan de Oro 2026. Mato ni Haraparan, nga ang limitadong gitaganon gituyo aron masiguro ang close look o closer focus sa matag kandidata. Gidugang pa ni Haraparan nga dili kini sayon ni desisyon tungod daghan ang kwalipikado nga mga dalaga parang pagpili kanila gibase sa istrikto nga kriteriya.
10: Actually, dada na pa-screening na mga uban mga barangays na gautol na dito na nag-represent. So, we want, we saan dito represent sa barangays. And as much as, in fact, we initial with the leader ng mga barangay and we encourage all our barangays na mapadala yung representative based on the qualifications that we set for the competition. But, hindi mag-itanan na mo, sinto ka barangays at overall mga representative. And then, we also decided to have 12 official candidates this year, just like the previous years, because we know kung magkadaghan dito na itong mga kandidata, logistically, doon po na natin natin ng unuan. And I think that number na 12 is enough for a beauty pageant. Okay, para mas nag-get a closer look, pag napot ay closer focus, and mas matagakana po natin na siya, mas natin ang ginagto ang itong mga kandidata.
1: Ang pamayag ni City Tourism Officer Marky Haraparan.
6: Positibo si Attorney Regina Rodriguez punong barangay sa Nazaret ding siyudad. Gadakong tabang alang sa katawhan ang gi-activate sa Department of Information and Communication Technology kung DICT nga strategic expansion and integration of the National Fiber Backbone Nodes for enhanced regional connectivity sa Mindanao. Matod ni Rodriguez, gadakong tabang kini sa paghatag og mas paspas og mas kasaligan nga internet connectivity ug alang sa ahensya sa gobyerno, eskwelahan, negosyo ug komunidad sa tibuok Mindanao.
11: This initiative marks the beginning of greater opportunities for Mindanao. Every fiber optic cable laid, every government office that is connected, and every community that gains access to reliable internet is another step to a more inclusive, efficient, and empowered nation. On behalf of our local government and the communities we serve, we express our sincere gratitude to the DICT for selecting Cagayan de Oro as one of the local government units included in this transformative initiative. And we hope this next step to connecting all government agencies will be a step towards a more inclusive and reliable, of course, efficient government service.
6: Pamahayag ni Attorney Regina Rodriguez, punong barangay sa Nazaret ning siyudad.
12: Gipay naman ni Police Master Sergeant Michael Paila, Community Affairs and Development Principal, City Mobile Force Company sa Kokpo, ang mga nag-iyaw armas ng may mong responsable. Mato ni Paila nga kung expired ng ilang armas, i-renew kini, o kung kulang ang financial may mong itemporary deposit una sa dool nga police station samtang nagproseso ni ini.
13: 18591 sa firearms nga dapat kung kita mga gun owners may mo kitang responsible nga gun owners kung expire na nga tong mga firearms ato kining i-renew kung wala pa kita di man ginato makuha ng kining sa financial pwede pa nato i-temporary deposit sa mga nearest police station at mientras ato pang ginahi kay ang documents nga ma-renew ug kining sa LTOP pod kay dili lang pag-renew sa armas ato pud i-renew ang kining gitawag nga license to own and possess firearms ng LTOP nga kita natay permit nga magdala gyud og armas or mukupot sa armas.
12: Ang pamayag ni Police Master Sergeant Michael Paila sa ADP City Mobile Force Company sa Kokpo.
14: Alas 5:43 sa Dritsata sa tuang Magnum Beat Reports.
15: Magnum Beat Reports!
14: CHR Region 10 may pahigayon ng regional monitoring activity sa sitwasyon sa kaso sa incest rape sa rehiyon na sa balita og serbisyo ania sa Magnum Hunter 13 Riza Cruz.
16: Gipalig-on sa Commission on Human Rights kon CHR Region 10 ang kampanya batok sa incest rape pinaagi sa usa ka regional monitoring activity nga gihimo sa Hingoog City o Glaberia, Misamis Oriental. Gisalmutan kini ni Attorney Faida Dumarpa uban sa mga representante gikan sa nagkalainlaing ahinsya sa gobyerno, lokal nga panggamhanan, law enforcement agency, social workers o mga partners organization aron hisgutan ang kahimtang sa mga kaso sa incest rape ug mga paagi sa pagpalig-on sa proteksyon sa mga biktima. Batol sa CHR ang pagsaka sa ihap sa mga na-report nga kaso, di lamang nagpasabot sa pagdaghan sa insidente, kundi usab sa pagtaas sa pagsalig sa mga biktima o komunidad sa mga mekanismo sa pag-report o pagpanalipod. Gipasiugda sa komisyon ang panginahanglan sa mas lig-on nga koordinasyon sa mga ahensya, dugang nga kampanya sa pagpugong o paghatag og survivor center nga serbisyo aron masiguro ang hustisya o proteksyon alang sa kababayenan o kabataan. Balita gikan sa CHR 10 para sa Magnum Morning News. Kini si Magnum Hunter 13 Risa Cruz sa balita og serbisyo Magnum Radio.
14: Salamat Magnum Hunter 13 Riza Cruz. Dugang niini at usang paminaw ng CTO ni Klarong Wala Pasagdi, si Miss CDO 2025 Jeanette Chana sa balita og serbisyo ni Magnum Hunter 20 Angie Alzado.
17: Ni Klaro Grant sa Missile Organization o sa City Tourism Office na wala nila gipasagdan si Ms. Gunef Jemima Chan ilubinasan na ito po nga cyberbullying o gagihimo po nung napapundawat yun din sa social media nga dili lamang makaapekto sa iya po nga dungog apan lakip na sa iya po din po nga pagparingkamot nga maangkon ang corona sa umaabot nga binibining nga Pilipinas nga nagkudulurabupod ang coronation night nini po nahisgitan nga indigay matod sa tuang City Tourism Officer nga si Ms. Ma'am Marky Alapadan nga kini ilagyan po nga gitutukan o gani adun na na-coordination ni ini nga tupod sa mga otoridad aron mga tagag i-coaction ang nahitabo nga paggawas o mga malisyoso o gagiingon nga makadaot sa huwag ni Ms. CDO 2025 Gunita Jemima Chan gibutyag nga ang nahisgitan ng mga post karon sa kaling suspensado kuhaan na gid pod og kaning screenshots pod magdemensyo aron magsilbi nga ebidensya labi na ni ini pong nga gihimo nga online harassment ha, cyberbullying ug gingon nga pagpakata gid pod sa mga sayop nga impormasyon nga dili lamang nga makadaot pod no sa dungog lagi ni Ms. Gunesa Jemima Chan lakip na gyud pod ngadto sa iya pong nga pagpaningkamot nga mo arangkada sa nagpadayon karon nga mga online na votings ug uban pa ang mga preliminary tests sa binibining niya Pilipinas. Gani, sa kasamtangan mag-mention, no, nahimog yung kabahin si Ms. Gunes sa top 10 sa headshot sa New Star of Binibining Pilipinas sa 2026. So pinaagi po dyan ini, no, dili gyud unta dapat maapektuhan ang yapong nga confidence ug self-esteem sa nagpadayon nga kompetisyon kung di gidala niya ang pangalan sa tunga dakbayan sa Cagayan de Oro. Ano yung pamayaga ni Ma'am Marky halapada ng atoang City Tourism Office sa head.
18: It's come to all attention and longer action we need to take on Padaan na. Walang ito pasabi because we also have to protect our Miss Cagayan de Oro and in fact, dahil ito ro, nagkatabang na ko sa kapapulisan para po matagaan itong action ko na police and malicious o diligid po tinuod na mga ipaharatang sa itong Miss Cagayan de Oro. Now representing Cagayan de Oro in the national stage, and we just hope that we have to support our Miss Cagayan de Oro candidate for the Binibining Pilipinas. Kahapit na lang ba ang coronation night, so let's vote for her. Kaya na po kayo ang factor sa voting system para sa iyahan placement po sa pageant. So we na natin course of action ang ihimo, and wala pagka wala kita na pasagad ato yung kita ano action prioridad si Winnie. And we even sent a communication letter na for the Binibining Pilipinas for kana sa kanila naman. Kalit lang yun siya, dayon ka ng wala may kabalo pag yun sa profile yun sa katungakuan, pero I think kailangan pa thorough investigation and details para sa kanila case. And we hope na masulbad siya in the soonest time possible.
19: Atong message lang sa public, eh, basi no, mag-decline po ng number po niya sa support, ilabi na sa yung stint sa Binibining Pilipinas.
18: Yeah, kanilang yun, we hope for to make our support even stronger and mas magagal pa ito ng support sa iya, ha, because this is an action that calls for the support yun sa itong mga katao. Unfair po para sa Iyahana. She's doing her best. She's even representing our city in the national stage. And what she needs right now is our full support here para sa Iyahana. Encouraging also Cagayanos, not just for that incident, but also for the entire activities of Bengali Eye Festival. Iyahana yung pinato ang kooperasyon at support sa pagkatawahan. Kaya hindi magmalampuson ang ato mga activities, ang ato mga tinguha kung wala ang support sa pagkatawahan. So, pinangnan.
17: Ang atong pamahayag ni Ms. Marky Alapadan, mag-dimension na ito po din pong kaning city tourism ahead. Samtang nag-ahimo po sa pagpagawas, uga opisyal ng pamahayag, ang 61st sa Ms. Cagayan de Oro Pageant Organization po mag-dimension, kanang mo makita ko rin sa itong Magnum Live, di ina ilahapong gikon din na ang diligi maayo ng mga pamahayag din na sa social media, nga susama gitarget yun po no, ang reigning Ms. Cagayan de Oro nga si Vanessa Jemima Chan. Kung nga diin na sa ilahapong nga bahay po mag-dimension, no, nagpakita kini sa gingong wala pagtahod, wala kaning pag-integridad o di matod pa maayong paggamit yun sa social media. So, giagat ko rin sa Ministry Organization ang higala community o kita mga Cagayanon o galagbihin na mga supporters o followers niini pong mga indigay nga likayan ang paghimo sa pag-share sa mga unverified nga information. Kaya lagi, kinipod mag-dimension ng posible nga di po din yung ma-check lugar daan ng mga informasyon, makahatag o kadaon nga to sa ato po din po mga katawan. O ga, dapat din matod pa nga ipadayon ang paghimo sa pagtamod ng drink before you click o ga before you share. Samtang sa susama po mag-dimension na nag-pod sa pagpagawas siya po din po nga mensahe po si Ms. Gunas, kalabot na gining nahitabo kaniya po na magdumensyo. So, gibutiag nga kaning yapong nga giagat ang tanan nga di na lang po no, tumpangan ang kaning mga di maayo nga mga pamahayag na bato po na kaniya. Samtang yapong nga gipaniguro nga nagpadayon siya nga unshaken every single day. Moni hang words gid po magdumensyo nga wag yun siya nagpatarog bisan pa man sa mga issues karon nga migawa sa bato ka usada kaniya. Tungod kay nagtuo siya nga ang kamaturan mo yang mo yahang nga depensa. So para dayon po niya iya po madakong nga pasalamat ngadto sa mga tao nga nagpadayon sa pagsuporta kaniya o gamihimo gyud sa pagpakita po sa pagkamaayo taliwala pa man ining nahitabo nga mga insidente. So sama po nagpadayon po siyang pasalamat sa Miss City Organization o sa City LGU sa pagpaluyo usab sa iyaha pong kasamtangang sitwasyon. Balitang nahipos gikan sa CTO kinis Magdum 120 and Gio Alzado sa balita og serbisyo Magnum Radio.
14: Salamat, Magnum Hunter 20, Angie Alsado, sa iyang report.
12: Ug karon sa itong Barangay News Update. Ito ay gayon, karong adlaw sa Barangay Pigsagaan ng People's Day. Kinihimuan diha sa covered court mismo sa barangay din na ang mga nagkariyang departamento sa City Hall. Basta agyaghat, ang kanang residente sa naisgutang barangay nga pahimuslan ang maong kahigayunan dugtong nini, mapahimuslan sa karawan ng mga nagkariyang serbisyo nga ilang gikinahanglan.
14: Alas 5.52 sa balik tama kisunan para sa tuwang Magnum Beat Report kinakabutiag nga City Museum bukas alang sa muhatag uga donasyon ng mga artifacts sa balita o servisyo na sa Magnum Hunter 20, Angie Alsado.
17: Iglaro ko rin sa City Museum nga bukas sa wala pong abotahan alam sa pag-welcome niya itong gusto nga muhatag o ilusyon ng mga artifacts o kanang po nga mga butang nga doon nagit po yung significance po mag-dimensyo sa ito po rin pong kasisayan din isa ito sa Dakbayan mato ni Sir J.C. Salon ang itong City Museum of Cagayan de Oro Section Head sa Sites and Properties Management nga bukas sila sa pagdawat yun basta kaning masantan lang yung po sa katawan no, nga donasyon wala sila kaning himuon po mag-dimensyo nga pagpalit donasyon lang ang ilaha po nga pagdawaton kaya dili man po sila tapos po mag-dimensyo nga mupalit lugar o mga artifacts ilabi na kung panlitan na doon na po yung mahimo sa pagtanyag ni ini pero sila kung panlitan na doon na yung mahimo no, sa pag-turnover din na po sila po nga botan o kigit kaayo o gaganiman kung panlitan no, o sa ka tao kaning sa organisasyon o bisan kinsa magdumensyo nga maghatag no og kaning mga importante nga mga butang aduna gyud po ya kalambigitan sa unsa ang kasaysayan sa tuwa po dahil po nga Dakbayan kana aduna gyud po yung mga pag-ilapon ni himuon po danila sama na lamang sa paglalakip yun sa mga pangalan sa mga nag-donate aron po nga ma-recognize po sila po magdumensyo nga kini nga mga gipagtipigan nila sa taas ng panahon no nga sila gyud po ang nanag-iya nya ilang giturnover din sa tuwa sa Dakbayan ayon po mahayag ni Sir JC Salon ang tuwa ang City Museum Sites and Properties Management Section Head.
20: Gusto niya nga ma-appeal ang pangalan sa imo specialized man, anonymous or ang pangalan lang sa akong papa, anak siya or anak sa so, depende na siya sa request kay naman ay form naman na sa agreement na kuan din kay usay ka especially karon pwede man ato makuan sa social media po na mo ni siya so at least ma-dignified ang pag-donate.
21: Ang gina-authentic gina sir kasi no ay daan mo dagway o daan gid ni siya so nani siya kanang historical significance
20: naman na siya kwan depende na siya sa artifact mabantayan natan ma-observeran man na siya
21: natay expert gid ni siya
20: natay makapangay tagtabang sa national mo check mo verify
21: Sir, salamat kay Sir.
20: Thank you, Sir. Gusto niya nga ma-appeal ang pangalan.
17: Umato mag-dimensyo ang napamahayag ni Sir J.C. Salon ikan sa City Museum. So, sa tumakaisunan na, if ever reduce sa mga ipagtipigan din na, iaandam po nila nga i-share po sa LGU. Kay kung mabutang magunan sa City Museum, matod pa ni Sir J.C., makakita yun po no ang itong mga katauhan din sa Dakbayan na nga mahimong kabahin yapon po no sa pagtuloy ang kaninyang mahimong nga matunan o ga masusi po mag-dimensyo no sa ito po din po mga kabataunan, makita nila, mabalik lang daw lugar ang kanil pong nahisot ang mga butang. Basta doon na lang yun po yung significance yun po kung unsa ang ito po nga Dakbayan ng kaniad to. Sama na lamang kung panalitan, iba nga hawiran ka na sa ito po din po mga bayani o baka hapon sa ito po mga nga kaning mga person sa lugar po magdumensyo nung gikonsidera nga notable po din sa tuwa sa Dakbayan sa manalam nila ni Agales sa ato pa rin po mga mayor ato ang kaning mga tao magdumensyo nung makonsidera yun po ng mga ilado nga kaning doon na yun po yung nahimong kontribusyon po din sa tuwa sa Dakbayan na kada mga dokumento lugar o mga butang mga nagamit po dila pwede nga ihataw dua po din ha, sa City Museum makarito na hipon sa balita gikan sa City Museum kini si Magdum Hunter 20 Angel Sado sa balita og serbisyo Magdum Radio.
14: Salamat Magnum Hunter 20 Angie Alsado o gatong balik taban lamang pipila ka mga pahinomdom dugang ng mga balita datataon sa itong pagbalik sa Magnum Morning News sa itong oras alas 5.56.
22: Oras, hatod ka na ito sa Mighty C, Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
0: Galabad ba ang imuulo? Gapangluspad? Galuya? Walay kusog o galisod pag ginhawa? Basig may iron deficiency ka na? Inom o Mighty C? Importante kini sa pagporma o red blood cells o sa pagtransport sa oxygen sa tibuok kalawasan. Ang iron nga gikan sa utana, lisod maabsorb kung kulang sa vitamin C. Hinungdan sa iron deficiency, anemia, busa, tumara o Mighty C. O sa kapotent alkaline vitamin C nga dunay 100% nga bioavailability. Ibalik ang kalagsika. Mag-Mighty C aron kanunay abtik. Kini mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Available sa ang DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio alang sa libreng konsulta o senior citizen discount. Duaw lamang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Domingo hangtod sa Biyernes na himutang sa Market City, Agora, Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilahang FB page Klinika de Alternativo CDO.
22: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.

0: mo pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. DTX 500. Ang health mo protektado.
1: Pre, na ako'y project run. Nagkinhanla kong pison, backhoe, bulldozer, og mini dam. Asa ta makarent og mga ekipo, pre?
2: Nagana na, Marioy. Nganong dili na lang ka magpalit, Mari?
1: Mahal ang ekipo, pre. Lisod pa gyud mang itagtarong nga operator. Kun madaot, maglabat gyud imong ulo. Maayo ning rent lang kay iniguman sa project, iuli lang nimo ang ekipo. Walay labat sa ulo.
2: Wise jud ka, Mari.
1: Ako na good ni, pre. Asa man maayo magrent, pre?
2: Sa Sigar de Oro, Mari. Ang ilang ekipo almost brand new ug ang renta barato.
3: Sigar de Oro Corporation, National Highway Igpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar, The Oro Corporation.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Birch Tree Fortified Twin Pack. 775 ra ang SRP kada braso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete Rippling Lakas refers to the expanded three functions of Lakas Defensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Ay, hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mo sa loob poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
2: EQ Dry. For a comfy sleep, from day one, i-continue mo.
3: Sa pagsugod pa lang sa Marso, bisan sa Abril ng tuiga, hangtod kaya pa. Taliwala ng krisis nga giatubang takaron, padayon ang serbisyo sa Magnum Express.
4: Sa Lagindingan Airport ba ang biyahe mo?
3: Magnum Express. Bisag alkansi na kayo sa kamahal sa petrolyo, biyahe wala kulangi. Mga sakinan wala magkulang, andam pang dugangan. Maserbisyoan lamang ang katawhan. Magnum Express. Walay increase sa plite. 199 pesos paingon sa Lagindingan Airport. 249 pesos paingon sa Dalayan. Mubiay usam sa bisan asang lugar nga gusto ninyong adtuan. Magnum Express. Ang terminal na imutang sa Limkit Kai Center. Tax o tawag sa 0917-771-2255 or 0999-8877-999 for your safe and convenient trip. Magnum Express.

0: Balhin na sa Wi-Fi internet na kasaligan sa Globe G-Fiber Prepaid. Bili sigurado versus Globe non-fiber internet na ang internet nga up to 300 Mbps. At dunay average broadband speed nga 240 Mbps. Ug minimum broadband speed nga 90 Mbps at 80% service reliability. Ug ma-install dayon sulod sa 24 oras. In serviceable areas, wala pa'y kontrata. At tulang sa Globe G-Fiber Prepaid website aron makuha og free unli internet for 7 days. Palinya na! Terms and conditions apply. Promo runs from Feb 19, 2026 to December 31, 2026. Per DTI Fairtrade number FTB-249601, series of 2026.
1: Magnum Morning News.
2: Balik tayo kay Sunan para sa itong mga balita sa itong Magnum Morning News. So, atong weather forecaster, mga kay Sunan, nas pikas linya karon si Sir Joe Privaldo, weather forecaster Pag-asa. Sir Joe, mayong buntag.
3: So, Magnum Morning News, mayong buntag sa itong mga soaking tigpaminal sa Magnum Morning News. Kung pag-monitor kay Bagyong Francisco as of 4 a.m. kaganina, laging sa 715 kilometers silangan dito sa Tubigaraw City, dito sa Northern Luzon. Ang hangin ini 140 kilometers matag-oras, pag-uros 170 kilometers matag-oras. Kaya irugin sa west-northwest nga direksyon, paspas nga 30 kilometers matag-oras. Sa pagkakaroon, gumayon mo yung chance nga mag-landfall o mag-atag sa kalita. Expected kami nga magawa sa itong PIR, karong adlaw sa Biyernes. Samtang dili sa ito sa Northern Mindanao, makaapekto ang aming habagat o southwest monsoon. Kung ngayon mo kasi natin at managubong nga kalangitan, nabanan sa pagkantang mapagulahan pag panalundok. Nalik at sarangan ng hangin magagikan sa mga taong kasagba. Ang kadagatan, kasarangan ng pagbalik. Temperatura, 25 centigrado ang kabugna mo ng kanitang tantay. Ito yung standard time, malasay po. Ikan suwataan sa pagatang mulugan, El Salvador City, Joe Privaldo. Mayong buntag.
2: Salamat, Sir Joe Privaldo, weather forecaster sa Pag-asa.
1: Magnum Weather Alert!
2: Uga lasay stress karon sa tuwang pag-uban rita sa itong market news sa Kugon Public Market na itong Cabana. Magnum Hunter 20, Angie Alzado.
4: Sa Metrona Live, kinakaroon din sa Kugon Public Market. Diin yung mga panahuna na ang pabiling paghihapon nga nakakaroon display ang mga tag 50 pesos yung matagkilong buga sa dinikaroon sa nahisikitan nga lokasyon. Ibutiyad nga kini alayin kaya pun puno sa pagpatungan po sa price cap sa tuwa po rin pong Department of Agriculture o gaalong pinis kamanduan ng Presidente Bongbong Marcos Jr. na mahimong affordable ang kanilipong mga imported nga buga at nga doon ay 5% na broken. So nakadisplay kaya pun na karon dinis merkado ang alas at kung alas nga tag 50 pesos ang matag kilo. Ang jasmine na humot 50 pesos ang matag kilo. Ang yang chow 50 pesos ang matag kilo. Ang princess leia tag 50 pesos ihapon po ang matag kilo. Samtang ato pong namagsisigdan magdamansyo nga napod ihapon po no ang kaning Mr. Chow 50 pesos ihapon po ang matag kilo. Ang salo-salo rice ang white wine na 50 pesos ang matagkilo, samtang ang salo-salo rice, tag 49 pesos ang matagkilo. Kung kakauban po siya sa planters rice with magamansyo nga nasa 48.49 ang display ko rin din sa merkado. Ang ubaan ng mga bugas, like kani mga lokal, ang 757 pesos ang matagkilo, ang mangkaloy 56 pesos ang matagkilo, ang head rice sa 55 pesos ang matagkilo, ang golden manok 56 pesos ang matagkilo, ang valencia 54 pesos ang matagkilo, ang gray sa pugatubato rice 53 pesos ang display karon din sa maong merkado. Samtang kung muhisip po ta sa 7-tonner, dag 54 pesos ang matag kilo. Ang red tonner, 65 pesos ang matag kilo. Ang red balingasal, dag 62 pesos ang matag kilo. Ang display patron ng Haburika, nasa taga 55 pesos ang matag kilo. So, isbitanan po rin po ito mga panood arong magmansyo. Una sa discarnis baboy, nagyapon sa 350 to 370 pesos ang matag kilo. Ang karnis manok, na 260 to 180 pesos ang matag kilo. Ang karne po rin, o din hita sa tuwa po rin po nga nakitang display na po karoon sa mga isga sulod sa merkado. So, kita na matigyan po nga nag-display karoon ng tamban magmansyo. No? So, po rin itong niaging asmana, madunay mga namaligya po na ni ini. Ang display karon na matambakawan na 160 pesos ang matagkilo. Ang budnisa na nasa 140 to 160 pesos ang matagkilo. Ang timbo-timbo na nasa taga 100 to 120 pesos pagkakilo. Ang maligya po na karon na pusit na nasa taga 160 pesos ang matagkilo. Ang galindo alam sa 180 pesos ang matagang kilo. Kayo na nga bango sa 200 pesos ang matag kilo ang tilapia. Alam sa 120-180 pesos ang matag kilo. Ang kaming puso, alam sa 13 pesos ang matag kilo. Ang green shell, tag 80 pesos ang matag kilo. Ang mga tuwal, tag 60 pesos ang matag kilo. Ang kare, nasa 200 pesos ang matag kilo. Ang Ligya po the coron bulinaw ana sa 120 pesos ang matag kilo, ang bouncy 140 pesos ang matag kilo, ang Ligya po maranay ana sa 80-100 pesos ang matag kilo. Tungod po nini po nga padayon pag display sa tupo sa kaisuran sa disgawas no niya nang sita naman po tulang tag sabta mani mo madungong karong dimensyon nga nagasi mo po sa pag-anunsyo karon ng mga hipos niya dapat after sila po nga pagpumiligyo din eh hipusun din po nila ang ilaha po mga basura.
5: Paliyot na lang, paliyot. Ato mga basura, paliyot yun, ha? Kung sino man ang naglimpyo, kayo yung biyay ang mga basura, kayo. Kung sila, lugyahan nyo ng basura. Hugaw kayo.
4: So, muna mo naman siya nung madungog din mo, ang abiso ko rin niya, gikan po dyan sa sabda. So, para lumigis ko ng ato ng mga kaisunan na ganito. Ay mo na nangyay po sa pagsunod sila basura. Nga din na po sa pagkakasyon ng mahimong maglaan din hi. Nga din ay mga nagpasag na basura. Nga araw po bahako sa pagdiri support sa mga kapitragigan sa nalitan. Ang
5: dipalong
4: ato,
5: ang
4: dipalong
5: ato, ang dipalong ato, ang dipalong ato, ang dipalong ato, ang dipalong ato, ang dipalong ato, ang dipalong ato, ang
4: so, wala mag-aman siya mga pahimang nukuron. Kung yung dagdagan sa traffic, oh, makalaslas naman din sa mga Chea Burha. Naman po na tumapos sa nagigang standard system, pero wak man sila nakaali po mag-aman siya sa kadalanan. Dahil yung dinikaroon sa mga Usmania, Yakapi, napunyap po yung mga kaninga taga standard system, mga hakot po din sa mga nagbundok po mag-aman siya ng basura. Dya. Din sa mga pakaninga patubangan sa Palania, nara po mag-aman siya na yung mga napangagi na po yung mga sakyan na so atong, atong nakita nga ang pinpidro yung tayo din sa may pala niya nga side ang muraglo-loag kaya sa side mong din sa merkado daghan mong gano'n nakaparada ang mga sakyan na nini sa buntag tuloy kayo na po yung daghan po niya sa iyo nga medelikat po din hein na malito nga para pagkonsumo o para po bang negosyo labi na itong ano na may mga kananan o karinderya mukha na itong pangpunitan ko ang din sa sitwasyon sa libre sa merkado sa pugon alang sa presyo sa palalito o sa sitwasyon sa langkahindig po do kalimpyo din palibot o dagan sa trapiko. Live ka din sa Google Public Market para sa Magdo Market Police, kini sa Magdo 120. And G. Alzado sa balita o servisyo Magdo Radio.
2: Good Magdo Algi, unsa nga produkto di ay ang makita ni mong umurag na ay taas-taas nga presyo karon?
4: Unsa nga isbita ni Magdo Mansyo?
2: Na mga produkto karon
4: nga mga produkto Magdo Mansyo?
2: Like,
4: mga bugasta o sa mananang.
2: So, mo makita karon nga taas nga presyo sa mga karne, mga
4: tama yung kasagan mag-dimensyon sa karne, mag-dimensyon sa imre hapon sa niagin si Mana sa Bugas, sa imre hapon sa mag-dimensyon sa itong mga kumintay din sa itong lamas, no, sa itong matikdan din, maura mag hapon, no, magkaipoy sa usagan, wala pa kaipoy, nakita na ito nung dagkugit po nga usaga, sama na lamang nini pong, for example, sa mga lamas, maura mag hapon, 120 ahos, nasa 70-70, nga sa pong luya, at ako din po, matikdan po dyan karon nga sa Sibuyas, mo, yan po madaman siya na sa tinta, sa tinta, ang kanin po nga po, kanin nga po na din sa kanin po din na sa 120, na po din po ng atong kamatis, ha, nagpabilin nga po nga maugya po ng presyo, wala pa nibalik sa pag-ubos, maragya po po na sa kanin nga 40 to 60 ang presyo, dinipres po nga mga miaging mga bulan, yan ano sa 5-30 ang presyo, dinipon sa mga nga merkado, yung umiinom po din ta, sa ito po rin po nga, talong nga, maragya po po magdaman siya ang presyo sa asas kalba, sa yute o kaning baligya po da karon niya karot no hanggang mintag kaning sitwasyon yun po da din eh na amaya po yung pamalit maski pa gaon sa ang presyo magdaman siya mapugos mag ita mapalit po no kaya commodity magdaman po na kinanglay mag ita po da na to walang ipod na wamatay kaning bawat magdaman siya no kaya kung di po na ito pamalitan po ya kita mag ita po na mahasol kaya for example mintag din sa bugas no kung no may taga mo taas ang presyo mo ma kaninga mo taas ang presyo di ato mo gid ang pangadlaw kapag inahanglan noon kung tag sudan mo gamen sho no depende lang po din sa mga naginot please mo pud magsige tag aswa og asin or magbahog og tuyog mantika so ram gi uban mo gamen sho no nga di gid makaagwanta so mapalit gid po og mga isda og kaninga karne sa tapong namatigan ko da din he wa man gid kay po dagko nga influx pud mag gamen sho no sa kaninga presyo kaninga pag usab no presyo kung itandi sa niagi si Mana kay Maragat. Sa bunso naman eh, katulunan natin yung si Mana mag-mention o nga nagsigiog market news, wakay tayo na matikdan po na kausagan.
2: So, na muna bantayan ba ni mo nga pila na kadlaw, walay tamban? Sa pukay,
4: ang tamban mag-mention, tumiagi si Mana na karon wala. Itong last na to, nung pabantyo man tayo ng market news, karon wala mag-mention.
2: Oh, so, minus day ang kwan day karon sa tamban?
4: Ito, mag-mention ko nga, doon ay kaning makuha po na itong mga mananagat. Kaya ito, huwag mag-ibadahan direkto din po sa merkado. So, kung wala magaman siya, mga siguro po nga wala po tayo nakita karon mo ito nalakmitan sa ganyan sa itong balita.
2: Okay, sige, Magnum Angie. Salamat sa tuang report sa itong kaupaan. Magnum Hunter 20, Angie Alzado sa Market News sa Kugon Public Market. Tungura sa alas 6:11.
6: Time Check is brought to you by DJM Tailoring.
7: Mensahe alang sa maayong panglawas.
8: Ako si Rosario Ariza, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa Jet Detox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kayong ninggawas. Mao mi padayon kog tumara. Ning ubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cramp sa akong mga kamot.
7: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
9: Ang toxins mudaot sa function sa blood cells nga maoy tighatod sa mga nutrients, oxygen ug tubig ngadto sa uban mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxins nga maoy hinungdan sa daghang balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease ug uban pa. Wag tanga mga toksin sa imong lawas nga mo'y hinungdan sa imong balatian. Aron maangkon ang maayong panlawas, inom matag adlaw og GD Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
7: Mensahe alang sa maayong panglawas.
10: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa G-Detox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
7: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.

0: globe.com.ph.
1: Globe G Fiber Prepaid. Para sa kusugong paspas ng Wi-Fi internet nga swak sa budget, mag-Globe G Fiber Prepaid na. Lunchtime na, listeners! Gutom na rin ba kayo? Para masulit ang lunch break, deserve natin yung meal na nakakabusog. Ang craving ko ay yung napaka-crispy, napaka-juicy, at napakalaki na Chicken McDo. Na ngayon, may bagong nakakabusog meals. Ang One Piece Chicken McDo ay may kasama ng choice of One Piece Crispy Chicken Filet o kaya One Piece Mushroom Paper Steak. May kasamang small drink pa for only starting at 158 pesos, price varies. Dalawang ulam, tapos may drink in one meal, mapapatastify ka na. Napakasulit. Kaya tara, order na. Now available in McDonald's stores nationwide. Try it, taste it, and tastify via dine-in, take-out, drive-thru, or mcdelivery.com.ph. Promo runs from June 1, 2026 to September 19, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTB-257576 Series of 2026. Mayong balita, ang great Samsung sale is here. Pwede na nimong maangkon ang imong gipangandoy nga Samsung smartphone sa masulit nga presyo. Ang Galaxy A07 128GB from 6,290 to 5,490. Galaxy A07 LTE 64GB from 5,290 to 4,290 na lang. Ugupan pang discounted nga Samsung smartphones and gadgets. Dali, ato na dayon sa Graphic Gadget Store sa Captain Vicente Roa Street, Cagayan de Oro Sere. Mapalit usab sa Samsung stores sa SM Downtown Premier, Ayala Centrio Mall, Limkit Kai Center, SM Butuan, Robinson's Iligan, and Gaisano City Mall. Promo runs from June 1 to June 30, 2026. Great
2: Samsung sale. Magnum Morning News.
3: Balik ta para sa tuwang Magnum Morning News. So karon sa tuwang Magnum National. Siguro sa Department of Social Welfare and Development kung DSWD ang ilahang kaandama sa pagtubag sa bisan unsang epekto sa gilaumang pag-igo sa bagyo sa Nasunda. Bato ni DSWD spokesperson Asek Irene Dumlawa nga padayon sila nga nagka-monitor nini nga anda o din andam na ang mga food packs sa mga nakalanlain nga warehouse sa DSWD.
4: Nakantabay ang DSWD at ang lahat po ng ating field offices upang agad na makapagbigay ng kinakailangang tulong or assistance sakali po na may mga pamilyang maapektuhan nito nga pong inaasahan natin na bagyo. And of course, kami naman po rin ay patuloy na nagmo-monitor ng sitwasyon nang sa gayon agad po tayo na makapag-assist sa mga local government units and again ensure na mabilis yung pagpapahatid natin ng tulong. Yung ating pong mga family food pack, yung 4.7 million family food pack mm-hmm. na naka-preposition sa iba't ibang warehouses ng DSWD ay nandun na po, no? It's already on the ground and it's ready for deployment.
3: Pamahayag ni DSWD spokesperson Asek Irene Dumlao.
5: Nalto si political analyst Professor Paulo Tamase nga kinanglan natagan sa gayon si Senator Cheese Escudero nga may mga presiding officers sa impeachment trial batok ang Vice President Sara Duterte. Mato ni Tamase nga isip abogado na sayod si Escudero kung unsa ang husto o sayob sa proseso sa pagdungog. Gidugang pa ni Tamase nga kung ugaling luag o hugot sa pagpresentasyon sa ebidensya, anaosabang Senate majority nga mo siguro nga magpadayon ang trial.
6: I think it's deliberate in the sense that even before the current Senate presidency and when Senate President Tito Soto was the Senate President, there were discussions already about whether the Senate could elect a lawyer or one of them to preside over the trial instead. So the Senate rules give them that flexibility as amended now, but notably the Constitution also doesn't say that it has to be the Senate President. I do just want to tie it quickly to what Senator Dillon said, which is, you know, hindi talaga necessary naman for a lawyer to be the one to preside over the trial. And I think there are upsides and downsides. The upside probably to a non-lawyer presiding is baka hindi ganun ka-technical yung magiging proceeding.
5: Ang pamayag ni political analyst Professor Paulo Tamase.
3: Nagtuo si La Union First District Congressman Paulo Ortega nga ligon ang ebidensya sa Article of Impeachment aron na ma-convict si Vice President Sara Duterte. Mato ni Ortega nga kung ugaling mapakyas ang proseso ug dili ma-convict ang Vice Presidente, ang katawhan na ang balisisyon sa mga himuong lakang ug aksyon kalabot nini.
7: Again, siguro po
0: yung kaalaman, yung sagot, yun po ang magkukumbinsi po sa taong bayan at yun po magmumulat sa mata ng lahat na magiging membro ng trial na yan at magpa-participate sa trial na yan. At the end of the day, naniniwala siya at naniniwala tayo na malakas yung ebidensya, na may conviction. Pero kung hindi man makonvict at mabuksan po lahat yan, taong bayan na po yung magdidesisyon sa mga susunod na akbang o masusunod na araw, darating na eleksyon.
3: Pamahayang ni La Union, 1st District Congressman Paulo Ortega.
5: Gitubag ni Bicol Saro Party List Congressman Terry Ridon ang mga mikatag report nga dili andam ang House Prosecution Panel sa mga argumento sa defense team ni Vice President Sara Duterte. Mato ni Ridon, nga andam na usab sila sa pre-trial ng ipahigayon karong adlawa.
7: Parang di yung mangyayari yun. Kaya ang tanong ho namin doon sa nagpakalat ho na nga ganun pong kwento, saan planetang nangyari yan pong bagay na yan? At wala po nga kinain ng buhay. Ang meron alam ko ay kumain ng lumpia kasi masarap po yung inahing pagkain ng Senate Impeachment Court, no? Doon po sa dalawang panyo. Then we will present ourselves before him if it is a...
5: Ang pamayag ni Bicol Saro Party List Congressman Terry Ridon.
3: Giklaro ni Akbayan Party List Congressman Shell Jokno nga mas gitutukan karon sa House Prosecution Panel ang paghanay sa ligon nga ebidensya sa impeachment trial batok ang Vice President Sara Duterte. Mato ni Jokno nga gisiguro nila nga mahimong convincing o persuasive ang ilahang pagpresentar sa mga ebidensya.
8: Pero pagdating sa impeachment, wala pa talaga tayong kaso na magsasabi kung ganun din dapat ba ang pagbibilang. And sa amin naman sa prosecution, basta't ang aming tinututukan ngayon, syempre ay may latag ng maayos ang ebidensya. Hindi, wala naman sa kaisipan namin kung ilang bang boto, basta't ang purpose lang namin ay syempre maging convincing at persuasive yung aming pagpepresenta na ebidensya.
3: Pamahayag ni Akbayan Party List Congressman Chel Jokno.
5: Uyon ang Ibon Foundation sa paglantaw sa mga ekspertong ayang isipon ng oportunidad og dili ibabag ang mga senior citizens sa Pilipinas. Mato ni Ibon Foundation Executive Director Jose Enrique Africa nga kinanglan kini nga pangandaman sa gobyerno og mga magbabalaod pinaagi sa pagpalig-on sa pampublikong sistema sa panglawas, medical facility og lokal nga industriya sa tambal.
9: Parang ilang dekada nang sinasabi, papasok na isang napakalaking opportunity ng Pilipinas kasi may demographic dividend tayo. Kasi daw nitong 2010s, 2020s, maraming bata. Totoo naman, ngayon, kalahati ng populasyon ng Pilipinas under 26. So, mahabang panon sinasabi, dividendo to. Meron tayong pakinabang dito kasi mas maraming bata kaysa matanda, maraming produktibong bata, sisigla ang ekonomiya natin. Kasi hindi nangyayari. So, sa akin, ang delikado lang sa... Tama naman ang turing natin dapat sa pagtanda ng populasyon. Tama naman na pwede ituring siya na positibo. May pwedeng kunin na opportunity dyan. Pero kasi, pwede naman. Kaso, may mga batayan tanong na hindi nasasagot eh. Kaya wala tayong naging pakinabag doon sa sinasabing demographic dividend na bata yung populasyon. Kasi mababa yung sahod. Kasi kulang pa rin yung trabaho.
5: Ang pamayag ni Ibon Foundation Executive Director Jose Enrique Africa.
3: Alas 6.22 karon sa Magnum Health Alert.
10: Magnum Health Alert!
3: Itambagan sa Department of Health kung DOH ang mga ginikanan na gasiguruhong mapanalipda ng ilang mga anak batok sa dengue. Labi na karong tingulan na bato ni DOH spokesperson Yusek Albert Domingo nga kinahanglan siguruhon ang mga baldi nga dunay tubig masirhan aron malikayan ang mga itlogan sa mga salamuka. Gidugang pa ni Domingo nga mas maayo sab nga mogamit og mga sinina og tag-as og mga mosquito repellent.
11: Maliban pa dun sa ating taob, tak-tak, tuyo, takip na talagang very effective, huwag naman natin kalimutan yung tinatawag na self-protection measures o yung mga paraan para mapigilan tayong makagat ng lamok. Kasi sabihin na nga natin na bawasan natin yung lamok, meron pa rin lumilipad. Dapat yung mga chikiting natin na tayo na rin na mga magulang ng pamilya para sa kanyang mga anak at sa kanyang mga chikiting ay siguraduhin na hindi nakakagat ng lamok. Yung mga papasok sa school, mas maganda ho, kung di naman ganun kainit, dapat sana nakapantalon or mas mahaba yung manggas. Exactly. Hindi naman kailangan yung hapit na hapit, no? Basta natatakpan yung balat. Or kung mainit, alam nyo po yung konting, alam po namin na konting dagdag ng gastos. Pero yung gumamit tayo ng mga insect repellent lotions or yung mga sprays.
3: Ang pamahayag ni DOH spokesperson ASEC Albert Domingo. Alas 6.23 karon sa Tumaklong International. gipamukos ni Israel President Isaac Herzog nga dili mahitabo ang kalinaw sa Lebanon kini hangtod nga magpadayon ang pagsupply og arma o ang Iran og arma sa Hezbollah. Mato ni Herzog nga padayon ang gihimo nga panghostage sa Hezbollah sa gobyerno sa Lebanon gamit ang mga armas gikan sa Iran.
12: Hezbollah has violated the ceasefire that was declared by President Trump over and over and over again. We have dozens of casualties. They fired only 50 sites in the last few days. They keep on violating through their terror proxy called Hezbollah, which is a terror organization armed to its neck by Iran. And that's the issue. Guys, I tell the whole world, how the hell do you want to get to peace between Israel and Lebanon when you have Hezbollah hijacking Lebanon? Somebody needs to do the work. Unfortunately, it's our soldiers. Yeah, I don't see anybody else doing it unless there will be a diplomatic outcome.
3: Pamahayag ni Israeli President Isaac Herzog.
5: Samtang sa Iran, nagpasidaan ang Iran nga muhimog mga lakang batok sa Amerika ug Israel kung dili tumano na ilang obligasyon ubos sa gipirmahang Interim Memorandum of Understanding kon MOU. Matod ni Iranian Foreign Minister spokesperson Ismail Baghey nga gikinahanglan usab bunungon sa Israel ang ilang gihimong pag-atake sa Lebanon nga nakip sa gipirmahan sa MOU. Gidugang pa ni Israel nga kuna Ismail nga kung dili tumano sa Amerika ang ilang kasabutan muhimog lakang Islamic Republic of Iran ni sa Iran nga gianunsyo sa Revolutionary Guard sa Iran ilang gisirhan ang State of Hormuz tungod sa pagsupa ka ceasefire nga gihimo sa Amerika ug Israel.
3: Alas 6:25 karon sa Magnum Business. Parayon gitunaan karon sa gobyerno ang nuclear technology nga makatabang pagtubag sa problema sa enerhiya sa Pilipinas kabag ang nakalain-lain nga ahensya matod ni Department of Energy kun DOE Secretary Mario Marasigan na ganagkikoordinar na usab ang gobyerno sa International Atomic Energy Agency kun IAEA ug ang sa mga nasud sama sa Russia ug Amerika alang sa technology ug pagbansay-bansay sa mga lokal nga mga eksperto.
13: Tuloy-tuloy po yung pag-aaral natin pagdating po sa mga

0: tagumpay para po kung saan natin pwedeng itayo. So, tuloy-tuloy po ang ating pong mga ginagawa para po makapasok na ang nuclear technology sa Pilipinas.
1: Ang pabahayang ni Department of Energy kung DOE, USEC, Mario Marasigan. Samtang-satang foreign exchange rate ng US dollar nagbalor sa 60 pesos at 53 centavos. Canadian dollar 42 pesos at 84 centavos. Hong Kong dollar 7 pesos at 72 centavos. Sa Australian dollar 42 pesos at 46 centavos. Taiwan dollar 1 peso at 91 centavos. Korean won 4 centavos. Euro 69 pesos at 39 centavos.
2: Samtang sa giyera sa Iran tungkol sa nagpareng kagubot sa tungatungan silakan ang kasamtangang presyo sa Dubai crude oil na nasa $81.29 per barrel. Kini misaka og 0.01% kung itandi sa daan ini nga presyo nga nasa $80.60 per barrel. Ug karon sa tong Magnum Entertainment. Mapasigar buon si aktres Katrina Halili nga malaki panggibirahang drama sa na-nominate sa 2026 Seoul International Drama Awards. Mato ni Katrina nga usa ka garbo sa mga Pinoy ilabi na kaniya nga mailangin ang salida sa international drama.
3: Nandito na lahat eh, di ba? Yung mga tao ngayon parang gusto na nila yung parang may action, tapos nandito na may drama na din, family drama, tapos meron din mga sa teens, di ba? Yat sila Anton. So, halo-halo po siya.
2: Ang pamayag ni aktres Katrina Halili.
1: O karon sa Tumagol Sports, justice must be served. Kini ang parawagan ni UST Growling Tiger Center nga si Collins Akoe alang sa kaubang Nigerian player nga si Divine Adili nga namatay human malunod sa Aurelia Kauban si Rene Butterbonia. Mato ni Akoe nga gikinahanglanon karon ang paraghiusa alang sa pamilya sa mga namatay nga mga atleta.
4: Divine was like a brother to me, though we usually hang out outside of basketball. And once we're on the basketball court, we compete, but at the same time, you know, complicate some times. I was actually in shock because, you know, that particular day, because I was actually feeling off. I stayed on social media for like, and when I picked up my phone and I saw a notification, like, this can't be real, you know, I had to call Adili. I called his number, I called him to be sure. There was no response. I went online and I was saying, you know, I was shocked.
1: Ang pamahayag ni UST Growling Tiger Center, Collins Akoe. Inyo na ba at Imago Morning News karong adlaw Lunes sa Hunyo 22, 2026 sa itong headline review. Magnum Lokal, CHO, giklaro nga dili makadaot ang gigamit nga chemical sa fogging sa tunghaan. Magnum National DSWD, gisigurong tandam sa pagtubag sa bisan unsang epekto sa gilaumang pag-igo sa bagyo sa nasud. Magnum International Israel, President Isaac Herzog, namugos nga walay mahitabo nga kalinaw sa Lebanon kung dili hunungon sa Iran ang pag-supply og armas sa Hezbollah. Magnum Business, gobyerno para rin gitunaan ang nuclear technology nga makatabang sa pagtubag sa problema sa enerhiya sa nasud. Magnum Entertainment aktrina o Katrin o aktres nga si Katrina Halili mapasigarbon nga lakip mga gibidahang drama sa na-nominate sa 2026 Seoul International Drama Awards. Magnum Sports, UST Growling Tiger Center nga si Colin Akoe nanawagan na o gustisya sa kamatayon sa kaubang Nigerian players nga si Divine Adili. Di manila mga sausa kagawas ng katilingban katawahan ng gamhanan managlahi man ang atong baruganan hukom sa katawan ang matuman hantun ugma alang sa itong Magnum Morning News. Kininyong tigbalita, Magnum Mencho Kabaktulan.
2: Ug Magnum Kia Abilinosa.
1: Pinagi sa itong mga Magnum News writers, Chingin Trina Enriquez, April Borja, Lani Delgado, Angel Sado, ug News Manager Eileen Acorina. Dinilamang sa balita ug serbisyo,
2: Magnum Radio.
5: Inyong nabati ang Magnum Morning News. Ang durugma dinhi lamang sa balita og serbisyo Magnum Radio.
1: Alas 6:30.
6: Oras hatod kaninyo sa DTX 500.
7: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 adto ra kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, nga nagahatag og proteksyon batok sa liver failure. Ang pingi ang imo atay. Mag DTX 500 adlaw-adlaw.
8: DTX 500 mapalit sa mga butika.
9: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
10: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. Many studies have shown that optimized vitamin D level may slash our risk of cancer development. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
2: Life Extension vitamin D3, the science of a healthier life.
3: Mapalit sa mga butik.
4: Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
5: Mayong adlaw, mga higala nga naminaw. Welcome sa Health and Wellness Program. Nagihatod kanimo sa Life Extension Medical Clinic ug Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga kasaligang brand sa Vitamin D3 sa mga medical nga doktor sa Pilipinas. Ang siyensya sa mas himsog nga kinabuhi.
4: Life Extension Vitamin D3.
6: Ako si Roberto Angkalhan, na-diagnose ako ng prostatitis. Dito nakita na ko itong Life Extension Vitamin D3. Itestingosan ako, okay na. Pero ito buhay pa ako, paawa ng Diyos. Gusto ko i-share ito sa ubang mga senior citizen ba? Mag-Life Extension Vitamin D3 na kayo, ako ay problema. Wala na resita-resita, palit lang mong diretsyo. Hindi na kinanggano kung minum ka may banggamot.
4: Dinhin na ka sa sigurado ka epektibo. Rekomendado sa mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
5: Para kita mag-isgot, may tungod sa prostate cancer. Ang cancer sa prostate o sa kamatang sa cancer nga mahitabo lamang sa mga lalaki. Kini nga kondisyon mao ang dili mapugngan nga pagtubo sa abnormal nga mga selula sulod sa prostate gland. Ang bahin sa lawas nga naghimo og pluwido alang sa semilya. Sa sayong bahin sa kini nga sakit, posible nga matambalan ang kahimtang sa lawas sa usa ka tawo pinaagi sa operasyon nga gisundan sa radiation therapy. Apan kun mo grabe ang cancer, gikinahanglan ang mas agresibong paagi. Apil na ang pasyente nga nagpa-chemotherapy. Ang tanang lalaki mas adunay posibilidad nga magka-prostate cancer, apan adunay mga hinungdan nga makadugang sa posibilidad sa usa ka lalaki nga maugman kini nga kondisyon sama sa musunod: edad, genetics, mga klase sa pagkaon, tambal nga giinom. Posible nga mapaubsan ang mga risgo nga hinungdan sa cancer sa prostate pinaagi sa musunod nga mga paagi: pagkaon sa himsog nga mga pagkaon sama sa prutas o utanon, pag-ehersisyo kanunay, pag-mintinar sa usa ka himsog nga gibugaton, mo konsulta sa doktor.
4: Life Extension Vitamin D3.
7: Linuria Torres. Now I'm 45 years old. Nag-start ako ng Life Extension D3 2020 na diagnose ako as ovarian and endometrial cancer. Thanks God, ilang years na tumor marker ko normal na gid.
4: Rekomendado sa mga medical doctors para sa mga cancer patients. Life Extension Vitamin D3.
5: Ang vitamin D kay importanteng sustansya para sa immune system, kay himsog sa kaunoran og pagtubo sa selula. Kini nga vitamin makapahinay usab sa pag-uswag sa kanser sa prostate. Usa ka review nga gipatik online kaniadtong December 2018. Nakit-an nga ang taas nga level sa vitamin D sa dugo adunay kinabutan pag-ubos sa peligro sa kamatayon sa mga tao nga adunay kanser sa prostate. Busa mga higala, ang pag-inom og vitamin D3 dako kaayog ikatabang sa mga kaso sa prostate cancer. Pili ang pinakamaayo nga brand. Walay lain gawa sa Life Extension Vitamin D3. Sigurado nga luwas, epektibo ug kasaligan. Pagdugang sa kinabuhi, Vitamin D3, ang mga natural nga produkto sa Life Extension, 100% nga gihimo sa US ug gigaba sa Life Extension Foundation, kauban ang mga nanguna nga medical nga doktor, experts ug scientists. Sigurado nga kiniluwas ug epektibo ug giapurbahan sa FDA USA ug FDA Philippines. Ang tanan nga mga produkto sa Life Extension, natural, science-based, advanced formulated with randomized controlled trial nga mao ang bulawan nga sumbanan sa medical nga mga pagtuon ug kana magamit ra sa tanan nga Life Extension Medical Clinics.
8: Unsaon nimo makalikay sa cancer, diabetes, hypertension ug uban pang sakit kun ang imong vitamin D3 200 IU ra ang unod? Diri naka sa Life Extension Vitamin D3 nga ang unod 1000 IU. Dapat isuod sa atong hunahuna ang brand sa vitamin D3 nga naay sigurado nga epekto gikan sa linibo nga mga medical studies. Maong dapat bastante ang vitamin D3 sa atong dugo para epektibo. Timan E, Life Extension Vitamin D3, rekomendado sa mga medical doctors.
5: Mga higala, nahuman ang atong panahon karon. Salamat kaayo. Hinumdumi kanunay ang vitamin D, usa ka importante nga sustansya alang sa immune system, kahimsog sa kaunuran o pagtubo sa selula. Kini nga bitamina makapahinay usab sa pag-uswag sa kanser sa prostate. Busa, dapat kanunay ang pag-inom og Life Extension Vitamin D3 kada adlaw.
3: Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa Rika Drugstores, Save More Pharmacy, Rowan and Joanne Pharmacies, Diamond Drugstore, Save Wise and Save All Pharmacy, ug sa tanang butika sa CDO and Misamis Oriental Province. Text or call 0961-413-8526 or 0906-164-2533.
9: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
10: Pre, na ako'y project run. Nagkinhanla kong pison, backhoe, bulldozer, og mini dam. Asa ta makarento og mga ekipo, pre?
11: Nagana na, Marioy. Nganong dili na lang ka magpalit, Mari?
10: Mahal ang ekipo, pre. Lisod pa gyud mang itagtarong nga operator. Kung madaot, maglabad gyud imong ulo. Maayo ning rent lang kay iniguman sa project, iuli lang nimo ang ekipo, walay labad sa ulo.
11: Wise jud ka, Mari.
10: Ako na good ni pre. Asa man maayo magrent, pre?
11: Sa Sigar de Oro, Mari. Ang ilang ekipo almost brand new ug ang renta barato.
12: Sigar de Oro Corp. Corporation, National Highway Ikpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar, The Oro Corporation.
13: Mensahe alang sa maayong panglawas.
14: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
13: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
15: Mga eksyon, dahil ang gantos sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, gubad pang balatian, tungod sa toxins. Ang toxin, usa ka poisonous substance, gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizers, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics, gubad pang chemicals. Huwag tanga ang toxin sa mong lawas nga mauhinungdan sa imong balatian. Arumaangko na mayong palawas, inumatag adlaw o Genotox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog!
13: Mensahe alang sa maayong panglawas.
16: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed of having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the 3rd day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
13: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
17: Balhina sa Wi-Fi internet na kasaligan sa Globe G-Fiber Prepaid. Bili sigurado versus Globe non-fiber internet na ang internet nga up to 300 Mbps. Adunay average broadband speed nga 240 Mbps. Ug minimum broadband speed nga 90 Mbps at 80% service reliability. Ug ma-install dayon sulod sa 24 oras. In serviceable areas, wala pa'y kontrata. Adto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website aron makuha og free unli internet for 7 days. Palinya na! Terms and conditions apply. Promo runs from Feb 19, 2026 to December 31, 2026. Per DTI Fairtrade number FTB-249601, series of 2026.
18: Shout out sa mga call center agents diha. Parihon na ko. I'm Kate. Ang among stress sa shift, grabe. Labi na kong graveyard. Kanunay puyat, haggard, sabaw, unsa pa. Makarelate yung taan na maayo gani. Kay adunay nagsuggest ako og stress tabs. Uban sa proper diet and exercise, tabangan ni ini nga maibalik ang mga nawalang nutrients sa ako tungod sa stress. Karon, fresh and focused with the help of stress tabs. Bisan stress sa shift, sulayipod ninyo. Guapa ka? Stress tabs.
19: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Stress tabs. Kahit stressed, magandang gising dahil fresh and focused.
21: Mga igsoon, si Santo Padre Pio, Spiritual Advisor, Father Jun Balsamo, sa iyang pagdapit alang sa 7 Santo Padre Pio Prayer Groups, Visayas Mindanao Conference, karong Hulyo 18 o 19, ning tuiga sa Limkitkay Atrium.
0: Bahay doon, tambong kita ni Ining, talagsaon na panagtapok o kangisgutan, pag-ampo. Kahit kung kay para kang Padre Pio, prayer is the best weapon of all sorts of evils, of all sorts of temptations and trials. Prayer is the key to the heart of God. Yawi sa kasing-kasing sa Ginoo. Mao nga panawagan ang tanan, gakus lang kita sa pag-ampo, tambong kita ni Ini, mas ma-appreciate nato, mas mabuyan nato ang pag-ampo. To kay daghan session, puro mga solemn prayer, taliwala sa kaalingasa nga dagan sa atong kapanahunan karon.

0: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminaw nato ang istorya ni Nang Maria.
1: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitngit na. Isip po sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
2: Mas klaro na ba bisan gabii?
1: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
3: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
4: Sa pagsugod pa lang sa Marso, bisan sa Abril ng tuiga, hangtod kaya pa. Taliwalan ng krisis nga giatubang takaron, padayon ang serbisyo sa Magnum Express.
5: Sa Lagindingan Airport ba ang biyahe mo?
4: Magnum Express. Bisag alkansi na kayo sa kamahal sa petrolyo, biyahe wala kulangi. Mga sakinan wala magkulang, andam pang dugangan. Maserbisyoan lamang ang katawhan. Magnum Express. Walay increase sa plite. 199 pesos paingon sa Lagindingan Airport. 249 pesos paingon sa Dalayan. Mubiay usab sa bisan asang lugar nga gusto ninyong adtuan. Magnum Express. Ang terminal na imutang sa Limkit Kai Center. Tax o tawag sa 0917-771-2255 or 0999-8877-999 for your safe and convenient trip. Magnum Express.

0: Magnum 45. Hanay sa labas ug dagunang mga balita, paghinabi sa tinubdan ug mga hingtungdan, pagpabati sa mga nagkadaiyang baruganan, pagbatbat nga way gipihig ug way gidapigan, aron mopatigbabaw ang kamatuoran ug kaangayan. Magnum 45.
1: Pananguluhan sa atong Magnum 45, tinubdan sa tinuod nga balita, batok sa fake news. Sa Magnum Local, pagtugon og bagong City Hall o bagong Hall of Justice din sa Gandioro ang gingusgan karon ni Conchal Janjan Rodriguez. Kagandioro City Water District, andam na alang sa kabalakang epekto sa Super El Nino. Pipila ka legal o political analyst sa atong nakbayan nagtuo nga angay gayon mabato makita sa publiko ang pre-trial conference impeachment bato kang VP Sara Duterte. Sa atong Magnum National, Senator Dante Marcolita nang ginaot ngaunahon sa gobyerno ang pagsulbad sa binilyong korupsyon nga unta ang mga utok gitumbok na pero wa pa imbestigaha ug wa pa kasuhi karong panahuna. Sa Magnum International, Presidente Donald Trump nagbahad nga ilugon sa Amerika ang Strait of Hormuz gikan sa kamot sa Iran. Sa Magnum Business, ERC miangkon nga hagit alang sa Pilipinas ang paggamit sa renewable energy. Sa Magnum Sports, Pinoy boxer Iman Bakusa Pacquiao pakya sa magsakpit sa PBF lightweight title ang bot kung tagong pabaka siya sa maanya kong siksing artista nga si Jillian Ward. Tama ba ko mag-mali? Jillian Ward, no?
2: Oo.
1: Okay. Kaya makita sila sa social media nga marang galok-halok na sila. Kaya na, iay na. Nag-uyab na mag-uyab sila. Kaya tingala mag-umurang wapa man sila mag-uyab. Pero nga nung nami halok-halok.
2: Wala, marag AA siguro nang halok-halok mag-numsun. Sa ako nakita is, kaya naman ka nang marag mag- maghag lang ina na beso
1: na ako nakita magdumailin nga nang gihalok yun sila. ako ganang screenshot eh. Kay murahog na linga ko nagtanaw nga sa ilang pagkabataon pa pero sila mismo gahalok-halok na pero tuloy ko basig iay na kay wap manig ko kadungog nga nagkahinig og bay na sila magdumailin unya dayon na muraman og si Jillian Ward murag na man siya ay
2: na siya ay oo in, na pwede dili niya na, wala pa man siya wala siya uyab Magnum Jun wala siya,
1: na siya ay,
2: pero murag na ay murag paris-paris pod sa iya ha
1: na siya ay
2: aktor
1: okay so murag na siya ay kaya nang kita mo lang soulmate ba ito ka na o di pa di pa
2: siya dili man pod ka nang
1: di pa
2: pero ingon nila murado tuog ka nang nangulitaw ba to niya.
1: Aha, unya dayon. Kanang imyo-imyo, right? Sana imyo-imyo.
2: Murag something in anak.
1: Ah, okay.
2: Murag in anak.
1: Oh. Kanang pagkulog ng mga imyo-imyo, mga soulmate.
2: Matoy lang giingon nga, murag na naluya daw si Iman Bakusa Iman. Kay nakakita at murag mas close silang doon.
1: Murag mo ay nakapagpili lugar niya. Ah, mangita na si Grason. Pasangilan man ang... kon, yun, medyo apikip again siguro siya sa vaccine kung itandi siya ang amahan, magdumailin.
2: Oo. Oh.
1: Kaya medyo mag-gid siya kung itandi mangani kang katong sa gani. Nga,
2: Jimwell.
1: Si Jimwell, mas murag porsadong kamot si Jimwell eh.
2: Oh.
1: Kung itandi kang... Iman Bakusa.
2: Oo. Oh.
1: Nga siguro kay medyo taas, di ba? May height ni si Iman kung itandi kang Jimwell.
2: Oo.
1: Gani man, marag taas pa gani siguro siyang amahan.
2: Oo, mas taas si pa siya kang Iman, Manny Pacquiao.
1: Diba? Oo, kang Manny Pacquiao. Siguro marag labyo kay sinuntukan siguro sa kataas niya. Mauna nga di, kay pa sulit iyang kinamo, magdumailin. Ay lang pasangin, lipo nang intaon mo sa si Jillian, may pasangin. Adi man si Jillian yung pasangilan, kundi ang iyan lugar nga pagbati kang Jillian.
2: Oo. Okay.
1: Pero di ba si Iman, doon ay hinigugma?
2: Wala daw Magnum.
1: Ah, wala ba? Oh. Maraman ito na igidong upon nga parang hinigugma sab niya.
2: Wala kayo na, kay sila raman itong duha ang murag giling, pero karong bag o murag wala na kayo ni, wala na kayo sila gisgutan. Kaya itong paggawas niya, murag na silang duha na link iya. Sila. Oh, nga, sa iyang away na pagani si Jillian, ni Ato pagani dito, nilantaw pagani, katong nidaog siya.
1: Yung katurabang babae nga, gusto-istorya nga, lugar hinigugma niya, guwa para ba siya magmailin? Muna siya artista ba? Sa akong magkakita, di madali itong EI po. Libog na lang kita sa EI karong magmailin kay ako sa social media karon kadang EI. So, anyway, so mga mga kalabuan karon, meron sugod sa taning Adlong Alonis o medyo buhay artista. Murag kanabang kanang gitawag o showbiz delight.
2: Oh,
1: di ba, no?
2: Ang Madomingo.
1: May sa atong gilakbitan karon ng unang adlaw sa semana diin balik na sabta sa atong naandan nga trabaho. oras alas 6:49 mga igsoon sa itong magdum opinion uban sa balita opinion karong buntaga. Kagubot bunga nga sa hugaw nga pamulitika sa Senado, wa pagyud mupas sa hingpit karong panahon, pero sa nahinay medyo mibugnaw na. Hinoon si Senator Rudante Marcolita ingon sa wa pa matapos sa iyang orasyon. Apan murag hapit na hinoon siya makamupon ng panahon. Labi na kung buhion ang investigasyon, makasuhan o masilutan ang dagkong utok sa binilyong korupsyon.
3: Kung walang magpapasa sa kanila na simulan na natin ang pagtatrabaho, iyon ang simula na sanang makita ng taong bayan. Kasi ang problema na kinasasangkutan natin, napakalaki ng kaugnayan dito. Nawalan na ng tiwala ang taong bayan ang dahil dito. Nawalan ng tiwala pati yung mga kapital, pati investor, lahat. Bumagsak ang ekonomiya dahil doon. Bakit hindi yun ang unahin mo?
1: Sayang bahin si Senator Rizal Ontiveros, igo lamang sa pagtuaw sa mga pangitabo sa Senado nga labihan ka magkauuaw.
4: This was the most difficult period these last 5 weeks. Kasi dati, gaano mang katindi yung mga debate about issues na everyone was passionate about. Laging may modicum of civility na nape-preserve. Laging may, at saka lalo na yung leadership, laging somehow unifying. Okay. Hindi yung kung nasa liderato ko tapos ano yung aanuhin mo, aatakihin mo, yung guguhit ka ng ganon. Hindi eh. And that's why there was that feeling na parang surreal yung nakaraang 5 linggo. For me, this was the worst time so far.
1: Ang usa kay nilang political analyst, strategist, and former activist nga si Professor Ronald Llamas may positibo ng pandantaw sa Senado karong panauna, karon nga ang Pangulo si Senator Sherwin Gatchalyana.
5: At least na-resolve itong leadership crisis sa Senado. At yung pumalit, medyo hindi siya ganun ka-antagonistic mismo sa minority. Ibig sabihin, ilalagay mo dyan Senate President si Ping Lacson na mas gusto kong Senate President dahil sanay sa Barutagulan, magpapatuloy yung intensity ng away. Kung si Win Gatchalyana ang nilagay mo, ay medyo babalansi. Nag-send na nga ng feeler sa minority na, uy, usap na tayo.
1: Sa palayong nagbagang isyo sa kasong impeachment, batok ang VP Sara Duterte, si House Impeachment Prosecution Team Spokesman Zia Alonto Adiong, nagalaom nga wa na'y makababag sa impeachment trial o mahinayo na gayon kini karong Hulyo 6 pohon. Tungod kay hinahinay nang kalmado ang karaganan sa Senado nga magsilbing impeachment trial judges o mahukom alang sa kayuhan sa atong nasod o sa katawhang Pilipino.
6: Sana po hindi mangyari yan. Wala naman hong may gusto niyan eh. In fact, I'm sure wala naman ho sa atin talaga na ini-expect na mayroon pong dalawang senador na mag-face ng legal problem, no? Na to a point na hindi ho sila makakadalo o makakaboto sa impeachment court. So sana, kung mayroon pong mga ganyang pangyayari, sa akin lang palagay, and I don't think this would reflect the entire position, the position of the House Prosecution Team, I hope it will not delay the process, no? Kasi ito pong process na ito nakatie up dun sa institution ng Senado. Hindi po ito nakatie up sa individual membership ng Senado. Kasi ang sinasabi naman po doon is the Senate and not the composition of the Senate.
1: Igsoon, tingog o pagpagkabana, i-comment o i-message sa mga opinion o ba ng pag-like, pag-follow, pag-share sa among FB page Magnum Live. Oras, alas 6:52. Mga igsoon, kumusta may buntag? Yun si Magnum, June Albino.
2: O Magnum, Aileen, ako rin.
1: Karong adlaw ang Lunes, Hunyo 22, tuwing 2026, karon sa detalye na sa ating maisgutanan. Detalye sa ato mga balita. Una, mga igsoon, amay talabigitan sa di magandang nga timing karon kay doon nagipanginanglan magdumailin, dugaron tanig ipaning kamutan. Kining pagtukod ng bagong Hall of Justice dito sa ato nagpainuman, masunog ka itong
2: daan
1: nga Hall of Justice.
2: Dugay na to.
1: Dugay na to. Grabe itong masunog magdumailin. Ha? Murag kalit bang katag diretso ba?
2: Oo.
1: Murabita og ang pagduda ganis man murag ituyo masiguro to. Mi sulbo mga pagduda bang ituyo masiguro to kay
2: naghang mga ebidensya.
1: Sa duha ka mga wing niya. Dungan ba?
2: Dito na dungan ang pagkasunog.
1: Murag kasagara sunog na matay gikanan. Dito sa kusina, dito na sala, dito na sa portahan. Ano ba? Pero kanto na matikyan nga dungan ang pag-ulbo.
2: Oo.
1: Mo na sa misulbo ulbo sa pagduda nga murag ituyo siguro. turwa man po yung tumawang tungkol mo nga resultado sa investigasyon nga gituyo ang nasgutan nga sunog. Pagtugon ng bagong Hall of Justice, dinis ato ng bayan, gingusgan karon ni Kunsyal Janjan Rodriguez. Kani ato, ginugunta ito ng panahon patunay ka ni Mayor Imano nga marag ka ng duol o atbang sa City Hall. Kanabitang tennis court kani ato? Holdo medyo Gamayra?
2: Gamayra.
1: Oo, naa sa, kanaugma, tubang ka sa San Agustin Cathedral, naa sa right side.
2: Oo.
1: Umusana mo din itong Duo Park. So, maunta na gidungog, pero medyo Gamayra gihapon, pero ang Gamayra nga area, magdumailin, kung tukura nag napulo kayo na ng building, medyo na kung kayo na makumuda sa mga buwatan sa gobyerno. Niaspikas linya, si Kunsyal Janjan Rodriguez, manungusog karumanaw na, nga madayon na unta ang pagtugon ng Hall of Justice din sa ato ng bayan. Kunsyal, may buntag, sir.
7: Yes, may buntag, Magdong Jun and Magdom Aileen. May buntag ka na to sa pamilyang Magdom Radyo at sa Cagayan de Oro. May buntag.
1: May buntag, sir. Sir, unsa nakapaagat nimo nga hingusgan ang pagkatukod na unta og bagong Hall of Justice sa ato ng bayan ang aging puli na itong dugay-dugay na nga nasunog nga karaang Hall of Justice. Kunsyal.
7: Yes, Magnum Jun. Gani, before that, mag-greet sa ko sa inyo, no? Belated Happy Father's Day.
1: Oy,
7: sa kanan.
1: Di pa man mahimong di pa man mahimong same to you, no? Di pa, no? Mahimong na ba? Di pa.
7: Di pa. So, ang ako lang, Magnum Jun, sa timing mag-ibig kay Karon Adlaw, unya sa session, mag-special report kita regarding aning Hall of Justice nga, no? Nandunduman ako akong lolo Magdum Jun, si Fiscal Attorney Maximo Gregorio Rodriguez Sr. No?
1: Mm.
7: Gani, kada adlaw na siya gatog Hall of Justice, karaan dia sa may severe dapit, katubitong last January 30, 2015, nasunugan kita.
1: Mm.
7: Grabe ka-unfortunate na. So, nadunduman ako siya during the weekend, munang inko na kinanglan na nato na ipa-fast track nato. Gani, ang atong resolution unya Magdum Jun, during the session, we'll be endorsing and proposing na i-fast-track na sa Supreme Court ang kaning gigahin na budget na gipangusog ni Congressman Rufus Rodriguez na in the amount of 2 billion diya sa atong barangay Indahag. Gani, last May 17, 2022, no? Tataw na po doon eh, 4 years ago. Ang atong mga officialis gikan sa judiciary, no, atong mga high ranking like atong associate Supreme Court justices ni bisita gyud sa barangay Indahag for the site inspection. So this was last May 17, 2022. So mao ka na na kung mabawaan pud nimo Magdum Jun last June 3, 2026. Bago lang, no? A few weeks ago, grabe ang heightened security nato diha sa tungod sa electoral protest sa 2025 sa eleksyon diya sa usa ka mayor ikan sa atong Maguindanao, Lanao, no? Mao ka na na makita po na ko, no, na murag lisod gyud kayo. Okay, kung makita nimo karon diya sa makapagal nato corner, huot kayo ang ato mga opisina, loy kay ato mga judges, labi na ato mga kaning personnel, mga staff nila, at the same time ato mga lawyers o kaning mga kliyente. Grabe gyud kahuot og init, usay gani magdumdum, wala day kuryente, usay pod walay tubig. So garanta ang atong Supreme Court diha sa kaning atong existing karon na karaan na kayo, garanta diha sila. So dili gyud siya feasible, no, for dapat kita highly urbanized city man kita sa Cagayan de Oro. Dayon nanay budget gikan sa national na 2 billion. So mao kana na akong proposal, no, unya sa atong ordinansa. Before that, nag-file po si Congressman Rufus sa House Bill 2826, both sa 18th Congress, then pagka 19th Congress po, nag-file po siya og House Bill 1454. So, in the total amount of 2 billion, so baka na iagag request, gani, na nagani tayo Supreme Court en banc na resolution number 18-09-11, dated February 11, 2026, nag-i-approve na nila ang recommendation aning 2 billion sa awards bid and committee.
1: Mm-hmm.
7: So nana, kamulo na. So kinanglan, ma-fast track yun. Kinanglan magyud sa national government, Magdum Jun, Magdum Aileen, na mag-follow up yun ka.
1: Mm-hmm.
7: Permi kita mag-follow up kay para paspas ang atong project diya sa atong barangay Indahag, no? Mabutangan na yun o Supreme Court of Justice. Mao ka na. Oh, Court of Justice, Hall of Justice. Oh, mao ka na. Nagi-request na to ang Supreme Court dito sa Manila, sa Kaluhan, through our resolution na hopefully na i-suportahan sa atong mga konsyal. Labi na itong mayor, isugot man siya, nag-story na ni last week, yun siya, okay, file the resolution, i-propose na para ma-fast-track na ito kaning sa atong Hall of Justice na mabutang diya sa atong barangay in Dahag.
1: Nani budget nga 2 billion, pero papel pa siguro na, kining nga konsyal, kay pangitaon pa siguro na. Kuha mo po na, mapanuos mo po na ang lugar, malangan ang pagpatuman, so papel pa siguro ng 2 billion pesos?
7: Nanay budget magnum John, ako na nagigitanaw during the weekend, gani nana sila initial noon na kanisa from the 2 billion nanay murag 200 million pero nakita na ko ang kaning naa sa ilang kaning official gazette kanang sa online nanay murag 200 million for the initial from the 2 billion ha from the 2 billion nanay 200 million to have the survey, then tanaw nila istudyahan nila kung okay ba ang kaning sa barangay in Dahag na ilang nakita na proposal para aning Supreme Court. So nanay budget. So ang ato na lang is ang baga awards and committee pohon, na naman gani, nanay resolution na i-go na nila sa bids and awards. Then after ana, they will propose the kaning gikan sa atong kaning magtan-aw sa 200 million kung sakto ba na diha sa barangay in Dahag, feasible ba, wapo ba, dayon pagkahuman, hopefully by next year ma-bid the dayon for the building magdum June.
1: Nagapangutan ako ba si papel pa magdum Aileen kay di malalis nga grabing kawat sa kwarta sa katauhan, binilyon ha, kana sa ato naman ang kana bang conservative nga lugar paglakbit-lakbit magdum Aileen. May pangubad nga trilyon na eh. Magmatcha na gani sabta karong Hunyo 28 magmatcha na sab. Anyway, kining so, nga no toon nga in Dahag, why dool-dool?
7: Ah, kay nga no, ang kaning propose magin nila na lot area, dako-dako man yung magdum June. So, kung bawa ni mo diya sa atong uptown, no, dagan man areas diya, pero mo lagi na reklamo lagi sila, ang ato Supreme Court Justice, kay nga no, medyo taas kayo so, ang Maria, value na karon. So, medyo nakita nila ang barangay in Dahag, which is okay po, kay dagan man sa kay entry o exit points ang barangay in Dahag, no? Gikan sa Balubal, naa, pwede. Gikan sa Kamamanan, naa. Gikan sa uptown. So, medyo ma-decongest po na itong traffic. Especially, kaning, kung makita ni mo karon magdum June, grabe ang parking sa gawas, sa Makapagal. Di sila ka park, walay parking spaces sa ato. So, loyed kayo ang mga personnel, labi na itong mga judges o lawyers, ato mga kliyente. So, kaning in Dahag, medyo presko po dito, unya, dako ang area. So mo kana na munang gitan-aw sa atong Supreme Court Justice.
1: Ang Indahag magdumailin bukid na.
2: Oh.
1: Pero pagabot ni Indahag na patag a portion, may bukid pa gyud. Nga ubat ko kadto sa babaw magdungaw na ka sa Sintros kagin di oro.
7: Yes.
1: Naabadapit sa patag-patag gabahin tuod kining area, kining konsyal.
7: Yes, Magnum June, patag di sa na area.
1: Patag-patag. Okay. Lagi kay sa mga senior na. Medyo ang pagsaka dito, medyo apiki, kay medyo mangyong sakaon. Pero tama man sa mga, pagtaas kag panlantaw sa ato nagbayan, kung i-concentrate lang ni Mos kinapusuran sa ato nagbayan ang maong mga ingonaning makalambuan, muabot ang panahon nga congested na tapagayo. So mas may nang distansya na itong dutay para nga pagabot sa panahon, okay pagigapon. Oo. Kaysa panlantaw sa ato mga karaang mga didiris ka dito mag-alain, ultimo gani sentro sure gagbay kag dan duha kalinto pero gagbay ba gagbay anyway ngano to odog wala man nato ni di ba ni pero odog kini magumpano nga city government complex kagenero city government complex kunjal midyuman og ma morabag di man nato matawag suntok pas buwan karon panuna pero murag suntok pas panganod magdudul na ba? Magdumainin. Kay naghan may mga lugar pag-agian. Kay kung palitan, what na mga babag sa plano nga kagaduro city government complex, Kunsyal, maakumulit ang siguro ni nga lugar nga gambalay para sa Hall of Justice, Kunsyal?
7: Yes, ato pa lang through committee hearings pa nato magdum June, no? Pohon ato tanawon lang taon nato kung pila gid ang budget, no? Pila pod og ang existing nato kwarta sa syudad kung kaya gid daw. Sumok ka na, na ato pa lang gulatan na wala pa man ta nagpatawag, wala pa pod nagpatawag gikan sa committee ng kani ato infrastructure o sa committee sa finance. So hulatan sa nato magdum June kung pwede ba, accessible ba? At the same time, kaya ba sa padudlanan sa syudad? Kung dili ba kita maglisod o dili ba kita mangutang o dako kay para makabayad itaon o makaplaster po ang atong City Hall po.
1: Kay basi ka ng 2 billion ba maglumailin nga budget for that bagong Hall of Justice? Basi makadugrugang ba? Kay kining 8 billion nga ginaplano sa syudad, nga tangon muraman og di pod kaayo kumbinsido ang katawhan paminaw ko lamang mamagani nga murag dunay gesture karon sa kamanan sa rakbayan nga murag ubsan from 8 billion down to pila na ganito yung ginahuna-una kunjal from 8 billion
7: From 8 billion gipropose ta man na magnum June base maabot og 4 billion no gitunga na lang sa tanawon na nato kung say ano. So mo kana na gulat pa sa committee hearing no wala pa man gyud. So para sa committee hearing mo agi man nagtulok ka committee hearing so, or more no depende kay dako lagi ning kwarta lagi so kinanglan makita gyud tagsa-tagsa gyud ba specify gyud kung asa gani padulong ang kwarta no kay lisod bang kaya maghulam kita ng kwarta gikan sa lain na sud or sa World Bank or magloan kita sa mga bangko da na dili gyud siya specific. So kinahanglan gyud specific yun. So mao kana na amo pang wala gawlat pa pud ko magdumjon. So magpaibalo ko kaninyo kung naa natay mga puhon na mga committee hearings para ma-invite pud nato, no? Kinahanglan pud ang ato mga katawhan na pud sila. Maglantaw pud o pagbantay pud, no, sa atong proposed nato na project puhon sa atong bakon na City Hall.
1: Pero kung gikibhangan na nag 200 million ang 2 billion magdumailin para sa feasibility study, kining mura og may pagka-definite na nga diya ginipagayon sa indahag kay sa feasibility study siguro apil na diha ang puruhan nga palito na sa Supreme Court o sa atong gobyerno ang luna nga tukuran sa Hall of Justice. Kunjal.
7: Yes, nakita na ako sa official gazette nila kanang murag 200 million. Apil na ang pagpa-survey, apil na ang pag mura pag down sa kaning yuta o ka mga sketch plan etc. So diya na gyud nila ibutang gyud magdung June. So I hope na magpadayon na ni na mula ginag-unya mag-file kita resolution during my special report na with the support of our councilors na ato na ni og atong Vice Mayor Bebot mo nang ato na nang i-propose no atong ihatag dito sa Supreme Court na i-fast track na ni ang mauna project.
1: Pero para ikanim, sa atong economically Magnum Island Kunsyal, may advantage ba yasab nang ikatag nimo ang dagko nga mga gambalay sa atong gobyerno kay mukatag sab ang economic growth di lang magka-concentrate sa usa ka area. Di ba? Kung palitan ka ng Hall of Justice matuko diha sa indahag daghang mo tumbo diha nga mga negosyo. Di ba? Mo ni tabo sa uptown Magdumailin. Unang mitunga diha kanang SM City. Mingaw pa na kakong mingaw pa na panahon man ni Dungko Imano. Mayor Dungko Imano. Grabe itong mga kwan ba mga kung naapay social media to pero basher. Gibas na yan na.
2: Mingaw kinsa mo ato dito mingaw.
1: Tinga tuo ganmi ato panahon nga murag basig maabot ang panahon nga magsira. Ang SM uptown kay medyo magyud sa tunog mingaw. Mobibo lang weekend labi nag nagikag lanaw mag shopping diha mag mobibo lang pero during weekdays medyo mingaw gyud pero tanawa karon di ba ang kalambuan nakatabang ang paghibotho sa SM City diha sa nasgutang area sa pagkahimugso sa nagkamapagayon pila na ka mga panahon gawa naging kumakasuro diha mismo sa mga area magdumairin ba't nga ito ba yung simana pag-agi ko gabi naman ng mga negosyo.
2: Hanggang
1: dagko ng mga... Oo, nangatuko na. So, nagtuo ko nga kung diha sa pahimutang Hall of Justice, diha sa indahag, di lang ni para karon kundi sa maabot ng panahon, motoy mo diha ang daghan sa mga negosyo. Magdabay din.
7: Sakto ka na, magdumjud.
1: Anyway, so good luck sa mong paningkamot, Kunsyal. Unsa ba ni nga paningkamot, Ibaon, magpasar mo resolution urging di Supreme Court ngayon ta paspasan na ang pagkatukod ng maong Hall of Justice din sa itong nagbayan sa Indahag. Ko dyan?
7: Exactly. Mao ka na. Resolution na to na urging our Supreme Court no na i-fast track ang ilang implementation regarding aning project on sa bago na Hall of Justice because we are in need of a new Hall of Justice for the safety una sa ato mga katawhan sunod para pod ma-plaster ang trabaho and of course the workspace no sa ato mga judges ilang mga personnel mga lawyers ug mga kliyente as well ma-plaster na diha dili na kita maglisod diha sa atong karon na Hall of Justice.
1: Kunchal Janjan Rodriguez, sir. Salamat kayo sa mong panahon. Thank you, sir.
7: Salamnan, Magdumdo, Jun, Magnumailin. Salamat kayo. God bless ka na itong tanan.
1: Ayon nyo nabati mga eksyon, sa kabataan aktibong miyembro sa konsiho sa atong dakbayan. Kunchal Janjan Rodriguez. Nakusap to, nagmatabang ani si Guzman. In fact, ang paningkamot nga mabudgetan ng 2 billion pesos, Magnumailin. Si Guzman Rufus Rodriguez. Sa lokal, of course, kita man ang direktang makabinipisyo pag naaning Hall of Justice sa ato nagpain matukod bago Hall of Justice, mora sab nga si Gonzalo Janjo Rodriguez kapaningkamot sa bani nga mapaabot nga to sa Court of Suprema ang pangindahin nga unta. Kona, di na lang ganon. Idayo na ang maong proyekto. Oras alas 7:10 sa mong pagbalik kaman sa Panamdom, Cagayan de Oro City Water District, andam na alang sa gikabalakang epekto sa Super El Nino. Standby, is good Anthony. Uban kang board COWD Board Chairman Dr. Jerry Canio. Sa among pagbalik kuman sa Panamdom.
8: Oras, hatud ka nato ni Kagawad Alan Magsayo sa Barangay Tablon, Cagayan de Oro.
9: Mahal, magtanim nga tayo ng puno doon sa Maytore.
10: Naku mahal, bawal daw magtanim ng mga puno doon. Pwede yung makaapekto yan sa daloy ng kuryente at magdulot ng brownout.
9: Kanino mo naman nalaman ang mga yan?
11: Hello po, ako si Linoy. Tama si Nanay. Kahit ang konting pagsagi lamang ng mga dahon o sanga ng puno sa linya ay maaari nang makaapekto sa daloy ng kuryente. Gusto niyo bang mawala ng kuryente?
9: Aba eh, ayaw.
11: Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427.
12: Isang paalala mula sa NGCP.
13: DTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog na atay. DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500 pagbalik sa mga butika. DTX Coffee Mix.
14: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
13: DTX Coffee Mix. Mga butika.
15: Ang DTX 500 mutabang sa paglimpyo sa imong atay, pinagi sa pagkuha sa mga toxins sa atong gikaon o ginainom kada adlaw. DTX 500 adunay pinakataas nga ORAC value o sa ka-power antioxidant nga mulimpyo sa mga free radicals sa atong dugo nga may hinungdan sa pagka-damage sa atong atay. Sa DTX 500, protektado ka sa delikado nga fatty liver nga kon mapasagdan, may hinungdan sa cirrhosis of the liver o cancer sa atay. Likaye ang paghubag sa imong atay. Mag DTX 500 kada adlaw. Ayaw na pagdugay pa. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro ug Misamis Oriental. Pahimusli usab ang ilang libreng check-up ug senior citizen discount sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call sa 0985-0132-198 o sa 0915-0901-4504-163.
16: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
17: Nanginahanglan ka ba og materials para sa imong balay, opisina, tungaan o bisan unsang construction materials? Bisita sa Oro King MSEP Trading Incorporated. Sila kumpleto sa construction hardware, electrical, coco lumber, sand and gravel, painting materials ug dagan pang uban. Naimutang sila sa 1222nd Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Ug aduna pud sila Brian sa Carmen, ang Oro Real Marketing. Tawag sa 857-1385. Oro King MSEP Trading Incorporated. Ang tubag sa imong construction needs.
18: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
19: Discover the beauty of playing brightly with NuStar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
20: Tanang bills, chukarun!
21: Chill lang! Pagbayad sa GCash G-Bills, your bills in one app. Kibayran karon? Posted na dayon for select billers. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
22: GCash G-Bills.
23: Craving for authentic lechon sa Sidio? Book your order now at 0905-365-9236 or visit our Facebook page, Sidio Natis Lechon. Lahirag yun ang kalami.
24: Balihin na sa Wi-Fi internet na kasaligan sa Globe G Fiber Prepaid. Bili sigurado versus Globe non-fiber internet na ang internet nga up to 300 Mbps. At dunay average broadband speed nga 240 Mbps. Ug minimum broadband speed nga 90 Mbps. At 80% service reliability. Ug ma-install dayon sulod sa 24 oras. In serviceable areas, wala pa'y kontrata. At tulang sa Globe G Fiber Prepaid website aron makuha og free unli internet for 7 days. Balihin na! Terms and conditions apply. Promo runs from Feb 19, 2026 to December 31, 2020. Per DTI Fairtrade number FTB-249601, series of 2026.
25: Mensahe alang sa maayong panglawas.
26: Ako si Marilyn Bernas, tag-IASR na S83 sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
25: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
1: Ang toxins mo down sa function sa blood cells nga may itigatod sa mga nutrients, oxygen ug tubig ngadto sa mga cells sa lawas sa tao. Ang pagka-down sa function sa blood cells tungod sa toxins nga may hinungdan sa daghang balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease ug uban pa. Huwag tanga ang toxins sa mga lawas nga may hinungdan sa mga balatian. Aron maangkon mo ang may palawas, inom atag adlaw og Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
25: Mensahe alang sa maayong panglawas.
27: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na tuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana sa Division Consolacion, Cebu. Dugay na ko gaagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
25: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.

0: globe.com.ph.
1: Globe G Fiber Prepaid. Para sa kusogong paspas ng Wi-Fi internet nga swak sa budget, mag-Globe G Fiber Prepaid na.
2: Nagantas ka ba sa hinay nga internet o sa lousy nga serbisyo? Solved na ang imong problema. Niya na sa atong lapit ang Converge Fiber Internet. Sa Converge Fiber, atimanan ka diretso. Paspas pa ang serbisyo. Ani ang tipik sa mga lugar nga available na ang linya sa Converge Fiber Internet? Sa West City O or District 1, anakini sa mga barangay Bunbon, Bayabas, Kauswagan, Patag, apil ang Camp Evangelista, Bulwa, Kanituan, apil ang San Agustin Valley, Forest View o Westwood, o sa pagatpat ingon man sa ipunan. Busa, tanawang inyong kontrata sa internet. Kung expired na, pag-converge na. Kung wala pa kay fiber internet, pa-connect na sa Converge Fiber. Ang ilang buwata na himutang sa ground floor, CTC Building, Captain Vicente Roa, Corner Antonio Luna Streets, Cagayan de Oro City. Text o tawag lamang sa 0917-555-2777 or 0917-555-4777. Ang Converge Fiber Internet para yung mudawat o mga aplikante pag sales agent, full man o part-time. Mukita hangtod sa 45,000 pesos matag bulan. I-submit ang inyong application letter to Converge Fiber Internet sa CTC Building, Corner Antonio Luna and Captain Vicente Roa Streets, Cagayan de Oro City.
3: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
4: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulay na ako. Human sa tulo kabulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw. Wala na ang dag-um.
5: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo.
6: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Sa pagsugod pa lang sa Marso, bisan sa Abril ng tuiga, hangtod kaya pa. Taliwala ning krisis nga giatubang takaron, padayon ang serbisyo sa Magnum Express.
7: Sa Lagindingan Airport ba ang biyahe mo?
1: Magnum Express. Bisag alkansi na kayo sa kamahal sa petrolyo, biyahe wala kulangi. Mga sakinan wala magkulang, andam pang dugangan. Maserbisyoan lamang ang katawhan. Magnum Express. Walay increase sa plite. 199 pesos paingon sa Lagindingan Airport. 249 pesos paingon sa Dalayan. Mubiay usam sa bisan asang lugar nga gusto ninyong adtuan. Magnum Express. Ang terminal na imutang sa Limkit Kai Center. Text o tawag sa 0917-771-2255 or 0999-8877-999 for your safe and convenient trip. Magnum Express.

0: Magnum 45.
1: Di malalis magbalin nga karo pano dapat hinugutan nas bakos, di ba? Kay ang epektos ili super El Niño.
2: Oo.
1: Advantage ni sa mga black belter. Hugot lingkod kini magbakos mga black belter magbalin, no? Si OWD andam na alang si kabalak ang epekto sa super El Niño. At mayroon may karoon si COWD Board Chairman Dr. Jerry Canio. Kuya, may buntag.
3: Maing buntag, Magnum Kuya John. Magnum Maylin, may buntag sa itong mga tipaminahog sa tanan. Nga nagsunod sa itong live stream.
1: So karong panahon na, Kuya, morag ang COWD, morag hinugote na sa mga bakos kay imagine, ha? Super El Niño, huwag sayuta kung siya mag-iipiktoan sa supply panubig. Dine sa itong nagbel, niya niyapag yun. Sa pagpangandam sa usa kay ngunani nga lugar gikabalak ang kalamidad nga moigo sa atong nasod, nagkinalan sab na og pondo.
2: Oh.
1: Kay di man nato matagaan og ma-execute ang unsa giandam nato kun wala tay pondo. Pag mintag pondo, absent pa na di mismo sa panudlanan sa COWD magdumailin. So, unsang mga estratiya ang inyo karong gina-apply para nga maging andam ang COWD, Kuya, ning yes. Super El Niño.
3: Yes, Magnum Kuya Jun, no? Ang unang gibuhat nato nini, I think kining balita ang gipadangat sa pag-asa kapahin sa Super El Niño, sometime April kining gipadangat o right after nga nadawat nato kining development gikan mismo sa pag-asa ato dayong gihangyo ang atong management nga i-activate ang atong El Niño plan kay sayod man ta Magnum Kuya Jun nga sa matag tuig aduna man gayud kita yung mga El Niño phenomenon nga kapatian mao kana nga aduna nay nakalatag nga plano ang atong Cagayan de Oro City Water District. Pero atong idungagan kay Super El Niño pa kuno kini nga magsugot karong sunod bulan, bulan sa Hulyo, o kining niya atong gipareview sa technical working group nato o atong giaghat ang atong technical working group nga magki-coordinate kung unsa pa usab ang contingency plan o contingency measures nga gabuhaton sa uban nga ahensya sama sa DNR o sa ato usab National Irrigation Authority nga diin sila gayud usab ang direktamente nga apektado. Kining ni ang El Niño nga phenomenon Magnum Kuya Jun, Magnum Aileen, sa pipila ka mga kukabildo nato sa uban nga mga water district itong milabay nga panagtagbo usab sa Normin. Ato usab nga nakuha gikan kanila nga kining El Niño aduna gayoy pagkibra sa supply sa tubig labi na yung ang atong tubig surface ang source, no? Or even kanang sa underground nato naagyud gihapoy pagkibra. Dunay mga testamento nga atong nakuha nga even ang Malaybalay nga water district diha sa Bukidnon dunay mga na-experiencehan nga problema epekto sa El Niño sa milabay nga mga katuigan. Mao ka na nga uban sa local government nakikambayayong kita sa atong CleanRo o sa kining niya o sa DNR kabahin sa atong mga plano o programa. So nakita tayo nakalatag ng plano o programa, no? Magnum Kuya Jun, Magnum Aileen. Atong giset kini siya by level. Ang pinaka worst yun kayo ani nga level mao ang level 4 nga diin magkuan na gyud kita, mag-scheduling na gyud kita sa supply sa tubig kay ato namang i-control ang kining ni ang asang area nato ipa dala ang supply sa tubig. So na kitay rationing na nga mahitabo niya na kung ang supply gayud maghimo nga manihit na gyud kaayo tungod ining El Niño, Magnum Kuya Jun.
1: Considering sa kani adto El Niño, papila naman ang El Niño nga gabalik-balik magdumali matag tuig, no? Karon super naman gani. Subot pa subot kina siya super sub nga preparation. Og super preparation, super budget sub ang kinahanglan eh. Do na bay mahikap ang atong ang COWD nga budget for that purpose kining kuya considering di man malalis nga anemic ang panudlanan karon sa COWD, kuya.
3: Yes. Yes, naapa may mga sinsilyo ng mga tapok.
1: Sinsilyo na. Oh, naapa.
3: Magnum Kuya John, Magnum Eileen, nakakita yung gamay nga pundong naka-allocate ni Ana o nang hinaot kita nga mahatagan usap kita o mga subsidiya gikan sa DNR o sa lokal na itong pagamhanan o even ang atong regulating agency, ang LUA, basing adunay mga assistance o niya. Nga ilahan na usap nga giandam. Pero kita na kita ginagmay nga naka-allocate nga pundo sa kada level kung kini nga mga level sa epekto sa El Nino matagamtama nato ato dayon kanang na ang i-activate o magpadayon ang atong koordinasyon. Kaya kini niya ang El Nino, Magnum Kuya John, Magnum Eileen, tanan magyud kita, agrikultura, maigo nini ang national irrigation, wag ang atong mga bulk water suppliers nga nagsalig lamang sa surface water nato mamahimong apektado usab kana even kining niang underground nato nga pag-extract sa tubig apektado gihapon kana tong base kani sa mga testimonya sa uban nga mga water districts usab.
1: Kung mag-iskot tag subsidiya, kuya, nag-solicit na ba mo siya dan? Kaya dumduman ako, marag usa ka members kong GOA,

0: karon nga may El Niño man or wala ang COWD mag na El Niño na eh.
1: Namadaan una.
0: Pag na El Niño na siya, naguna pa si El Niño ang COWD. So na ba mo gipabot nga kinibang hangyo sa syudad nga na ba mo gamay matabang niya masin o makatabang-tabang in taon mo nga mong kahimtang karon nga namadaan na. Og sa kuwan para mag nagliki-liki na. Ang yakad karon sa COWD kuya.
2: Yes, sa magdam kwedyon. Kanang i-allocate ka ni Edlo sa pipila ka mga tuwig yung milabay magdam kwedyon. I think pandemic time nga lagi 500 million. Actually, doon na nakita yung mga na-submit niya na ng mga proyekto. Pero murag wala pa na aksyonan. Atong ipa-review ka nang na kung unsa ba ang timeline niya ito, kung naapabay kahigayunan na makuha ka itong amount pinasikan sa allocation usap.
0: Kaya kanto kuya ko, na-maintain pa ito nga 500 million pesos magdumailin, matagtuig, panalit, ano? Na-maintain pa ito, medyo na kung tabang ba ya? O na-maintain pa, although kay anyo, tinuig man na, depende naman na sa iljog, budget na niya o dili. Pero na-maintain pa ito, medyo digid din taon siguro mangliki ang yakan sa COWD karon tungod sa ilinyo niya ito bang. Oo, so naa mo i-plano ko yan nga i-review, pamasin nga basin makahatag ni og kwansa, makagat ni sa LGU nga maulukar og certain amount o kung mahimo i-maintain or i-continue katong naisgutan nga nasugda na unta. I don't know, sa akong paminaw, panahon ni Mayor Imano, pero matong naa naman to'y initial nga pagpa- lugar pagpatumanag mga proyekto para sa para unya gamito na isgutan nga pondo. Ay durog na-realize ba ito? Kay kinalanan man ang sa LGU kaniadto nga doon ay ilang i-submit nga morag program of works or proposed nga project nila. Ayha pa lugar sa mupagawas ang syudad sa amount nga gikan sa 500 million pesos. Nabaki madunuman ko yan nga na na kon gito yes. Na pahimod san gito initially nato panahon na
2: actually magdum kuya John kanang na ang 500 million nga gi-allocate wala gayud kana makuha sa ato Cagayan de Oro City Water District. Kay nag-submit kita og mga program of work sa mga possible areas unta nga maugmad ang supply sa tubig. So doon na kita yung mga gi-identify nga areas o even pag-rehab sa mga tubo na to. Katong allocation magnum June, wala mahatagi o kuan, itawag na to availability of funds. So mauka na nga wala siya ma-implementar o nagpabilin katong allocation hangtod karon muna nga ato ka ng pag-tanaon, ipa-review kung aduna pa ba'y kahigayunan. Kay lahi man gud ng allocation magnum June, wag nung ailin sa availability of funds. Kay pwede man nga mag-allocate ka ron, pero wala di ay pundo nga available.
0: Correct.
2: So, mo ka nang nahitabo na ni atong miaging mga katuigan. Kung kana nga allocation, pwede pa nato magamit ato gid kanang paningkamutan. Magnum kaya dyan, magnum Aileen nga makuha para usa pakatabang sa panginaloon sa water district nga to.
0: Naun siya matabang sa katawhan, kuya, diha sa inyong paningkamot. Ngaon ta, lugar ang pagka-resilient nato batok sa kalamidad sa manining dulot, nga idulot nining Super El Nino, kining ato po nga maalkontrahan pag-abot sa panahon, kuya.
2: Yes, magnum question, magnum Aileen. Actually, when nag-present ang management during sa board meeting ni ining El Nino plans and programs for this year, no? Atong giaghat ang management kung pwede ba matudluan nato ang atong katawhan sa kining gitawag nato una kung aduna man galing recycling sa tubig, unsa ba ang mga proseso, unsa on ba pag inibang domestic kanang diha lang sa balay nga pamaagi sa pag-recycle sa tubig nga diin kining tubig malimpyo usab unsa nga mga chemical ang gamiton para sa paglimpyo sa tubig para magamit sa ato usab nga mga konsumante kung medyo apiki nagikayo ang supply sa tubig ang recycling sa tubig mao man gyud ang una natong tubag ni ana magdong kuya John. Kinahanglan lang matudluan ng atong consumers kung unsa ba ang mga proseso pamaagi aron sa ingon ni ana mahimo

0: gawas ang tubig usab nga gi-recycle, no, kay naa may mga proseso ni ana. In fact, magnum kuya jun ang atong silingan nga nasod ang Singapore, mo magkana ang ilahang teknolohiya, ang reverse osmosis nga technology nga diin ang ilahang wastewater, ilahang ginalimpyuhan og balik og ibalik na usab na diin nila hatag ngadto sa ilahang mga consumers para nga magamit. So kana naay kanang gitawag natog inato nga proseso, kay wala man tay reverse osmosis nga teknolohiya nga magamit para sa atong tagsa-tagsa ka konsumante. Pero naay mga laing pamaagi, magnum kuya jun, nga mapuslan. Kinahanglan lang yun, maedukar, matudluan ang atong mga consumers, kabahin ni ana. Ang ikaduhang punto sa magnum kuya jun, kiningni ang itawag na to grain harvester, kung naaman galing ulan. Doon ay mga kanabang pag-harvest ni ini nga ulan. Naanay mga daghan usab nga teknolohiya karon sa gitawag na to grain harvester or rain collector. Kini siya nga tubig nga makuha na to gikan sa ulan. Mao kini ang iproseso, mao gihapon nga process, limpyuhan siya para magamit nga luwas ang maong nga tubig. Sa uban nga mga nasod, magdumpaya dyan nga medyo taas ang hulaw, kining naa sa mga disyerto, naa sila kanang water harvester or moist harvester usab nga teknolohiya nga nakamura lang siya og nakahalayhay nga panapton, pag-abot sa kadlaon, dala sa hangin, mupikit dito ang mga particles sa tubig. Pagka buntag niya na, nanadayoy masalod nila nga tubig. So nausap ka na ang mga teknolohiya nga pwede na itong magamit. Actually, some of our farmers, no, din sa Bukidnon, adunay mga ingon ni ana na nga teknolohiya, magroon kuya dyan.
1: Lagi, bisan ako, ano yan ang batanong pagkumagamit, kanabitang kanang ulan? Sauron man na muna, labi na panahon sa ulaw. Sauron na muna, lugar na ulan. Unya dayon, lampin. Lampin ganito. Lampin sa bata. Salaon siya ba? Para nga, unya, na mapunas tubig. Sa ilang problema kay danglo kayo ng tubig ulan ba?
2: Bugnaos kayo.
1: Unya, usahay po, medyo mang lusok. Pero gitaw na magwadya-wadya. Kanabang, kanabitang ma...
2: Waya-waya.
1: Waya-waya man. Wadya-wadya na sa amo eh. Mahimong lamok.
2: Oo, katong gagawin. Kiti-kiti.
1: Pero magkatabang na na. Panglaba. Karon, ang ginagamit na lang, midyas na lang. Sung-sung lang naman dito mismo sa gripo. Wala na. Okay na kayo. Pwede nang ikaligo. Panglaba. Panpa. O sa ilang medyo magkabok, gabok na ang midyas, manglusot pagid gihapon. Pero daghan mga pamaagi karon inato. Mga pamaagi para nga ang produktos kinaiyahan sa mas ulan, napamiudsan sab nato. Labi na kon isgutan nato ang mga panahon nga makasiniti nato, masiniti nato ang El Niño. Kuya, basig do na kami sa ato matig paminaw kay sayon sab ko nga di pon mo magbalampuson. Kuno galing magyugpos lang katawan, mga konsumidor, pasagad lang og usik-usik sa tubig, unya naanata sa gikabalakan nga igo unya, epekto sa ininyo, kuya.
0: Yes, dagang salamat nining aking giyunan, magnum kuya Jun, magnum Aileen, ang Cagayan de Oro City Water District. Pasalamat po nining aking giyunan. Og atong hangyuon ang atong mga konsumante, nga ang atong tubig, dili kini bottomless, no? Ang atong tubig is a scarce resource. Dili lamang kini sa Pilipinas kundi din sa tibuok kalibutan. Ang potable water limitado ug mao kana nga atong giaghat, gihangyo ang atong mga konsumante na kung pwede kining mga paggamit sa tubig atong ampingan ang mga pamaagi nato, kung pwede nga dili sa mo magsigi og pawasing trapo-trapo lang sa mga sakyanan para dili kaayo kalas, no, og kining paggamit sa tubig. Atong batasanon ang pag-recycle ni ini og kanang naadako na kay kanang atabang, ilabi na sa kining ni ang natural phenomenon nato ang El Niño nga nagsingabot nga diin matod pa sa mga eksperto, super El Niño kini og nanginahanglan kini sa pagtambayayong gayod sa tanan natong konsumante, katawhan, dili lamang kini obligasyon, responsibilidad sa atong water district kung dili ato kini nga pag-aubanan kay kita mantanan ang nanginahanglan sa panginahanglanon sa tubig sa matag karon og unya. So ang atong panawagan hangyo magtong kuya Jun nga tun-an nato o batunan nato ang practice sa atong pag-recycle sa tubig, pagdaginot sa tubig aron sa ingon niana kung moabot kining El Nino ma minus-minusan ang atong problema o ang epekto niya ni ining phenomena. Daghang salamat magnong kuya Jun, magnong Aileen, maing buntag kami
1: sundan. Salamat sa kuya Dr. Jerry Canyo, ang chairman sa COWD Board of Directors. Makalaob kang ang Magnum Radio Duyong sa COWD sa paghugot sa atong bakos, Magnum Aileen. Hugtan ta atong bakos, pangandaman ta, kining maong gikabalak ang epekto sa Super El Nino. Gikabalak ang basin o maghatag o dakong distroso sa atong matag-ado nga paglihok-lihok. Oras alas 7:37, pipila ka legal o political analyst sa Cagayan de Oro nagtong angay gayong mabati o makita sa publiko ang pre-trial conference sa impeachment bato kang BP sa Duterte. Kagatong una, gi-close door nila, no? I-close door nila ang nasgutan nga pre-trial conference sa impeachment. Karong adlaw, gitaknolosab nga doon ay lain pang konferensya, pre-trial gapon, kay lagi, sunod, di pa sunod si Mana ba? Pag-abot sa Julio Saiz.
2: Oh, Julio Saiz.
1: Julio Saiz. Pag-abot sa Julio Saiz.
2: Julio Saiz ang sugod.
1: Sugod yun sa trial.
2: Oo.
1: Trial proper na.
2: Oo.
1: Na ng panahon na. Si Attorney Ed Quaresma, ang kani IBP Mr. Chapter President, ato minabi. Attorney, may buntag, sir.
3: May buntag, Magnum John, Magnum Aileen, may buntag.
1: Attorney, di ba justifiable o acceptable? Sab, ang rason daw, anong kinahanglan nga itago, di ba dungog sa publiko, ang pre-trial conference sa impeachment, bato kang BP sa Duterte, para kuno nga libre ang isigapanig tanan sa kunon sa may gusto na iho-ho atong sa konferensya, ma-prosecution man o depensa, Attorney?
3: Murag alanganin man ang rason nila, Magnum John, nga murag, unsa may lang gitaguan. Nga, kung, di ba kung public live stream or public trial, mas gawas noon man kay Murgula, makay gitaguan. Nga, what are you hiding? Ako lang medyo bikil gina siya nga taguan kay even sa pre-trial sa korte gani. Ako tulog kabuk pre-trial na ako, that's public trial. Although subject to regulation nga kato lang makaigo akong 20 lang ang pwede makasulod sa courtroom, 20 lang sa ayo imong 40 kay jampak po kayo. I think this should be brought to the public, Magnum John. Bisan lugar kung dili in person, bisag ma-live stream lang nalay tao niya para makita sa publiko. Kita katawan are very much interested in it for purpose of transparency. Either way lugar kung pro Sara ba ka or pro BBM ba ka or asa ba ka nga panig, ang ato nga transparent ni wala tay gidapigan dire nga wala gitago-tago wala ana ba dapat in public para makita nato. Okay, anyway, this is just stipulation of facts and what's your summary of your defense witnesses and exhibits, Magnum John? Wala magkaini siya. So dapat from here on dapat i-public na siya, Magnum John.
1: Ang nangusog ani nga i-close door ang nasgutang konferensya, mismo man sa gugagadunggan ang chairperson sa House Justice Committee.
2: House Prosecution Panel.
1: O siya mausay lead prosecutor.
2: Oo.
1: Sa House Prosecution Panel sa impeachment bato kang BP sa Duterte, napa ba sila'y dapat itago? Kamarag halos tanan naman ilang gustong iho-ho o gusto nilang mabulgar sa katawhan kay halapad kuno ang daghan o bugat ang mga rasonis ngano nga angay palagboton si BP sa Duterte? Attorney, napa ba?
3: That's why, mo nakita ta naman eh. Lisod magkaing nakitaguan. Kung nakita ta na eh, all the more ni i-public. Anyway, nakita naman eh. Murag, ako lang, similar ba sa korte nga, ang mga trials, ang pre-trials lugar, gawas Magnum John ka namin ito ang preliminary conference nga ka ng dito lang sa clerk of court, na usay nga dito lang sa mos clerk of court, marag, ang lawyer ana lang lugar. Pero mas maayo kay kini manggod akong tan-aw kay impeachment bi ani. Interesado bi ang katawan, it's not only the vice president who's on trial here. It's the Senate itself who's been trial by the public kung how fair and impartial you are, how objective you are in in deciphering and evaluating the evidence despite the fact na mga tao na kayo, uy, wala may sala, nanong iyong mang gikonvicto? Uy, doon na may evidence, nanong di man mo ikonvicto? The people who elected the senators are equally very much interested as to the outcome of this impeachment, Magnum John.
1: Attorney, unsa bay diferensya? Ikaw, taod-taod ka na mag-in. In fact, nahimaw na ganit kang presidente sa IBP, Misamis Unidad Chapter, taod-taod naman imong pagpangabugar. Halos kada adlaw, naa ka sa hukmanan. Gawas na lang siguro sa Badog, Domingo. Kidding. Attorney, unsa diferensya ani nga sitwasyon sa maong nga impeachment kung itandi sa mga kanandan nga mga kaso nga ato magkakadungga di asukman ang matagkarugunya, nga di asay panahon nga ang judge makikonferensya sa depensa o sa prosecution, attorney.
3: Namay usay nga mayon ang judge, please go to the chamber, mag-istorya sa ato. Kung between two lawyers, nga nalay mga between lawyers, lugar nga ini. Pwede ba ininino na ito? Anyway, unsa idea ni mo? Anyway, basta lang para mapaspasan na. Namay, usay manawag si Judge Kamir. Usay, muduol mi sa judge. Nasa'y panahon, Magnum John, nga i-exclude ang public. Unsa man nga rason. Kung doon ay sensitive issue, for example, na'y bata lugar involved at minor, either the accuser or biktima, then the public has to be excluded, which is masamta na to. One time ginigin ko sa judge ng attorney coroner, you get out of the court. Yes, Your Honor, so nakita ka doon ay bata, kay it's a family court. Masamta na tana, kay na sensitive matters. Or doon ay mga matters of kanang security concerns ba, kanang mga intelligence concerns sa mga law enforcement. Matawag ta lugar na, mura ba gitawag ka ng exclusive bitaw na sa Senate bitaw, nga mura sana, close conference, na ilay-letter ba na, kung mga ina na, pero kini, pre-trial money. So, it has to be public. Just in case ilimit nila, then somebody sa mga reporters na iusa nga representative dito para live feed lugar. Even katong kang Renato Corona, gi-exclude ang public. Pero doon naman to eh, I think doon ay live stream man siguro to, or na-inform ang public. Dili nga, dili ini ka-close door, Magnum John. Kay lahi ang impeachment, it's a public, it's imbued with public interest. Ang mga tao interesado kay, ato ba nang i-elect ang presidente o vice president nga muna mag-giya ka na to. Pero kung doon allegation na pangawat, uy, kung saan man eh, dili pwede na, etc. Gabay na itang buwis para kawaton kung tinuod magaling. Pero kung dili sa tinuod, nanong akusahan man lugar ni. I think my idea, my opinion is that this has to be public, Magnum John. Para wala na tayo duda. Wala na tayo duda. Kay, usay, duda nga some senators are lawyering for, naiusa ka senador, nga allegedly, lawyering for the Diskaya. Nay senador, inana. So, we do not want that to happen. So, makita na to ang demeanor lugar. From start to finish, what are we hiding for, Magnum John? That's my concern.
1: Oo. Nga, kwan po, ang respondent, Magnum Aileen, second highest official sa atong nasod. Di ba? Di na pribadong tao eh. Di na gamay lang official. Second highest official sa atong nasod. Ang respondent sa mga impeachment case. So, ang katawhan, bisan ka itong mga kabatanunan, nga naana sa hustong pamuot, gusto nyo masayod doon sa mag-itinood. So, ang nagiging nga masayod po, nung malugar mo, ang bukas, ang unsa may mga kasikas diha, bukas gato sa publiko, magdawailin. Attorney sir, salamat sa mo panahon. Thank you, sir. I drug na ba kausaban karong adlaw, kay karong adlaw second pre-trial conference naman sab. Unya dayon sunod semana siguro, Julio 6. Kuana, mo na dayon ang unsay tawag ana gani attorney? Kanang trial proper na ba nay tawag ana?
3: Trial proper na. So trial proper na.
1: Okay. So mo na nga kuan ba line of sab nga chapter sa atong nasod nga diin ang katawhan dapat magtukaw sab para maabot nato kung unsa may mamahimong hustong sangputanan ni nasgutan nga laing tipaka sa atong kasaysayan sa nasod Pilipinon. Kini attorney, salamat sir. Thank you sir.
3: Daghang salamat usan.
1: Sa among pagbalik kaman sa panunong kita gratamirabi, si attorney Jem Jodet, ang kanunang nagaasdang kalabot sa bining atong iskutan karumuntaga, oras alas 7:46 PM na muna.
4: Time Check was brought to you by Sipalco, your electric service company since 1923.

0: kung magtukod kag balay o building, maggalot og foundation, magbuhat og dalan o gimong ipatemper, ayaw ipamanumano, gamitig pison o bako. Sa Sigar de Oro, ang ilang mga ekipo almost brand new. Kusog mo trabaho, tipid pa sa kudo o kang renta barato. Sa manumano, langan ang trabaho. Mas dako kapag gasto, magsakit ang imong ulo sa badlungon nimong mga tao. Sigar de Oro, sa National Highway, igpito Paul Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar de Oro, ang masaligan ninyo sa ekipo.
1: Akong bugas-bugas, akong katul-katul, na ikaw butangan.
2: Bugas-bugas, ug katul-katul, i-DTX 500 na! DTX 500, aduna kini antimicrobial properties nga makatabang sa pagkuha ug pag-ayo sa bugas-bugas, ug katul-katul. DTX 500, mabalik sa pinakadul nga butike sa inyong lugar. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Igor Sampilar Capiz, wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa ngakon utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kinman kag-hilti sa lawas, mangod na batsyagan kung anak bawang akon panulukan.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.

0: mo bang iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: Mga higala, andam na ba mong madawat sa libreng TV o kantidad niya 2,000 pesos o dili kaha 4,000 pesos inig-enroll ninyo sa senior high school? Libre pag-yud tuition, ID, lanyard, uniform o insurance. Maayong balita, padayon gihapon ang enrollment sa ABCA. Gadawat gihapon og enrollment ang ABCA hilabi na sa atong mga ALS completers. Ayaw palabi ang oportunidad nga makakat-on pinaagi sa kalidad ug flexible nga edukasyon diri lang sa ABCA. Dalikyat na dayon sa inyong nakadaiyang enrollment center or community learning centers sa inyong munisipyo o syudad. Alang sa dugang kasayuran, add lang sa ABCA Education Channel page sa Facebook. Ayaw na paulahi, enroll na!
3: Niyatong wapa ma-enroll, tungod sa kawadon, ayaw pagpagawa sa paglaom. Add to na mo og pa-enroll na sa ABCA nga naimutang kilid sa PNB, Corrales Avenue, Cagayan de Oro City. Oras, alas 7:52.
4: Mensahe alang sa maayong panglawas.
5: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed of having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the 3rd day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
4: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
3: Mga eksyon, dahil ang ganto sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, gubad pang balatian, tungod sa toxins. Ang toxin, usa ka poisonous substance, gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizers, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics, gubad pang chemicals. Huwag tanga ang toxin sa mong lawas nga mao hinungdan sa imong balatian. Aron maangkon man ang panglawas, inom matag adlaw og Genotox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog!
4: Mensahe alang sa maayong panglawas.
6: Ako si Rosario Ariza, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa G-Detox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kaayong ninggawas. Mao mi padayon kog tumar. Ningubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cramp sa akong mga kamot.
4: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
7: Ay, hala! Sounds like a messy poo! From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mosalo og poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
8: EQ Dry for a comfy sleep from day one, i-continue mo.
9: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
10: Discover the beauty of playing brightly with NuStar, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
11: Gusto mo pang mapalit og school and office supplies sa tindahan nga hassle og stress-free? Adto na sa Ground Paper and Stationery Supply, ang one-stop store nga naila sa ilang unique, high-quality stationery, competitive prices og friendly service. Sila nagabaligya sa nagkadaiyang papel, computer products, office supplies, school equipment, sporting goods, and furnitures. Ground Paper and Stationery Supply, Veles J.R. Borja Streets, Cagayan de Oro City. For free delivery, call 857-1576 or 323-6201. Ground Paper and Stationery Supply. Your quality supply is our priority.

0: globe.com.ph.
1: Globe G Fiber Prepaid. Para sa kusog paspas ng Wi-Fi internet nga swak sa budget. Mag Globe G Fiber Prepaid na.
2: Oras alas 7:55.
3: Kini nga oras hatod kaninyo sa EQ Dry for comfy sleep from day 1, i-continue mo.
4: Magnum 45.
2: May nabisab na to si Kani Consel, Attorney Jim Jurit, Attorney Maimon Texer.
5: Maupay, Magnum Jun, Magnum Maimon, no? Atong atukin kipan minawan sa Magnum Radio. Maupay, supli, Magnum Jun.
2: Maupay. Yes. Attorney, matod pa ni Batangas Representative Jerby Luisto, kinsa maoy lead prosecutor sa impeachment trial bato kang VP Sir Duterte, nga normal lang kanang pre-trial conference nga closed door. Kaya matod pa niya, time-consuming. And then, labi na kuno kanang pag-anang marking of exhibits o guban pa. Anyway, matod pa niya nga paghumano niya sa, pagpanaw na sa trial, magsugod ng trial or trial proper na, ang defense o prosecution, mupresentar man kuno, kunon sa may nasabutan during sa pre-trial conference. Kiniba nga rason, dili bugat nga mag-justify sa ilang paghimong closed door sa nasgutan nga konferensya. Attorney?
5: Una, atong kakawan sa Magnum Jun, nga sakto lugas na sa kanang apunto, kay akong basihan nimo sa mobile nga konsepto dito sa tinipong bansa sa Amerika, wala man gid lugas sila umbok or susama sa ato nga pre-trial conference, pero na sila preliminary deliberations Magnum Jun, sa bali nga isalang dito na gid sa plenaryo nga sinado lugar sa media o sa publiko. Apan, ina ni Magnum Jun. Akapaw ra nga rason ang giingon bali or ang order pod ni Senate President Sherwin Gatchalian na isirado sa media o sa publiko Magnum Jun nung maubali nga pagtigayon sa pre-trial conference diya sa Senado. Kaya para ka na ako Magnum Jun, unsa po may taguan ni mo nga ang unsa ipuki diya bali sa pre-trial conference nga tad-tad naman ta, nasayon naman ang tanan ng tibok nasun Magnum Jun ngayon yung tibok kalibutan, unsa itong hisgutan diya bali sa Committee on Justice sa Kamara Baha. So wala ko nakita Magnum Jun nga kung ipigayon ang pre-trial conference na isirado na to sa katawhan o sa media kay ang mga butang diya nga nangatuki Magnum Jun humana. So muna tap-how o morning tanan-tanan, nasayod na Magnum Jun, wala ko'y nakita sa katong tanan-tanan nga naibuta dito sa Committee on Justice, wala ko'y nakita Magnum Jun na talandugon o maka-apekto sa seguridad sa akong nasod. Gani kung ang isa sa mga gaibutan sa pre-trial conference, kinsa man ang mga taksi o mga testigo, wala man kita itong mga tawana, nakahatag naman sila testimonya dito pa sa Committee on Justice. O ang mga issue Magnum Jun, katong pagbahad bali sa kuno allegedly ha, ang allegation nga ining Vice President Sara Duterte batok pa kang Presidente Bongbong Marcos, nasayod naman ang tanan kung unsa tong iyang gipangbungat Magnum Jun. So unsa pa may implication ano sa seguridad bali sa tong nasod? So wala ko nakita. So iabrihan ka ni para bali sa tanan kay total ang nailambigit man po diha ang ikaduha man bali nga opisyal sa tong nasod nga nagkapot og ikaduha pod nga pinakataas nga katundanan.
2: Madudahan ba nga may tinago nga katuyuan? Madudahan? Attorney?
5: Hindi. Siguro kay ang inani Magnum Jun, atong tatawon ang naghatag sa mong order bali si Senate President Sherwin Gatchalian. So ako nang tanawon gyapon Magnum Jun, siguro kay dili man pod siya abogado nga ang iya nagsunod lang pod siya sa template bali diha sa Senado, dili niya makuha ang subtlety kung sa English pa Magnum Jun kung unsa manggit ang mga implikasyon sa kanang kinalan i-open, abrihan bali na sa ang mabaling proseso dito sa publiko, mao sigurong wala kay niya nakuha, gisunod lang niya. Kaya ang nakita na ako, nabasa na ako sa order Magnum Jun, kaya para kuno gawas nun ang mga partido na nilambigit, nga magpahungaw kuno or magpagula kung unsa kuno ang ilang nasulti, kabahin bali diya sa pre-trial conference. Pero nakaka na ako Magnum Jun, dili man siguro, utso pa may ingon nga na nakapapugong lugar sa mga sigka partido sa prosecution o baka sa defense panel, sa ilang lugar pagpahungaw, di ba, kanang pagtuki sa mga isyo.
2: Nga matod pa ni mo, tad-tad na. Buta sa mga napahungaw na.
5: Tanan. Expose na. Okay. Dili na to. Kaya sa pa may taguon ato. Wala naman Magnum Jun. nababad naman, humana naman ta, babad naman ang katawan sa kanibaling telenovela. Tumiyagi pa sa dito sa Committee on Justice. So, wala ko nakita nga ato pag nangingon nga mga makapapugong sa sika partido kung iabrihan lugar ni mo bali sa publiko. Subot na subot. Ang naitapuan ni Magnum Jun para atunay nang gawas ng mga kining kuno matin pa lugar sa mga kining hungihong lugar ha. Pero mo lagi kay dili man ikonfirma sa mga nailambigit dito nga init kuno ang ilang pagtuki. Pero mo lagi tapa na sing-singya og istorya nga ang prosecution gi-downplay pod ni Derby Luistro nga wala man kay init ramang gusto sa among pagtuki dito, normal man na sa inana sa korte.